0: hindi ka dali-dali magmasakit, hindi ka dali-dali maglupay-pay, kag kontrolado pang sugar kag ang imo nga hypertension. D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C, di kalidad nga produkto ni Doc Ramil Uy, kag Klinika di Alternatibo Medisina and Wellness Center.
1: Foro de los Pueblos.
0: Antes na magsailo sa Manila ng mga balita, ito mapwede ta na ito makasmile, smile kita itan. Inang mga mahilig bila mag-appear, kita ka muna. Pre. Mahilig mag-appear ba o mga langgabang niya? Mga kakipay, maghalong. May isa katawo, gainom, hubog. Sagin na appear nga appear. Baro ka muna tabo. Binuno niya ang migoyang sagi ka-appear siya. Binuno niya. Eyes to the board. Ari na mga K-5. Isa ka tao nga natakan magsagi appear nga appear. Nga ginasaway ko na siya nga hindi ko sagi appear. Appear yung ko nga appear. Ah, nga lingin ulo ko. Binuno ko. Itan. Pahambala na si Boy Appear tan. Boy Appear. Volume.
2: Binuno ko.
1: Oh. Relax Anay, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Ayos to the board, ha?
3: Oo, gani. Amo niyo.
0: Araraw.
3: Sa buhay pa sa nakashot. Hipos ha. Tapos hipos na sa. Sa nakashot sa, gaud-gaud na sa bad-sabad sa tama.
0: Araraw.
3: Tapos, dugay-dugay siya, per. Ginisip ko, per, ya, itito siya ka, per.
0: Itito, ginisip pa. Nagabang yan.
3: Ako na daan niya. Numulo na mo.
0: Ano mo nang balita?
3: Ito yung buno ko sa?
0: Oo.
3: Ano?
1: Tilawi ang kayuhan okay. Ng tulot sa...
0: Renz, giniisip ni Renz yung tito. Napag-abot ko rin sa 75. Hindi ka mo makapir ni Itan. Hindi. Pag-abot ko rin sa 75, doon nagligi na ulo niya. Nga 75 yan, sobra-sobra na rin mo ya. Giniisip niya mo, hasta sa 82 ah. Nga, langgabang ya. Hindi na ako agwantas ang aper yung aper sa akon. Nga, why na duro ka mo ah. Binuno ko ah. Budo kahapos na siya. Nga, binuno ko. Si Eugene Malati, Lisa sa kainubaan, mahilig man yung mag-aper. Galing kayo mga uyab na yung na-aper. Yan, tilain nga bunuan na yung rumatabo sini. Oh, sige. Yes ko, limit lang sa pero 80. 82, Ma'am Roda mo. Lingat eh, 82 niya, ininyam mo ah. Ubog pa sabi, bilang eh. 82, gan. Ah, nga binuno ko ah. Luhay na duroga mo ah. Binuno, ilang. Ilang gabang ang mga balita ni.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, mga K5, let's go to work, mga K5. Balita. Kahapon, duha kadalag ko nga mga balita ang natabo. One News ang ginahulat didto sa Kongreso sang aton nga mga representatives or kongresista. Waay gid sang nagdahom kay primero do kutso-kutso lang nga may ara ko dita sa Kongreso, but it happened. This is the scenario kahapon mga K5. Kag para mahangpan sang tanan. Okay. Ang aton nga House of Representatives o kun ang opisina sang aton nga mga congressmen ara na hamtang mga K5 sa Quezon City. Sa isa ka lugar nga kun tawgon Batasan Complex. Kay ina dira ang opisina sang mga congressmen subong formerly during the time of Ferdinand Marcos Sr. ginpatindog sa Quezon City mga K5 ang Batasan Complex para sa mga representante ta sing una kay ginliwat ni Marcos ang aton nga administrasyon pang gobyerno. So nagin may batasan kita. Okay. Huwag ko kumalo kung may batasan o wala batasan. No? Basta may batasan complex kita. Now, so ang batasan complex is in Quezon City. Kung familiar ka mo sa Quezon City, mayroon na nga Quezon Memorial Circle. Kung Ilonggo. Kung Tagalog, Quezon Memorial Circle. Hey. Kung Tagalog, Circle. Kung Ilonggo, Circle. Kung Ilonggo,

0: popsicle. Kung Tagalog, popsicle. Kung Ilonggo, tricycle. Kung Tagalog, tricycle. Pamangkot ni Kipay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Anyway, mga ka-K-5, pare. Pare na. Now. Dito sa Batasan Complex at itong mga congressmen naton, may ara na siya north wing, may ara south wing. Kag-ara sa tunga, mga ka-K-5, ang session hall. Orang panawag nila, the plenary hall, mga ka-K-5. So, may north, may south. Okay. Meeting. Now. At around 2 o'clock in the afternoon, nag-convene, nag-roll call si House Speaker D. Kag nag-roll call, out of 316 congressmen, ang initial na present during the roll call was 225. May iban guro late, iban absent. Now, so, ginistoryahan kung i-impeach si Sara Duterte. Now, while nagadibate mga ka-K5 or nagainabot ang congressman, ang iban ng mga congressman takon ang meeting alas 2, alas 10 gaabot isla kay may mga caucus ina sila. Sang nagakaucus ang mga congressman sa Quezon City, in the Senate, ang Senado naton nahamtang naman sa PNB building sa reclamation area sa Pasay City. Malapit naman sa Mall of Asia, dahil sa PNB. Dako na nga building. Now, at around 10 o'clock in the morning yesterday, samtang nagainabot ang mga congressman dito sa Batasan Complex, ang mga senador nagaabot man sa ilang opisina sa PNB building, kag may isa ka kwarto nga may sikreto nga meeting. Present in the room was Senator Alan Peter Cayetano. Ara si Senador Bongo. Ara ang mga senador nga kaalyado, mga ka-K5, ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang setup sang Senado is this. Ang Senate President is Itbulaga Boy, Senator Tito Soto. Under sa kay Soto, ara dira sanday Ping Lacson, mga ka-K5, na day Win Gatsalyan, nga mga ginapersib ka-aliado ni Presidente Bongbong Marcos. Tulfo Brothers, ara dira. Villar Brothers, Villar Brother and Sister, ara dira. Perceived to be Bongbong ina sila. Now, sila naman ni Loren Legarda, daw sa center iniya. Daw sa center sila ni Loren. Now, sa center sila ni Loren, ara sila kay sila ni Pia Cayetano, daw mga conscience black sila be. Ang mga anti-Duterte, Risa Ontiveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan. So doon muna ang itsura at 10 o'clock yesterday sang aton nga Senado. Ayos to the board, balik na kita mga K5 sa aton Facebook Live. This is a very interesting topic. Now, sang natabo mga K5 at 10 o'clock, nag-meeting. Kagpag-meeting, ang kotso-kotso, ang huring-huring nga ikodita mga ka-K5, si Senate President Tito Soto nagmatuod. It is because ang proseso sang aton panggobyerno, kung impeachment gani, pag-abot sa House of Representatives, ma-present ang Committee on Justice sa plenary o sa pangkabilugan, kag pag-present sa plenary mga ka-K5, i-impeach o kung hindi. So at 10 o'clock in the morning, ang intelligence sang grupo sang Duterte naghambal, wala na, balda na kita sa Kongreso. So from the Congress, kung ma-impeach si Sara, which was impeached yesterday, gin-impeach kita. So bunga aga, dalon sang Secretary General sang Kongreso, bantayan sang Senate or sang Congressional Sergeant at Arms, do police abe sa Kongreso, kagidulong sa Senado, sa PNB, ang information nga gina-impeach si Sara Duterte. Batonon sang Secretary General sang Senado, ihatag sa Senate President, and the Senate President forthwith or subungid forthwith. Maga-convince ang Senado into an impeachment court kag kasuhon, kag tanawon kung husto ang rekomendasyon sang lower house or sang Congress nga i-impeach si Sara Duterte. Now, tungod sina nga proseso, nakita sang Duterte group mga kakaypaib nga daw tagilid na si Sara kay i-impeach gid siya sang Kongreso. And so politics is very very meticuloso nga klase kag katingalahan ini mga kakaypaib. And so the wheels of politics nagandar, and the Senate decided kung gusto ta nga makasurvive si Sara, let us change the Senate leadership. So in the guise of kung anong rason, ginpaandar ang makinarya, kudita kontra kay Tito Soto, islan si Tito Soto sang mga kaalyado ni Sara. Now, mga K5, itan, ipakita ang picture sang the 24 judges, the road to 16, ang alan. Ipakita ko sa inyo mga K5, ang original nga itsura, the 24 judges, the road to 16. Kung sa Senado ang kinanglan to impeach Sara, 16 ka senador. Pero kung gusto mo nga absuelto si Sara, kinanglan ni Vice President Sara sa Senado, 9 lang kabuto. O galing kay ang kaalyado sang Duterte, before 10 o'clock kahapon, 7 lang kabilog dito sa Senado. Mga ka-K5, ara sa inyo subong screen, eyes to the board! Eyes to the board! Makita ninyo. The firewall. Amoy ni sila ang sureball ha, nga kaalyado ni Duterte. Jinggoy Estrada, Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Bongo, and the missing link, Bato de la Rosa. Swing vote, ara sa tunga mga kakaypaib. Ara dira, Panpilo Lacson, hindi na imag-apin kay Sara. Tito Soto, administrasyon. Francis Escudero, mga kakaypaib. Si Francis Escudero, ginakonsider nga swing vote nga. Kay kung magsige lang si BBM, kag hindi magkambyo ang administrasyon, dako ang tsansa, mabalda si Francis Escudero tungod kay implicated siya, mga ka-K5, sa ginatawag na flood control scandal. Loren Legarda, hindi siya bongbong, hindi siya Duterte. However, ang natabo sa bata niya na si Congressman Libeste, nga ginpatam-an gid kastigo, patam-an pakahuya sang mga kaalyado ni Bongbong ang iya nga inklinasyon, daw nag-inklinar siya pakadto kay Duterte tungod kay gainit ulo sang isa kananay nga ginabalda ang iya bata sa Kongreso. Pia Cayetano, mga ka-K5, utod ni Alan Peter Cayetano. You see? So, mga ka-K5, dira nagasugod ang lakat sang pamulitika. And so, after lunch, mga kakay-five, or at around 12:15 kahapon, nagdeklarar ikodita si Tito Soto. Ang aton kongreso, o ang aton senado, 24 ang aton senador. So, to change the Senate president, you need only a simple majority of the total number of sitting or elected senators. So, kung 24 mga kakay-five, 12 plus 1 is the simple majority. Ang unang isip sang senado nila ni Cayetano, 12, mapatas sila. Mapatas. Kung hindi magpatas, basi mapirdi pa sila kag hindi nila madala sa kudita si Tito Soto. Kaya ang iba nyo mga senador kahapon gahambal, kung mapakita nyo Duterte Group nga mas laban kamo, maupod kami. Pero kung resto kamo, mamuyong kami. Ginisip sang grupo ni Duterte, kumo si Bato de la Rosa. Sugod pa November way nagapakita, kung hindi mag-attend si Bato de la Rosa, daw mapierde sila. And so, Bato de la Rosa, senator, was asked, attend the session, we will overthrow Tito Soto and secure the position of Sara Duterte malayo sa impeachment ang matabo. And Bato de la Rosa, a loyal Duterte, mga kakay-five, nagwa sa Senado, and that is when the problem and the drama began sang pagwa ni Bato de la Rosa. At the end of the day, impeach si Tito Soto. Itan, ipagwa ang mga ngalan sang nagbuto kay Alan Peter Cayetano as the new Senate President. Kag sino ang nagkontra? Tanawon ta itan, ipakilid na siya tan, ipakilid, ipakita. Mga kakay-five, yari ang listahan sang mga nagbuluto sa kay Tito Soto. Arad ang may picture balatan nga Alan Peter Cayetano is the new Senate President. Itambinis na tan, itandi-tandi. Mga kakay-five, eyes to the board, ha? Eyes to the board. This is very important. Ginapahapos ko ang pag-inchindita sang dalagan sang pamulitika dito sa Manila. Kay karon dugay-dugay sa TV nyo kag sa coverage sang K5 amo ni makita. Hindi na tan, hindi na tan. Hindi na mo. At nung may ngalan bala nga Alan Peter Cayetano is the new Senate President, ipakita bala natan. Alan Peter Cayetano is the new Senate President. Ara da, gipadala ko sa imo. Ipakita. Mga kakay-five, ang natabo kahapon, ang nagbuto pabor sa kay Cayetano kag ikodita, mga kakay-five, si Tito Soto, 13. Ara, pwede mo na sa tan ipakilid, muna sa tan, tapos ang isa to, ibutang mo man sa kilid, pwede na tan. 13. Tanawan nyo, ha? Eyes to the board. Ang nag-abstain, duha. Ang nagkontra, ang nagpaborya kay Tito Soto, maki administrasyon siyam. Now, are, mga kakay-five. Ang nag-upod kay Alan Peter Cayetano, of course, si Alan Peter, maki Sara. Ang iya utod, Pia Cayetano, ara. Sige, okay lang. Ronald Bato de la Rosa. Chis Escudero, muni kinanambal ko sa inyo, si Chis, maupod ni sa Sara, kay kung mag administrasyon siya kay Bongbong, tapat siya sa skandal sang flood control. Jinggoy Estrada. Jinggoy at Duterte Group. Bongo Duterte Group. Loren Legarda, mga kakay-five. Ara na siya sa tunga, pero nag-apin siya sa kay Sara, kag posible nag-ipik totong lain buot siya kayang bata yado ginakastigo sang administrasyon subong. Dante Marcoleta, tiog kos maki Duterte. Aimee Marcos, maka Duterte. Robin Padilla, maki Duterte. Joel Villanueva, mga kakay-five, nga sang primero daw wala ni sila, hindi mo mapaktan kay daw administrasyon man, subong nagupod kay Sara because Joel Villanueva, just like Cheese Escudero, ginalaot sang administrasyon, subong ginalaot sila ni Justice Secretary, mga kakaypaib, Rimulya, Buying Rimulya. So siya niya, mag-amo man lang na, masara kami, Sara sila. Kag ang mag-utod nga si Camille Villar and Mark Villar, mga kakaypaib. Nga? Nag-upod sila sa kay Sara nga grupo, mga kakaypaib. Nag-upod sila sa Sara Group and mga kakaypaib. Sa ila nga pag-upod, daog by votes of 13 ang grupo ni Alan Peter Cayetano. Duwa lang ang nag-abstain, si JB Ejercito, mga kakaypaib, kag si Juan Miguel Subere. Ang nag-upod nga kontragid kay Sara, talawan nyo ha, Bam Aquino, Win Gatsalyan, Risa Ontiveros, Panpilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Tulpo Brothers, and Tito Soto. Anong botsing ganon? Kahapon, mga kakaypaib, ang grupo, mga kakaypaib, ni BBM, ni Presidente Marcos, ang grupo sang administrasyon, ginbalda sang oposisyon sa aton nga Senado.
1: Foro de los Pueblos.
0: So, makisara na subong ang unod liderato sang Senado nga amo ang mangin huwes or impeachment judge, mga kakaypaib. Now, okay. Kadto kita sa kay Bato de la Rosa. Pag-abot ni Bato de la Rosa kahapon, mga kakaypaib, ginpunggan siya na hindi tani makasulod. Mga taktika na to sang administrasyon. Kay kon si Bato de la Rosa wala nagsulod, mga kakaypaib, ang butuhay 12-11. Kay basi mag-abstain, basi mag-upod sa administrasyon, madaog ang grupo sang Duterte sa Senado, pero basi agaw-agawon. Pero kung ara si Bato de la Rosa, convincing ang majority sang Duterte group. Okay. Ara, subong, makita nyo sa Facebook nyo. Mga kakaypaib, nangin isa ka drama komedya or nangin isa ka action drama, whichever way you look at it, ang pag-abot ni Bato de la Rosa, kay ginpunggan siya, pagpugong siya, mga kaypaib, dumalagan, tumaripad si Bato, halin sa pertahan, saka sa session hall sang Senado, para nga magpanugid, ginharang ako, kag para butuhon ang iya nga paalan Peter Cayetano, agud islan si Tito Soto. Save Sara ang operation kahapon. Mga kaypaib, eyes to the board! Yari ang video sang pagtaripad dalagan ni Bato de la Rosa, gakaladasma ang pobre sang dalagan, mga kakaypaib. Stop na itan. Makita mo nga sa isa ka pertahan, eyes to the board, eyes to the board. Makita nyo sa isa ka pertahan nga gamay, backdoor ini, mga kakaypaib. Sa simple nga istorya, pause na itan. Si Bato de la Rosa, wala nag-agi sa usual nga lagyan kahapon. Nag-agi siya sa backdoor. Sa likod siya nag-agi, kay ginpunggan sang NBI, kay ginpunggan sang pila ka mga kaalyado sang administrasyon, ang alagyan pakadto sa plenary hall or session hall sang Senado, ang good hindi maka-attend si Bato de la Rosa. Pero si Bato, grabe, dalug kayo, nag-agi sa exit, ginbuligan siya sang iyang mga staff, ginalaga sa sang NBI, kidakpon siya. Amuni nga lawas ni Bato, kadasig magdalagan. Run, Bato, run! Roll tape, tira! Ara, mga kipay mo, tanawan nyo. May gauna ka na kabarong, long sleeve. Ara na mga staff ni Bato de la Rosa. Ara si Bato, ara siya kalbo. Oh, naglagan, ginalaga sila mga K5 sang mga NBI. Ari mga NBI na niyo galagas kay Bato, dakpo nila si Bato de la Rosa. Ara, nagalagas. Lagson si Bato. Ara naman, nagsakan sa second level. Tanawan nyo, mga K5. Grabe nga laga ni Bato de la Rosa, oh. Ara, ginalaga sa sang NBI. Lagan sa kalsagdan, kadto sa third floor. gadlagan si bato. Ara, gipahugas sa mga tao ya. Nga sadlagan kay pungga namon ang galagas. Mga kakipipe tanawan nyo. O tanawan nyo pagdalagan ni Bato de la Rosa. Fourth floor. Pagkabot siya sa fourth floor sa Senado, sa pariksit siya nagagi, nadasma si Bato de la Rosa. Hoy, mabalik ka Bato. Hoy, nagakaladasma si Bato de la Rosa, mga kakipipe. Nalagyo si Bato de la Rosa. Nakalusot siya sa pagpugong, mga kakipipe, sang aton nga mga katapo sang National Bureau of Investigation. Gadinalagan sila, oh. Diretso na ini sa session hall. Diretso, mga kakipipe, sa session hall with 290 live viewers kita sumungitan. Diretso sila sa session hall. Kay dito, dito, mga kakipipe, sa session hall, manugid ni siya nga amugali ni ang natabo sa iya, mga kakipipe. So, nakita na ninyo ang pagtaripad ni Bato de la Rosa, na lagyo siya kay hindi gusto ang iban nga magsulod siya sa Senado. Kita nyo? You see? Now, so that was the situation, mga kakipipe, dito kahapon sa Senado. Now, what happened? Ang natabo nga ining pagpalagyo, pagdalagan ni Bato de la Rosa. This is an example sang aton araw. Para gipasulod na kag ginpagwa ng NBI kay pakadto na sa plenary hall. 327 live viewers. Damo kita sang mga nakita na nga mga video. Subong ang Kongreso or ang Senado bantay serado sang NBI sa sagwa. Si Bato de la Rosa was taken into custody by the Senate. Hindi siya pag-isurrender, mga kakipipe, ni Alan Peter Cayetano. Ano ang istorya? Mga kakipipe, ang istorya gali amo ini. Alas 7 pa lang sang aga kahapon, nakapanimaho na si Senador Tito Soto. Standby na ang North and South ato. Standby North and South. Nakapanimaho na si Tito Soto nga dakpon gid sang NBI si Bato de la Rosa. Kagkabalo si Tito nga si Bato de la Rosa makadto sa Senado, kay kabalo siya nga kuditahon na siya sang grupo ni Sara Duterte. Pero si Tito Soto ginhipsan niya. Wala siya nanugid, mga kakipipe, sa iya mga kaupdanan nga mga senador nga may warrant of arrest ang ICC para kay Bato de la Rosa. Kag wala gid siya nanugid nga ang mga NBI ara na nagapalubong, mga kakipipe, sa sulod sang Senate building at around 8 o'clock in the morning kahapon sang wala pa nag-inabot ang mga senador. However, may mga staff sila ni Peter Cayetano. May mga staff si Bato de la Rosa. May pila ka mga staff nga ara sa Senado, mga K5, nga loyal sa kay Sara kag nagtimbre. May mga NBI sa sulod sang Senado. And so, nag-decide sila ni Alan Peter Cayetano, continue with the codita, pero i-secure ang likod nga alagyan, i-secure, mga ka-K5, ang fire escape dira paagyon si Bato de la Rosa. Kay once makasulod si Bato, mga ka-K5, sa sulod sang plenary hall, hindi na siya pwede dakpon sang aton nga mga NBI. Pause, itan, pause. Tahan, pause. Itan, balik gamay. Balik gamay dito sa puntatan dito na mga dito na dalitan ato blang raw box saver tahan post dala katan nan ang nakaito, mga kakipipe, tanawan nyo ha, amo ina ang mga NBI. Si Bato de la Rosa ara siya nakasulod sa main, the last door, katapusan nga pertahan nga plenary hall na dayon. Pag sira ni Bato, ginawidan sang NBI ang kamot niya, kay lalason gid siya, dakpon gid siya mo. Okay, tan, roll tape, pinahinay lang. Roll tape, pinahinay. Sige, oh, pause! Kita nyo, gaagaway sila sang pertahan, dakpon gid siya yan. Dakpon gid siya. Kay hindi sila gusto nga makasunod si Bato sa session hall. You see? Hindi sila gusto. Now, mga ka-K5 di rin nagsugod ng iskandalo. Kay kuntani, kung dakpon si Bato, gindakop siyang formal. Kag ginidiyahan nila ni Alan Peters ang grupo nila, kag si Bato ti pulis mo. Nag-agi sa baktol sa fire escape, nag-agi si Bato de la Rosa. And the rest is history, mga ka-K5. The rest is history. Bag-o na ang Senate President, bag-o ang aton liderato sa Senado, i-istorya ko buwas ang epekto. But for now, kuhaon ko si K5 Ariel Apas dito sa siyudad sang Cadiz, mga ka-K5. Tanawon ta, ano ang sentimiento sang aton pumuloyo? Parte sa nagakatabo subong dito, mga ka-K5, sa Manila. Dito nagakatabo sa aton nga Senado. Ano ang sentimiento sang kalabanan sang tagasagay kung ano ang ila pananaw sa nagakatabo nga political drama unfolding right into our very eyes, mga ka-K5? Because in the next few days, ang balita nga aton makita will all be about impeachment of Sara Duterte. Claro, House of Representatives anti-Sara. Subong ang Senado, the very office nga amo ang mag-trial sa impeachment, kontrolado sang maki-Sara. Only 7 votes to acquit Sara. 16 votes to impeach Sara. Subong, sobra ibastan sa pito ang mga senador nga pwede nila i-acquit si Sara Duterte. Let us check K5 Ariel Apas, mga ka-K5, dito sa siyudad sang Sagay. Ano ang mahambal sang ordinaryo ng mga tao parte sini?
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel, mayong aga.
2: Yes, Sir Eric, mayong aga, Sir Eric. I'd like to know this, Sir Eric, kung sa diin din sa may tuda, sa may siyudad sa Sagay, Sir Eric, sa mga pipila ka mga tuda, direkta nagatambay agud natong mahinabi ang mga pipila ka mga residente kay labot na tabo kag hapon da sa maya Senate office sa maya pungso Pilipinas Sir Eric. So karon Sir Eric, ari day atong kung paano Sir Eric at hinabion ang mga pipila ka mga sigurado kay labot sa insidente kay kagina na niabi sa kagina nga damo ang reaksyon Sir Eric kay labot sa natabo kag hapon ni adlaw Sir Eric.
0: Okay, mamati kita.
2: Yes, sir. Good morning. Ano yung reaksyon kagapon na tabo sa sinister nga pag-anakpon si Bato de la Rosa sa NBI kay pag-anakpon sa ICC, sir?
3: Hindi. Manggit na siya maka kwansang insakto niya detalye kay may nagahampal nga ang arrest warrant
0: sa gay niya.
3: Hindi legal. Kay why ganito ko no ano to? Page number dapat tuno ya ang arrest warrant nga nin sa ICC pag-aagi gid sa local court na ton why man ta maka ano sina kung sino ginang matuod sina nang na akon ma-convince na kung sino ang ma-kwanda sila.
0: Okay, ang iban pa reaksyon, we want to get the reaction sa aton nga mga tagpalamati K5 Ariel. Anong reaksyon nila nga i-impeach na si Sara kag nag si Bato de la Rosa dakpon gid sang NBI? Anong reaksyon?
2: Ano reaksyon mo sir nga dakpon si Bato de la Rosa sa NBI sir kagapon niya daw sir?
0: Okay.
2: Ato na nakapreparan lagi na si Eric pero pag-abot na sa imo nga time nga mag-interview sa imo na kanagyo sa light dalagan na sila dayon.
0: Kita mo gid lang na. Ano pang iban? Anong reaksyon? Ginakulbaan si sila.
2: Nainabit mo ginang si Rerek. Atong panang sila yung si Rerek.
0: Okay. So, suma total, Ariel, why na dasan pwede mo interview sa tupad mo, why na lagyo?
2: Yung si Rerek, sulayan to na nila si Rerek.
0: Okay, be.
2: Bula noon nga to da.
0: Be. Bula noon group, abe. Abe?
2: Sir, good morning, sir. Pasunday, sir. Sa concert, Sir Eric, tinerepi sa K5 News at Timbakulot. Mag-interview sa imo, kalabot nini ni Senador Bato de la Rosa.
0: Aha.
2: Kaya pag-adak po si BI kagadalon sa ICC, sir.
0: Mayong aga.
2: Si Senador Bato de la Rosa.
0: Oo.
2: Sa Sir Eric.
0: Mayong aga.
2: Mayong aga, sir.
0: Oo. Ano ang imo reaksyon sa natabo kagapon sa Senado nga i-impeach si Sara kag ang pagdakop kay Bato de la Rosa bilang pumuluyo, ano ang imo pagtan-aw sini? Sir?
2: Sir?
0: Wala. Wala. Oo. Ti okay lang ako, wala. So wala. Wala o kung pawala. Okay. Dason, next! Why kaso kung wala sa bata, hindi man iperpikanay mo? Dason!
2: Are, sir.
0: Are. Okay. Why kita si mga political analyst na sa mga kapihan? Dason, mayong aga!
2: Sir, mayong aga!
0: Musta?
2: Mayong man, sir. Pagkado ang dahil, daw nakasurvive pa man, ha?
0: Ti survive, balan da. Si Juan, si Tito Soto, daw ay gigasurvive, binislan na siya ni Alan Peter Cayetano sa Senado. Anong mga reaksyon yung dira sa sagay, sa gakatabo subong sa aton gobyerno sa Senado kag sa Kongreso? I-impeach na si Sara. Anong imo posisyon, boss?
2: Kung sa ako lang idea, sir, daw, kung anong maayaw na sa ila, sir, daw kagamo naman sa atong Pilipinas, subong.
0: Okay.
2: So, sila lang dahil naway sa daas.
0: Daway matupa. Sige.
2: Ane, so, di dapat sir, ang pukusan lang sir, ang control sa tanik, kay daw namin ito nga masulbar itong isyo.
0: Daw namin nga isyo na. So, ang imo itani iya, nga i-focus ang gobyerno ang flood control. At itong iskandalo.
2: Okay, kadakto isang bilyon-bilyonis itong kung diyan ito nagkalat itong parta.
0: So, iniiya, dapat why nila ginunang mga impeachment ni, dapat ginunang flood control. Nga isyo.
2: Kaya mong tutanay yung ginuna, o.
0: Tinami-nami ang idea. Namiaan ko sa idea mo, nga tani ang ginuna, atong party sa flood control, agod mabawi ang kwarta, kay magamit pa natong tanan.
2: Oh,
0: mabuto dapat, sir. Very good. Boss, salamat. Good, salamat. Kampiyon sa ideya mo. Kampiyon, very good. Okay, Ariel, iban pagida ang mga scientist, abi.
2: Yes, sir. Ano yung reaction, sir, kalabot sa country nga anak na...
0: Aray namin niya. Bakod siyang taga-sagay ba?
2: Senate President, sir. Nga si Alan Cayetano na tubong ang Senate President, sir. Ako lang, basi kung... Maayo ang puto sa pihak, si... Kaya kita eh kung mo itong gurong Gislan kasi nailain itong gurong
0: typical Pilipino, yun typical Pilipino. Okay. Okay. So kung din mayo dito ah, daw mo naman yung tayada, yes niya?
2: Oo. No problema sa si Soto sa muna ka bandit sila.
0: Oo.
2: May problema sa nga sa itong isang gobyerno.
0: Sige, okay. Susuto. Di okay lang si mo impeach na si Sara Duterte. Ang impeachment, gusto mo si Sara Duterte kasuhan?
2: Kung sa ako lang, sir, kung maayo man si Sara, si, dito tayo, kung hindi maayo,
0: Safety na nito mo. Kung di maayo, dito. Ariel, salamat, git, salamat, git.
2: Dito kita, sir. Dito kita sa mga kayuhan, sir. Kaya kung kalainan, sabura, law ay mag-ayaw. Mag-ayaw, ano?
0: Maudi ay. Isa pa na. Okay. Thank you, Ariel. Thank you, kid Ariel. At least, among mga na yel kinanglanta. We only need the voices of the common tao, yel.
2: Yes, sir, Eric.
0: Thank you. Very good.
2: Sa kwan gagina si Eric, General Dismayas, sa mga tricycle driver, nga nalipay sila, nga nabusla na gin si Senador Tito Soto, kag ang ginbulo si Senador Alan Cayetano, sa Senate President si Eric.
0: Okay. So amo nang tanaw mo generally, no? Oh, yes, sige. Very good, very good. So bo kabay pa Ariel nga daw maumpawa na ning ato nasyon eh. Kay daw nami itong sabat kay nasing isa mo da, tong singya tani kinunang blood control ha. Nami lang tani to. Okay? Sige Ariel, salamat gid Ariel, salamat gid sa imo dira sa sagay.
2: Yes, Sir Eric, ining report Sir Eric, no, ginadulong sa DTX 500 XN Pulse Supplement for Men, DTX 2PMX na katiganan, naka dito siya pa. Nano ka dire sa may tuda sa may ciudad sa Sagay, para sa Poro de los Pueblos, ini si K5 Ariel Lapas para sa kampiyon. Nga mga balita, servisyo po, bitukang karingawan sa Northern Negro, C5, Joseph F.
1: Poro de los Pueblos.
0: So, nabatian ninyo ang aton presentation subong aga. Nabatian ninyo ang hambal sang pumuloyo, at least balansi kita. Kagkanami kay ang Sagay ta ara permi naga suporta sa broadcast nga to give information sa aton tagpalamati. Okay. Itan 2 minutes. Ipagwadatan ang konfrontasyon sang mga Senate employees kontra sa NBI. Ang gaaway naman subong, way labot politiko, gaaway naman ang Senado nga mga empleyado sa mga NBI. Tan, hingagawatan, ang mga NBI na humahabol kay Senator Bato, pagwaan na itan. Araw, araw. Hindi na mo tan. But anyway, sige tan, pwede mo tan. Pusanay na tan, pusanay. Mga K5, may ipakita ko sa inyo. May mga nikito nagsala si Tan Pindot. But anyway, amuman tanong indasong ko kantuan. Dari na lang kita. May isa ka staff sang Senate Sergeant at Arms ginkastigo sang NBI. Libogulo ko nga aging kastigo nila. Tan pagwaabla na tan, kay may initulo ko. Tan tanahon tabi. Okay. Staff sang Senado ginkastigo sang NBI. Araw, kaluluo yung tigong may edad na niya kadaano. Ara sa ginakalad kad siya. Ginakalad kad siya mga ka-K5 sang mga NBI ara siya. Ahay, kaluoy man no. Ginpasaka siya sa Senate clinic agod nga bulngon. Kay wala madakpan sang NBI si Bato, ginpunggan niya nga makasulod ang NBI kag mga ka-K5 ginkastigo siya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alang-alang naging galing kita sa aton nga oras subong mga K5, buwas dugangan ko ini. But watch out ha, watch out. May drama pa subong sa Senado. Bantayan ang coverage sang K5 News FM sang pagdala na sang impeachment papers versus Sara from Congress to the Senate. In behalf sa kay K5 Eljan Castaño, nag-remind na kami ni K5 Eljan sa inyo, inumana ang imo nga DTX 500. Kay kalain sang tiempo ang high blood gid kag ang diabetes, serbi naton nga food supplement ang aton nga DTX 500. Sa imo nga mga malipaton, inuma ang D3 Bio. Nagaproduce ang ketones nga kun tawgo naton food for the brain, indi ka mangin malipaton. Kag para always condition, inuma ang imo nga Mighty C. With K5 Eljan Castaño, ini si K5 Eric Tenerefe Nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gari-carots.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
13: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
17: Basta.
13: Ano na yung engineer ba?
12: Maidukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar. Inabalang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong discussion, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan natin yung masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikayong lawas.
14: Ano balayhan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
0: Kung nag-aditix 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topiko ang paragid sa mga wala nagainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP.
14: Mm.
0: So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average ng Pinoy ang nagakaon sang 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
14: La, kadamo, gali ba?
0: Or, gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig.
14: Mm.
0: Sobra isa kasako ng kalamay, Sir GP, kada tuig.
14: Mm.
0: Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig. Basin, wala ablaw.
14: Mm.
0: Amo na ang dako ng palamangkutanon.
14: Hindi. Mm. Imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kadadlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
0: Mm.
14: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if mag-untat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
0: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay.
14: Mm-hmm.
0: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce.
14: Mm.
0: No? Siyam ka kutsara ng kalamay.
14: Mas pagkadamo, galina.
0: No, ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
14: Mm-hmm. Mag-lose weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
0: Mm.
14: Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
0: Mm. Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
14: Mm.
0: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depresyon. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
14: Mm.
0: So, permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
14: Maganami, pagigali Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kaon tamis.
0: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kaya plakaon tamis mo.
14: Mm.
0: Bangod din na Sir GP, sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
14: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
0: Mas magahoyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom may TC or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakon ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Ay! Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
14: Pero kung si Jerry gusto last eye kay...
0: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag, pareho sa benepisyo nga makuha mo, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
17: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
18: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
14: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
18: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
17: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-liat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw lagi inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok na mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
0: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical. So, yun yung mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na,
14: katarata
0: mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kagainom, DTX 500 kag, Mighty C, bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, ha? Kundi pati ng iban nga makabulag ng mga balatian sa mata ka nga isang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag, siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
19: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas nga pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
0: Mga dysmenorrhea.
19: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, so, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
20: To those who have problems with their thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
0: Mahypo kag mahyper, Sir Boy.
20: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland, to do amo ning gasolinador. No? Ang kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo manbuyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usa sa DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million.

0: prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter, healthy ang imong thyroid functions, hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500!
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masaminig ka pala tiyan?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Kila tong score ganit?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Kila na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500 Mighty C
6: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong kanami sa akong paminsara.
6: Mighty C
9: mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
13: Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City.
12: Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: San Jose Antique,
11: Juan Kyong Building,
12: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
11: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
12: Kulasi
11: National Highway,
12: kilid sang LBC.
11: Clinica de Alternativo Medicina,
12: Kabangkalan Branch,
11: located at ACM Building,
12: Texas Street,
11: Corner Bread Box,
12: Kabangkalan Public Market.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sagay City,
11: Radyo Bandera Compound,
12: likod sang Pag-ibig Office.
11: And
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City,
12: Ernai Street,
11: fronting Paglaom Sports Complex.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
0: dapat adlaw-adlaw at tipanon.
4: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, Sir Boy?
14: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO. Nga patay niya mismo sa mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
0: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
14: Mahilig
0: sila mga
4: That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila.
14: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito, nagkape po bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag-DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka dito.
0: Ati mas nami yan, Sir Boy. Tested and proven yan. Kung kakape ka ng pugaan mo sang ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
15: Hindi ka na madutlan, ha?
14: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may Ditribayo ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag-DTX premium coffee ka.
0: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasage, gamit ang Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasad. Tapos yung masad, Sir Boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
15: extend.
4: Lagi pa na sultiro, ha?
0: Ang extend, Sir Boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
14: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghihilang

0: imos sa mga carbon dioxide ng mga at kagbasura sa imo silila. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang pag-away actually sa

Guys, rides pa sa pangkaso ubo si Pun kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo

0: Isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa Ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si Ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
1: Nalumbos.
0: Lumbos ang kagaw sir boy.
2: Patay ang
0: kablawa sir boy. Before I take, gin ko anak ko anti-gin test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan sir boy.
2: Negative.
1: Kita mo lang.
0: That's how effective is Ditribayo.
2: Yes, kag ang kanami pag sir boy sang Ditribayo kung tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinanglanon sir boy, no? Kung problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang Ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid. Pero kung imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatuwag sa tighty hormone, sang ginatuwag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
1: Sakto na, doksan.
2: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
1: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ambal nga ni Dr. Ramil, sa naubos yun ang 50 capsules niya, niya ito busog sa bilog ngadlaw, siyempre. Kipunok na siya sa medium pain.
0: Kasi hindi na magkaon, sir boy.
1: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
3: Correct.
1: Sir PD.
4: Ang Ditribayo permitan ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula kay ginatabunan ina sang MCT sang Ditribayo. Now, kung hindi makasulod sulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, gaga Ditribayo ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is Ditribayo.
1: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of Ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, nilang sa 4 ka Ditribayo. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once in ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga Ditribayo adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni Ditribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga Ditribayo adlaw adlaw.
0: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na Ditribayo.
5: Ditribayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag-Ditribayo ka. Ang Ditribayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. Ditribayo, Ditribayo with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa Ditribayo.
5: Ditribayo, ang Ditribayo, yung may Physio. Ang Physio, yung may Ditribayo. Ditribayo.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko! Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istas

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kapigaw manigaliya kay Norbing resistensya ayaw. Gamay lang nga lakat-lakat daw, mapatay na siya ya.
2: Ay ano pagid ayhan kun, maagiyan niya sa aton mas kun dumugunta na siya.
1: Amun gani?
2: Man, dung mga gutom tangadaan nga mga leon eh.
1: Ano pa abi Mads, hindi lang kay leon, kundi ka isa, dung may pagkatigri-tigrihon pa.
2: Abaw, wow!
1: Oh, Mads. Imbis galit ni nga mga lipay taniya, ang kadtuan taniya do, pangasubuhaw.
2: Namugid, Mads. Subo, subo, gidne.

0: Dad, anong ginailo-ilo mo, da?
1: Oops, daw, bad mood ka subong budat, ha?
0: Medyo bad mood ko kayo, wala ko kwarta.
1: Ay, Sus, aw, amo lang ng problema mo, dayo mo kasi nuplad, da?
0: Natural ang tabagok. Ang tao nagasuplado, kagsuplada, kapipakon wala unod ang iabulsa.
1: Ay, simple lang na ang solusyon.
0: Problema sa kwarta tapos simple lang ang solusyon.
1: Oo, ari ang solusyon, oh.
0: Kagano na, aber?
1: Wala ka bala kwarta? Problemado ka? Magpangapi ka, anay.
0: Aba, amo na tumugok.
1: Pagkatapos mo pangapi,
0: salbaran dayon problema mo.
1: Wala giyapon kwarta. At least, nagkapangapi ka na.
0: Wala man na klaro man.
1: Ay, sakto niya, budat niya. Wala ka man to giyapon kwarta, pero kapangapi ka na.
0: Perti ba?
1: Sakto man ko, budat?
0: Ambot lang. Wala gid klaro. Sakto-sakto man. Pero kwanta bugok.
1: Ano nga kwan, budat man?
0: Ay, nang kwan bala. Nang kwan?
1: Ano? Ando nag-loading ka?
0: Gagapati ka man. Ngalaway ka.
1: Natural. Kay hambulang kuya. Baton ko sa gulingon ko, ngalaw ay ako.
0: Mayo eh!
1: Ako pa yan!
0: Ariyo tabago ko. Law ay ka bala. Magkapi ka.
1: Tapos, magwapon ako na dayon.
0: Hindi ah. Law ay ka man giyapon. At least nakakapi ka na. Di mayo man kagin balik ko sa imo!
1: Ala! Sige, sige, ino! Ala!

Bau. Sano pa ko di makagwa man. Do pamatsagan ko. Priso ko diya. Pila na ako diri kabulhan nga ari lang ko naga. Panimuron sa hijad. Bau. Kabay patani nga may tao man di nga ma-admit. Agod may makabulig man sa akon. Kagabay ba nga may ma-admit man dire? Nga, sakpo niya ko sa bayad niya sa bill. Grabe, ganang pakaisa ko nga si Huga Kumba. Wala agad siya kadumdum sa akon. Pinabayaan niya lang ko diya sa higad. Ito ba lang, do wala siya labot sa akon. Makabalos gid ako. Makabalos gid ako sa imo once nga makagwa lang ko dire. Ikampanya tagid nga indi ka pagabutuhon kay lain kabatasan nga tawo. Hamak mo. Napabayaan ako ya diha nga pamilya ako. Ano na lang ayahan ang mga taga-kalising ko? Sadya-sadya, you know?

0: bong san sao?
1: Yes, Cas.
0: Bao, Cas. Ay, pakaisanay tahaw.
1: Ang natural man ina nga tawag sa imo, Cas. Kay ti Kastri man ang alan mo.
0: Basi, tapos ka na da pangapi. Magsulod ka sa kwarto ni Mr. President, ha?
1: Hala, sa kwarto, gidya, Cas?
0: Oo, kay basi kung sagwa ka mo, kag mag... Kabalo ka na, may makabati nga sutab. Eh, di ba?
1: Oh. basi, may dugang siya nga instruction?
0: Mm-hmm. May dugang kitya siguro nga instruction sa imo.
1: Ate, maayo. Kung may dugang nga instruction, may dugang man nga talent speak.
0: Wow, budlay ka man yung galibong sangsaw, yakay. Kadagiyo mo, may bayad man yung galit, no?
1: Natural. Kay ti... Dapat bayaran man ang akon nga talents pay. Amo gani nga dapat kon may survey, may sobre.
0: Hala.
1: Tapuson ko lang ni ang pagpangapiko sang kapi nga nagapaalam sa akon.
0: Ay ano na siya nga kapi, how?
1: Amo ni ang kape nga may kape ka na. Naka-detox ka pa.
0: Aba, ano na sa how?
1: Gaya ko anay sobre ah. Kay sugiran ta ka kon ano ni nga klase kape.
0: Oo ah, tagaanta ka ah. Ano na nga kape how?
1: DTX Coffee Mix. Ang kampyon nga kape.
0: At sige aga, anta ka sobre ah. Bakla naman kusina ha.
1: Ah, ariglado ah. Basta may sobre ginapati.
0: Sadya-sadya ino.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ugali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: akong tutunan,
2: salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
14: Discover the beauty of play
0: playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Tulog naman si Erjan. Laba, laba. Mamati na ako sa radio. Agot nga malingaw ko. Man, bisan wala ko. Wala ko di puluton sa ila kagkabalo ko nga. Wala to pa ang ila programa. Sige lang yapon, mamati ko. Kay kakalingaw man ko. Are? I-plaster ko nga akong radio. Nga wala na lansang sa isa ka istasyon. Are, damo niya istasyon. Iban nga niya nga istasyon. Ganda lang na. Pero wala man na lisensya eh. Are. I-turn on ko na ang radio. Wow. Are. Piyo gini nga kay DJ sa tab di programa. Kaya ang background o pakalam.
1: Hello everyone. How are you there?
0: Duga kasakit ang dila ni Didi sa tabaw. English speaking ang animal yan ba?
1: Hello once again. I'm back. This is me, your future Barangay Kagahod.
0: Duda! Yoga mo. Ginagamit mo ko din radio. Ako di kampanyang self mo nga. Makagawad ka.
1: So what?
0: Duda! Wala. Nabatian niya ko.
1: Ako man niya programa, back timer ko ya. Gani pag gusto ako sa programa ko.
0: Dosuya pa siya ba?
1: By the way, ladies and gentlemen, it's me again, your favorite DJ. DJ Sutab, Sutab.
0: Ikapila ka na sa survey?
1: Rock 1.5 na kita sa survey.
0: May 0.5 ba?
1: Ina, suro sa pinaka-latest nga survey sang kampiyon nga surveyor. No other than, Bong Sansaw! Relax, sit back, and enjoy my program. Later sa atong pakalang portion, diri sa gihapon sa Dear DJ Sutab. Sutab, tab, tab.
0: Bako na ngayon, kuya ba? Daw sobra pa sa effects ni Noli kag ni Tabaki. Sadya, sadya, you know? Wow!

0: May kokolatoy?
1: Yes, may kabangkoy.
0: Ano gidang gusto mo mabalansa aton nga Sunday school?
1: Ano, Meg? Mangkotan ko si Ma'am Buraktay. Nga hindi sabadong aton Sunday school? Nga lunis ki jayaw.
0: Nice question, Meg.
1: Oo, Meg. Kagusto ko, Meg, ang mga activities na bala, ang pang-jinjos kid bala, Meg.
0: Same to sa una kay Ma'am Tagoytoy, Meg.
1: Oo, Meg eh. At yung kita lang bala na kay Chindi siya nga itong ginahimo, Meg. Kita lang nakabalo, Meg, kahit kita lang man ang mga genius mo.
0: Sinabi mo pa, Meg.
1: Kabalo ka naman nga daan niya, Meg, nga may dugote ang mga scientist mo.
0: Abi ko gani, may dugote, takakurokokok, Meg.
1: Yeah, sadya-sadyay, no?

0: Ala!
1: Ala, Mads! Tala, inagid siya.
2: Gani, Mads. Daw ido na siya nga ano, son. Kala, ino, doon nagapalanggit om na gid siya ya, Mads.
1: Ay, Mads, dalun ta siya sa emergency.
2: Ay, oo, Mads. Sige, sige, sige.
1: Tunga ta sa bayad, Mads, ha?
2: Ha? Mads, dalit langgit.
1: Ay, nga aman, Mads.
2: Daw naglingin ang ulo ko tapos daw nagpalangdulom ang akon panulukan.
1: Ay, hala, tuod ka, Mads.
2: Mads, ay, blood ko, guru, Mads.
1: Ay, anay ka. Bayranay na, Mads, ginhay blood ka dayon. No, guy, naka-style, Mads, ah.
2: Ay, Mads, Mads, pauyat ako sa inyo, Mads. Tuhod, Mads, naglingin ang ulo ko, balang.
1: Yeah. Daw, hindi man mapatihan ang imo, Mads, how?
2: Tuhod, Mads, daw, muna pa ko na emergency, Mads, mong...
1: Ay, ah, ay, tani, pahulmon tapakakwarta, Mads, pro. Ginay blood ka pa?
2: Mads, anong siling mo, Mads?
1: Pahulamon takasang kwarta, tani.
2: Mads, kayot, na. Ay, dugulpi, nagnabi pa matyag ko.
1: Ay, hala, terrible, sadya-sadya, ino.

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
6: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murugon na presyo.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News.
1: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen at kanto sila ito isang nagligad sa kisaki kidya katama di ang basang tiyo ko at Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 ka adlaw ula ang sakit sa
1: ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka ang butik.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
1: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
3: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
1: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong gawas. Dugang nga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
2: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tubla nga migration, metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kadadlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
4: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
2: Oh.
4: So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan tungod kay nakabalo na kamo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, kan pa
4: gataas imo life expectancy.
2: Ang chance sa imo nga survival, gataas man.
3: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imo good bacteria o probiotic sa imo chat nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa madaming imong mood. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
2: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman, kag gakosman cancer, ang human papiloma virus.
4: Mutations.
2: Oo. Gakosman inisya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
4: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisa nyo liwat sang Clinica Spore Biotics kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako,
5: ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
5: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
4: ikapsula mo.
5: Extend
4: Superman for Men.
5: Gawa sa maca,
4: isang herb
5: na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
5: Like flavowaska,
4: epektibong sexual potency herb.
5: Stimulates libido
4: and treats sexual dysfunction.
3: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
4: Extend Superman for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
9: Discover the beauty of play brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: Oras sa K5 News FM Network, alas 11:08 sa aga.
5: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
6: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
5: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: mga suki na itong ating palamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps Subong Adlaw. Pizza 12 na kita sa bulan sang Mayo. Tuig 2026, ika-5 na nga bulan sining tuig. And it's a Tuesday. Din man kamong regar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kamabatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 11.5. Kaga sa pangalan sa matod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 nyo, Bro Jean Paul Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.

Mikos-mikos na mga insan. Mikos-mikos na. Pagsugod pa lang sa aton nga programa. Gapatukar pa lang kusang music kamaskara. 121 na yung aton live viewers. 130 na gani, galiho. Damo, subong ang nagahulat sining update sa pulis nga napatay na naman sa isa na naman ka by bust operation nga natabo dito sa La Castellana. Abi ko na ikaw nung importante, itan ikaw itan ha, mga lain-lain dang imo ginabutang ha. The lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon. Jovelyn Maghari, Ray Casio, Gina Purano, Jovelyn Maghari, Jean Montesino Arroyo, Roda Angelis Knight, Brother Efren Calixto Jr., Efren Reyes, Nanilin Dicinal Shiflet, Mami Nani, kamusta to ang aton nga kilala sa Amerika nga nag-Mother's Day? Dugin na patikal-tikal yung itubla Nanilin nga gintreat siya sa mga bata niya. Dugin na po siya gito nga gintreat siya kahaon nga mga namit-namit sa mga kabataan niya to. Ang importante diya tani na nilin niya ang treat niya sa aton kung ano. No, Ma'am Nance, no? Para nga may mapakita-kita man tabla sa Facebook nga, ay, gindumdom kami sa amon kilala sa

Alan, dusako sa sadit-dit yanan. Gina Purano, Romar Duran, Jenna Lisas, Intrina, Jean Montesino, Arroyo, Merlita Malvas, 156 live viewers kita, sa tanan ng mga classmates ko sa LAMP, Layman Advanced Missionary or Layman Advanced Ministries Program sa Negros Occidental Conference ng Seventh-day Adventist. Mayong aga sa inyo. Sila ni Bro Edmond Alejo, si Brother Ray Hirios. Tambay lang na nata, hindi pagkuatan kay parang may ngalan kutan nga makita. Brother Ray Hirios, si Pastor Inilim Asuncion, kung pa ni mga bat sa una sa GVAC. Si Pastor Gifoni Galanza, Pastor Levi Lapot, Migo ko Pastor Levi, Pastor Kevin Canyal sang Bacolod Central Church of the Seventh-day Adventist, gapamati man subong ang akon nga Migo gid. Ang tatay-tatay ko sa BCC, si Brother Romeo Sabirino. Amo ni nga pamilya nga believe gid ko diya, ka mga buot gid siya. Brother Roming, mayong aga sa imo da. Brother Mike Severino, si Sister Dayan, si Doc Dayan, si Jael, agang migo ko si sino gani to? Si Uba, Mike, no? Oo, si Uba, gali. Ang barkada ko, trupa ko sa simbahan nga mag-abot ko, bisan galay, matsagya, mangumusta, gitsaya. Bakod na trupa ko kay Kwan Plan niya. 1 year old pa lang. Abot ko naka 1 year old na. Ako, 1 year old na blamo. Gapangamusta sa akong kahilibion, sabi kay mama niya. Galayan ang buot niya. Pagkakita sa akong kauntat niya ka mag-yom ka mag-amusta. Trupa ko na, trupa. Miguay kami na. Si Doc Jet Severino. May tamyawan ako birthday, dali lang.

Happy belated birthday sa kay Shane Gabriel Laput. Iya nga birthday kahapon. Apo ni Brother Severino. Brother Roming. So happy happy birthday si Mo Shane. Happy birthday man kay Lolo Edgar Alimani sang Sikaba, Kadi City. Happy birthday man sa tanan nga mga nagasaulog sa inyo kadlawan subong adlaw. Kabay nga ang Ginoo maga hatag sa inyo nga mga kinanglanon, maga bless sa inyo health, ang iban pa nga mga inyo nga mga priority sa kabuhi, ang inyo family, ang kabay nga pagalawigon sa Ginoo nga aton nga kabuhi para nga damo pa kita sa may mapalipay nga mga katawhan. Good morning man sa kay Sir Raymond Ibrado. Gapamati subong sa Purok Ray sa Purok Ray Vargas Sitio Cali Ilog. Ay may amo na nga Purok na sir. Purok Ray Vargas Sitio Cali Ilog. Aha. Ara kada gali subong way ka away duty aw. Sang nagligad nga Sabado ng balangi ko ni Brother Mike. Yeah, dali lang ibla sir, dali lang ibla bro, bla, dali lang ibla na ibla. Singko ano na? Siling niya epektibo gid man ang DTX 500. Singko ui. Langan. Ang akon nga fatty liver dira na dula. Oo. Kinulbaan ko na sa nguna, ma akon mo na diagnose kung may fatty liver 2003. Medrep ko the time medrep ko. Pacheck ko sa permi ko utot-utot. Pacheck ko ang akon nga 2003, ang akon nga

ChatGPT, nubo-nubo pa lang to, 65 pa lang. Kagamay, 65 pa lang. Manang normal sa ChatGPT, 0 to 45, depende sa machine. Pero kalabanan, 0 to 45. That time, pagpa-check up ko, 20 units ang gintaas ang akon nga, ChatGPT, do mga 65. Siling sang doktor ko, silingya, sa imo na guro, inom mga food supplement. Untat-untat ka, nais na mo. Siling, likutuway mo ko gainom, do kay may drip man ko, bay? Halika ba, sa ginapangkaon mo lang ah. 2012, nagpa-check na naman ko. Aba, nga, kung is GPT, ara na sa 80, mga 85 or 90. Nadira na taas na gin. Sang 2019 at 2018 nagpa-check ko 120 120 ang akong SGPT no, kinulbaan ko siling ni Dr. Romero, siling ni amigo ko na surgeon, siling ni Brad, ang imo SGPT mag 120 okay pa na, although taas meaning may fatty liver ka, kaya mga Pinoy kita ang aton nga diet, damo ta permibi rice. Oh, so triglycerides. Ang mga surplus ang calories mo dra nda ginastore bisa atay. Tinaga fatty na siya ang imong atay. Ang delikado kon times 3 sang normal. Ang values mo times 3. Di mag 45 babi ang pinaka last mo, pinaka taas mo na nga normal. Kay ka pagka 46 ya taas na na. So 0 to 45 ang normal, times 3 ang 45, 90 plus mga 135. Mag 135 ang imong SGPT siling niya, tibod line na na. Kay times 3 na, tiara pamla kasubong sa 120. Ano mayo kay muon man. Sus karon kay nagwa ang DTX 500. Pagwa sang DTX 500, gininom ko. Gininom ko, isa sa aga, isa sa ugto, isa sa gabi. Pacheco ko SGPT ko, 120. Dara sa sanitaryom sa Bamsi. Harap pa ng records, ako 120. At 2019, imnan ko DTX 500. Tatlok bilog sa kadlaw, kag may tisea. O total, guba naman ng liver ko lang, taon tabi. Ah! After 2 months, 2 bulan, why ko nagpa-check-check lang taon ko ginisling ko? After 2 months, pagpa-check ko sa GPT, halin sa 120, aloy sa Ginoo, nag-43, nag-43. God is my witness, 43 na lang ang akon ng SGPT. Halin sa halin ang normal 0 to 45, 43. Halin sa 120 ha, nag-43. Giseling ko, salamat. Salamat. Salamat, giseling ko, Lord. Sang 2023 o 2024 last year, nagpa-ultrasound ko. Sali ko, dirigin ni makita kay ultrasound na gin. Whole abdomen ultrasound. So, paglantaw sang ang inom ko DTX 500, dalhin pa sang kwan ha, dalhin pa sang 2019. Di, 2025 nagpa-ultrasound ko. 6 years na ngayon nanay ko. 5 years na ngayon nanay ko DTX. 5 years na. So, pag-ultrasound, pagkita sa liver ko, sila isang doktor, oh, sila yung imong ang ultrasound, sila yung liver mo, sir kanami ba? Hamis-hamis, wala mi isa ka ano ni growth, wala sang scarring, wala mga scar, wala sang nodules. Nami ang imong liver, may fatty liver, gamay ka tama, gamay which is normal siling niya, clear imong liver. Kaya kadto tadi sa imong kwan bio, kadto ta sa imong abdo. Pagkadto sa gallbladder, wala mi isa ka bato, wala. Bisan mga gagmay nga balas-balas, wala. Nami-nami, wala man sang kunano nga growth. Pagkadto ya sa akon nga pancreas, kampyon ng pancreas. Kadto naman sa kidney, left and right, wala bato. Left and right nga kidney, wala bato. Wala scarring, wala kagi inflammation, wala sang cyst, wala growth. Ya kadto ta sa imong bladder. Paglantaw sa bladder, oh, Konami, ang bladder ko wala man bato, wala man anong
nga nagdamol, wala. Gin papangihi ko. Pag apos pangihi, gin ultrasound liwat, gin lantaw kung may mga nabilin niya ihi. Wala. Fully empty. Kampiyon. Ang stomach, wala ulceration, wala growth, wala tanan. Aporting, pasalamat ko sa Ginoo. Te, sino nagsiling nga mag-inom ka sang food supplement, malain ang atay mo kang kidney? Anom nagsubong katuig since 2019, manog pito na katuig niya DTX 500 ko. In fact, nagnami yung liver ko. Nagnami yung liver ko. Kaloy sa Ginoo, dinugangan pa subong ka kuloy exercise ko na hambal nila makaguba sa atay ang DTX 500. Abaw, atisting eh. Mas maguba ang atay mo kang kidney kung sagay ka na kainom sang pain reliever nyo. Inom bla permipin reliever bla. Una ka pa yung maguba ang tanan mo kaysa hindi. Mas makaguba ang high blood eh. Mas makaguba ang diabetes eh. La. Kay ang DTX 500 himo halin sa Marguso. Amarguso. O kaon bla. Sano ka lang nakabalo nga ang kumagkaon ka Amarguso? Malain ka o. Kay ang unod sang DTX 500 extract sang Amarguso. Amo nang hindi ka magdiabetison kay ang Marguso nami sa diabetes. Ang unod sang DTX 500 is extract from Amarguso. Kag panit sang tubo. Abi kaon da bla tubo bla kun maguba nga tay mo hindi man. Oh, pro imna na ang imo nga bulong nga pang bulong nga o oh, paracetamol imna bladlaw adlaw. Kun hindi maguba nga tay mo. Kaon bla noodles kag pancit kanton adlaw adlaw. Kaon ka noodles pancit kanton adlaw adlaw ay kaguba niya sa lawas. DTX 500 di na siyang gasulod na papang kwan man. May call nga nagasulod itan bantay. DTX 500 everyday plus Mighty C dako gid bulig sa akon. Dali na kita sa aton pag-istoryan mo kaluoy.

0: may isa ka bypass operation, ginobra ang La Castilla na PNP. May gindakop sila nga isa ka subject sa pagbaligya sa illegal nga droga. Ambot anong natabo? Daligin lang bala kay ang extent. Bang ikaw bala Mike Sibirino bala kasutil gidsimo. Tagaan mo ko obligasyon nga mawali tapos patestimonyhon mo ko about extent. Hindi ko anay magtinunto subong kay mawali ko sa Sabado. Bawal anay subong mga joke-joke ng green way anay. Mapakabalaan ta kay mga hambal ta sa iglesia. Hindi ko anay subong why may masunlog da sa akon mga green-green ha. Bawal subong hambal sa Ginoo. Hindi ko anay magbagwan yinamuhat sa mga green jokes. Kay ginakonsecrate kong kaglingon ko kay madala ko sang minsay sa Sabado.
1: Grabe po.
0: Itan, mag joke-joke ka sa akon nga green, patay ka ta na. Dead ka, dead. Okay?
1: Grabe po.
0: Hindi ko na yung doon, Michael. Mapakabalaan ko today. O, Ari, oh. Balikan ta niyo. Nag-bypass operation. Bypass operation. Lano man niyang nagbato ang suspek, patay ang pulis. Patay ang pulis. Ang lain pa, kay pati, pati ang iyang nanay, nagbulig man buno sa pulis. Nagbulig man buno sa pulis. Ang mga hitabo this past months, sinigatuig do ka alarming. Isa ka pulis ang napatay man sa Bacolod sa drug bypass operation gone wrong. Wala makontrol mayos ang kapulisan. Ang suspect may dalagaling armas dito sa may Golden Field. Nakagabot sa iyang armas ang naulihi nga pulis nga marespondi tani. Among natiruhan sa paa, patay! Patay! So iniman bypass operation man. Bypass operation nga sang ilang agin dakop ining suspek, may kutsilyo, binuno ang pulis, patay! Unahon tani nga isa ka kamatuoran nga ang paghimo sang bypass operation hindi nilawglahog. Diri mo ni mabalaan nga ang isa gali ka drug bypass operation, isa ini ka buluhaton nga delikado. Sino abi gusto nga addict o drug pusher nga mapadakop man? Oo, o nabis ga init ng ulo ya sa imo kay hindi ya mabaton nga naisahan mo siya. Oo, hindi mabaton sang suspect nga ang iya ka transaksyon naisahan siya kay pulis gali. Tiga init na nagadan ulo ya si mo. Ya ba katunto si mo, pulis gali ka. Nagduro transaksyon kasakon kay imo ko gali ya dakpon. O ga init na nagadan ulo niya. Di kalabanan ni sila mabato kay ta ikaw bitok rong prisuhon. So, ang ila na tinutuyo, malagyo. Di konsigi kada sa ila uyat, either nga, patsyon niya ka eh, para kapalagyo siya. So, muna kadelikado ang drug bypass operation. Now, kung nga ang mapatay ang pulis, kung nga ang napatay ang pulis, sa drug bypass operation, may makita kita nga commonality. Ano ni ang ginasining tanga commonality? May kaangay-angay. Number one, balik kita ni sa Bacolod, sa nagligad nga bulan, patay sa may sagwa sang Jade Court, patay ang isa kapulis sa drug bypass operation. Ang rason, may armas gali ang suspect, wala masecure. Araw-araw nga kadamo to pulis galibot sa iya, nag-ilinigaway, nakatiro pa siya. So anong kulang? Anong kulang? Kulang sa pag-antisipar. Kulang sa pag-preparar. Ikadua, ining sa La Castellana, may ara kutsilyo. Kulang na naman kita sa pag-preparar nga may armas ka na unahan kapasang kutsilyo. Actually, I studied martial arts sa limpasang gamay ko. Nagsugod ko karate, 14 anyos. Nag-stop ko karate, 1997, tipila na ko. Sobra na 30 ang edad ko pag-untat ko sang karate. Siling ko, matiro na lang ko.
1: Grabe po.
0: Oh, lawig-lawig ko sa practice ang karate. May ara galikuan, may sunog. May sunog subong. Oh, may sunog sa barangay 7. Dali lang, unahon tayo na Jirilo. Sa patrol, si Wilson. Wilson, ni K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Son? Wilson? Wilson? Son? Tawgi sa liwat kay Y nagamonitor magamuna. O tawgi sa liwat. Pamonitora sila sa patrol. Tisiling ko bala, nag-martial arts kita. Sanguli na-realize ko mas nami gali ang kutsilyo. Nag-taekwondo ko kay Jim Chua sa San Agustin. Nag-judo ko sa Padya kay Sir Coronel sanguna. Ara na sa sunog, barangay 7, dali lang. Why pa? Ah, may mga footages na. O samtang wala pa. Tibot silingon, damo na ko sang may nagyan nga self-defense. Nag-boxing man ko, nag-MMA. O di karon dito ko sa Cali, Bunanay. O nag-training ko Cali sa kay Sir Turtal sa Talisay. Sang uli nagsailo ko kay Migo Kumark. Oh. Ara na? Oh, unahuntan niya na, Wilson?
3: Ate Pai GP?
0: Yes, go ahead please.
3: Ate Pai GP, ongoing, subong ang dalagi hapo ko, ikadalagad ko.
0: Amo gina, basta tambo ka ginapo, ginapang. Insindihan ko na, go. Pang?
3: Sako ang sunog. Sako na tumangan, dito sa karon.
0: Gali ka?
3: Pero sa may barangay 7, ongoing pa ang kalayo.
0: Din dampi sa barangay 7, pang?
3: Purok Dalia.
0: Purok Dalia?
3: Nalakol sa my bird, ay nalagi si Pergit Kaya, open ko lang spot mo.
0: Oo, ginapangita tang live yung driver diin. Ara na. Ara, may live na ta. Okay, Purok Dalia, barangay 7. Barangay 7, dinidampi sa Kwanman? Dinidampi sa, sa Lacson?
3: Lacson, KPJP, Lacson Street.
0: Lacson Street?
3: So, sa Tubangan, Tubong ginalamon, Tubong KPJP.
0: Ang Tubangan ginalamon, pero Tubangan dinamon niya, o Galom. Ano nang live mo man, kablik-balik mo na?
3: Arin, KPJP,
0: oo, sige. Video sang upod ko sir lapit siya. Ano naman? Oh. Ara dasiga na kay damo nagalantaw. Balik-balik man ang video bang. Kitaon ang langit. Ara na kitaon ka na. Ara na.
3: So amo ni kita GP, isala ni kapalay sa tubang ko. Pero di ko kapunta sa likado.
0: Son, bayid ang tsura mo son sa sunog son, hindi sa tsura mo son. Sa sunog! Suliang imo kamera! Back cam ka! Hindi ka front cam! Ari man niya tao nga. Malantaw kami si Atsura. Ang imo nang back cam! Itubang sa kalayo! Di na din! Wala gapo na! Wala aw! Ara na, boka dako sang kalayo, son! Grabe nga, so! Ha? Ikakupi lang ka pala, nami guro pang saka, kada pang sa taas-taas, pang? Nasaka, saka, ah? Hindi ka magsaka sa atop kay malusog ka bugat kabla. Bugat kabla, hindi magsaka sa atop. Rana. Oops. Okay. Kung ma kung madagdag ka son, ipahilot na lang ka. Ako bala.
3: Amo ni subo sa tuma.
0: Uy.
3: Sa mga palay.
0: Sa squatters area na pang? Sa barangay 7?
3: O, gusto ko. Tok di damo sa mga panimalay na nag-ikit-ikit.
0: Oo.
3: May sumintado, mati-5GP. Nakita mo ko sa sunod o medyo on the way sa kalayo, sa tubang, sa hindi na palayo.
0: Son, dalikit lang, son. Tagay ko bilang landmark, be. Tagay ko landmark. Anong bahin sa Lacson at Dampiman?
3: Lapit sa L. Fisher, kay 5GP.
0: Lapit sa L. Fisher. Din sa El Fisher, atubang sa El Fisher? Atubang?
3: O, atubang sa El Fisher, pero masulod-sulod kapag itawa-tawa.
0: Sa atubang sa El Fisher, may mga squatter na dira sa sulod?
3: Yes. Kung halin ka sa Lacson Street, masulod sa mga 350 meters, masulod.
0: Bang. Ang aso nga nakita ko bang daw aso sang vulkan kan laon. Dako-dako, gidya ko.
3: Damol-damol, si Pagipi. So bakit hindi kapalupad, makipadid drone, si Pagipi kayo napadapat. Kayo, aside si Lisa, kung ito ba makita, dili subo, dito sa likod ng kursyon, damol, mga aso, nag-iitong pa, dito hindi mo ginalamon, pasi palayo, si Pagipi.
0: May kahambal di son nga magnolia, tuod na, sa magnolia, gidman? Sa magnolia, gidman, son?
3: Magnolia, lapit sabi? Magnolia lapit.
0: Sa Magnolia. Okay, Magnolia. Barangay 7. Pila ka bilog bumbiro nakita mo da pang? Damo sila, damo na bumbiro?
3: Damo sa mga bumbiro, siguro ko sa GP, hindi magbubo sa lima, ang fire truck, nari dito ko na nagpapagibo.
0: Pero
3: sa tubang ko, ang isipo lang, hindi ka nagpapagibo sa tubig, duwa pa lang.
0: Okay.
3: Sa
0: estimate mo, Wilson, sa estimate mo, mga pila ka balay ang nasunog? Grabe, subong kita ko ang kalayo pang gaibwal, oh. Gaibwal ang kalayo sa sulod. Gaibwal. Maina, may bumbiro pa na. Ara, kitaon, gaibwal ang kalayo. Grabe, no? Ay, damulda, dako-dako. Magamuni ka dako ang aso, son. Magamuni ka dako ang aso, but silingon damo ni nga balay. May isa lang guro, may pulo lang guro kabilo, guro. Ara na, oh, kumusog naman, kakusog naman, son.
3: Gaitong naman. Kamalibos, no, dahil ako tanaw mo, may pa dito, no?
0: Sige, pulo pangita da son sang plastaran. Ikaw lang da isa, why pa may nag-kwansi mo?
3: Sige, Sir Vincent, upon Santon.
0: Okay.
3: Ay, hala. Ay, pwede ko nakasaka, sir?
0: Oh, pwede ah. Saka ah.
3: Saka ko, Sir Vincent, ah.
0: Oo, saka. Pang mawasak bang ang balay pa nga. Ara, saka da, na.
3: Ara na si Sir Vincent.
0: Ara, saka. Okay.
3: Ay, grabe niya.
0: Oh. Si Sir Muel dyan, bahala sa panyaga nyo. Kung gutumon ka, saka gid. Nan, ara na. Klaro na. Klaro na. I-steady ang kamera. Steady ang kamera kay Gagiyo-Giyo.
3: Ara, okay lang kamera.
0: Ora na. Oh, oy, sus.
3: May mga panimalay, may din may covered
0: court. Grabe, steady lang. O, isipon kong balay ah. Ikakadamo-damo, gali balay, pang.
3: Damo-damo kay 5GP, sa inay palang area, ginasuma nato, hindi na kiniya magdubog sa pulo kay 5GP.
0: Oo, daw mga pulo, kabilog, ang gakwan, no?
3: Mga pulo. So, ang ginaubraso ni Nila, na yung mga tupad ni 5GP, kinabasa na ang anay nila.
0: Oo, para hindi maglapta. Bas-on, anay.
3: Para hindi maglapta, o, ano, nanay, control, anay, akwan.
0: Sa kandako. Hambalabi ang gadalas ang kamera, steady sa sunog sa tunga. Bayid ang mga bumbiro, ang sa sunog lang. Sa wala pa, wala na ton. Kay gina-focus yang wala kalayo. Tiyan bala sa gani, hindi na mag-focus sa wala kalayo, sa kalayo focus.
3: Ara na kita dito, nakafocus sa kalayo sa karong.
0: Oh, instead di sa kalayo.
3: Sa tunga oh. Nagasaka pa kita dito sa kalayo. Perti pa ka taas kayo ara kita.
0: Ara na order lang, steady da, steady na. An grabe ang sunog ya papang. May mga pulo guro ka balay guro na.
3: Ana, to sini nga biro pa protection ka sa dito nagalibot na dire no sa mga oh. Papaw something.
0: Oho.
3: Hindi ni nila paglibutan kita dito.
0: Abi mo Wilson, i-describe ko sa way nagalantaw sa live ba. Ang kalayo lapaw sa atop mo. Ang kalayo galapaw sa atop. Grabe man yang nga sunog, kaya kusog-usog man ni kayo. Ga ataas pa ya sa atop ang kalayo pango.
3: Ara na gito babo atop.
0: Ara gito ho, meaning ang dalom na gadaba-daba na. Barangay 7, Purok Magnolia. Barangay 7, Purok Magnolia. On, sa sulod, lapit sa covered court. Lapit sa covered court. Hmm. Sige.
3: So may nagaluang kasi makapalupad kita di drone man kita si Big kay lapad di kayo no adik. Asa to ba ko tiyan nakarangay na pati di masyahan ini tubig. Ang problema na yung hangin kay Pai Sipi kung tiyan nagakadto ang asusuko. Ang huyap sa hangin tikpo. So ang kaon kay Pai Sipi sa kalayo pati to man pagkadto sa bukid si Pai Sipi.
0: Itan.
3: Tapos ugot ang hangin.
0: Oh. Adelegate man ko tabi si Sir Morods kon sustain tani o ma-break tamay ti si. I think sustain tani. Oh, sustain ta ni guro.
3: Okay naman si Pagdito, as long as nag-tiran, si Pagdito,
0: si sustain ta kay dako-dako ni, hindi pwede niyot doon. Tawgi si Sir Moel dyan o Sir Moroj, may tawgan? Oo. Oo, tawgan sila.
3: Ama, yun lang ganun, hindi kami mga establishments pa kay Pagdito
0: nga rin. Nga may firewall.
3: May mga firewall, yan.
0: On. Araw, i-focus mo lang pang ang kamera, pang ipanaog-naog mo. Oh, sustain ko na, sustain, oh.
3: Are kay Pagdito yatan ko.
0: Okay. Di nang clearance sa galing nga sustain pang?
3: Ano na kay Pagdito?
0: Ay, Rods, gina sigurado ko nga i-sustain, no? Kay karon dugay-dugay, matime na. Ara-ara. Ay, grabe, gijagyapon. Di masarangan sang bumbiro. Hindi masarangan sang bumbiro.
3: Kamano ka ko anong putlay, pero kay access sa ato sa tinga Bureau of Park kag Park Board. Yes, amo lang kini katalan kay Pai Sipi.
0: Ara lang gid why na.
3: Court Secretaria.
0: Na.
3: So kun na buton mo sa kay Pai Sipi kay nang lang bakit maglatag sa ibo pag kini niya sa court sa pagkalaba-laba. Adto malapot mo ang pinaka center kun kay nagahalit si Kalayo.
0: Abi mo Wilson ang kalabanan nga problema sa sunog. Nga laban nga sunog sa squatter lala. Number one, wala firewall. Dikit-dikit ang balay. Ikaduwa, ang ilang mga materials ginagamit, ilang mga materials ginagamit, mga highly flammable. O dugangan pas ang init subong nga gabagtik, gamay mo nga sindi siga dayon. Kag ari pagid mabudlayan magsulod ang bumbiro, kay tiliw layo way agyan. An amo na da.
3: Pero mostly obra dito sa plywood. So perte na nakadakot siya ang inipasin sa kalayo.
0: Gina-remind ko lang Wilson, kiti damo ka pamangkot sa mga bago na ka-live bala. Ang sunog ara sa may Barangay 7, Purok Magnolia. Purok Magnolia, Barangay 7, Bacolod City. Oh, lapit sa El Fisher, sa Lacson. Na.
3: K5GP, nagkita ko na niya ang Bureau of Fire sa Talisay.
0: Ara na, very good. Needed ta na subong nga damo bumbiro. Needed ta damo bumbiro kay kadako gyapon sa kalayo. Hindi nila ma-penetrate.
3: Actually gani kay 5GP ang putli ini nga portion di katapuna niya lang itom na ako sa likod. So ara sa likod yung portion niya nagahon nagudong ko wait pero itom ato.
0: Abi mo Wilson ang mga technique magamone. No, kay total hindi ka na tiyo kapalapit sa sulod. Ang mga nagapalibot nga balay, bas-on muna tubig. Bas-on para hindi makalapta ang kalayo. Kay way ka man ito minahimo sa sulod. Ang sa tunga na ya, sunog na ya. Unahon mo na lang niya basa ang wala pa masunog para di maglapta. Amo na siya ang battle plan dapat. Bas-on ang nagapalibot nga balay para hindi maglapta. Oh.
3: Kasi sa GP, doon lang ko lang, aside din isang sunog, pero sa karoon ng K5GP, actually few days ago K5GP, sa tabok, sundalan, may sunog, man din nga natabo, alaugutan, hindi ko magsala.
0: Ay, ambot, manaya.
3: So, tabok lang sa K5GP, niya, okay na ni Sulpar, na dito naglumpat ng siyang sinabangka, sa kini mga pamalay naman doon ng K5GP, ang ano, ilamong sa talayo, ining sunog na natabo niya launa sa kagahot, tabok man ni K5GP, wala man itong bili, no? Sumaho na ito, mga earthlet, duro mga 600 to 800 square meters sa inikilabot sa kalayo ng mga patimalay. So, ining area, tako, pagkita.
0: Son, ipabalik, son, ang ipabalik, lihog, ang bala si Vincent, dito ituon, sa kalayo, hindi sa mga bumbero. Kasalawayon.
3: Ara na, K5GP, malito.
0: Ara na, muna. Kalayo ang aton lang tawon. Hindi ang bumbiro, bayid ang bumbiro, ya kikita na kami na bumbiro. Kalayo ya ang importante. Nara na.
3: Oh. Sa tubang ko din nag-ano na nagaputi nang aso so naman kami minimize na ini kalayo although may mga portion pa na makita na sa tubo lang kalayo. Pero sa likod sa mga K5GP sa puntas ng video sa karon dito, may itong pa yung aso sa Japon K5GP.
0: Son, dali lang yung Son, basi may iban na itong mga reporters on-site. Si Sir Moby Rhodes, basi ara na?
3: I-check na lang ang K5GP kung naari na si Sir Rhodes. Kaya Sir Rhodes, okay na.
0: Ara na. Ah, negative pa. Si... Oh. Sige, padayon, John, padayon.
3: K5GP, ining tubang ko ka na. Biglang itikina, ining sa tubang ko, tinga balay, K5GP, o, tigay lang niya ang kalayo.
0: Subong?
3: So, kakina, pag andre-are-are K5GP, o, initigay lang ni Kina, K5GP ang kakalayo.
0: Oo.
3: So, kakina, mga more or less, mga 2 minutes, pagsaka, nato yung K5GP, ako na ni Kileno, ay na, upos na yun.
0: Mm-hmm.
3: So, perti ka natin, kita nga paglamo sa kalayo, ang kalayo, K5GP, itibol, pabit sa area.
0: Sa likod-likod, ang itom, pang doon muna, ang puti, okay na niya, ang itom nga kalayo, ang aso muna ang may problema pa.
3: Ang itom nga aso, pag-K5GP, siya yung kapalapang sa utuwing, sa bukit, sa portion, sa K5GP, ang hangin, kaya kalayo sa karon. Kasi aside si Nina, although ang puti, K5GP, may arang, kaya tayo kapalik naman ito mo kayo nagabuhi, diwan sa kalayo.
0: Pang-pang? Ang address na kuno bang Chuck Tugid, 17th Street. Man, 17th Street, Lacson. Purok Magnolia, Barangay 7.
3: Yes, K5GP. Kaya sunog sa nga launa sa 17th Street man. Isa lang ito lang yung street K5GP. Natapok lang kaling sa Piyak Kapanga ang kalayo, ang sunog. Para pang... sa poste ni K5GP, itong tumuntisigol ang poste, may balay sa likod sa poste. Amo man na subong ang ginalabo sa kalayo ka K5GP. Kagsubong, ato na, okay, sa tuba, sa K5GP, ang PST, ato na ng saka, masapiyak, nag-control man na itong invisible, sa imo, kami nag-subnit itong tubig sa unan. So, nandiyan akong doon, Matunila, sa area dito sa likod sa back portion, no, kundi nag-control yung kalayo, pata, diri sa ako, ngayon siya, oh. Hawa na. Kami nagtugang naman na fire truck halin sa Talisay. Talisay si TPFC K5GP. Hopefully, malibot, malikutan na nila K5GP. Bakit para hindi na mag-lapta ang kalayo. Nag-aari naman na Talisay TPFC. No? Tanahon ka lang ito kung ano naman ni K5GP ang kwan. Maswerte lang ito yung establishment ni K5GP nito. Sa tubang, tao nung ginag-construct pa siya K5GP, na-secure niya yung iyang firewall. So, Mr. Papano, why?
0: Bisan ako man ang kontraktor, unahon ko man firewall ko pang.
3: Yeah, firewall.
1: Ah, grabe po.
0: Ah, grabe, kakalayo pagyapon, son. Son!
3: Kakalayo
0: pagyapon. Ambot ba si wala tubla may makalabot nga fireman sa punta, wow? Kakalayo pagyapon sa piyak. Ha?
3: Ari lang sa left side ng aton ng screen ng fire sa left side ng kamera ng fireman K5GP sa right side.
0: Hindi kalambot. Hindi kalambot ang ilang hose.
3: Grabe ka ni K5GP, nagkasupon-supon pa sila sa hose kaya kinanglan si K5GP maglatay ang hose sa tapaw sa atok. Kaya kung mag-agi ka sa dalawang K5GP, wala ka dito sa agyan. Kaya hindi mo alagyan K5GP, atok man. So, why ka sa iba nga lapyan? Kundi atop si K5GP, kinanglan mo kayo maglatag ng yasang host mo sa babaw sa atop. Talong ka mag-agi, why ka kutay-kutay ng K5GP, why ko ganito makita ang kinita dito sa babaw ho. kay halos tanan atop ang makitaan ko, wala sang dalan si Pacific nga visible diri sa ako kinatibukan sa karon.
0: Grabe. Si Solomon nagresponde na to tan, ang drone tan, duwa. Ah, reo. May dugay may drone shot na tada, dugay. Traffic, abi pa kadto da mo, traffic.
3: Perfect time pa ni KPGT, magpa-drone subong, kaya at nasubong KPGT tapos pag inaso, may itong kami kalayo. Although ginamatamat, naninila penetrate, pati ang kalayo.
0: Son, ikapila mo na ni nga sunog na kwan, nga na cover?
3: Actually, may not more than 5 pero KPGT.
0: Not more than 5? Amo ni ang pinakadako so far?
3: Ah,
0: ang 39. Oh. Pero amo ni ikaduwa guro. Amo ni ikaduwa guro nga dako.
3: Yeah, one control lang diyan sa isa ang tao sa host. Sorry, kino ka nakakatawa.
0: Yeah, wala amo na ang importante.
3: Pero black effect ito.
0: Kita ta kita ta kusog kiti badamo pa unod per truck mo.
3: Grabe ka kusog-kusog kay Pedro, na ginitiyahan na lagi nila. So isipon pa na kay Pedro ang balay niya na lapot sa kalayo.
0: Sige ba?
3: Sige nga ba? Vantage view ka kay Pedro.
0: Mm-hmm.
3: So sa vantage view, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nasa tunga. May 14 pa to dito. Makin,
0: so sa imong estimate, sa imong estimate, sa imong pagkakita subong dado mga ara sa kinsi ang nasunog.
3: Oo, no, mga kinsi, hindi magdubo sa kinsi kay Pajiki ang balay.
0: Nagkarasunog.
3: Amo na nalabot dito rin.
0: Grabe. So, kusog hangin, son? Kusog hangin subong?
3: Mabatian mo hangin si Pajiki, pero kusog, hindi ari ko sa mapaw, kusog-kusog hindi tayo hangin si Pajiki.
0: Oo.
3: Hindi man yung mga, araw naman nung nagadamo, naman ang aso dito sa porsyon, may ginakao naman si
0: Pajiki. Kagakalayo, gijang yapon niya, son, hindi malambot gani.
3: Oo naman to kay Pajiki,
0: oh. Abi mo sa akon pag-estimate, magamuning lakat sang oh. Away sa kalayo, daw mabulubudla yan eh. Madugay-dugay pa ni son. Kay ang sa punta to bio sige feed gyapon sa klayo mo kay hindi malambot sang tubig.
3: Ara kay Pagisio nagasaka sa babaw sa ato pang kalayo.
0: Oo, nakita ko kita ko gid. Na kay hindi malambot gani isang tubig. Hindi malambot sang tubig. Oo, may ato to. Oh, may ato sa punta. May kasumpit nga tubig sa punta. Pero daw ihi man to kasubay. Do kulang sa tubig.
3: Oh, kalayo dako pa.
0: Hindi ka trespasser. Ay, sus.
3: So far, rin na doon nagkakita. Nakita sa puti nga. So, Peter GT, ang may portion lang agamay, no?
0: Aha.
3: Kalayo, pagkita na dito. So far, sa ining area sa tuba, kung nagkapuro puti-puti na siya, nawang ang Peter GT. Saloy, ano ka ba? Pamano rin na ikagaw? Hindi pa GT, pero hindi kita ang puso. Sa ano? Hindi pa kita ang puso.
0: Aha.
3: Kasi narito sa piyang, sa inesubong, hindi mo
0: matyagan ng inyo tungkol sa hangin. Makusog? Away, layo pa ni Gapon niya pang sa kwan niya. Palong niya kay Itom Gapon ng kalayos punta
3: mo. Oo, ato na sa punta. Ang man na ganyan, bako kay Pajiti, hindi sa mimayot ni Burdi niya, puting aso tamol man. Pero sa likod, may Itom ang aso kay Pajiti. So kung silingon niya, rapag hindi malay na kinakaon, hindi pang kalayos.
0: Son, dali lang iblason kay Taugi, bisi Solomon, kundi na siya. Kay hindi man nakinanglan magpalapit gito sa layo lang siya palupadan lang drone. Oo. Kay dugay-dugay son may ara na ta drone son para nga makita tagid bla. Oo. So, may drone na dugay-dugay. Oo. Ining sa mga bag-o lang nag-tune in, ang sunog, oh, aktibo pa subong nagkakalayo. Oo. Aktibo pa subong nagkakalayo. Ari ini sa may Purok Magnolia, Barangay 17, Tubang El Fisher. Nga kung ikaw ang mag-sulod, maagi ka either sa 16th Street or 17th Street. 16th or 17th Street. Yan. Dira ka na malabay. Uluunhan lang sang COVID Court ka Barangay 7. Na sa Magnolia sa kilid na pang San Agustin na nga eskwilahan
3: yun na San Agustin.
0: Oh. Asan Agustin kay dira ko nag-squidla. Dira ko nag-squidla nursing. Oh, San Agustin. Oh, at least so na do nag-gamay na lang ang aso.
3: Kaya ako na may nagabumba naman to sa
0: nalambot na at last nalambot.
3: Ang ininisay sa bumba na pagpubli, iniway pa ko po niya makita, hindi niya porsyon na nagabumba. Kung ara na, ara, galing kita yung
0: TV. Ara do kumplito na do, tanan na nga porsyon do ga bumba na. Oo. Ang ginaangan-angan tang drone shots karon.
3: Baka palupad na isang isang drone siguro kita yung TV. Kano, baka yung adult, ito yung telepon. Kasi ano pa siya, on the way, pag ito yung kita yung TV, may mga kalayo. Kasi kaldo na kita yung ang aso. Ang kalayo yung mga visible pa siya po kita yung TV. No? Kalayo, kita yung TV.
0: Kabudlay gali Wilson magbumbiro ka no son?
3: Yes.
0: Kabudlay gali magbumbiro ka kay masakasaka sa mga ato pati ba timingan mo to Wilson nga ikaw ikon ikaw mabumbiro yeah, bugat ka nga daan mabulasot ka blason
3: nagtuga ko sa problema sa siya mo na lang si Pio sa pagiging sa kaata kay Pio Chibi nga humbong ano mapat ko mga makadaladala mga kato yung kita yung
0: Pio Chibi
3: nagtuga kita din sa mga kaya nino ara sa tuba sa subong atin ay kabumba naman sa tubig yan po si 5GB no may nag-augment pa ng mga pinila sa gabi SD hindi ko lang makita si 5GB kung tingin naman ni ka MCU na ganit kasi ang halos ng PSD just mapapulot sa isang chamber kaya kami tiyari na madrila sa karon sa gasalibay nakita mo pero may nagpatulong
0: daw ganipis na ang pang son daw ganipis na daw ganipis ng aso daw mo amo na sa ulo sang kilala ta daw nagnipis
3: ay oo ayo. Wala man yan lang kay JP. Okay lang kay JP.
0: Oh, dumwa mo sa amigo taga nito nagdipis. Ang arang aso daw hindi na ayo din nagidya damol kayo. Oh. Daw pero lawig pa ni. Lawig pa ni son. Hindi pa ni madali-dali. Oo.
3: May mga portion kaya po na nag-iitom si JP. Oh, mo na sa
0: Ari no, nabuhi naman kalayo sa so wala mo diyo.
3: Nakalayo na nararamdaman
0: buhi. Itom na naman. Kay grabe init bisubong mo. Hambal ni Sir Mo Eljan, after nyo da, ma pwede ka mo kapang linaga.
3: Ay,
0: salamat. Oh, after nyo, hambal nyo, nga pwede ka mo kapang linaga, after nyo da. Kamu lang galing bayad eh. Kamu lang bayad.
3: Sige lang, kaysa GP, sa agwan, tala ko anay, tubig. Tubig-tubig lang anay. Kaya may makita ko na ang balay sa likod mo, may nga may tagal na harap. Pagkali nga up and down sa balay, kita yung hindi, may balay pagkali sa likod.
0: Ah, damo na da balay kasi ng pausampaw na dayapang. Kung sa balay lang, damo na da balay kasi ng pausampaw.
3: Sa diri na tubang ko, okay na niya problema. Tapos ang kita yung likod, hindi na makita, maya ko sa likod, yung portion ko sa katamo, sa kaso, ang gabot sa buhay, kaya po makalari kita yung tubang ko.
0: Oo. Tigaling ambot kung maka live tong drone ta.
3: Ang di man ka forward man lang na dahil na-save man na ato niya pinto sa GT sa drone na mag-forward
0: uh-huh.
3: Na-export na forward na mag-kita. So, mamuna niya sa Japan, mag-set sa limited view ko, so, arang siya sa pintang at yari.
0: Araw-araw, may mga gapabinturar pang isa nga mabutang hagdan o, madagdag ka gani, da. Ang isa ka bumbiro, matabok sa o, hagdan ang gamit. Ay, kadelikado, madagdag gani.
3: Grabe kita GP, grabe kita nga nung i-report kini pag-apakay sa kalayo sa apang ticket yung mga panimalay sa GP. Kasi ang wala sa palo ang ginataka.
0: Te, abalo ka Wilson, ang problema ang barangay, abi wala man ngipon mo. Tani barangay niya ma-implement nga ang footwalk palapadon. Hindi pagsaklamon ang footwalk. Ti dapat yang ka-monitor na purok president, barangay, kapitan, kagawad. tigaling kiti hadlok man kay basi hindi ka daog liwat sa eleksyon na oh di ba Wilfred ara si Wilfred Celina oh
3: kung wala
0: ka
3: sa
0: mga balay-balay bang balik na sa sunog bang
3: Are
0: na daw nagnipis na. Daw buhok na ni Migo ta, nagnipis. O daw okay na. Nagnipis-nipis. Araw. Oh, why pa kayo si Sir mo Rods pang? Why pa sana traffic?
3: Grabe ka traffic kay 550 sa Lacson, dire kita na lagyan
0: Mga ano oras nagkuan? Mga ano oras so nag fire call son? Mga ano oras ayan? Nagsugod ang kalayo? Ha? Alas 11? So meaning mga isa na kauras eh. Mga isa na kauras nga bumba na yung alas 12, uno na mo. Na, muna da.
3: Nakapak, nakita isa kauras. Sa GP, ang patalo, hindi isa na kalayo. So, supong,
0: Ano na damol naman si Pacific aso? Nagdamol naman, di ba? Ay, wara na naman Wilson, ba Diyos? Kung nagkwan na naman, nagdamol na naman ang aso, son?
3: Kagina, nagpanag na, wari, nagdamol naman, kaya naguyop naman ang pagkupas-tupas
0: ko
3: namin, si Pacific.
0: Oo. Oh, wara na gini sa tubang mo, son, o? Nag-aso ng tubang mo, son? Ari ng balay sa kilid, o? Kaina, way pa na, son?
3: Ah,
0: pero ti ara sa sabi bi nasa bingit siya ng kamatayan.
3: Kamatayan.
0: Oo, nasa bingit ng kamatayan.
3: Ang sulod niya kay Fancy, sunog na naiya kay ang sali ang kalayo, kaya dire ko ara ko ari ka balay sa kapitbahay, kinamo na niya sa kalayo ari. Ato pang niya wala ni ka, wala ni sa kalayo, tapos sila wala na po sa Fancy Fancy, wala naman. Ato no niya sunog naman, dati ni sunog naman sa kapitbahay. Ako nagadamo naman ang aso dito sa person, ayun si Fancy Fancy na nara naman magasaka naman magiwala kita di sa pitibol sa ako nila pitugan niya kalayo pero kaya aso aras sa diapos ni 5 ang isong aso may nga sa right side nagamatamat na puti ang aso pero niyo sa may left side naman niya ang puti man pero sa ito mang sa diapos ni 5 ang aso mamakita na doon so ara may nagabumba pa nga ano may nagabumba pa kay 5 no, isa na lang makita na doon subong kari na ano are kita na lang na hosang ano sa CFP na nagpumba sa babaw may isa man rin sa dalong kasi sa PCO kaya mo ni siguro ang nag-amatama na nagpatay sa mga kalayo sa lang hindi naman dako kasi sa
0: PCO
3: so ang main din na nagpumba sa tubig na ano mo na kalayo matako ano ang ano sa tubang ano ang muna isa kabi ito kasi sa PCO so mga residente makita na ito rin sa PCO arin sa supong na nagpumbong sa may covered court
0: Timas mo sa likely ang cover code na daw mo naman lang Japon, Manila, kwanon eh. Daw mo naman ilang istaran da guro pang.
3: Wala si Mishling, hindi pa yung Sana pala ang ating video, asay pa suta sa Mazda to Paxo sa mga wiring, hindi pa yung safety. O, serpi kaya pa kwan, so delikado. Kit, mayroon naman kung paano, why di naglambos, hindi na person ang malayo. Lakay lang, kaya naman si Sir. Sir, mahulog ka na, sir!
0: Amo na siling kugani lang natay latay bu grabe man niya nga kung ako hindi ko na iapang
3: do
0: na kulbaan ka nagalatay mo na ambal ko to matyaga nito sa aras sa Everest sa Kumbu Icefall kaya iya maglatay latay pang no oh ah Ara gyapon ang mga aso nga itom Wilson.
3: Yes, kaya to ama is na itom ni gyapon nga so tipoy di di di na man di pa ni gar kana itom pa gyapon kasi pa papabayad mo kay lob
0: lang. Son?
3: Dinabumba.
0: Son? Naluoy ko kay Sir Murods. Ah, why sige pon ka. Bot panyaga na lang, sir. Yaga na lang.
3: siguro traffic yung city pasulot eh.
0: Oo.
3: Basta-basta, ama na nakakita, nakaswerte lang kasi kasi na medyo napit-lapit kami.
0: Ama, yun man na ganito pag-abot niya, kung tapos na.
3: Ba, ano na kita, actually, assess ko lang yung karang kita city, kwa, o naman yung sa ito, ang mga detalye, kung pinagin ka bilo, kung titipin ko, ilang kilo kapag hindiya.
0: I-sustain talang Japon, son, kay Porti Japon niya ang aso. Ang sa tubang mo diyo, nag-iitom na naman. Nag-iitom na naman.
3: Ato nang damol naman, oh. Ato nang damol naman sa punta.
0: Damo na gani si Lingko. Doga binalik-balik lang niya.
3: Ibaluan ka na. Kung ano naman ang matabo sa ilan ng K5GP, tingin pala sila ng evacuate. Kung direct sa covered court nila sa K5GP, wakay po titingting. Hindi covered court nila daw malabo. Kanyang mo, o nga evacuation sa nga rin ang man ang ilan sa nga covered court. Kung di, mapin na ang ita naman sila sa eskulahan o mga evacuation center naman yung natalana kasi sa Napolod City at sa matatapani siguro kasi sa GP hindi niya matubo sa painting at pamilya kasi sa GP ang pitado sini kaya napunamo isang balay so ang isip na doon din ako 15 ako na hindi kita tubo sa painting at mga tali balay at natubo sa Kupay so ang aso kamol kaya po ng aso sa GP wala akong kalayo naman yung tuba para naman nung nabuhay naman yung tubo sa GP
0: araw
3: simple
0: kaya
3: nararo.
0: Ang tubang mo na panguway na ginabili ng balay ay pudpud ay no?
3: Wala
0: na, iyawan ka na.
3: Rusdak
0: na. Inig sa dalo mo na nga lapit sa imo, kalakakas ding ding yun know? Ang tubang... Abi mo Wilson, magataas ang baklanay sang Bulkasilda dason. Kaya ang mga ipagsakaan sang bumbiro ng mga atop na, oh, damdamon na tubod, dason. Ka mga bugat, pabla ka bumbiro. Oh, gadayan-dayan. Kapila gusto na sila lakat-lakat sa atop, oh. Siling na karoon ang ibanda. Nga, why kami madala sa sunog, bro? Guba man atop na mo sang lakat-lakat, kang bugat ng mga bumbiro. Yan, do gadayan-dayan na sa plaza. Why gisagaagi sa mga lansang na sa mga brandilya. Ara na si Sir Murods.
3: Sa firewall, kita dito. Ito naman ang ato.
0: Dilang. Ara na si Sir Murods, bang. Alas ha, dilang. O, pwede ka na kainom tubig. Pwede ka inom tubig. Steady ka lang ba sa area mo? Station manager. Oo. SM Rods. Ara. Aha. SM Rods. Ara siya sa ground gidyaw. Si Wilson ato sa truno yung sa babaw. Si Kuya Rods ari abaw gadanaw na sang tubig. Kagamay-gamay kalagyan. Gli. May gamay kalagyan. Ara. Lusubo niya to. Awaw ah. Oh. Rods. Yeah. Kuya.
4: K5GP.
0: Aha. Live ka na, live.
4: Tumong na natin yun. K5GP. No? Nag-review on the at ay matapat na natin. Ang mga ton, nagsunod kita kay Fire Superintendent Massive sa karon para makakuha kita sa gamay ng kapye. Itunog ka kay 5JP. Damo yun nga mga panimalay. Ang
0: okay.
4: Natupok kit yung gamay din yun. Subong di basa agit.
0: Grabe ka, dinanaw na lang sa tubig.
4: Ari kita sa bok. Ma'am, pwede ko kakuha sa mga gamay lang initial regarding sa sunog. Opo na to si Kaki5JP. Kaki5JP, Ari, makuha. Kumusta ang audio ko? Okay lang?
0: Nami, gid. Okay, kampiyon, okay. Gid.
4: Sige. Ari, subog.
0: Ma'am,
4: mayung aga, live kita sa bok sa K5JP.
3: Kala na, may interview naman sila.
4: Ma'am, ang inyong initial assessment sa inyong sunog.
0: Hindi ba intindihan?
5: At around Makaginat,
0: hindi ba intindihan?
5: Mga doon nga
0: under control na.
4: As initial, pila ka?
6: Ma-determine,
7: no?
5: Pero personal
7: kong
5: estimate, hindi ko siguro
4: mag-15
6: to 20 houses.
7: 15 to 20 houses?
4: Hindi tapo na mamadetermine na no, kaya reported lang sa Southeast Residential Fire lang. Sige ma'am, Sir JP, no, mahatag, aray pa kita subong sa slogid and puwerte pa din so and so far na mapping operation sa lang, clearing operation.
7: Kuya Rods, mamangkot ka busy mo, manager?
4: Ma'am, pila kabilog ang fire truck na pagawa na to. Alarm.
6: Nasunog, no? And of course, we have also responders from the Amity Volunteer Fire Brigade in the chamber as well as ang SIPAG takuling na ito.
4: So mag-second alarm ta, it means ang mga kaipig na ito na mga kasyudaran ka, gano'n, pwede ka
6: kabulig? Hindi, sir, that would be third alarm. For okay. The Bacolod City, second alarm, all units for Bacolod. Pag third alarm, then that's the time for the neighboring cities na mag-respond ang mga atun yung mga partners.
4: Sige. Sir JP?
7: Tukakla, Roman Rods? Mamangkot ko, ano gid oras nagsugod ang sunog?
4: Ano oras ko nagsugod ang sunog, ma'am?
6: Kasa sunog, sir,
4: 11:20.
7: 11:20.
4: Ang oras, wala pa gid-determine pa kag-effective.
7: Aha. So, mga ano oras na under control?
4: Under control, ma'am.
6: 11:42, sir, under control. 11:42.
4: Okay. Let's put control 1155
7: out. Aha. Wala pa na identify kung diin siya nagsugod, dumping nga balay?
4: Din ma'am, nagsugod ang sunog.
7: Investigation pa. Aha.
4: Sir JP, gina-determine na pagkaroon sa nga to, sa mga tapos ng BP, kung diin kita ng origin ng sunog kag 5G.
7: Sige, wala sang reported nga na pilasan, may, o na, no, wala man?
4: Kalta nga napilasan, wala, or... What?
7: Maningwa ko,
4: pero makatuko sa mga tropa na ito, hindi
7: ka mag-ambula. Sige, B. Or si Rods, basi maka interview ka na sa mga taga-dira, parang balaan ta kung din nga balay.
4: Oo. Ma'am, dito dampi.

0: Abaw! Ay, abaw miyara. Oh, may drone, no?
1: Yung pinanggaibi, tiya. Kilala nyo to? Ang tumumam rin.
0: Kuya Rod, sa ngayon mo nga signal, vlog, gapatay-patay. Gapatay-patay. Gapatay-patay, taugan ka lang biliwat, taugan ka liwat, Rods. Grabe, may drone shots, oh, tasubong, oh.
1: Migot ang kumuhar, yun.
0: Sino? Ah! Bakod na.
1: Bakod kili ang balay ni, ano, ni Charles Romo, kagipa JP.
0: Ara na balay, how?
1: Ito mo.
0: Uy!
1: Di ni balay mo sulo daw? Ah! Ubos kita
0: nan. Kundi
1: di nalilang sunog. Ah, okay. Mhm. Tropa mo, nasunog itang balay.
0: Oh, migota na. Grabe, gali di mo.
1: Mamang, gota di iban pa di dawa. Regarding sa mga barangay na, mga barangay officials.
0: Mhm.
1: Why di mga taga-barangay?
0: Sige, sige. May mga ido, may mga kuring na nasalbar. Grabe, wa. May mga electric pan, o sadya sang ilang. Aha, aha.
1: Sunog.
0: May mga ido, may mga kaluoy man. Kaluoy man. Ara, gwapong ido. O, doon si Ita, no?
1: Ano, no?
0: Doon si Ita ng ido, ang brown.
1: Dako, yung, ano siya, ang lining bulldog?
0: Oo. E, doon mo, ilong ni Ita ng bulldog, o.
1: Sulod? Sulod. So, pag ang ginapagpatin mo sa sulod, sir, ano binimbo niyo? O, inyong ido.
0: Oh, okay. Mm.
1: So wala pala bati. At lang. So, medyo pan ka kita GP kapag ita ko dito taga barangay, mga barangay officials ko rin. Naman ko ang talaga. Then, yun yun.
0: Mm.
1: Gawad. This yung gawad. Yung kagawad. Ay, gawad mo nga dyan. Kagawad mo, parang kagawad. Hindi ka mo barangay kagawad eh. Ha? O. Pero yung initial eh, na kung wala ka to na ano yung buwan sa barangay na total minus bata ng kapan sa barangay. O.
0: Hmm. Bigaw gid jaw Jom Rods. SM nipis-nipis. Tawgi sa biliwat. Nami guro hindi sa magamit Messenger. Lain dapat ang live, lain ang kwan. Hindi man chindian. Rods. Tawgi lang sana yung biliwat. Kag-explain siya. Nga ko nami, guro may other siya nga kwan. Balikan tanay si Wilson. Ah. Wilson tanay. Wilson tanay. Ahay. Under control na ang sunog. Ah. Mga alas 12.40 pito man. Ang balsa nga ton nga fire marshal. Ang sunog na tabo sa may Purok Magnolia, Barangay 7, siyudad sang Bacolod, nga lapit ini sa Lacson, atubang sang kuana, atubang sang El Fisher Hotel. Pwede kada makalabay sa 16th Street, 17th Street, pwede man. Lapit ni sa San Agustin. Ah, lapit sa Kulio, San Agustin, Bacolod. Do mga pila ka black to mga isa ka black bros piyak. Te ato ho, ato sila sa may covered court nag paamulya ti init-init kadan sumuko lang alangan kakaron sa ano na sa open oh sa covered court sila ang mga pumuluyo nagaplastar to may mga ido may kore.

0: May mga kasapatan sila nga na pangsalbar. Ang mga dala-dala to nila, electric pan, may TV ko to nga nakita, may refrigerator. Oh, siyempre, salbaron ang mga gamit. Di ang masubo di karon. Okay lang to ya ang mga waay madalahig ang balay sa sunog, may balikan pa sila nga tulugan karon. Ang lain da ang nasunugan. Ang ilagi dyan bala, balay ang mga nagkalatupok. Di, why kaniya karong tulugan? Ang lain pa na kisa. Ang imo bayo, amo na lang ginasuksok mo kag ang imo nga underwear. Why kagid sang may nabulakwit? Ang pinakasubo pagid, ang mga nag-ubra, nagtrabaho, kundi hindiin, kay paghalin nila, naninlo plus balay nila, namlurwax pa, pagbalik nila, why ni sila balay? Kaya nasunog, nagali. Oy, check ko bis Wilson. Wilson? Son? Nano ka? Nadagdag ka?
1: Bawasan building.
0: Sa isa pagid ka building?
1: Yes.
0: Grabing effort mo, ha? Grabing effort mo? Ha? Aha, aha. Building, ha?
1: Aragay ko. Okay.
0: Arana.
1: Aray na kay 5GP.
0: Grabing ang mga effort mo. Ara ka sa babaw building, ha?
1: Aray na ko sa babaw. Kay 5GP, tere sa dalom, sige na galing ang kalahin.
0: Di nga dalom? Ah, di rin nagaling ang kalayos? Dalom na ako? Ang balay na sa dalom?
1: Yes. Kasi kay 5GP, napati sa ato, sige nga tapang ko sa isa, no? Sa building, at tinalyan na nato, kasi nag-overak, kasi nasa ng process. Pero nakita niyo din na siya kung di nagaling ang kalayos, eh? Siya, Linsero? Nag-group, may nag-group po? Wala man. Kasi man lang nag-ato, siya nga, ang kalayos, at ang madakasin mo dato. Like material na di ang dalom. Kusog na nyo. Drama type siguro. Kusog. Pero Britanya hindi siya. Pero brady na dalot kalayo. Kung ano yung balay? Light materials yung balay. O light materials yung dalom. Saka ano lang. Kito exactly na patuso na. I think pang 11:30. Kay... wala pa. Siguro mga 11:20. Mga muna siya. 11:20 siya natapo. Ah, okay. So, wala man siya sa pasibulo. Ang nag-lipo. Kundi lang siya nag-lipo. Wala nga kalayo. Siguro may nabayaan wala nang takbalo nga kunarin ang plato yung trip na. Wala man namin na maho ko rin. Hindi na to. Wala man. Wala man. Eh, sa gabalayo na tapaw. Eh, sa kadugay-dugay, no problem man siya. Ano mga kente. Nag-try makamugina, sir. Nga din nga nagpagkabas ka makamugina. Ay, oo, minagaw naman. Pero, galing ito, wala mo yung mga dasig ng kalayo mo sa ko.
2: Ano nang dingding siya nito sa sunog? So, plywood man?
1: Ang dandun sinasin siya. Tapos ang ibabaw niya, light material siya. Ang dingding niya sinasin.
2: Ah, shit.
0: Ah,
2: boarding house, sir. Nalaman ni Kapalay, sir, no? Kaya halin lang kita yan, no? Aray lang mga portion. Hindi na siya nga sa'yo. Ibring niya halin, hindi na palayo. Saan, lato ka rin sa'yo, no?
1: Emmanuel Mata.
2: Sir Emmanuel, kay Paljip, isa sa mga nag-obra dari sa Paron.
0: Sa building nga na. Ano na kung nga building nga na, Ubray na pang? Ano nga lang sa building nga na?
1: Man, yan,
2: ano na? Ano, sir, arkila, pang arkila, mga, walang mong walang idea. Okay. Kaya, Paljip, dari ko din sa bababaw, di, kung makita mong video sa Paron, fourth floor na inyong si Paljip, kung makita mo pa kagina, pag-line down na tingde, ang ano, ang building, ang may firewall pala, abo ni sakit sa GP ang ginsaka na to. Kaya kung na rin sa ako, hindi nga nasitugan kay Sir GP, isipon ko ang balay paso sa mga tindi.
0: Sige be, sige be.
2: Isa, dua, tatlo, apat, lima, anum. Kadabog niya kay Sir GP. Hindi kiniya magdumotikin sa kay Sir GP.
0: Temo to gani, ambal sang kwan, sang fire marshal, mga kinsigid.
2: Oo, ari, talaga mo lang kay Sir GP, napad-napad kayo. Ari nakita siya sa pabaw sa building. Ara na nag-clear na kagihuyok sa hangin. So makita mo na sa mga FGP hubing na clear lang tani ang kamera na to. So makita mo na ito lalo na may tanga sa karon. May mga porsyon pa na nagkapurong kalayo kay FGP. May palay nga nagapindog pa ang bilog niya kamalay. Pero tinding at ulot, why na bilhin kay FGP? May mga balay man na nagapindog na lang kay FGP. Mga haligi na lang halublak.
0: Aha.
2: Sa mga dingding. May mga balay man nga, may mga ato pang SRGP, pero wala na dingding, kag wala na unod sa SRGP. May balay man nga, wala na lapot sa kalayo, pero ang sulo, I mean, wala na sunog ang iyan dingding, pero ang unod sa balay SRGP, ubos man sa sunog.
0: Mm-hmm.
2: So, po, pagyapon, napatay sa SRGP, may kalayo, pagyapon, no?
0: Ah, ginagmay na na. Ang, so, ang term nila na hindi pa na fire out, under control lang. Oh, under control.
2: Under control lang.
0: Oh. Kaya kung under control, but silingon, hindi na yung mag-laptop pa. Oh, nakontrolado na, pero hindi pa fire out. Nan. Balikan ko anay si Rods, pang-uluusyuso ka danay. Apigaw, gitsignal ni si Rods, no? So, why naman guru, son? Son? Magamuni na, why naman guru na yun, no? Ma-break tanay, ma-break tanay, manyaga tanay, son? Balikan ta kadugidugay, hindi kay ma DTX 500 health alert pa ko ho.
2: Ay, sige.
0: Balikan ta lang ka kay ti duway naman, no? Duway na, way na kalayo, under control na. Ang imuon mo son amon niyo. Kadto ka to bi sa mga biktima, kadto ka to sa ding ganini man. O hindi gani ba say makasulod gras dalo mo sa clearing? Okay na sa babaw guro, ha?
2: Sige,
0: Pa, GP, ano saan ang pagbalik ko dito? Kung tayo na ka din tayo. Either manaog dalom sa ground zero or makadto ka to sa mga ginahamtangan sa mga ano ni? Mga nagkalabiktima silang sunog, mga nag-evac sa piyak. Oh. Pero himuon, gid nga may signal ta.
2: Okay, okay, okay. No problem.
0: Kuha ka lang na picture sa babaw, oh. Kuha ka na picture para may pulos mo ng pagsaka mo. Da. Kay Subong Bipang, pabalon ta ka Subong, ang imong live run.
2: Ang signal, ito
0: ba yung bitaon? Oo, wala. Wala kami makita. Burun. Ang namin na guro, record ka lang na video. Record ka video, and then isend mo di karon. Grabe man nga sunog o. Hey! Purok, Magnolia, Barangay 7, siyudad sang Bacolod. Sa landmark, lapit ni sa El Fisher Hotel, Tubang. Tubang yung may squatter na sulod. And then, lapit man ni sa Kulio San Agustin, Bacolod. Sa tunga ni siya. Kayman kung makita mo may covered court ng barangay, alayo, pasaya. Ting problema to nila kay na, ang mga fire truck hindi makasulod. So nagsinugpon, sugpon pang ilang ang mga hose kag para makalambo to. Sumaka sa babaw, kay kung dalom ka, hindi ka man to makaigo. O sa lakas, babaw mga pila to ka mga fireman, kag ginabundakan na tong kalayo parang patay. Wala man sa may nabalitaan nga may napilasan, nabilin sa balay nga waay makagwa na sunog, wala man. Daw safe man ang tanan, nagsugod ko no sa balay to sa dalom sa ginakonstrukto nga ano ni, nga building. Light material ang ginalinan sang sunog. Waay pa man mapatod gid, pero do amo na ang mga ginpanghambal sa mga ara dito ng residente. Natabuan, naglaptang kalayo. Hasta nga daw, hasta, gid guro, do mga mas uminos, 15 kabalay, gid, ang nadali. Ay, oo. Di sige, mabalik lang ko dugidugay, matipon kita na isang aton ng mga dapat tipunon ng mga impormasyon. Makumplito, karong balikan ta sila. For the meantime, standby sa DTX 500 Health Alert. Ang 11 Mbps magabalik pa. Oras alas 12:27.
3: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX
4: 500.
5: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Kailan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500.
0: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
8: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
0: Mm-hmm.
8: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
0: Mm-hmm.
8: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils,
0: mm-hmm,
8: nagapaos, ti the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik. Iba gid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Mm. Kung kay isabla doc may hilanat ining upod sa kalabanan, nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo.
8: Bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
0: Mm-hmm.
8: Kaanga isang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
0: Mm-hmm.
8: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
0: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
8: Oh.
0: Madula lang usually 3 to 5 days.
8: Mm.
0: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
8: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
0: Mm-hmm.
8: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
0: mm-hmm,
8: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
0: Mm-hmm.
8: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
0: Mm-hmm.
8: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
0: Mm-hmm.
8: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka ni DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
0: Mighty C. Kung may ginabatsyag.
8: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office, before pa, nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Husto.
8: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ituag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
4: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Ila tong score gani?
10: 470.
9: Nagtiko duwa
10: sa gabi, duwa sa
9: aga.
10: Ila na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
0: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, doc, ano pa ang rason kung ngaa naghubag ang tutunlan?
8: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining itawag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
8: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
0: Mm-hmm.
8: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
0: Mm.
8: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
4: DTX 500!
5: Gina Cano, ang ginabatsyag ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
10: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
10: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapatsa.
4: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend,
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma,
14: Eye Care Gold Capsule,
13: Bacterial Conjunctivitis,
14: or Pink Eye,
13: Eye Care Gold Capsule,
14: Eye Allergy,
13: Eye Care Gold Capsule,
14: Cataracts,
13: Eye Care Gold Capsule.
14: Ang Eye Care Gold Capsule
13: may ara sa lutein,
14: Vitamin A,
13: Vitamin E,
14: Vitamin C,
13: Zinc,
14: kag Dilberry Extract.
13: Eye Care Gold Capsule
14: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
13: para sa eye health.
14: Mag-inom sang Eye Care Gold.
13: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Adlaw-adlaw,
13: Eye Care Gold Capsule.
14: Mabakala sa mga leading drugstores sa murugon na presyo.
15: Discover the beauty of play brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
4: 11 Mbps. Balita kag Public Service.
5: minutos, makaligad sa tak ng alas 12 sang unto, balik na ta sa 11 Mbps. Jerry Lo, naka-standby. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Inumunta, parang hindi magsakit aton mga joints. Nami siya sa may mga arthritis. May omega-3, may EPA, may DHA. Lunsay nami sa mga joints. Gapadamo sang gapabastanti sang inyong synovial fluid para well lubricated ang aton nga mga joints. Nami man sa pag-correct sa immune system nga nag-atake sang imong nga mga joints. That's why gisinakit ang arthritis. Dr. Pinoy Squalene Capsule, walang aray kung may Dr. Pinoy lamang sa anong raton balay. Hindi na mag-antos pa, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Ari na si Jerry Lo, himaloon tayo ning pulis nga napatay sa bypass operation bangod nga ginbuno. Grabe kayong pati Iloy yung nag-intraman pa muno. Jerry Lo, K5 News mo.
6: K5 News FM Police Report.
5: Jer?
7: Kapitol GP, ari ka subong mismo sa kulian sa pamilyang akupan ka K5 JP sa DNT. Amoy ni sila ang embolbado sa pagpamuno ka K5 Jean Paul sa mga pulis bala diri sa La Castellana. So actually natabok ka K5 GP ang alleged or ang pagpamuno no, kagabi mga pasado alas 9 ko no, based sa mga residente diri nga nabatian nila. So ang plastaba ka K5 GP ang tuyo kuntani sa mga pulis diri ka K5 Jean Paul is a bypass operation. So ang subject nila diri ka K5 Jean Paul amo si Edward Acupan. So nagaedad ini ka K5 GP sang 41 anyos kag may asawa ini siya no, may manak ka K5 Jean Paul kagati pero hindi kasado ka K5 GP. So ini amo ni ang balay gid ka K5 GP human ini sa light materials lamang no, pareho sang plywood gagasin. Amo na makita naton kag may concrete sa dalom. So ka K5 GP sa balay no, sa sining pamilya Acupan ining ilang Iloy man nga si Dilya Acupan. So ini siya ang 68 anyos ka K5 Jean Paul. So karon i-katuan lang naton ka K5 GP ining area
5: kung why sa that tawo Jer?
7: Nagkita agid or indeed nag sumalang ang pulis kag ining subject sang bypass operation nga si Edward Acupan. So amo ni ka K5 GP pakilid na ni sang ila sining balay kag may pertahan sa dapog nila ka K5 Jean Paul. So kung makita naton ka K5 GP oh, may mga marka pa, may mga
5: sang dugo?
7: Dugo, wala pa nalimpyuhan actually ni. So diri ni ka K5, oy wait lang ka K5 GP ah. So diri na ka K5 Jean Paul nag agaway sang patalom ining pulis or
5: uy, grabe, dugo
7: GP,
5: ba?
7: Nga standby pulis sa Captain Jose Michael Muniz ang Deputy Chief of Police no sang La Castellana Municipal Police Station kaupod ka K5 Jean Paul kay Police Corporal Gerson Guache kagati mayo lang kay minor injury lang ni kay Police Corporal Gerson Guache ka K5 GP kag ining si Police Master Sergeant Davi Karampatana ka K5 GP amo ni ang napatay no. So ka K5 Jean Paul kung tudlon mo ining area, so based sa atong nga pag panalawsaw diri sa area. So ang nabatuan nila kuno kay K5 GP may nagsigi
5: Jer
7: nga wounded
5: Jer
7: no, no wounded na
5: Jerry Lo. Hindi lang pag-focus kayo ang dugo kay ang meta stricto. Ah, Jer. Sige, ano kuno yes. To Jer? Ano ang balsang sa sulod? Ano kuno?
7: Actually, sa K5 GP, based sa mga taga-dire, no? Hindi lang mag-mention kuno sa pangalan, pero tatlo kuno ka mga persona ang nagsulod kag nag-adto diri sa ila sining
5: naka-uniform sila Jer. Ma question and answer ta biki ko lang ta sa oras. 5 na lang ka minuto na bilin or 4 na lang ka minuto. Anong oras nagsugod ang bypass operation?
7: Based sa ila diya, nabatian nila kay MJP pasado alas 9.
5: Alas 9. Sinong tawo da ang Iloy ang subject kag ang iyang asawa? Sige da sigon ta Jer. So, now, pagsulod sa mga pulis, ang pulis nakakwan, nakasibilyan?
7: Nakasibilyan, no.
5: Nakasibilyan. Sino gid ang nagsulod? Sino nagsulod sini nga balay? Sina sa may dokusina na sino si pulis?
7: Si Police Captain Jose Michael
5: wala Munoz, igo wala sa mabu- wala sa mabunan wala siyang bunan
7: nabunan siya
5: din sa igo
7: JP,
5: din sa igo sa baga
7: amo ni ang nabuno sang allegedly nanay nga si Delia Acupan.
5: So ang nanay nagbuno sa kay Police Captain na igo sa baga ang pulis. Wala iya matiruhan ang nanay.
7: Wala ka K5BP.
5: Tanigin ganit ya?
0: Ah, grabe po.
5: Tanigin ganit yung Iloy.
0: Alright.
7: Wala ka K5BP.
8: Sampalin mo.
5: Hamakon mo, pulis, bunon mo imo ya? Bata mo ga tinunto da, hindi ka kasaway. Oh, tigin buno yan yung police captain. Ang duwa ka pulis yung nagsunod pa, sino nagbuno ang suspect?
7: Are ang natamaan ka K5BP, oo, si Police Master Sergeant Davi Karampatana.
5: Did you naigo?
7: Kaya nabunaan sa dughan gid ka K5Jean Paul sa suspect nga si Edward Acupan.
5: Ang isaya, di naigo?
7: Ang minor injuries ka K5GP, may mga...
5: question, Jer. Okay, why na ito oras, Jer? 3 minutes na lang nabilin. Jer, mangkot ko, pag sang nabunaan sila, why nila, why sila armas?
7: May armas actually ka K5 Jean Paul.
5: Why sila kagabot?
7: Sa duwa kakamot ng suspect. Kagamot to para man-neutralize lang siya. Kay gawaras din siya kuno ka K5 Jean Paul.
5: Tinaigo siya. Natiruhan. Sa din siya naitiruhan? Sa kamot?
7: Sa wala ka tuo nga kamot ka K5 Jean Paul para man-neutralize.
5: Kung ako mag-neutralize siya, ulo kuya pang.
0: Ah, grabe po.
5: sa kamot na igo, kung ako yung mag-neutralize, sa ulo, gidya guru. Yung kinamuno sa ho.
7: Oo, so kaki pa JP na exclusive interview natin, ining mismo, nung Iloy isang suspect nga si Dalia Acupan, try natin black kaki pa JP.
5: Alang-alang na ko pang kay 12:53 now, alang-alang na gid. Ari na lang Jero, i-wrap up muna kay para ma-presentan mo kay Five Rods Palma karon sa hapon sa El Castigador kag sa gabi sa Larga Vista, okay? Sige, pasinsa gyud kay may sunog bigina mo, may sunog mo.
7: Okay lang ko kay Jean Paul. So karon kay K5 GPT gindala na sa ospital, no, sa Bacolod City ining suspetsado nga si Edward. Samtang kay K5 Jean Paul aron naman sa custodial facilities ang La Castellana Municipal Police Station.
5: Din sa gindala, pang ang suspect din gindala sa Bacolod sa ospital. Ah, kun ako ya sa morgue, kun adalon. Pangalangalan ako sa chimpo bang babay.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby!
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Ang aton oras mga ka-K5, alauna 10 na sang hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. And today mga ka-K5, sininga hapon mangin kaupod ninyo Sunshine Lacson. And of course, why audio si Kuya Kenneth? Si Kuya Kenneth of the 9 na naman kami sa Tuesday edition. Sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Gina-welcome naton dari sa aton nga program, of course, sa aton nga mga suki, nga mga senior citizens. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Gina-welcome naton dari sa aton nga programa, ang aton nga mga amigo, nga mga construction workers, ang mga security guards nga naka-tuned in na sa ilang mga pwesto, and of course, ang mga tricycle drivers, ang mga jeepney drivers, bus drivers, kag mga konduktor. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Alauna, 11 ang aton oras mga ka-K5. Nakatumar na kamo sang inyo Clinica D3 Bio, sang inyo nga DTX 500 capsule. Si Ethan, istoryahon ko pag nakimpay ni siya dana. Anyway, ang aton nga DTX 500 capsule, ang aton nga Clinica D3 Bio, ang MyDC capsule, MyDC syrup, available ina sa Mace Wellness and Product Center. So sa mga nagapamati sa aton sa downtown area, dari sa syudad sa Bacolod, bisita ka mo dara sa may ground floor sang Plaza Mart Mall. Dara ka mo bakal sang inyong mga ginatumar everyday. Mga DTX 500 capsule, D3 Bio, and MyDC. As always, gina-remind ko gid ang aton ng mga nanay kag mga tatay, ang aton ng mga guardians, ang mga nag-aatipan sa mga kabataan, nga palihog atagi ninyo sang MyDC syrup adlaw-adlaw ang mga kabataan. Pwede ni magamit sang mga nag-aedad 15 years old below para nga mag-alam pagid sila, para nga hindi sila magluya, para nga hindi sila maglamution, para hindi sila pagtuyuhon.
1: Abot mo gid ba?
0: Thank you gid sa mga suki naton dara sa Adela Market sa Barangay Mansilingay. Salamat man gali kuya, talagsa ko lang gid sila matamyaw, but I know they are listening. Kay ginahambal gini nila kon magkadto diri sa magkadto di sila sa station. Nung aton nga mga amigo from the PNP Aviation Security Group. Thank you gid ang mga PNP members nga naka-assign dira sa sila.

0: dapat dali kuya ma-play pagid kuya sang isa ka song. Dapat ma-play pagid ko sang isa ka song ante sang aton nga weather report. Anyway, na-play ko na ang aton nga background. So I don't have a choice but to give you the weather update no as of May 12, 2026. May duha ka mga LPA nga ginaba monitor ang pag-asa. Pero kay si Bagyo Kaloy abi nangin LPA na lang no naghina pagid sa base sa 24 oras nga datos from Pag-asa.
1: No? Kula, this amigo, is... sa may TCC, Bagyong Kaloy.
0: Today is Tuesday. Yes, Tuesday. Okay, May 12. Amuning latest nga update from Pag-asa nga si Bagyo Kaloy, isa na lamang siya kay LPA, kagwala na siya sang epekto sa bisan diin man nga bahin sang Pilipinas. May isa pagid kay LPA nga ginamonitor ang Pag-asa but may posibilidad nga malusaw naman ang ning duha ka mga LPA. Alas 3 ang aga, nakita ng sentro ni Kaloy nga LPA na lang subong sa kalayoon nga 690 kilometros gikan sa nasilangan nga bahin sang Katarman, Northern Samar. So wala na sang lugar nga apektado subong sang LPA kay ang nagaapekto kuno subong sa mga lugar sa Pilipinas amuning ginatawag nga localized thunderstorms. Grabing init sa gwa, kuya, kausbong na naman. Sa mga senior citizens, kadagapamati right now, sa ilan ni Nanay Terry Ariego, Nanay Elsie Catalunya, sa ilan ni Ma'am Yuli Orkea, sa kay Nanay Utay, damadamo na sila dira eh. Ma'am Gina Borja, damo-damo na sila nagapamati ng mga senior citizens. Sa mga suki naman, tumar. Inungin ka mo damo ng tubig, ha?
1: Nalagin ka mo tubig sa kung din ka mo magkanto.

0: Sa mga suki na mundana sa La Carlota City, good afternoon sa inutanan. Kuya, may mga nag-send sa ilang mga messages. Sa page ko, Sunshine Lacson Original, I'd like to greet Sir Benny Perez. Nagapamati. I don't know kung nagapamati pa siya. Last Monday, kahapon niya pa ni Kuya ginsend ang iyang mensahe. Kabalo ka naman. Hindi tama. Yes, that's right. Hindi tama basahan tanan. Pero thank you gid sa inyo padayon nga pagsuporta. And gusto ko man magpasalamat sa mga taga-Tutong 4, especially kay NN. No, good afternoon. Kahapon nagpamati gid sila no sa drama pinanid sang gugma. And siguro nabatian bala nila kuya ang gin-share ko man nga opinion ko kahapon no. Bahin sa istorya kahapon sa pinanid sang gugma. Si sabat niya amugid mishine. Thank you ha sa mga taga Tutong 4 sa Barangay Felisa. Good afternoon sa inyo. I'd like to greet also Ma'am Mia. Ma'am Mia Idukalan. Salamat gid. I think they are yes. From Hinigaran, no, sa Barangay Tugis. Salamat gid sa inyo. And hindi ka bala ka K5 Rimuel. Hindi ba tion si Kuya Kenneth do wala sa audio. Ginapamatian namon kahapon wala kami naka okay. Hello. Kay nagbisyo ko no ang ilang speaker. Family Idukalan sa Sitio Labayin, Barangay Tugis, Sinigaran. Good afternoon sa inyo. Kag sa mga nagapamati dala sa 112 sa Dangkalan Ilog, Family Yopan, solid mo ko nga supporter. Ari nagapamati kami subong sa imo kag kay Kuya Kenneth. Mayong hapon. Thank you very much.
1: Sa solid.
0: Sa kay Ma'am Mia. Salamat gid sa inyo. Yes, Kuya.
1: Mayong hapon gali sa kay Ma'am Jonah Layagin. Silingya, good afternoon Sir Kenneth. Patamyaw lang ko sang happy birthday kay Jolito Panadero Senior sa Barangay Felisa Tutong 4. Birthday ya subong Tita Shine. Happy birthday Sir Jolito Panadero Senior.

0: Dawa ay kita kuya sang birthday greetings nga nabaton subong hapon.
1: Yeah, ready, Tita
0: Shai. May 12, 2026. Kahapon ang birthday ni Tita Sugar. I think kahapon birthday man sang anak niya subong nga friend ko. Si Jun Luzariaga Galo. Daw kuha niya subong eh. Daw birthday niya subong. I'm not sure. Pero happy, happy birthday sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ila birthday today, May 12, 2026. Si Manang Ludi Alayon Onyate, nalipat gid ko blas ang birthday ni Manang Ludi, basta May na siya mo. Damo gid kay papa mo, dali na lang. Oh, lima na lang kaadlaw. Madugangan na naman ang edad ni papa mo. Amo nang sigurado ya, lima na lang kaadlaw, madugangan na naman ang edad ni papa mo.
1: Yes. Kabay pa. Actually, saliwat, happy birthday sa kay Sir Jolito Panadero Senior sa Barangay Pilisa, Tutong 40 ta siya.
0: Yes. Mayang hapon gid sa mga taga Tutong Felisa, Tutong 1, Tutong 3, Tutong 4, may Tutong 2 man. Nawala ko abi kuya idea. Kaya nawala gi kuya nakabaton mensahe halin sa mga listeners from Tutong 2. Tutong 3 lang, Tutong 4, kag Tutong 1. Alin pa sang una eh, nabalaan ko eh. Oo, familiar ko ni sa mga purok ni. Kay dira sa Barangay Felisa, kay nagagreet na ni sa nagapagreet na ni sang una sa akon kuya.
1: Sa kaya
0: ang mga taga Barangay Alangilan nan, ang mga taga Home for the Blind sa Barangay Mansilingan, nagapagreet na sila sang una panaya sa mga Yes FM days ko pa kuya. Thank you gid sa tanan-tanan nga nagapamati.
1: Thank you.
0: And Sir Vicente Jr. No, mayang hapon gid. Salamat.
1: Mayong hapon sa kay Sir Leonardo Reylos, kapamati sila subong upod ang iyang asawa nga si
0: Maribel Bustamante Reylos
1: sa Barangay Tangob Titasyay. Nagkapamati sila.

0: Alauna, 28 ang aton oras mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Sporbiotics, isa pagid ka produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center nga ginarecommend naton sa mga senior citizens nga masami naga-experyensya sa LBM, constipation, kag iban pagid nga mga problema nila sa tiyan. So take Klinika Sporbiotics, mas manami kung may mga good bacteria kita sa tiyan. Thank you gid sa mga nagapamati sa aton dira sa Singkang Airport. Salamat gid sa inyo. Sa kay Sir Kim Flora, good afternoon. Gusto ko man pasalamatan si Pastor Joven. Si Pastor Joven is from Hinigaran, o dira sa Tugis sa Hinigaran. Nagapamati na sila, solid na sila sa K5 News FM. Solid sa It's Your Time to Shine program.
1: Wow.
0: Thank you very much, Pastor Joven. Salamat gid sa inyo tanan nila. Kuya Damo Subo ang nalipay. Kayang presyo sang diesel nabuhinan sang 9.57 kada litro. Subong ni nagumpisa or kainan sang aga mga alas 8 nagumpisa ang implementasyon sang price adjustments. Pilipina Shell si oil kag may isa pa gid ka oil company. I forgot the name of the Uni Oil Philippines. No, amo ni silang nagpatuman sang 9.57 nga rollback sa presyo sang diesel and sa presyo sang kerosene. Ang presyo sang kerosene nabuhinan sang 13.30 kada litro. Galing sa mga nagagamit sang gasolina, medyo makusmod ni sila gamay pero hindi man gid akay kagamay lang man sang gindugang. Gamay man lang ang saka sa presyo sang gasolina. It's only 47 centavos per liter. So kabay pa next week. Mabuhinan pagid ang presyo sang diesel, basta nga magnubo kag maglabot sa presyo tubalang antis nagumpisa ang gera sa Middle East. Ano kabay pa kuya, para nga makaguluginhawa man kita gamay. Alauna imedia ang aton oras mga ka K5.
1: Mayong hapon gali sa kay Tita Ma'am Big Stelpina. Good afternoon Kuya Kenneth, gamonitor lang ko di sa radyo, gapamati while gapanghugas pinggan. Salamat gid Ma'am Bings Delphine kag mayong hapon Alcantara family sa Barangay Mansilinyo.
0: Amo ni dapat kuyang background ko kay ina.
1: Wala man
0: maplay. 1:31 PM mga ito na oras mga ka K5. Sige lang, hugtanay lang tapaha. Mabulubudlay kag mapiot ang pangabuhi sa Pilipinas. Ilabi na gid kay ang mga opisyal sa gobyerno, mga senador,
1: congressman tagid.
0: Nagakinagamo. My goodness.
2: It's about the generations and to say we want to make it a better place for our children.
0: Kinanglan kuya, positive lang kita.
2: So that they
0: maka-survive kita.
2: I know it's a
0: makabangon kita.
2: For them.
1: Bangon lang.
2: And think they can make it a better place.
0: Sige lang kuya, everything will be fine. God is with us.
1: We will never give up. There's a
0: place in your heart. Thank you, Sir Franklin Martinez. Nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program.
1: Mayong hapon gali sa kay Tita M. Stilado sa Barangay Bago. Good afternoon sa imo. Tara sa uma. Upo dyan na iyang husband nga si Tito Franklin Tilado. Good afternoon sa inyo.
0: Sa mga nagalain ng pamatsag, wala sang inugbayad sa pagpakonsulta.
1: Agoy.
0: Medyo kapos-kapos sa budget. Kanto ka mo sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Bakal ka mo to sa mga suplemento. Go there kag magpakonsulta. Ay libre ang pagpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex mga ka-K5. Stay tuned everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit pala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiin nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akon nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupos ako arthritis.
10: Luterna Max. Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend!
13: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
13: Extend supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: 1:46 p.m. ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule. Pagpermi ka mo nagabatsag sang katuyo, kakapoy, dugi-dugay ka mo nagapangihi, nagabatsag ka mo sang kauhaw, permi, tapos permi lang ka mo nagabalik-balik sa CR, kuya. Base mataas, base nagasaka ang inyong ano-ano, kuya?
1: Permi ka balik-balik.
0: Base nagasaka ang inyong blood sugar level. Pa-check gid ka mo, kadto ka mo sa mga branches ng klinika sa Bilog nga Negros Occidental. Kay may nagina-offer na sila nga free consultation, libre nga pagpakonsulta. Pero tumargid ka mo DTX 500 capsule ha. Basta nagabatsag na ka mo sang kakapoy permi. Bisan wala gani for prevention, that is for prevention. Dapat nagatumar kita sina para malikawan ang mga balatian kaangay sang diabetes, para malikawan ang pagsaka sang aton nga blood pressure, kag sang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Para malikawan ang balatian sa korason, DTX 500 capsule. Ara man ang Klinika D3 Bio nga nagahatag sa aton protection against infectious diseases. Mao may update kita sa hantavirus. May apat na ka mga Filipino. Kundi sa barko, tubala kuya, nga MV Hondios, ang cruise ship, tubala nga naapektuhan sang hantavirus outbreak. Kundi ang ila to nga crew, 61. Oo, ang crew sang barko, ang 38 mga Filipino. Te may update kaina ang embahada sang Pilipinas sa pungsod Netherlands nga nag-abot na dito ang apat ka mga Filipino crew or Filipino crew sang barko nga MV Hondios. So ipaidalom ni sila sa quarantine mga 6 weeks no. Matinero sila dito sa the Netherlands, ipaidalom sila sa quarantine base ina sa rekomendasyon man sa World Health Organization. Antes na sila papaulion sa Pilipinas, siguraduhon ginaanay kay hindi sila positibo sa hantavirus mga ka-K5. Sa mga ginakulbaan, hindi ka mo magpakulba. Ang siling sang mga health experts, ang hantavirus, hindi niya kaagay sang COVID. No, nga pwede maglapta nga dasig ang iyang paglapta. No, it's not. No, hantavirus is different. Galing kay ti kun ara na sa sulod sang lawas mo, ang virus kuya, pwede nga maapektuhan ang imo nga respiratory system. So, since respiratory system ang ginaigo sang hantavirus, syempre ang sintomasi na inang nabudlayan ka maginhawa, gapinot ang imo nga paginhawa, masakit ang dughan mo, budlay. Amo na bala kuya, ubuhon ka, no? And fever, araman, isa man na sa mga sintoma sang hantavirus infection. Pero abi mo kuya, ang siling sang Department of Health, ang kululbaan niya subong diri sa Pilipinas, amo ang pagdamo sang kaso sang chronic kidney disease. Inisya nga datos is from the Department of Health nga 36% sang mga pumuluyo sa pungsod ang nagpositibo na sa balatian sa kidney, ining chronic kidney disease. Amo ning kululbaan. And ang siling sang Philippine Health Insurance Corporation, naggasto na sila sang 27 billion pesos sa sulod lamang sang anom kabulan. Ini siya nga 27 billion pesos amuningin pangbayad nila sa mga ospital para sa dialysis claims sang mga pasyente nga ginpaidalom sa dialysis. Kay guba na ang ilang nga mga kidneys, my goodness. And who is the one you're clinging to instead of me too? Amo na gani kinahanglan kung nagatumar kita sang suplemento, klinika lang gid nga mga produkto ang aton nga tumaron. Kapag hindi niya makaguba sa aton nga mga kidneys, hindi ka mo magpinataka baka lang sa mga suplemento. Basta hindi gani klinika, hindi ka mo magamit kay kabudlay baya.
1: Dapat may tatakli ni Kagi, tita.
0: Oh, dapat tatakli ni ka para safe ang aton nga mga kidneys, kuya. Hindi kita sagi inom sang mga
1: hulubog mamay.
0: Para paracetamol, mga
1: mga bioflu.
0: Ang iban jutay lang ang sakit sa ulo, ma paracetamol dayo na naanad sila abi ninyo, maguba ba yang inong mga kidneys sina. 1:51 p.m. mga aton oras, mga ka-K5. Available, yes, kuya.
1: Go ahead, Tita Shine.
0: Available ang mga klinika products sa Mace Wellness and Product Center. Sa mga KSS resellers naton, dira sa inyong barangay, i-check nyo gid. Available sa Kling Kling Store. Available sa mga butika. Ang Kling Kling Store, ara dira sa kay Nanay Terry Arriago sa Barangay Tangob. And it's available also sa E&R Herbal Center dira sa La Carlota City. Sa kilid sang BDO nga bangko. Yes, go ahead, kuya.
1: Mayong hapon, galit sa kay Tito Bo Bet Vanillo, gapamati sa Subong. Kuya, mayong hapon, mapag-greet ako customer, gapamati gid sa K5 si Dudok sa Talier 4E sa sidecar sa may La Carlota, Tita Shay, nagapamati sa K5. Good afternoon sa imo, Sir Dudok, sa may Talier 4E sidecar sa may La Carlota City. Good afternoon.

0: Mga ka-K5, ang aton oras, alauna, 54 na, magabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanid sang Gugma, pagkatapos gid lamang sini.
1: K5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Paino ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
5: Sa ikayong gawas. Dugang nga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
6: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tumbla nga migration, metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kada adlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
4: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
6: Oh.
4: So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
5: Ang chances sa pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year,
4: gataas imo life
6: expectancy. Ang chances imo nga survival, gataas man.
5: Survival rate mo taas.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotic sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming imo. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio.
6: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman cancer, ang human papiloma virus.
4: Mutations.
6: Oo, gakosman ini siya sang cancer. That's why sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
4: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics, kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no? Para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your spore biotics, your friendly gut bacteria.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Vicente, sana siling ko na. Wala pa kuya plano nga magnubyo.
1: Hayley, arin na kita sa hustong edad. Kag siyempre, may maay naman akong obra.
0: Vicente, madamo pa kuya sang handom sa kabuhi ko. Damo pa kuya gusto nga buhaton.
1: Hayley, mabuhat man gihapon nato ina. Wala siyang imposible.
0: Basta, hindi kuya. Sa iba na lang nga babae, ipatuhoy ang pagpalangga mo, Vicente.
1: Ikaw ang gusto kong mapangasawa.
0: Hindi ko gani. Sorry, Gid Vicente, ha? Sige na. Magpauli ka na. Tuyo na ko, eh.

0: ato na si Vicente?
1: Ato na, ma.
0: Ay, kaluluoy man nga lalaki.
1: Ma? Makaluluoy? Nga man, ha?
0: Hindi na makaluluoy? Amak mo, ano sa adlaw-adlaw, ari di siya. Gadala sa mga pasalubong sa imo. Tapos kada kadtuya, ginadesairihan mo.
1: Ma, damo pa kuya handom sa kabuhi ko. Damo pa kuya gusto nga buhaton.
0: Okay na. Kung sa bagay, anuhon mo man lang ang kurso mo kung hindi mo mapuslan. Pero, nga apalangga mo si Vicente, hao? Ha?
1: Oo, ma. Pero, hindi pa subuhang tiyon eh. May handom pa kuya, ma.
0: Tagano pa gadya mga plano mo, hao?
1: Ay, nag-contact na ko sa classmate ko nga nag-aobra subong sa hotel sa Bahrain.
0: Ma-abroad ka?
1: Yes, ma. Sana siling ko na. Damo pa ko gusto nga buhaton. Wala pa kuya plano nga mamana, ma. Wala pa.

0: Day, kadako naman sa natipon mo. Wala kapag itplano magpauli sa Pilipinas. Dawala, gid bala, Day.
1: Hindi man sa tinipunan, ah. Kiti, stable naman ang pangabuhi nila ni Mama kag Papa. Kag sa mga utod ko. Nakatapos naman sila. Kag ako, Day, wala naman sang obligasyon.
0: Ote, paanong future mo ya, Day?
1: Future? Ari lagi ni Day, oh. Nag-aobra ko sa Bahrain para man sa future ko, Day.
0: What I mean, bala, Day, is ano naman yung kinitaan mo kung wala ka man sang pamilya?
1: Si Mama kag Papa ya, kag mga utod ko. Pamilya ko man, Day.
0: Day, ang buot ko silingon. Mamana ka na, Tani.
1: Isipa, bala. Ginubos mo na ding oras mo sa pag-ubra sa abroad.
0: Ninubyo, wala ka man ganubyo. Kadamo man di sa mga Pinoy nga nagapangaluyag si mo, galing kita busted mo man.
1: Day, sana siling ko na, wala pa kuya plano mamana, no? Damo pa kuya gusto nga buhaton.
0: Remember, ha? 35 ka na, bala. Kinahanglan mo na gid yung mamana.
1: Oh, tulo ka, bala, oh, sa phone ko, oh. May dalaga na kuya kagsultiro sa Pinas.
0: Ikaw yung single gihapon.
1: Day, ha? Hinulsulan mo giniya sa ulihi, Day.

Kakaapoy. Kadamo bisang visitors ka ina sa hotel. Doon na maguhan man ang lawas ko ba? Ay, pero sang una, duwala ako man ina batsyagkan. Nasubong to kadasig na lang magluyas ang lawas ko, ha? Kagduha na kabulan nga wala mag-abot ang pamulanon ko. Kag daw na-notice ko bala sa kaugaling ko, ito nagniiwang ko. Ano bala natabusakon man? Ang maayo pa, mapakonsulta ko ba sa company doctor na muna para mahibalaan ko kung anong kinabatsyag ko.

0: Day?
1: Oo, Day. May pikos ko, Day. Nagkinanglan ko nga magpauli sa Pinas kag magpaayo.
0: Ay, Diyos ko. O di ano na lang ni Dayman?
1: Wala ako sa may mahimo, Day. Kundi tumano ng hambal sa doktor. Boss, Day. Ma-file na ko sa mga papers ko papuli sa Pinas, Day, ah.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sa

0: System Function. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupas ako arthritis.
2: Luterna Max. Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
2: Iba.

0: Nan, para ini tanan sa inyo, ma.
1: Ha? Ayabang, Diyos ko, day. Ayabang sa pagkadamo-damo sa pasalubong mo. Ayabaw.
0: Oo, ma. Madamo pagidira, ah.
1: Ayun, labaw. Nga, kagulpig isang pagbakasyon mo. Duging kibot mo man kami ni papa mo. Ay, doon, Disyembre ka pa man tanay mabakasyon, di ba lang?
0: Ay, kwan, ma. Wala ko pa yun ang sugid sa imo, eh.
1: Nga, ano? Ay,
0: basta, ma, may madalom nga rason.
1: Diyos ko, man anak nga daw makulbaan man ta sina man. Ano na, ha?
0: Ay, karon ko na lang iistorya sa imo, ma. Karon na lang bala.
1: Ay, ba, ay, may gapamusina?
0: Si, sino na, ma?
1: Ba, sino pa? Kundi si Vicente?
0: Ba, ano? Ano? Tugto bala subong? Wala siya untat nga nagakadto diri sa balay, ma?
1: Ay, oo, oo, eh. Naglalao na lang inasang sigihulat sa imo? Abiwig ko ato. Kay basi ko nakapanimaho nga nakapauli ka na.

0: Hayley, nalipay ka na kung nakapauli ka na. Kamusta ka na?
1: Anong ginabuhat mo, di?
0: Eh, hindi pwede nga bisitahon ka. Wala man siguro sa malain nga bisitahon ka, hindi bala?
1: Namangkot lang ko ah. Ah, oh, gali. Tubto bala subong. Wala ka paghihapon sang asawa?
0: Paano ako makapangasawa? Tungod ang babae nga para sa akon. Busy pa sa obra niya.
1: Ara ka naman sa diskarte mo nga ka-awkward.
0: Ili, tubtob bala subong. Priority mo paghihapon ang karir mo. Eh nga, sana ko naman mabalik dito sa abroad. Kaya kung mabalik ka pa dito sa guhasang pungsod, wala tong kugihapon ikaw.
1: Ba... Vicente?
0: Oo.
1: Kuwana. Hindi na siguro ako magbalik dito.
0: Matuod ka? Buot mo silingon nga gusto mo na nga magsitol ka?
1: Vicente?
0: Ano?
1: Wala ko sang plano nga magsitol down tungod.
0: Tungod ano? Hayley, please. Ini nang tiyon agud nga magtugod na kita sang kaugalingon nga pamilya. Ini nang tiyon, Hayley.
1: Vicente, pangita ka sang babae nga para gid sa imo.
0: Oh.
1: Hindi ako para sa imo. Kagpalihog lang ay, magpangita ka sang iban nga babae.

0: Ay, abo Diyos ko, Hailey, anak. Amo gali nang ginadala-dala mga masakit.
1: Oo, ma. Wala gina kong maguna-una nga. Natapikan ako sa niwalantian.
0: Ay, pero nak, maayo ka na iya. Tumana lang ang ginahambal sang doktor sa imo. Di bala may pag-asa pa man nga makabata ka?
1: May chance man, ma, galing. Ugaling sa edad ko ngayon.
0: Mau, anak, pila ka pa man lang. Dako pang tsansa. Kag magpakabakod ka. Uy, abi mo bala, kadamo man sang babae nga amusin ang ginabatsyag, pero wala nagakadulaan sa paglaom. Pangamuyo lang bala, nak. Ugaling paano ni kay, bisan ganit nobyo, wala ka man. Nga, ah. May plano kagid bala nga mamana? Na?
1: Ang matuod, ma. May plano man. Ugaling, wala naman siguro sang pulos, hindi bala.
0: Bay.
1: Mas maayo pa nga mangin dalaga na lang tup-tup, mistress, ma.
0: Hailey?

0: Hayley, para sa'yo mo.
1: Ay, wala kapag itbalamatakan, Vicente. Halos maduwa na kadikadang pangaloyag mo sa'ko na.
0: Sana siling ko na. Tuduod ang pagpalangga ko sa'yo mo. Bisa na to ka sa abroad. Wala gid ako natintar sa ibang babae. Tungod para sa akon, ikaw ang labing mataho mo sa tanan, Hayley.
1: Vicente, kuan, ihambal ko na lang sa imo. Kung mangin kita man, wala mang gihapon sang pag-asa nga mahatagan ko ikaw sang anak.
0: Oh my. Hayley? Buot silingon ka palangga mo ba na ko?
1: Oo. Apang sana siling ko na.
0: Oh.
1: Hindi ko ikaw mahatagan sang anak. Tungod. Tungod may pikos ako.
0: Oh. Hayley? Hindi ka magkabalaga. Ipabulong tang ginabatsyag mo. Mangita kita sang doktor nga pinakamaayo sa lugar ta. O bisan din, pangitao nato nina. Hayley, hindi ana ina pagpaminsara ha. Kakakuan, isa lang ang pamangko to. Handa mo bala ko pakaslan. Kagmangitbana mo.
1: Vicente.
0: Ay, Hayley palangga, taging kakatama. Sa katapusan, ang pila ko katuwing hulat sa imo. Mangin kita na gidman, Hayley. Oh, salamat kita. Salamat kita, Hayley.

Nagpakasal kami ni Vicente kag nagpabulong ako sa Manila. Makaligad ang panahon, ginbugayan gid man kami sang anak. Believe gid ako sa pagpalangga ni Vicente sa ako. Ginhulat niya ako sang pila ka tuig kag sang nahibal-an niya nga may sakit ako. Wala man siya nagpagpangduha-duha. Sa imo, Vicente, palangga ko gid ikaw katama. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Hailey.

0: abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: mga ka-K5, ang aton oras, alas 2:33 na sang hapon, kaupon nyo sa gihapon, Sunshine Lacson, and of course,
1: Kuya Kenneth Uy.
0: Ang ginatuyo na.
1: Grabe.
0: Kabisan ginatuyo. Sige, mag-gihapon. Padayon lang ta, Kuya, may coffee ka, yes. Pre-bio coffee. Ako later na lang. I will take my second cup of coffee today later on.
1: Wow.
0: After my show. After my show. Thank you very much, Gid. Sa mga suki natin dira sa Banwasang Mursa, ganagapamati, especially sa mga taga Barangay Santa Cruz dira sa Banwasang Mursa, because somebody told me. Actually, it was ano, Kuya? It was General Umpoy ang nagpahibalo sa akon nga nagapamati da kuno si Ma'am Feli Villar Lidesma. Kalapad-lapad kuno sang iya nga manukan dira sa may Santa Cruz sa Banwasang Mursa. Oo, good afternoon sa inyo.
1: Kay tita, thank you, Gid. Kay tita Salimar Gravino, ang mama kag papa nila ninang Dana kag ni Kuya Ken.
0: Sa Kwan, sa Danas. Danas Highland Cafe. Okay, good afternoon sa
1: good
0: inyo.
1: Afternoon, tita.
0: Thank you, Gid. Sa Dason, Kuya, makabisita, Gid ko da. Thank you kay Ma'am Feli Villar Lidesma once again. And sa kay sino ni man, hindi na ko kaintindi sang penmanship ni General. Oo, pero thank you, Gid. Try mo, Kuya. ano ba ako sa punta, Herdon? Uloy?
1: Feli Villar Lidesma.
0: Uloy?
1: Uloy
0: Herdon?
1: Uloy Herdon. Oloy Herdon.
0: Yes.
1: Barangay Santa Cruz, Mursa.
0: Santa Cruz, Mursa. No, sa tanan-tanan nga nagapamati sa amon once again, dira sa Banwasang Mursa, good afternoon. Ang kalipay tayo, Kuya, maka-program lang ya. Goods na tayo, no?
1: Goods na tayo, no?
0: Ako hindi makumpleto ang adlaw ko basta hindi ko maka-program. It's been, you know, more than 20 years. Diba, Kuya? Every day may upodgid ko yung microphone sa kabuhi ko. Kasaw, siguro, no? Siling ko, Kuya, mag-retire ko siguro. Tiwain ako microphone. Siyempre, ano na lang ang gamiton ko? Diba? Ma-miss ko gid siguro ang radio. Anyway, sa mga nagapamati sa amon, dara man sa may hinubaan, mayang hapon sa inyo.
1: Ako bulos eh.
0: Oo, sa mga taga-Sipalay, oo, ikaw mabulos. Oo, pero ako, yabala, kung wala na ko program, siyempre,
1: ma-miss
0: ko ang
1: radio.
0: It's your time to shine. Ma-miss ko ang radio. Siling ni papa mo. Ma'am Shine, kung mag-retire ka, kagusto mo pa mag-program, di, sige, halang. Why, siguro natak-an sa akon, Kuya.
1: Why siya
0: natak-an? Pero, di, siyempre, ang tingog mo manaabi, Kuya, hindi man iya magbag-o. Oo. Ano gani, magtigulang ka na anong tingog mo? Mayang hapon, Ma'am Bings Delphine. Gano'n ka da, Ma'am Bings? Gapang laba ka naman da.
1: Agina, naghugas pinggan, subo, naghugas naman, ano?
0: Hindi kayo naghulat-hulat sa kuno, Kuya, sa iyang horoscope.
1: Ah.
0: Kay Pisces, ang iyang zodiac sign. Bo. Thank you, Ma'am Veronica Delgado Recto. Salamat, Ged. KSS Federation Officers, good afternoon. Sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa ilan ni Ma'am Veronica Delgado Recto, mayang hapon sa inyo. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Damo-damo na sila nagapamati, Kuya. Shout out, Bobby Uyog, LDRRM sang Ilog, kay Sir Drake Bonavides. Good afternoon. Sa mga taga Sitsugarot, giniya ba lang? Pero so, hindi man siguro gamo ang mga tao diri. Thank you, Gid. Ma'am Marlita Malvas, good afternoon. Kanami isang story nila ginahulat gini boys girl bisan dugay sa abroad. Yes, Ma'am Marlita. May ginatawagid kita yasang nga may ginatawagid kita yang matuod-tuod nga paghigugma. Sa relasyon, unahon gid ang paghigugma. Ang love nga nabatsagan sang isa kag isa. Kinahanglan nga maging stable ang inyo nabatsagan sa isa kag isa. Ang kabataan, ang pag angkon sang baby, it will follow. Amo ini ang bunga sang inyo nga pagpalanggaanay. Pero dapat una gid ang inyo nga nabatsagan sa isa kag isa. Siguraduhon nyo ginaya nga love nyo gid ang isa kag isa. Sa kaso sang iban, nagauna kuya ang bata, mauna anay busong or mauna anay tatay ang lalaki. Antes ang paghigugma. Amo nang iba nagakadisgrasya. Why sang love pagidzabala hindi pa stable ang ilang nabatsagan. Napilitan lang nga magpakasal kay ti nagbusong ang babaye. Daw amo na bala kuya sa iban nga kaso amo sina. Ti pag-abot sang bata nagka problema, nagbulagay sila. Kay hindi stable ang ilabalatsagon sa isa kag isa. Hindi si girl ang ginahulat gid ni boy or hindi si boy ang ginahulat gid ni girl. So amo na, no? Gauna ang bata antes ang gugma. Kinanglan una gid sa kuya, gugma antes ang bata. Kagtandaan ta gid ngang matuod-tuod nga nagahigugma, nagahulat kag may pasensya.

0: Ang nagapalab panglabag ali kuya subong samtang nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Si Inday Jingle Tigar.
1: Ah, ako ko ganit si Tita Jinx Delphine.

mga ka-K5 magtumar sa mga suplemento sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center para magnami ang functions ng aton nga korason.

0: everlasting love. Thank you and good afternoon sa kay Ma'am Yvonne Emperyal. Las 2:43 sa ngaton oras, mga ka-K5. Wala pa mi shine, gapamati pa ko sa imong program. Gapamati pa si Ma'am Bings Delphine. Thank you kay Indang Hilado Sarad. Maayong hapon kay Sir Bong Sausa Lumayno. Sino ni Sir Bong? Ang ibang ginapatamyaw. Mga taga-purok mabinuligon sa sumag. Si Miss Meldred, si Miss Leda Sue, and Miss Muyko.
1: Mayong hapon gali sa mga taga purok paglaom. Good afternoon sa kay Ma'am Lucy Arnaiz. Tiga pamati. Gitsa Subong. Kagambalya. Sir, totoo kay net. May mo kong gingrit. Gabamati. Kubalas na inyo ni Ma'am Shine.
0: Isubong natamyaw na siya. Thank you, gid sa inyo.
1: Thank you.
0: Sa kay Ma'am Pasita, Ma'am Pinky, Ma'am Melinda. Nagapamati gid sila, nakatutok dira sa may La Carlota City. Thank you very much. Sa mga taga La Castellana, salamat gid sa inyo. Si Sir Bobet Ostrilio. Muni sila mga nagapadala sang kwan, mga greetings kay Sir Bong Sausa Lumayno. Uy, Miss Shine Patamyaw sang happy birthday sa kay Ma'am Nelly Porcadilla. Sa barangay Tangum, nagapamati sa K5 from sign on to sign off. Hala, tapat gid. Mag-uko lang natamyaw. Ma'am Nelly, Ma'am Nelly Porcadilla, happy birthday sa imo, ma'am.
1: Mayong hapon sa kay Ma'am Yasha Milan, nagapamati Subong.
0: Sa kay Man ng Gloria Banaag Tumpag. Salamat gid sa mga wala nag-absent, loon-loon nagapamati dira sa Libertad, sa Bacolod Central Market, sa may Burgos Public Market, sa mga taga Barangay Salong, basta may mga nagapamati mandira. Good afternoon sa inyo. Las 2:45. Salong kaban kalana sa Las 2:45 ang aton oras, mga ka K5. Please take your Clinica D3 Bio. Kung pasik kaya, huwag ka ginahilanat, wala ka ginaubo. Mga sintoma, inis ang infeksyon. Di kung wala kaya nagabatsag sa mga sintoma sa infeksyon, makapamati ka ginadlaw-adlaw sa imong kapalaran for the day. Thank you sa mga senior citizens na nagapangapi sa DTX Coffee Mix. Uy, kuya, safe ang DTX, ha? Sa may mga mataas ang blood sugar level, hindi ka muya magka-diabetes. Sa DTX Coffee Mix, ako nagamit ko 3-in-1, nagsaka akong blood sugar level, hindi manami. DTX Coffee Mix lang gid ang safe nga coffee, nga brands ang coffee para sa mga diabetic, mga kagayfan. Ari na nga itong kapalaran for the day, Kuya Kenneth. Taurus, April 20 to May 20. Ang makilala mo, Subong, ang muna siya maghahatag sa imo sang inspirasyon.
1: Sana all!
0: Uy, sino ay na makilala, no? Ang makilala mo, Subong, ang muna siya maghahatag sa imo sang inspiration. Gemini. Kuya, ang Gemini, amuni sila ang sa nabalaan ko lang, ha? Kwani sila, kuya, dali lang sila maka-adjust sa bisan ano nga sitwasyon. So, very versatile ang mga Gemini. May 21 to June 21. Iko nara-dara ang imong kaadlawan, ara sa amo na nga mga pitsa kag binulan or bulan. Ang imong zodiac sign is Gemini. Kinahanglan ko no, pasensya gid ang magpanginbabaw. Siguro may mga pasaway nga kaupod mo sa sulod sang balay. Uy, sa may mga partner ni gali nga Gemini. Kinanglan ko no, kabalo ka magpasensya, kaya ra pa lang kamo sa adjustment period.
1: Okay, mo yan na, oo, na Shine.
0: Ang
1: imong horoscope.
0: Ako nga zodiac sign, Cancer. Joke. Gemini. Oh, Cancer, June 22 to July 22. Uy, may sorpresa ikaw nga mabanton. Uy, aribagid ang imo nga ex magabalik sa imo. Tun-an mo kuno anay ang pag-accept sa iya. Leo, July 23 to August 22. Work smart ikaw. Siling sang mga horoscope, work smart ka. Amo ni ang maghahatag sa imo sang mabakod nga kag stable nga income. No, maghalong man kay indigid ko no malikawan may may mga inggit, may mga jealousy sa trabaho, may mga hisa sa trabaho. Okay. Virgo, August 23 to September 23. Oh, kun may biyahe, kun magabiyahe ka, kinahanglan mahalin ka sa balay mo kaagahon. Especially kuno sa mga magapauli sa ilang lugar. Para ma-enjoy mo kuno ang imo nga biyahe. Libra, September 24 to October 23. Ma-recognize ang imo nga kapisan sa trabaho. May mga mag-aabot nga mga opportunities. Scorpio, October 24 to November 22. Disiplina ang kinahanglan. Para nga masunod mo ang mga plano, may angot sa imo nga trabaho. May team building, tima join kagida. Sagittarius, November 23 to December 21. Kadamo sa mga chismis nga makaguba. Ano ni? Pero baskog ang imo nga mind power. Capricorn, do hindi ka siguro maapektuhan. No? Capricorn, December 22 to January 19, ikaw ang ma-reach out or ikaw ang una nga mag-contact sa imo nga mga in-laws, sa imo nga mga extended family. Okay? Aquarius, January 20 to February 18. Subong ma-realize mo kung sinong friend mo nga ma-stay sa imo. Okay? Through thick and thin. May problema o sa wala, sa kapigaduhon, sila ang ma-stay sa imo. Ma-realize mo kung sino na siya nga friend. Pisces, or mabalaan mo no, kung sino na siya nga friend. Pisces, February 19 to March 20. Batuna, nga hindi ka perfect, nga makasala ikaw. Okay? Pero tunaan mo man kung paano mo makorek ang mga sala nga mga nahimo mo. Aries, March 21 to April 19. Mapakita mo gid kuno sa mga tao nga mga makulit kag mga ulugtasan ang imo nga pagka suplada or suplado. Pero ang crush mo kuno may crush man sa imo. Uy. Bonggacious kuya. Las 2:51 ang aton oras mga ka gay 5. Duma in love mantani sa song nga iniman. Balan mo kuya, mahilig ako sa jazz music.
1: Sana.
0: Good afternoon, Ma'am Veronica Delgado Recto.

0: Good afternoon, இந்த இசிலியா வெல்டர்ஸ் எஸ் காமஸ் ano ko ya?
1: Mayung hapon sa family Vargas, no? Kapamatid sila subong. Good afternoon.
0: Nagambalang ko nga daw ma-in love. Mantanin sa music. May gin-greet ka gidayon. Taga din ako ya, Singkang Airport.
1: Taga Fort Road dito siya.
0: Oh, ah.

0: 哦。Tama na.
1: Katata.
0: Pila ni gani ka K5 Rimewell? 5,000, no? 5,000.
1: 5,000.
0: Ti alas 2.50 i-dress pa lang. Tapuson ko na ni ka K5 Rimewell. Hindi na ko pwede ma-in love. Bisan isa na lang kaminuto. Handom ko pa naman na nga ma-in love ko bisan 1 minute lang. Sige na bala ka, K5 Rimewell bala? Sugot, sugot. Sugot, 5,000. Malakat na kami ah. Bukas naman makita ay kita para sa Miyerkules nga edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson.
1: Ina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: K5 News. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Lay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Ilan na lang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
0: gito. TTX 500.
2: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
4: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
2: Mm-hmm.
4: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
2: Mm-hmm.
4: Pila ka mga sintomas sininya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patsis sa mga tonsils,
2: mm-hmm.
4: nagapaos, the best gida gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Mm. Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
4: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
2: Mm-hmm.
4: Kaangay sang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
2: Mm-hmm.
4: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
2: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
4: Oh.
2: Madula lang usually 3 to 5 days.
4: Mm.
2: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
4: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
2: Mm-hmm.
4: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
2: mm-hmm.
4: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
2: Mm-hmm.
4: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
2: Mm-hmm.
4: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
2: Mm-hmm.
4: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabanglanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
2: Mighty C.
4: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
0: TTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
5: Ila tong score gani? 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa
2: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: TTX 500.
2: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
4: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining itawag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa musbaba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang aso dok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
4: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
2: Mm-hmm.
4: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
2: Mm.
4: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
1: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
2: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: Sa
2: DTX 500?
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
2: Subong, kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
0: siya. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1 Hit Music Station 101.5 101.5 K

Hi there, music lovers. Good afternoon. Oras, we got 3:11 at ang oras na yan ay halito sa inyo ng ating favorite coffee mix. That's a DTX coffee mix, mga kapehura, I mean, coffee lovers natin. Always DTX coffee mix, so ang dapat nating ikape araw-araw. Pwede rin po ninyong i-try yung ating DTX premium coffee at sa mga sugihuro nyo kaputi ka mabibili ho yan at sa naturang mga coffee shops may available na din yung ating mga kape. Magandang hapon once again. Kasama-kasama ko rin sa hapong ito sa araw ho ng Martes o Miyerkules ba? Anong araw ba ngayon? Hey, to Jack, the big mix right here on 101.5 K5 News FM.

Guys and girls, oras natin ang alas 3:26 sa unang abon at ang oras na yan ay always at lose at ang ating mga paboritong suplemento DTX 500, ang ating alkaline-based vitamins yung Mighty C at ang ating D3 Bio. Ugalin doon natin mag-take home ito just to make it sure, to make it a point na always po tayong may sapat na proteksyon na sa ating kalusugan. Iwas sakit, ubusin po ang trangkaso, simple ho lamang yan para sa kung tayo ay nag-take home ng D3 Bio. Yan po yung sagot. The Big Mix, kasama-sama Agent Jack, right here on 101.5 K5 News FM.

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maelstro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Kidia?
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend love.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Number one, hit music station, 101.5.
22: 101.5, K5.

0: K5 News FM.
1: Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.

0: Detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katul-katul?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
4: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
3: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
5: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
5: master. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Reyes! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pidalangga, namun nga mga tagpalamati, padayuno naton subo sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa aton drama sa kanginan. Ngayon makuhaan sang leksyon nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: May katol ah!

0: Bugnaw na yakamot si ni Matay. Bisa nagalayo nga tanong. Hapulaso niya lang na. Nagakabuhi.
1: Kagkagwapa pa. Maayo gini magpili isang palakasawon si Insuya. Si Tantan kagberne? Tambot. Kundiin ang mga mata nila sina. Kadamo di gwapa. Damo di gwapa nga babae. Ang mga pang-algid ang mugid ang pili nila. Kagang ang lawas pa nga daw mga manugdumog.
2: Sino lawas daw manugdumog, tay?
1: Kay sino, babe? Kay Rian, eh?
2: Ano yung problema mo kay Rian, aw?
1: Ah, hindi ko na yan na namian siya.
2: O tay nga, ikaw maulid siya, aw? Na ano kaya nga ikaw yung mabuot sa akon kung ano klase babae ang uyabon ko?
1: Ay, kayang akon ya bala tantan nga kun masimbugan sang law ay ang lahi ta. May posibilidad nga magkaapo ako sang law ay man. Ay. Makaluloy gid ang mga apo ko kun maamo sina. Kay sunlugon ina sila sa pila ka adlaw. Oy, abi ha. Isli ng uyab mo ha sang gwapa-gwapa ha. Kay indi kuya magbaton sang umagad nga law ay.
2: Oh.
1: Hindi ko magbaton. Sunda ba lang magulang yung magpili?

0: Mayong aga, day.
1: Hmm? Nanukatan? Doon napusan ka, aw?
0: Wala. Luya lang lawas ko.
1: Ay nga agani! Sugiri ko pala!
0: Hindi na. Basi, maginamo ba kamo?
1: Maginamo? Maginamo kami? Ni sino?
0: Hindi na lang malamangkot pa.
1: Yung sugit-sugiran mo ko, kadason, hindi naman. Ano gid bala, haw?
0: Si tatay, ah. Gainit ang ulo ko. Ginapadayaw giniya si Nema.
1: Ang asawa sang magulang mo nga taga-syudad? Ay nga, ah. Ano na yung problema, ya?
0: Ginikaya niya ko, ah. Kay, pigaw ko na magpili sang uyab. Dapat ko, no, sundo na mo ni Bernice si Manong Inso nga sagad magpili. Guwapa na, pisan pa, nami palawas.
1: Ay, gali. Kag nahikay gali si tatay mo sa lawas ko, amuna. Kag nalawayan siya sa akon. Basi mag-uba ko sa atubang niya kag tumindog ang iya. Ot, doon ko, ged. Buo ka pala hikay na sang amay mo daw. Kagwapo-gwapo, ged. Ay, kung hindi ko mula sa akon, hindi eh. Break ka eh.
0: Hindi, Rihanna. Hindi tayo mag-break, ah. Palangga ta kaya. Kag giniang tanda, Rian. Para sa akon, ikaw ang pinakagwapa nga babae diri sa lugar ta. Ikaw lang, Rian.
1: Eti kung tuod na, ipakasan ko, ah. Ipakasan ko, ah. Pamalay, ikaw mo durayan sa malayo, ah.
0: Ano? Mamalay, gidayon. Wala pa tagan ni sinuptan. Mabulayan kita sina. Masupot-supot, anay, day, ah.
1: Sige, ah. Pero, umandam lang na si tatay mo sa akon. Kag ang bayaw mo na nga sinema, may adlaw gina sila sa akon. May adlaw gina sila!

0: Ya.
1: Tultantan. Tanawa bla si Manong Inso kag si Waswit yaw. Kaswit sa ilang naglakat sa dalan.
2: Sweet ka to. Sweet para subong. Kay ti, wala pa na realize ni Nema nga kapoy di galing pangabuhi sa uma. Kag maabot ang adlaw, nga bayaan siya sa asawa ya kag mapulit niya sa syudad.
1: Anay ka ba latol? Ado, suya ka sa bayaw tao. Akigikay ng lima, tol?
2: Hindi lang ko malikpat sa pag-insulto ni tatay sa ako na. Kag pag-insulto ni tatay ka, uyabon. Putik suya ko, yatulya.
1: Uy, hala, tol.
2: Suya, iko, tol.
1: Nano, hindi magamus na, tol. Hindi may nga magtanong kita sang dumot sa aton nga bayaw. Kag isa pa ya, tol. Salain na bala kung guwapagin man ang nubya ya o kung asawa niya? Kita ka man ang ebidensya, hindi bala? Patubangon kag patakiliron, guwapagin man sinang nima, hindi bala? Makawiwiling itsura, tol. Batunon ta na lang akong ang itsura pagambalan, ti, biya-biya katamang mga uyab na, tol, eh.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: K5 News FM.

0: Yaga sa pak si Yaya. Do ka inta balak si Bahiyaw? Pisan gani gala ka sa dalan? Ay, Diyos ko, do ba si Pitay gusto ni Insoya?
1: Papansin, inong. Do gusto ya guro tanan nga tao matulok sa iya? Naumulgi ko na bala sa iya mo? Naumulgi ko na sa iya?
0: Kabalok ko, ako gani, amo man. Mayos, kita yung kaduwaya. Bigat lang na gurong ka si Bahiyaw dahil may katulgi guro na iya.
1: Ay, hala. Tuod nang? Ay nga, ah. Nagpakutibaw sa salain niya lalaki?
0: Ay, wala man. Wala man, ah. Pero yun na ba lang, hala, nagtakbahanay sila ya sa dalumsang kamansi? Ay, Diyos ko, kung tarong na siya ang babae, masugot siya?
1: Ay, sige, hala, tuod ka nang? Nakita mo gid nang?
0: Ay, kung ako ang nakakita, ay pakangon kung isila ka duwanin so sa bato, ya. Kung ganit kayang nakakita, big man niya, kiss ko nga ba na?
1: Hala! Nag-anogi dyan na?
0: Oo, gani! Nag-aamu-amu, ginagani, oh!
1: Hala, tuot!
0: Tagi niya ni Banao niya, Diyos ko, nalikin na, hala, nagkakalalambod ang duwa katiin ni masawak na Inso?
1: Buo!
0: Ariyo, kagbation niya diyang tsapo sa bigala niya, nga nagul... Nakulikog ang batikulo niya! Ay, bastos-bastos ganyan klase babae, ya! Bastos ganyan, day!
1: Ay,
0: ako, ya! Bauday! Naglima lang kami akatuig nga upod ni Banahon, kuya. Wala kuya kadumdum nga magtulot siya, baugid kuya, ah? Oh, ikuya, riyan niya, haw?
1: Ay, ako? Nagatingog-tingog man, eh, pero sili nga daw, nag-iskandaluged. Ay, wala ko na iya, ay, ko bastos sa iya, ya.
0: Bastos, gid, eh.
1: Ano, do, bold niya sa pelikula nga, hala ka, ah? Ah, Diyos ka, ay, kabastos na iya, ah? Ay, amugid. Nga pala nindog yung balahibo ko mamati.
0: Amugid ya, day. Kuya, ipus naman kuya gani, ya. Matyagan ko, manyakis ginang asawa ni Enzo.
1: Ay, alam.
0: Oh, manyakis nga may katol, ay. Bigalan. Ay, Diyos ko, day. Ay, Diyos ko na lang, kainit gina yung ulo,
1: shh,
0: kuya.
1: Shhh, hipus. Ano, hipus, ano, hipus. Ang kinalibak tao, nagpakadto diri sa aton. Manglabaman siguro.
0: Ay, di mayo, kaya ari siya.
1: Ay, aday, mayumayuhan ta siya ni Antis Birahon.
0: Ay, sige na, ano, oy! Manglaba ka man! Dali, upo ni Samon. Intradi. Lakati.
2: Ay,
0: dali, di ah.
2: Mayung aga sa inyo.
1: Impundi sa mga alaw. Ay, para nga malatnan man kami sang kagwapa sang taga-syudad ah.
2: Oh. May, gwapa tatanan ah. Wala man sang gintuga ang Diyos nga law. Ay, hindi bala. Kita tanan niya, alalangay kita sa mata sang Diyos.
1: Sa mata sang Diyos ya eh. Pero sa mata sang mga tao, lain. Ikaw ang gwapa-gwapa, kag ako laway-laway. Hindi bala?
2: Rian?
1: Si Ugangan mo na gida naghambal. Manginwala ka pa? San o ka pa yung mapauli sa inyo sa syudad man? Para ka pahuway man kami sa panghikay sang iba niya tao dire.
2: Rian?
0: Wala ko yun ay nasilaw sa kagwapa mo, yaday. Ay, kagisa pagigali. Ano ka sa syudad, dayhaw? Pokpok?
2: Ano? Nagpataka ka lang mo ya.
1: Pokpok agad goro. Sa diin ka mo nagkilalahay ni Inso? Sa warehouse ay, no?
2: Sobra-sobra naman ka mo ah. Ano yung sala ko sa inyo nga ginahingabutin niyo ako ah?
1: Sige, baby. Ta, kag mapaapin-api naman sa bana mo, kag sa ugangan mo nga manyakis.
2: Sobra-sobra naman ka mo.
0: Hala riyan. Hala, uy. Naglakat si Lima ho. Kagit bayaan niya ang lalabhan niya. Hala mo, Diyos ko. Basi manugit na tokon kay Enzo. Tapat kita.
1: Ay, wala ko yung hadlok niya. Wala ko na hadlok. Utdan ko pa na sila karon sang ulo sang bana niya. Makita nila.
0: Rian!

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, ag-indi

0: matunawan?
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagparami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
0: mag-Clinica Max 4 Biotics.
2: Nestor, ang sinaing.
3: Luto na.
2: Ang labahan.
3: Nakasampay na.
2: Ang uniform ko.
3: Naplansa na.
4: Ganito ako.
5: Tigasi.
4: Tigalaba.
5: Tigasay.
4: Tigaplansa.
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing.
4: Dahil kasang ako
5: ang extend.
4: Supplement for men.
5: Lourdes.
4: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: K5
13: News FM.

0: Ano ang dangtan sa pagpangyaguta sang duwa padang kagrian sakay nima? Mga abyan, sunda gininyo sa pagpamati. Ang matahong makasugpon sang ato drama sa kaginan. Ngayon gid makuhan sang pagtulunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan may katol-a. Ginsulat kag sa direksyon ni Lenelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya. Kagini ang inyong alagad EJ Leva. Bukal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may aras sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muter naman.
10: Ito. Ang imong sugar, pila na lang subong?
11: 52.5 ang imong kong laboratory.
10: Ang una, pila?
11: 35.5. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog
12: nyo. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman usik?
17: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, mustabo lang agabi pre.
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasi.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Number 1,
22: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
21: K5 News FM.
23: Number one,
21: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: El Castigador!
25: El Castigador!
24: Ang tinig ng bawat mamamayan.
25: El Castigador!
24: panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
0: El Castigador,
24: programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador,
0: El Castigador.
24: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod, mayong hapon na Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 12 katakaroon sa bulan naman sang Mayo sining tuig 2026, magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30, hantod lang kita alas 6 sining hapon. Madamog kita ng mga balita gabaga tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kagbalitang international. Live kita ng mabadian sa aton sing mapipilag ka mga radio station sa bilog naman ng probinsya sa Negros Occidental, sa sur nga bayan sa Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 103.5 Radio Mascovado Swell FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 ng estasyon nga may resibo. Base naman sa Kantar Media Survey and Nielsen Media Survey that K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number one radio station sa bilog nga syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Gilap na ako sa ako sing mahangkilan ng mga sparring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Rainbow the Master Pogi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loy-Loy 4, ang Butchog 8! Sa supervision naman ni Bossing Kenneth Uy. Well, kumusta? Salamat gid mga kaki-5. Nagpasalamat gid ko kay kaki-5 Elmer Ubaldo na nagbulos sa akon kahapon. Kay naglakat ko sa Mars. Nang libot ko, siling ko, malibot-libot ko na isa may planeta sang Mars. Well, of course, aton sing mga suki nga nag-graduar, siyempre, take ko ning opportunity nga magpasalamat, ka mag-congratulate sa mga ginikanan nga may mga kwana, may mga graduates na siya sila sining mga estudyante. So congratulations sa kay sa akon sining anak. Oh, sa akon sining eldest. Sa kay Rujan Palma nga nag-graduar kahapon sa John B. Lacson Colleges Foundation Incorporated. And of course sa tanang taga John B. Oh, kahapon sa may SMX, grabe berti ka gutok. And of course sa mga ginikanan nga nagkuana, nga nagpulaw bugtaw panglabas ang uniform sa mga kabataan. At least makasiling mga ginikanan, ahay, salamat, huwag na ko labhan ng mga uniform, huwag na sa magapangayo allowance, kay graduado na. Sa mga estudyante, nga manag-graduar pa lang, paninguha ka mo, at least isa inabig ka manami, nga balatsyagon bilang isa ka ginikanan, kung napatapos mong imusing nga bata, hali naman sa mga paghimudos. Grabe yung mga paghimudos, gaya ba? Mga kasakit kag kabudlayan sa mga ginikanan. So lainon ko na yung istorya mga K5 kami mga bisita ko ng mga, I don't know, galibog ang ulo ko mga K5. Ay, live kita ha sa aton singa 1.2 million followers nga Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag sa aton singa YouTube account at K5 News FM Bacolod, kag sa amon sining TikTok account at K5 News FM Bacolod man. And of course, galibog ulo ko kay nga aman, gindalaan ko din ni Jan-Jan kag ni Nining. I don't know, Biko Beauty Pageant. Kapamangkot ko, sing ko, ano, may pageant, amo ni Uras. May bisita ako magka K5. So, subong ko palang naibaluan. Tungod kay ginlantaw kung ila sining nga uniform. Taga Department of Health, Gali, City Health, Bacolod. Oh? And Biko, sing ko, taga kwani mga oy Kapitan Lady Glass Gonzales Palen, mayong hapon si Mukap, no, sa imugid nga paghatag sabat sa mga akon nga ingus-ingus nga gamay So without further ado, gusto ko lang ipakilala sa inyo mga aton sa candidate for Miss hindi a joke ha. Kidding aside mga kaki-5, we will be having our 9 years anniversary that would be on June 21st, 2026. Dire mismo sa first namon nga program, ang event namon is ang bloodletting activity. So in coordination with Barangay Takuling, the City Health Office, pipila ka mga units, especially ang STI, West Negros University, Bacolod City Police Office, Negros Occidental Provincial Police Office, Negros Island Region Regional Office. Sa mga kuya ko, kay Kuya Eugene Rebadomia, Colonel, ari na nga, munsing nga managkuhan, amunin ma-check sa inyo sining mga vital signs. Pero magkuton ko na sila kung pila anong ilang mga vital stats. Joke lang na, Doc, ah. Gakulbaan ko kay Doc, actually, mga kakipay, ipakita tana, no? Si Little Busing ko, si Busing Kenneth Uyo, nagalantaw, gid, no? Ari ka mga guwapa sa mga bisita ko, subong, oh. Huwag ka palong panago si Jan-Jan, no? Kitaon ka na Japon dyan, no? So, upod naton, subong. Actually, nangayo ko ni ngalan. Ika mo nalang guru, introduce ako, galingon nyo. Jan-Jan, may mo ko din tagaan names. No? Ang ginhatag mo sa akon, mga dos and don'ts man eh. Sige, but anyway, sila na lang pamangkuton ko. Diri kita mauna kay Sir. Sir, mayung hapon. Welcome sa K5 News FM.
1: Good afternoon, sir. Ako si John. Diri, sir.
0: Dira sa mic ko.
1: Okay. Good afternoon. Ako si John.
0: Ato ang aton sining kamera. So, pwede ka mo da, dalingid B. Check ko kung may audio da, dalingid da. Mga kaki 5, stand by na yan.

0: 산 기나 비고 엘 카시가돌 엘 카시가돌.
1: 티키 gamitan ko na lang dalang git kay gabalik gali ang sound. Oh, okay naman ang audio bati anyo man ko dok. Oh, okay bati ona. Sige bati on sige. Sige sir, ang imotor ko dito ipang kaki 5 Adrian, please ikaw di ani assist sa aton sige mga bisita. Na. Dire sila bati on sila di. Oh, sige. Okay. Ara na bati on. Gusto ta plasteron? Ano lang ipainayal ng tuguro imo doko? Oh, pili ada kung sa dinas sa. Oh, okay. Imo ya, sir. Okay na? Wala. I-dire basi sa piyak nga nab siya. Aran siya? Okay. Imo ya, ma'am, okay ka lang? Oh, sige, sige. Sige, sir. Saliwat, no? Welcome sa K5 News FM. Ano imong pangalan kag sa din ikaw nag affiliated sining hapon?
2: So may hapon sa nan. Ako si John Jaime sa Bohol City Health Office. Ako is isa ka medical technologist.
1: Wow. Medtech maka K5 ha. Kagwapo kay Sero, no? Hindi lang ko mangkot sa mga personal nga life mo sara, pero may miga ka na. Ay sorry. Sala galing pamangkot ko. Amal ko hindi ko mamangkot personal life. Si Rods bala per teknik dungol. Sige, in a way medtech, no? Pila ka na katuig nga nag practice mo sa profession?
2: Since 2023 pa ko.
1: So, 6 years. After mo graduate, nagsulod ka dyan City Health?
2: Hindi actually, sir. Bali, nag-working student ko before.
1: Wow.
2: And then, 2023 lang ko nakapasar sa boards.
1: Wow. Congratulations, sir. No? Salamat, gida. And of course, dito ta kay dito, kay Miso. Oh? Oh. Yan mo, ulihi ko ni si Doc ko. Oh. Sige. Ano gani mo pangalan, ma'am?
3: Hello, good afternoon. Ako si Janine Villanueva Jimena, isaman ka registered medical technologist.
1: Wow, mga medtech. Ini, so pila ka na ka years nga nagpractice man sa bilang medtech?
3: Ako sir, I was graduated way back 2013. So after sina.
1: Oh, kabata pa.
3: Gani, bata pa din sir.
1: Bata pa kay kami 2004. So, dira ka gid yan nagstay sa City Health for how many years?
3: No sir, nag-start lang ko da sa City Health 2022.
1: Okay, so mga 4 years ka na da. Wow. Sige. Next, si ang aton sing prinsisa subong hapon. Actually, kaka-intimidate ko sa mga doktor mo. No? Doc, maying hapon. Welcome sa K5 News FM. Buot kami di, Doc. Why kami di aga, ano? Sige. Ano gani mo, Doc, nga pangalan? Gidki, hambal niya sa akong Doc Yani lang. Oo.
4: Good afternoon everyone. So ang ngalan ko is Frances Diana Marie Fernandez, for short Doc Yani.
1: Yung Doc Yani. Kabuot kay Doc Yani, no? Doc, pila ka na katuig nga naging doctor?
4: Wala.
1: Oh, grabe ginaimanggot pag diyan, no?
4: Basta nang more than 3 years na.
1: Wow, kabata kasi ko kakita ko sa imo, kabata pa sa imo bilang isa ka doctor niya. So anong specialization? Sang, di ba may mga ara ng mga specifications ng doctors?
4: Yes. Ano yun? Ang specialty ko is pediatrics.
1: Ooh! Amuning pinakamahal ng mga doktor. Yung totoo, actually, basta mga pedya, kag amumaning mga doktor nga may mga love sa mga kabataan. Alangan man itong mga tigulang kay pedya, ganining ang ilang kuhan. So anyway, discuss na nato na. Anyway, mga kaki-five, ginakuan ko lang ni, ginahimu ko lang light ang conversation namon para maging komportable sila to discuss anong matabo sa June 21st, mga kaki-five, sa iya sang Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, and the K5 News FM Cagrayo Foundation Incorporated and KSS, and Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Sir, sino ma-discuss regarding anong mga kinanglanon naton, anong mga dapat ipreparar sa mga donors naton for our bloodletting activity?
2: So, need the danay before ta mag bloodletting, siyempre i-prepare ta aton nga venue, i-ano ta aton nga personnel nga may sila equipment for vital signs and ang necessary nga power source, extension cord, ang BHWs namon nga team nga ang ma take sang vital signs ang aton ng mga donors and then aside sa venue pagid iset apa i-prepare ta pa aton nga donors mismo dapat naka-prepare ni sila before sila mag-donate sir so
1: wow.
2: Need gini nila magtulog yung lawig mga minimum 6 to 8 hours
1: isa-isa hon ta sir no para maplastar ta kagi 5 idrian ang venue naton which is may hara kada nga no nung pictures ang gym naton ipakita tabla sa aton sa mga suki ng mga tagpalmati kung ano ka spacious kag well ventilated ang aton sing area para hindi sila nga magpalamalha sila to because kanami sa aton sing lugar no. So, sa aton si Kamasuki, that's why gani, this coming June 21st, ang ikasyam na nga tuig sa K5 News FM, first namun nga program is of course, balik kidyas tao. Ang dugo mo, mangin kasugpon nga kabuhi sang iban. So, that's why hindi kita magdinalok sa aton si nga dugo. May islan mo lang na, di ba? I-discuss ni karon ni Nanday Doc yani kung anong mga pros and cons, anong mga dos and don'ts naton when it comes sa preparations. Oh, of course, ang self nyo, i-prepara nyo. Arak kay Pepe Diray, pagkita tabi anay, ang ginaplastara, no? Kaya gusto ko makita nyo man, kay Dugudugay, i-tour ka mo to ni Ma'am Jade. Ara, amo ng venue naton. So, say mo sir, okay naman ang venue ta?
2: Okay, good sir. Okay, good siya.
1: Okay, gisya, no? Kaya may arang kita dako nga ceiling fan. So, i-plaster ta to karon para makita nyo actual. At least makita sa mga nagalantaw sa aton Facebook subong nga ikanami dito sa K5 News FM. Yeah? And, you know what? Ang ining mga palatuntunan para niya sa tao, hindi ni para samon. Galamiton na ni Sinay Dokyani and the team and ang K5 galamiton lang kami. So we are a blessing of instruments para sa mga utod naton ng mga pigado. Sige sir, go ahead. Anong aton dapat ipreparar?
2: So, amo to ang equipment and ang BHWs naton. Para sa aton naman nga donors, yes sir, ang ipreparahan ta is dapat nakasleep sila sa mga 6 to 8 hours.
1: Mm-hmm.
2: Ang last meal nila dapat mga around 6 a.m. to 7 a.m.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi sila mag kaon sa mga mantikaon nga foods. Ooh. Like sa mga fried foods,
1: mm-hmm.
2: mga baboy, baka.
1: Mm-hmm.
2: Dapat mas stick lang sila sir sa fruits and vegetables or pwede man laswa.
1: Mm-hmm.
2: Oo. And then dapat wala nakainom.
1: Mm-hmm.
2: Wala sila nagpanigarilyo.
1: Inom sang makahulubog ng ilim noon.
2: Ah, yes sir. Oh. Dapat wala gid alcohol intake. Ooh. 24 hours before mag-donate.
1: So bawal mag-inom, no? Kay hindi ka mo Japon kapasar kanugon sang kagtunyo pagpa-check nyo initial assessment pag-assess ang doktor o sa medtech o nurses naton, ma-disqualified ka. That would be hago or hassle naman sa mga prospect naton ng mga donors. Go ahead, sir.
2: Dayon, ano pa gid ang need to prepare nila?
1: Ang iban guro ipasugpon da lang to karon kanong mapinsaran pananakuan. Balikan ta kadugid guys sir. Doc, anong bang madugang naton when it comes sa mga preparation and then ano pang kabalo ka kamuniyang mas expert sini kami kuan ni wakal-wakal lang kami di no. Sige doc, any additional ano?
4: Sige, so naka-mention naman no nga ang sleep at least dapat 6 to 8 hours. And then ang dapat hindi mag-smoke or vape. Okay,
1: ooh.
4: At least 2 to 3 hours prior to blood donation. Mas namigitani kung pwede nga on the day of blood donation hindi mag-smoke or mag-vape.
1: So okay. Mga kaki-5 tandaan tani ha, mga e-cig ni, mga e-cigarettes na, vape bawal ha. Pareho lang na sang smoke nga sigarilyo gidyang ginagamit nyo nga kwan. So bawal ang tulog 6 to 8 hours, bawal ang pag-inom sa makahulubog ng ilim noon within 24 hours and bawal ang magsigarilyo. Ang sigarilyo 24 hours man?
4: 2 to 3 hours
1: lang. So ako yabi, hindi na kamo mag-smoke ah. Bawal ang smoke, bawal ang vape. Hindi na kamo. You know what? Ang kagalingon nyo man Japon ang ginabaldan nyo. So, ano pa gid, Doc?
4: Tapos, mas ano gid, kung mag-inom, dapat mainom gid sila tubig, at least, at prior gid sang blood donation. So dapat well hydrated gid kamo. That's why nga as much as possible nga require gid kami mas nami gid nga ang kaunon nga food is mga laswa, kaip at least fluid gid nang sabaw-sabaw gid siya. Or light meals such as tinapay or mga coffee or pwede man mga chocolate drinks, pwede man mga ano ba, Milo, pwede man na siya. 2 to 3 hours prior.
1: Ang coffee, let's say DTX coffee mix, pwede lang? Mga coffee?
4: Pwede lang na
1: pwede
4: siya.
1: Pwede lang siya. Mm-hmm. Okay, light man siya muna.
4: Oo.
1: Sige. Next, Doc?
4: Ano pa gid? Sleep na kami.
1: Okay, ara naman tulog na enough sleep for 6 to 8 hours. ID, ano ni? Be honest. Sige.
4: Prepare.
1: Dapat, may ari ko di iban, ho?
4: Dapat may ara. Madalagit sila sang ilang ID, field health ID, or government issued ID. Para at least ma-sure gid
1: ang identity.
4: Nga ang identity sang blood donor nga siya gid na ang donate sang dugo. So, amo na.
1: So, dala ka mo sing-sing valid IDs, driver's license, any valid IDs, no? Government IDs na at least, you know what, ang concern per maybe sang Red Cross kag sa mga medical professionals naton is the safety sa mga donors, no? Why kami nagakwad kay kung gusto lang mong dugo, mangmuno lang kami ito ka mang salud, di ba? So, ang amon for the safety sa mga donors naton, that's why nga mayara kita nga mga pagsulundan nga dapat naton sundon. So, especially Doc, pamangkot ko, kay may mga police kita. So, 6 to 8 hours, wala na naayo ko, no? Kami nag-chat sa akong, diyo si Kuya, Police Major Elmer Bonilla, ang tagpamuno sa traffic TEO, diyo, ang management office sa Bacolod City Police Office.
4: Okay. So, amo ni siya, nang for example, kung ang, di ba, kay Gaubra, kamo na overnight, no? Pero may mga times ba lang nga, ang usual nyo gid nga sleep is only 4 hours.
1: Mm-hmm.
4: Nga daw, adlaw-adlaw, amo na ang
1: na?
4: Naanad na ang lawas nyo nga 4 hours lang ang inyo nga tulog, 5 hours lang ang tulog. So, pwede na siya nga, pwede na sila ka-donate.
1: Ma-consider siya.
4: Ma-consider na namon. Basta, regular sleep hours na nila.
1: So, diri lang kung mastick yaw, be honest during screening. You know what, sa nagpagkwa dugo nga ginapamangkot ka mo, kay dira na impromptu or insigida nga gina-assess ka mo sa atong sa medical professional, hindi na para sa ila, para sa inyo. Constricto, mas nami gani, kaya at least may nag-care pa sila sa imo. Kay kung pagustuhan ka mo, di magkalalipong ka mo, masalabton pa namon, no? So, dapat sa mga naanad na, but anyway, sa screening nalang na dapat may baluan daw ka, no? So ano pagid ang mga madugang naton? Ang pag ano, may relax and stay calm, may mga inyo-onyo na niyang mga procedures, anong kwan naton?
2: Ay ano pagili sir, regarding sa weight requirement. So ang minimum namon nga pwede makuha is around mga 50 kilos na siya. So mga under 50 kilos di hindi lang dani mag-donate. Need lang nila guro mag ano magpa-bira-bira danay sa sangyup para so, maka 50 kilos and above sila. Oo.
1: So wala tanan natayo mo kay Doc. Hindi pwede ang sang. Pero tanan ginaalin ever since Doc mag may blood donation kamo, wala gina ginapakwa ang 50 kilos kilos below.
4: Oo, wala gid na siya.
1: Pero may arap yung mga magagmay nga healthy man siya ya.
4: Oh, pero te nang may ara ta cut off nga weight
1: kay
4: ang amount of blood bala. So dapat 50 kilos and above gin.
1: So kung minimum below 50 kilos half lang ila, no?
4: Hindi, usually ano nang 450 ml or 2 cups, so mga 200 400 ml na siya roughly. Ang ginakwa sa isa ka blood donor.
1: Wow.
4: So ang ano lang, just imagine 2 ka cups ang kape or 2 ka cups ang Coke, kung favorite niyo ang Coke, amo lang na siya ang ginakwa sa isa ka blood donor.
1: Kadutay lang gali, ano? So, kami mapalistaman kami, that's why hindi na kami magpulaw. Para at least, asa subong, hindi kami magpulaw. Pulaw hampang. Sigo, ano bagid mga, ma'am, ini additional
3: natin? In addition, sir, no, nang gusto ko lang i-remind gali sa Gabalak mag-donate, nga pwede gid sila kakaon. Since ang aton nga blood donation is 8 a.m. to 12 noon, half day lang gid na siya, 6 a.m., makakaon na dapat sila pamahaw. Ang muna ganit, mga light meals, mga tinapay, kape, basta hindi lang gid siya mantikaon. Kag hindi ka mo fasting please kay basi wala pa ka mo nakuha ang dugo malipungan na kamo so kinan na mi kinan an gidta at 6 am kay ti ano na siya 2 to 3 hours na siya antes nga madonar.
1: Sige ma'am, balikan, pwede pa ka mahulat, mabuhi lang ko na commercial for 5 minutes kaya lang kay para at least may paid commercial kami gili alas 4:55 kaya lang makahulat 5 minutes for additional at least tayo yon nakita dayon. Okay. Sige. Mga kaki-five, balik kami anay ha, kayo kapanukot na ako na technician, balik kami pagkatapos yung pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Lay de la Cruz, asa nga akon nga sugar? 375.
7: Saan naginom ka? TTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
5: ginom. TTX 500.
7: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
8: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy. Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis. Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi, ng mga patsis sa mga tonsils, nagapaos, the best gid good makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
7: Kung kay isa blood doc may hilanat ining upod kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo.
8: Bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
7: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
8: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imo nga prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka may TC, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabanglanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag MyTC. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag MyTC. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag MyTC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
5: TTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imong blood sugar test. Ilatong score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: aga. Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: TTX 500.
7: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
8: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, Kung barado ilong mo, din magwa, babay. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MITC.
7: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
8: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gituag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gin DTX 500, MITC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ng DTX 500 kag MITC, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
5: DTX 500!
10: Gina Kano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagoginapat
5: siya. DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: DTX 500! DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: Welcome back mga ka-K5 sa programang El Castigador. Today, may bisita kami kag gusto ko gid-anay nga i-cater ining importansya sa mga donors naton. Saliwat, balik sila ni Doc Yani, ang atong mga bisita sa Singapore. Sige, ka-K5 Adrian, go ahead. Ipa-play na to ng atong Singapore PowerPoint dira para at least sila ang mag-discuss regarding sa anong ka-importansya sa mga donors, ano ka importansya sang dugo, ano ka importansya nga magpreparar ang mag-donate nga makahibalo siya regarding sining mga helicoton. Ang ini nga programa dulong mas kalawan sa paborito sang tanan ng Mighty CD Alkaline Base Vitamin C DTX 500 Gaglinica D3 Bio. And of course, ang Bacolod City Health Office, Barangay Takuling sa pagpamuno ni Kapitan City Councilor Lady Glass Gonzales Palen, and of course si Sir John kag sila ni Doc Yan. Go ahead, ara na kag Kipay Adrian. Okay. Go. Medyo hindi lang guro i-kwan lang siya, i-stay for pila ka second. Sige, go pa. Amo na siya. Okay, go. Next. All right. Okay, I say next pa. Okay, go. All right. Sir.
2: Sige. So, ang importance sa mag-donate dugo is one bag lang na siya tuod. Pero, ang ini nga one bag ni siya, pwede ni siya ma-divide into units, into different units, depende sa ginakilanan sa unit. So, be a hero, gid. Donate blood kay you can save up to 3 lives. Ang ini da yon donation niya, hindi ni siya siling yung deposit. Kasi base misconception siya tungod kay dinatawag siya blood bank, pero wala ina dina store sa store gid lawig sa blood bank. Kay ang dugo ini is only good for mga around 1 month ni siya or 35 days. So hindi ni siya siling nga nag-donate ka sang sini the following year, ara pa nagyapon ng dugo, wala na siya. May expiry man na siya, ang aton dugo, may lifespan man ni siya. Like para sa aton, may arata lifespan, si dugo, living man na siya, may lifespan man na siya. So, amo na siya. So, ang... Okay. Next na. Okay. So ini may criteria kita kada mag-screen sa amon nga mga potential nga donors. So first and foremost, kung pwede sila maka-donate, dapat overall in good physical condition or physical health niya sila. For age naman niya, ang youngest naman nga donors nga pwede makuaan, provided mayar ini sila sang ginatawag nga parental consent or nakalisensya sa ilang parents or legal guardian. And then for mga ages 60 and 65 ya, dapat consistent ni sila nga mga donors, wala ni sila ka-lapse 1 year para kalabot sila hasta 65. For body weight naman ya, na mention ko man kagina, is ang minimum naman is 50 kilos. So ang mga naka 49 and below, pahuway lang danay, bira-bira lang danay kaon. Balik lang kung naka 50 kilos and above na sila. And then for BP naman ya, ang aton nga normal is dinabasihan is 120 over 80 milligram per mercury or mmHg na siya. And then for hemoglobin ya, kami na ya mga registered medical technologist or ginatawag niyo mga medtech ang ma-screen sina ya. Kami na bahala mag-check sa mga donors namon. Tapos sa mga babae, is a common misconception man na nga kung nagaregla, kung nagaregla abi, hindi sila ka-donate. Pwede na sila ka-donate basta wala sila din na dysmenorrhea and at the same time, pasar sila sa amon nga hemoglobin nga check or hemoglobin nga test.
1: Okay.
3: Okay. So, natapos na ta sa ano, pwede maka-donate. I-clarify ko lang ang age, no? So, ang age ta, ang youngest is 16 to 17 years old, basta may parental consent. And then, ang aton nga regular donors are 18 years old to 60 years old until 65 years old na siya. So, na-mention naman na a while ago ni Sir John. So, madiscuss naman ta about sa kung sino ang hindi pwede. Sa kung sino ang hindi pwede nga madonate, duwani siya ka-topic. May temporaryo kag may ara nagid nga lifetime nga hindi makadonate. So mauna ta sa temporary lang. So ang temporary meaning amo lang niya nga mga tinion or sa June 21 kun nabatyagan mo ni nga mga sakit, nga mga symptoms o kun may ari kani sa June 21 ka lang hindi pwede ka donate. Pero after 3 months pwede ka na ka donate. So amo ni siya ang mga temporary nga mga sakit nga iya organ himo nyo nga hindi pwede ka donate ha. Una-una, mga nursing moms, kung bag-o ka lang bata, kapadede ka pa be, actually, pagkatap sa nursing moms, pwede ka na makadonate liwat kung 6 months after mo na nga nagpadede ka. So, hindi mo pag-i-force stop nga magpadede para lang makadonate ka, ha? Una-una, taman dyan po ng ang healthy wellness ng atin ng mga babies. Kaya ang donation yung makahulat lang na. And then next, syempre, kung galain pamatsyag mo sa 21, sa June 21, kung galain pamatsyag mo like may feverish ka, slightly fever, gaubo, gasipon, gahilanat, may mga allergy, gakatulang tutunlan, hindi na siya pwede.
1: Na-discuss mo kina ma'am ang nagapadidi ng mga ginikanan. Sir. How about ang mga nagabusong, bawal gin?
3: Ang mga busong, bawal na sila.
1: From early stage ng pagbusong?
3: Yes, hasta nga makabata sila.
1: Go ahead.
3: Na. So,
1: dire na sa gahilanat.
3: Yes, so kung gahilanat ka, bedin gabatsyag kapag sakit sang ulo, tungod kay sakit tungod kay sa kainiton o kung makabatsyag ka bisakit sang tiyan. So hindi ka kung gusto mo mag-donate nga gabatsyag ka na sa June 21, hindi ka na lang maglakat sa gym. Kaya hindi ka na naman pagpasugtan.
1: Correct.
3: Kaya ang ginapangita, tanga donor is healthy.
1: Yes.
3: Okay, so pwede ka na i-donate sa sunod naman. Next naman is, muna to gani, hindi to pwede ka-donate kung nakainom ta alcoholic beverages. So, kung manginom ka, kung gusto mo yung mag-donate sa 21, sa 20, pala hindi ka na yung mag-inom. Paiway, anay. Okay? Ano na lang DTX na nang anay inyo nga inom?
1: Yes,
3: pwede,
1: DTX good. Coffee mix na lang.
3: Yes, correct. And then next.
1: Very good. Nakasagad kay ma'am, no? Sagad, no? Very good.
3: Sir.
1: Dumakulbaan na nga, kundi nga upo daw.
3: And then, ang naka-receive, ano no, opera.
1: Oh.
3: So, hindi mo na sila pwede do mga 1 year na kung
1: minor
3: operation.
1: Major
3: operation.
1: Sa
3: minor naman niya, depende, paryosang unto na may ara na sila restrictions like mga 1 month lang, basta naka-antibiotic nan.
1: Okay.
3: Okay. And then, syempre, hindi mo pwedeng ka-donate kung ikaw mismo ang gin salinan sa dugo. Paiway, anay.
1: Okay.
3: And then next pagid ang hindi pwede kung nagpatato ka kag nagpabuho sa imong lawas.
1: Gusto ko niya, no? Nanamian.
3: Ang nag-ano, ang nag-body piercing, ear piercing ang ginanamin ko.
1: The way kung expect mag- yes, ang term
3: ear piercing. Piercing.
1: Buho niya mo.
3: So ang mga nagpatato kag ang nagpa ear piercing nga within 1 year, example B, nagpatato ka mo ako nagpa ear piercing sing June 21, 2025.
1: Bawal.
3: So bawal pa ka muna ha ka doon.
1: Kung June 2025 sa pwede na.
3: Na pwede na, oh. Na. Sa 21 pwede na ginaya. Mm-hmm. Kaya at least 1 year na siya nga deferral, sir. Hindi ka na pwede.
1: Uh-huh.
3: And then, ang tato, pagid ha, sa kilay. Nagpa-microblading ka na, ma'am, hindi ka pwede, anay. Yes, kay tattoo mo na siya, tusok-tusok mo na di here. Okay, so hindi man siya pwede,
1: damo,
3: ha?
1: Mga babae, damo, mga, kwano, mga hindi pwede, no?
3: Yes, damo, good. Kung damo ang pwede, mas damo ang hindi pwede. Kay safety, sang blood ang aton nga ginalaga, sir.
1: Correct.
3: And then, next is, amo na to, ang dental extractions na discuss ko naman, vaccination. Sa vaccination ta. Kung nagpa-anti-rabies ka,
1: okay,
3: with tetanus toxoid nga gin skin test sa City Health,
1: uh-oh,
3: sa sulod sang isa ka, sa sulod sang pila na ka, ano, tatlo na, no?
1: Do apat na kasasyon, bla mo?
3: Do 4 doses, hindi ka man pwede ka-donate.
1: Ilang ka months na?
3: 1 year.
1: Uy, Sir Aljan, kinakagtan sa kuring niya ko, no? Nagkagtos sa City Health, nagligad. Nagpatugong, pa-inject sa sang first pa lang kaya, do tetanus kag anti-rabies. So, mabalik pa siya. So, bawal.
3: Basta naka, yes, one bawal year. Na for 1 year, tapusong tagin, anay ha? 1 year prior sang last dose, hindi sang first dose. Last dose sang bakuna.
1: Sige.
3: Okay? And then, pero pwede tayo ka-donate kung mga flu vaccine lang, pneumovaccine.
1: Pila sa flu vaccine, pila ka years, pila ka months?
3: Anytime, sir, pwede ka ka-donate. Basta wala lang simptomas. Hindi
1: I
3: ka
1: think
3: di
1: rata ma-focus. Kaya may mga misconception na da. Kaya dito all the while, nga after na may mga vaccine, bawal. Susubong, naibaluan nila nga pwede gali.
3: Yes. Flu vaccine, pneumovaccine, COVID vaccine, ha? Pwede na sila. Wala naman ta. Ang ano lang, sir, is anti-rabies with tetanus toxoid. Ngagin, skin test sila sa City Health o kung sa DN man. And then, travel. May restrictions man kami da. Sa example, ba sa Africa, kung OFW ka land-based sa Africa.
1: Ah, okay.
3: Since ang Africa, sir, prone na sa mga HIV, mga kung ano pa lang ang sakit.
1: May hantavirus
3: yes,
1: ng mga dansubong.
3: Yes, wala na namun, anay, ginapasugtan mag-donate. So, at least,
1: so, as long as may mga travel abroad sila nga nagpuli, di, amun ni 6 months.
3: Oo. Okay. Pero sa mga siman, taya, nga wala man yung panaugid sa duta, bala sa ilang mga country
1: sila man yung pang-inject? Oh, so, sorry.
3: Pwede gina sila, sir, as long as healthy sila.
1: Oo.
3: Next. Okay, na to sa temporary, ha? Sige, right. Ma-next ta sa lifetime, permanent naman na ginatawag. So, amuni ang mga tao nga hindi naging pwede ka-donate. So, kung amu ka muni, hindi ka muni magpalapit sa June 21. Okay, una-una kung confirm ka nga may hepatitis ka na. HIV, syphilis, or STD, sexual transmitted disease, hepatitis C na. Amuna ang mga sakit nga, thank you and goodbye. Hindi ka naging pwede
1: so,
3: yung lifetime.
1: So, muna gilig ka ginbutang tagid nga dapat be honest ka mo.
3: Yes, amuna, sir.
1: Okay, imbis nga nakabulig ka, nakahalit ka pa ya.
3: Correct, amuna na, sir. And then, ang mga drug addicts. No? Nang, sige, ano lang ka mo da iya pa, why? Hindi man ka mo pwede ka donate. Ang may mga cancer, of course. Ang may mga problema sa korason. I-discuss ko rin ng doktora kung ano nga mga medications ang hindi pwede na mag-donate.
1: Uy, okay. May mga maintenance ka.
3: Yes, may mga i-discuss yung doktora, sir. And then, syempre, ang may mga problema sa baga, mga actually, ang may TB, smoke, doc, di ba lang pwede ka donate? Ang main mga, ang na-TB before, pwede na siya ka-donate basta natapos na ang iyang mga medications for 2 years.
1: 2 years. Na. 2 years na siya nga healthy.
4: So, bali, ang sa TB patients, di ba, ang treatment na is 6 months.
1: Okay.
4: So, mag-end na sang 6 months, maisip ta 2 years from the time nga nag-end ang ilang medications.
1: Oo.
4: And then dapat may ara kita duwa ka sputum examination nga okay. Negative. So ooh. Pwede na sila dayon ka donate. So amo na siya ang sa 40B patients nga kaagit treat gid.
1: Oh.
4: Okay. And then ang pinaka last is psychiatric disorders. Ang mga ooh, ano. Mga, ang mga gasipa-sipa lata.
1: Oh, akong isa bala gasipa-sipa na ko lata.
4: Ay, ala sir. Di, lapit na lang.
1: Lapit na lang gid ko.
4: Okay, sige. So amo na siya ang aton nga mga temporaryo kag permanente nga hindi pwede anay ka-donate sa June 21.
1: Gusto ko lang i-clarify mga kakifay mga bal ni Doc Yani ha. For those nga may mga TB kamo, dapat may two sputums nga negative. Nga negative. Last nga negative sa ikaduwa, that's the time mag-isip na 2 years.
4: From the end, from maisip kita 2 years from the end of treatment.
1: Okay.
4: Kaya diba, anom ka bulan aton inom sang bulong. Uh-huh. For example, be January nag-start, diba? June. January, February, March, April, May, June kita okay. Nag-end.
1: Uh-huh.
4: So maisip ta 2 years from June. Okay, kay during
1: the symptoms nga
4: kay during the 6 month treatment period in between da may ara ta na sputum examination.
1: Ah, okay, within katat- sulod na gali.
4: Oo.
1: I thought yung tapos na, ang treatment dira pa na mag
4: sputum. Okay. Kay ka 3 times
1: thank
4: na
1: you.
4: Mag ano mag pass sputum examination. Uh-oh. So dapat sa tatlo dira
1: negative.
4: May ara ta duwa ka negative.
1: Oh, that's nice. Laingid akong na doktor ang nag-discuss, no? My goodness, oo. Next, ano pa da? Okay, era na. Before, na-discuss na naman na. Okay naman na siya, no? Eh, ini na lang kung may mga additional na lang kamo.
4: Okay, Doc? Ang...

0: nurse nga hypertensive nga or not hypertensive kay ang ari nga bulong ginagamit man hindi siya for other man nga mga like mga thyroid problems such as ang mga bulong nga end with OLOL or OLOL. Example is mga metoprolol, propanolol, nan. So ang mga donors nga gainom sang amon nga bulong as much as possible wala ni sila namon ginaalaw nga mag-donate dugo. For diabetic patients naman, as much as possible dapat nang controlled ang ilang blood sugar and wala sila, hindi sila on insulin. Okay, so okay lang na kung gainom sila metformin, sitagliptin, ano pa gid na, mga gliclazide, okay lang na siya nga kung amo na ang mga medications, pero kung insulin, hindi lang, wala na namon ginaalaw nga mag-donate.
1: Wow. Very kanami bago lang ko kabati sini nga mga amo ni nga kay usually about na to kagina mga initial lang to ni baluan naton, so may mga medications pa kamo especially mga maintenance naton, so nabatian nyo na sulito na muna kay kwao na muna doka kay gusto namon ibulit i-post gina namon no mangayo kami na sa inyo copy para at least ma inform ba aton sing mga gusto nga magdonar. So diri kita for the last part guro sa aton kwan kay medyo daw lawig-lawig na kita. Anong himuon pagkatapos sang dokalain sang pamangkot ko no? Tsaktuman. Anong himuon sang pagkatapos na sang donar sang dugo?
0: Okay. So as much as pa, diba for mga especially for first time donors, ako kung ako ang physician kag ginatudlo ko man sa mga upod ko nga mga medical officers, even sa mga med techs, nurses, BHWs, midwives, i-advise nyo gid ang mga blood donors after blood donation, hindi gid anay magbangon. Okay? So, ang ubrahon is dapat mahigda lang gid 10 to 15 minutes or 5 to 10 minutes be mahigda sila anay. And if ever, kung wala galingin ang ulo, pwede na sila kapungko for 5 to 10 minutes. Kung wala sila, kung wala naman galingin ulo, pwede na sila katindog and then ma snacks lang anay. Tapos during snacks, wala na gyapon ginapabayan ang mga blood donors, ang mga BHWs nga ga-offer sang snacks or ang mga staff ginabantayan na gyapon ang mga blood donors kay sometimes sa amo na nga area, sa snack area, sometimes dira pa na sila ga lipong.
1: Oh, it happens okay. For so many times na sa amon. Kay siyempre, very consistent kami sa bloodletting activity. Okay sa pagbangon, nagbangon, okay na, pulupamahaw, gulpiada lang nagkalapugday.
0: Yes, oo.
1: So ano dapat himo na, Dok, so, magkalapugday sila?
0: Dapat ubahon, hindi magsalasala, no. Relax lang gid. I-assist lang ang patient. Kwa folding bed, so dapat may aragid kita extra ng folding bed. Oh. Tapos make sure nga well ventilated ang area, hindi ka mo magtumpok sa patient. Okay? Ipahigda siya sa bed or if wala folding bed, pwede lang sa salog. Tapos itungtong lang ang tiil, ipasaka ang tiil. Pwede ka mo ka-use ang pulungkuan. And then, para at least ma-circulate lang ang blood going sa iyang brain, amuna siya. Tapos, from time to time, i-monitor gid ang blood pressure, ang pulse rate. And then, amuna, nang kung may dala kamuda ang mga essential oils, pwede man na kamuka use. Pero hindi ilang anay magpakaon sa patient.
1: Amuna, okay? Gusto ko pamangkot si Mudok about sa mga chocolate ni. Kay usually dumayara mga candy nga ginapakaon nga mga matamis ano
0: okay
1: na
0: lang
1: ano
0: yung candy pero not necessarily nga pagkaon gid while hindi nami
1: candy nga tulutamis okay na siya okay
0: so amo lang na and then okay ang pinaka common pagid nga ginareklamo sa mga blood donors after blood donation is ang site nga gaitom diba sa aton we call it diba lagob.
1: Lagob,
0: so normal lang na siya, okay? Ang lagob normal lang na siya. It's because kay gintuslok 'di ba ang ugat naton? So ang ugat may buho. Of course, ang dugo naton gaagi 'di ba siya gaagi na siya sa ugat. So of course gagwa na siya. Ang aton nga blood may ara na siya iron. So kung magwa na siya sa dugo, amo na siya sa skin, amo na siya nga ga-turn na siya into maamatamat na siya itom. Tapos, di ba, ang color, ang ano na is sometimes ma-green.

0: siya anay or ma-yellow, ma-green, tapos ma-itom. Normal lang na siya. So, ang ubrahon naton is i-cold compress lang na siya. Okay? And then, madula lang man na siya eventually after mga 5 to 7 days.
1: Ang doc, ang positioning kay lately, ang hambas ang nurse sa amon, especially sa may mga buho, di ba? Hindi lang ipagkuloon ko, no? Kaya parang hindi ko no, i-check to na, doc, i-stay lang, i-straight lang kamot nila, i-press.
0: I-press lang, tadlungon lang ang kamot, i-press lang ang post-injection nga site, and then i-elevate.
1: Elevate siya.
0: Para mag-stop ang bleeding.
1: For how many, after nga mag-stop
0: after
1: na ganyan
0: blood
1: bleeding.
0: Donation. After and then, ang pinaka-important, especially sa mga gaubra, mga hard work, gitbala mga construction workers, or mga athletes, tricycle drivers, ang mga ano pagid, mga bikers, ang mga donors nga ga-gym, after blood donation, hindi lang taanay mag engage sa mga strenuous activities such as muna kung ga-gym ta, ga-hakwat ta weights, kung mag-biking, long drive
1: within
0: nga 24 biking,
1: hours within after 24 the, you know, hours. Very good, very good. So dapat yan may K5 ba? Sige. Anyway, madamo pa kami tani i-discuss today pero limited na aton singa time, madamo man ng mga balita kami karon nga igatakol. But for the last part na lang, sir, ini additional na lang then last message naton, greetings sa imo sini nga mga fans subong na madamo nagapamati si mo. Go ahead, Sir John.
2: So ano, amo to, avoid ta lang amo na. Avoid ta lang overall ano, sir. Mag-engage sa mga strenuous nga activities, kag-focus na lang tada na sa pahuway para ka balik ta makaayot and then hopefully through sa makadonate especially sa mga new donors or sa mga regular donors naton maging repeat and regular donors pagid sila so sa next nga pagdating maganahan sila nga mag-donate liwat.
1: Sige. Ma'am.
3: Sige, so una sa lahat nong nang gapasalamat gid kami sa K5 through sa ato nga Barangay Takuling nga gintagaan kami chance nga mag-talk about our upcoming mobile blood donation on June 21. So kita na kita sa June 21 sa gym sang K5. Nakanami sito sang gym nila so gamiton ta na sa 21 and then i-mind ta lang to ang ginpanghambal na mun subong. Kay kung patihon ta to, for sure, win ta di tanan. Wala. Ang makuha sang dugo, kag ang ma-receive kag mahatag sang dugo, wala na di sang, I mean, wala may matabo. Win ta dan, win situation ta tanan. No? Wow. So, kabay pang magkita na ikita sa June 21, kag kikadamo sang kakinanan sang dugo, especially sa cancer patients, sa dialysis, sa manug-opera, maoperahan, kag sa gabulusong. So, kinanlan, tala sila buligan, kay ang dugo sa tao, ang dugo, dugo man sang tao ang makabulig.
1: Wow. Thank you.
3: Thank you.
1: Doc?
0: Okay, so ang blood donation, 'di ba? As much ang ginaano naton is blood is saving life. So dapat mahatag ta blood to save a life. And then ang dugo it's a donation. Donating blood is donation. We should not expect anything in return, no? Hindi ni siya blood deposit. Okay? So it doesn't mean nga kung nag-donate ta sang dugo after pila ka years, after pila ka months, ara pa ang gin-donate naton nga dugo. So that's why nga daw ga rolling-rolling ni siya bala ang gakatabo sa blood. So rolling-rolling siya kung may ga-donate dugo, may ara ta nga makwa. Kung wala may ga-donate, gakaubusan, gakaminas ang aton nga stock sa blood center. So as much as possible nami gitani nga every time nga may blood donation, every 3 months may ma-donate gid sang blood.
1: Thank you so much, Gid, no, Doc Yani, and of course, ato sing mga medtech. Salamat, Gid, taga Bacolod City Health Office, Barangay Takuling, Kapitan Lady Glass Gonzalez Palen, Sir John, thank you so much, no. Dasona, mabalik naman ka mo, kay hindi Gid mapusa, mga ka-K5, ang mga information na gusto natin ipalabot sa inyo. You know what? Sometimes, sa mga information na ginahaboy na mundi, dira ka mo makatuon. Kay bisan ako nag-learn ko. Namudamo ko subong natunan, namudamo ko gusto ipamangkot pero tilimitado kita sa oras. Kay may isa ko tanang ipamangkot na ginsugo ko ni Colonel Leo Estopa sa Negros Island Region, si Police Lieutenant Colonel Leo Estopa, pero pamangkot ko lang ni karon later on na kuya. No? sa kay sa aton singa mga medical professionals. Once again, no, salamat gid sa inyo. Thank you for coming and bululigay kita sa aton singa bloodletting activity that would be on June 21st, 2026. Mabuhay ko na commercial pagbalik ko. Tutukan tayo mga balitang lokal, especially ining isa ka pulis nga napatay sa drug by bust operation dito mismo sa may Banwa sa Lakasiliana, mga kakifay. Plus, ining iloy sang suspect, ginbuno niya pa ang deputy chief sang Lakasiliana. Sa pagbalik sa programang El Castigador, pagkatapos yung pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.
5: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagats, mga butika. DTX, Coffee Mix.
8: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
6: DTX, Coffee Mix. Mabagats, mga butika. DTX, Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
6: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C, mababaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang na panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
14: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
15: Ako isa man nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsita ko nga nagmubong ako na cholesterol level.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Moderna Max, Max Effect.
17: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
18: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
19: Makakal sa malapit na butika.
13: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics.
20: Preton Yote, musta ang bulang kape, pre?
21: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
22: Performance mo bala? Maluya na?
19: Mang Extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagbabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
21: Di pre, mustabo lang agabi pre.
22: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si misis eh.
19: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasin.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo tibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
27: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
3: 66th Palarong Pambansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant. Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
6: Number 1.5 K5 News.
7: Goksang ginapi. Welcome back mga ka-K5 sa programang El Castigador. Pasensya gid ha. Medyo nami being diskusyon naton upod sa mga medical professionals naton. Kailangan gid mga doctor, nurses, medtech ang magahambal sa mikropono kay sila yung naka-itindi sa sina nga field. You know what? Ang aton sing blood letting activity hindi lang niya tungod para sa amon, para na sa inyo. Hey, kadamo-damo everyday, ha? Nagapinangayo di bulig sa K5, nagapinangayo sang dugo, di kung isa ang barangay kakaubusan man, ti ang K5 kakaubusan man, kay ti dutay ang nagadunar sang dugo. So kung tanan kita, damo, kay magbululigay kita, mas mahapos para sa mga utod naton nga wala nagidya sang ikasangkol lang nga magbakal pa sang dugo. So this is a collaboration effort sang Barangay Takuling upod sa kay City Councilor and ABC President Barangay Kapitan Lady Glass Gonzales Palen. And of course, ang Bacol City Health Office and ang K5 News FM, Rayo Foundation, kag KSS. And of course, upod ba nato ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Check tabi ang balita kay K5 Red Salgado. May isa ka bypass operation nagluntad dito sa may banwa sa La Castellana. Masubo nga palad ba kay K5 may napatay man nga tropa. Just like what happened man diri sa may Barangay Alihis, Bacolod City sa itong talikdan ng mga binulan. This time check ta ang pipilag ka mga update sa sining kaso dito mismo sa may siyudad sa La Castellana. Upo dato si K5 Red Salgado.
8: K5 News FM.
7: Kaki Fabred, ibalita mo!
8: Yes, Kefe Brons, may hapon sa ato sila mga tagpalamating sa programa nga El Castigador, yung padulungan na ito ni crime scene nga nagluntad na ako sa niti may ara, nila sa gastabi ni Tirek sa taga-bidra ngayon pasyado last year, may kusinin kinamatay inini Police Master Sergeant Debbie Karampatan, na Kefe Brons. So, diri, maging padala kito na lang picture, agad makita.
7: Ari, video ang ginaplay na ito, Kefe Brons, ining balay, may motors tubangan. Tapos typical gidyang nga balay sa uma kay Kefebre damo ni.
8: Yes, amo ginagapuloy ani kay Kefebre. Actually, dira kita nagagi sa may crossing Magalayon napakadto dito sa may sitio Talaptap, barangay Talaptap ijo malayo-layo sa kanugo.
7: Ano kalayo ni kon halin tabi sa may main highway sang La Castellana?
8: Buwan dito kito yung mag-agi, actually lang puwas na una taginan di Andra sa may crossing Magalayon ngayon. Kinabalumanta, yun siguro kaya Kefebrons, mga masobrang yun siguro mga 10 kilometros.
7: Uy, kalayo.
8: Ang ating sinig-estimate, Kefebrons. Kasi medyo malayo ang ating sinig-inang diyan. Sa piyak naman itong abahin, lapos ko ng pace sa may ato ba lang isa kamulutuan na ipatagayun na natin sa gift-giving bala ni Bossing Duk Ramilo. Ato nagkalabiktima sa Bagyong Pino. Dira sa La Castellana proper, Kefebrons.
7: Uy.
8: Sa bulutuan. Estimate pa natin, araban sa Masopra, 5 kilometros sa Kefebrons. Ang lugar nila, kamalabutan sa may barangay Talaptap. Hindi siya ka barangay, makasiling kita may kabudlayan. Ito signal sa globe ng smart, why kita may nakakuha dito nga signal. Umagid na Kefebrons. Ang palakabuyan sa mga tao dito, tinitsanggit-tsanggi, tapos may araban sa...
7: Kampo kalabanan ng kwanda mo. Kampo kalabanan da ang ginapangabuyan nila kay Kefebred?
8: Kampo gid. Amo gid sining ang ila sina nga pala kabuyan dira kay Kefebred. Ti kagabi, actually magipatagayon nga drug by bus operation ang aton sining La Castellana PNP sa magpanguna ni Police Major Romulo Hitelargo. So ini kay Kefebred ang aton sining mga operatiba dira sa La Castellana nagpadulong dito sa may barangay Talatapan.
7: Talaptap, barangay Talaptap.
8: Talaptap, yes. Oh. Barangay Talaptap, Kefebrons. Anong ka mga operatiba, kaupo dira si Police Captain Jose Michael Munez nagpadulong dito sa may barangay Talaptap, Kefebrons. Sa picture dira, drawing nato, nagod makita sa katon, sinigay magplastar, ining masiling natin, daw floor bala, floor area, o floor map, sa balay. Tatlo na siya ka squares Kefebrons. Ang una dira is ang sala.
7: Ang sala muni ang may pulo birha-birha. May mga papag. Okay?
8: Yes, correct. Kung ikaw dira magatubang sila sinigapuloyan, ang una dira ka makita mo ang pertahan sa ila sining pupuloyan diretso na sa ila sining sala.
7: Okay?
8: And then hindi ko man sa kanakuhan nga balay kung mag-estimate kita siguro doara lang guro sa mga 30 to 40 square meters kaya Kefebrons sa floor area sa ila sinig balay gabay lang yun kung magsulod ka nila makita mo kita ng pertahan din sana sa ila sinig puloyan and then kung magdiretso ka naman giragid why na ganit pertahan diretso ka na sa ila sinig kusina. Pero kung magpawala ka, drasunod sa may sala ka nagatindog, amo naman na ang ila sining kwarto or bedroom. Siguro tindra katulog. Si nanay, Delia, tindra ba nagatulog? Ining subject sa...
7: Pilas la kabilog, star sa balay ka, Kefebred?
8: Sa impormasyon nga nakuha natin, kumpirmado sa kapulisan, kasi sa mga kaingot ni Kefebred, duha lagi sila ni nanay Delia ang nagapuli. Gra, sa ila sining puloyan. Kagati may mga utod mo sila sa impormasyon na nakuha ba natin, anong hindi ka mag-utod? Ining si Edward, ang lima nito sa una ni nga amay, and then sa, ang ikaanong naman niya, kaya tinagpamanan ni Liwat si Red Galea, amuning ila sininga utod nga isa kay Kefebrons. So balido, anong hindi sila? Pero galing kiti, may kalibin partner, ining si Edward, o galing kiti, why naman nagapuli, dira, sa piyak naman ng lugar. So duwalag din sila ya, ang nag-a-star dira sa may barangay Talaptap, Kefebrons nila, siniga Puloyan. Ang natabu sini Kefebrons, kung sa aton nila nga floor map or floor area, may floor map dira ginapakita naton, may duwa kita ka-circle dira sa mangan sang sala.
7: Kaya Kefebrons, i-focus to be sa may sala area na yun, no? Aring ginabalita ni Kefebrons. Go ahead, Kefebrons.
8: So, United Nations, ang pagplastar sini sa pulis naton by two ni, kag duha-duha. Duha ka mga tropa nagabantay dira sa main entrance and then duha naman dira ka tropa dira sa main table malapit sa ila sinig kwandra ng dapog and then sa likod pag dira dira sa ginalamhan ni Lucky Kim Rods may duha man dira ka tropa walang pamangkot na to di wala na kaposisyon hiling si Police Major Abdevi Karampatana.
7: No, kwan ng Police Master Sergeant, no, Karampatana.
8: Police Master Sergeant Karampatana, Kitim Rods. So, dirisa Kitim Rods, dirisa nag-kwan sa may likod, dira sa may kitchen, and then ang pusher buyer, dira sa may table, dapit. Dira Kitim Rods, malapit, dira ang ex, amuna siya nga, itong sinigang subject, amuna si Edward Akupan. And then, sa likod nila, sa kilid, talagampi nila.
7: Kaki Feb Adrian, ang ginapakita, dalangit Kaki Feb Red, why kasunod si Kaki Feb Adrian? Kaki Feb Adrian, ang ginadiscuss ni Kaki Feb Red, iniblang gindrawing niya ang sketch, na muna ipakita, kaki pangabudla yan, sang police ni actually yung naghakuan mo, nagplastar. Sige. Kaki Feb Red, nakita na itong dirisubong, tatlo ka ano ni ka square square ining kitchen sala kag ang kwarto ko ng room ining ano ning isahong sa right nga may X amo ning subject
8: right, oh subject amo na siya si Edward Akupan
7: ang zero ang circle amo ning poster buyer naton nga amo ni si yes, Police Master Sergeant Karampatana Karampatana
8: yes. Yes, I think pusher ba, yun lang ginagkita ng Rods.
7: Okay, sorry, then, sige.
8: Wala ko siya malabel, ang malapit nila na circle, malapit sa table, amuna siya kakita ng Rods, si Police Captain Jose Michael Bonies.
7: Ooh.
8: And then, may nakita ka na sa kitchen, duwa ka circle kakita ng Rods.
7: Okay.
8: Dira ka nakalipod. Ang una, dira ka circle, dira sa may tuo ko magsugot kita sa tuo, din sa wala.
7: Uh-huh.
8: Ang right nga circle, Kevin Rods, amo naman na siya, si Police Master Sergeant, Devi Karampatana.
7: Ah, okay. Ang upod yung isa, may tropa man. Kag dito sa may sala, may duwa man tuong naka-standby sa likod sa sala. Ang sa table ni we're in din nagadiskusyon ka nagatransaksyon ang poster buyer kang subject plus nagastandby man to si police captain Munyes ang deputy chief sang La Castellana while on the other hand ining si Police Master Sergeant Karampatana is the lookout man dis piako sa may lapit sa may kitchen ayon paano yes, naglabot sa punto nga nabunan siya natabo ka kay Fevred.
8: Well, ang natabo si Ricky Cameron sa sandig ba siya ng investigasyon sa katon siniga Lakas Kriyana PNP sa Voluntary Police Major VP Langbo Ricky Cameron sa nagdeklara na ining poster buyer nga drug by bust. Ricky Cameron sa una nga nakasunod diri sa kitchen amu iya si Police Master Sergeant Devi Karampatana. Ang purpose ni Kim Rods siya para pungan kag para madakop ini Kim Rods ini si Edward Akupan nga subject. Kasi dito Kim Rods natabo ini nga pinugusanay na. Kumbaga pa doon nagpukutanay ni Kim Rods dito hindi kanya magkuhan, hindi kanya maguntat magpadakop iya ni si Edward.
7: So meaning, ining subject kay Fevred pagka deklarar sa puso buyer nga this is a bypass operation, nag-exit sa diyon, nagsulod sa kitchen gali.
8: Yes.
7: Ay.
8: Kung ang road sa guro, may ara na siyang signal-signal. Una nga nakasulot sa kitchen, si Karampatana.
7: Okay.
8: Yung sumunod ba yun, kay, ang talo si Kevrod siya, tinakpon mo. Kung ang nga makasulot si Edward sa ila, siling nga kusina. Kung galing kati, kwan grabe man ang persa, sini ni kwan, ni Edward, kagkabisado yung ila, siling nga kwan ni kusina. Kevrod sa dito, nakakuha ini isang patalom.
7: Uy.
8: Ang did ko.
7: Ano oras gani ka kay Fevred ni? Ano oras gani ni?
8: Estimated kay Fevred. So dira na siguro sa mga alas 11 na sa gabi.
7: Ah, so meaning dulom-dulom ng lugar.
8: Lulong na, yes.
7: Uy. That's why nga way man makita sa tropa. Guro nga may kutsilyo naglining si subject.
8: Yes, amo man na gani kay Fevred. Si kagutarawa na ito dito. Doon wala man itong gani. Kaya usually ginagamit nila. No solar light lang lang makita natin sa online shopping kay Fevred.
7: Ting solar light siya mag alas 11, alas 12. Sige, piraw-piraw na lang kay Fevred.
8: ati ang mga gigibron sa natin sa mga observasyon man. So dito, sa wala gid actually uyat lang kamot ano kag uyat kamot apunggan amo ni gihibo ni karapatana wala gid din siya kag kay Rods mag expect ta nga makapanita kabisado din actually sa kusina kay Rods kun na obserbahan nato ng ila sa niya kusina ito ang pista may sa may bulutangan sa ila sa niya baso may nakita katakot silyo dili ang pista wala naman sa birabirami kutsilyo mga nakatago grabe sa may dapog may spanding may kutsilyo man. So, kabisado nila nga kada corner sa kila sa balay posible ay nakatago nga patalom.
7: Ati, oy, normal niya kay Vebred sa may bukid. Kaya bisan ako sunguna, balan ko din ng kutsilyo na butang. Ang bisan tinidor da, na butang, kati hinga niba niya mo. Basi masulod ko piyata ko, at least may butungon ka.
8: So, ako na kay Vebred sa dito, walang itmaglaob si Police Master Sergeant Karapatana, ganito kay Vebred sa nakakuha sa pataloma. Ang lahing pa sila kay Manting Sulong sa mabasong ang nakuha natin, wala pa may baluan tungod sa Pukutanay kay Bronze. Malawig na Pukutanay, wala pa may baluan ni Police Master Sergeant Karapatana na may buno na sa galing sa iya sinigalawa sa kay Bronze. Kaya sa inisyal ng mabasong ang nakuha natin, may buno sa dughan, may ara sa tiyan, kag may ara man sa iya sinigal mga butkon, kiti tungod din sa pag-agaw sa patalong kay Bronze. So dito, sa nagpukutanay na, ining mga kaupdanan niyang operatiba man sa lakas nila ng PNP, sumulod na kay Vrods. Kaya dito sumulod man si Police Captain Jose Michael Montiel, ining Deputy Chief of Police sa lakas nila ng PNP. Ang buwa si ni kay Vrods nakapalupok sa armas utang. At dito siyang nagapos na kay Achigo sini sa initial kay Vrods si Edward Acupan sa iya sininga butkon eh. Wala kang toho. Ang iyasin nga pila, siguro ito dito lang guro ginpumod para hindi na makakuan pa makabato patag makawaras hiling si Edward Acupan Kivevron. Sa ugaling kay, dito, sa nagpukutanay na nakatalikod si Police Captain Jose Michael Muniz. Kumbaga pa Kivevron sa likod niya siri, dito nag-aatubang sa salas.
7: Uy.
8: Na malapit nila sa kwarto sa pertahan ni Nanay Delia Acupan. Tingnan mo ba siya naglaon kay Vrods na abo na matabo sila? Nakapadulong pa sa kusina, ining si Nanay Delia, kanti si Gitugapon ang bato niya po kay Vrods. Sa pisal ka natin matapos na makapalupok sa karmasutang nagawara siya po si Edward. Wala nyo ba talupandan nga nakuha siyang patalom si Nanay Delia kanti dito na. Ginbuno si Police Captain Jose Michael Muniz ang Deputy Chief of Police sa nakastilihan ng PNP kay Vrods. Isa nakita dito, dali-dali man, ganyang duwad na sa Mindor kay Vrods. Nagsulod ba dito, kaginpunggan si nanay, kag dito na
7: sige.
8: Nakontrol lang.
7: Kaya kay Vrods, wrap up ta lang. 1 minute na lang nabilin sa ton. Oo.
8: So, sa Vrods, dito nakakonsipilas na kontrola ng si nanay Delia, kag dito na kay Vrods, dito na, nabula. Kan dito galikiti uli ginang dito yo anay la kapadala dila yon sa ospital ire si police master sergeant da karapatan lagi bro si galikiti ini sa agin uwi na
7: pahay
8: pati na to ang principal yan ni police major Romulo Hipilango aton si police sa Castellana PNP gari kay Kevin Rod.
7: Kay Febred way na taguro panahon kay Febred alas 5 sige 5 na gid. Salamat gid boss na lang na kay Febred ibobo sa furo ah.
8: Okay. So mga Kevin Rod sa aton si tungan man ni kay Fire Jerry Luna Luis kan titan di makita sa Southern kay Kevin Negros sa Kevin Station si Kevin Rod sa kay Tag News FM Bacolod. Ato si Kevin Rod sa aton sa Power Trio at aton sininga DTX 500 Mighty Secret Clinic at D3 Bayou VCO pag aton man sininga DTX.
7: Mga kaki 5, pasensya gina utod si kaki 5 Red. Wait na panahon, boss naman, same time, same station. Sa ngala naman sang bugos nga porsa sang K5 News FM, Bacolod sa musika Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy. Kung naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.
9: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sang akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. GTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. GTX Beauty Soap. Dala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga puti.
7: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Kusan sa buyan. Kagang wala ka kakainom sa Glutena, galabwa akong sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat din ko kay na dulasanan, kada ko bisang magulid sa aking halawasan.
9: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
7: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Klinika for Biotics ka!
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
11: Relax, God! Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ginya.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo!
13: Extend! Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
14: Extend! Supplement for men.
15: Muling binuhay mo!
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio Evening Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
23: Oras sa K5 News FM, alas 6:04 sa hapon. Mayong gabi siya sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalaig na ang D3 Bio Evening News ka subong Martes, Mayo 12, tuig 2026.
24: Makita kita live sa Amon Sininga Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian man sa 101.5 MHz sa inyong mga radio.
23: Kag sa mga headlines sa Dulumas Kaluan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Una kita sa balitang lokal. 68 anyos nga Iloy nag-apin sa anak kag ginakop sa bypass operation, pulis patay.
24: Pulis nga napatay sa bypass sa La Castellana, ginakabig nga baganihan.
23: Kag Negrosanon top 5 sa licensure examination for professional teachers. Kag sa balitang nasyonal, articles of impeachment wala pa napasa sa Senado.
24: Congressman na Jong, kampante nga obrahon sang Senado ang constitutional duty.
23: Kag sa Tordela Rosa, ginklaro nga wala siya nakabaton sweldo samtang absent sa Senado. Kag sa balitang international, ceasefire sa tunga sang US kag Iran on life support. Suno naman kay Trump.
24: Sa balitang sports, Alex Yala eliminated sa singles sa Italian Open apang maghampang sa doubles kaupod si Hailey Baptiste.
23: Kag sa balitang entertainment, AJ Raval hindi na magpakigbahin sa sexy roles. Diretso kita sa atong singaulat panahon, nupod naton si Kaki 5 Dominic Gabriel Banyaga.
0: Isa na lang subong ka low pressure area ang Santo Baguio Caloy sulo sa pinakaulihing nga update sang pag-asa. Ulihing nakita ang LPA 490 km sidlangan sang Katarman, Northern Samar. Wala na ini sang posibilidad nga magdevelop liwat sa isa ka bagyo. Mayara man sang isa pa ka LPA nga nakita ang pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility 1415 km sidlangan sang Northeastern Mindanao apang wala man ini ginalauman nga magadevelop sa isa ka bagyo. Maka-experience naman sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat ang kalabanan sa mga lugar sa Pungsod, Buas bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental magapabilin man nga mapaang ang panahon apang sa hapon posible na ang mga pagulan. Temperatura sa probinsya ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni Sika K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
23: Alasay sa 7 sa detalya sa mga balitang lokal. Nalakip sa top 5 sang March 2026 licensure examination for teachers secondary level ang Negrosanon nga si G. Mark Magaso Tipon-Tipon.
24: Si Tipon-Tipon ang residente sa siyudad sang Sagay, Negros Occidental nga nakaangkon sang 94.20 nga rating.
23: Nagtapos man ini sang iya pag-eskwela sa Mount Carmel College Escalante sa kurso naman nga BSAD Major in Science.
24: Ginpasidunggan sang lakas dili na Municipal Police Station kag Police Regional Office Negros Island Region Pro NIR ang pulis nga napatay sa bypass operation nga gimpatigan sa Barangay Talaptap.
23: Napatay si Police Master Sergeant Davy Karampatana matapos magbato ang kag nagbuno ang 41 anyos nga subject sa bypass sang Lunes sang gabi Mayo 11.
24: Suno kay Police Brigadier General Romano Cardinio, Acting Regional Director sang Pro NIR, hindi makalimtan ang kaisog kag dedikasyon ni Karampatana sa pagserbisyo sa publiko.
23: Dugang pasang lakas nila na PNP, nag-serving inspirasyon si Karampatana sa iya kaopdanan nga mga police.
24: Nag-apen ang 68-anyos nga Iloy sa pagpang-atake sa kapulisan sa ginpatagon nga bypass operation batok sa anak sini sa Barangay Talaptap sa Banwasang La Castellana sang Lunes sang gabi, Mayo 11.
23: Base naman sa report sa kapulisan, nagbatong subject na si Edward Acupan, 41 anyos sa gidad, gang nang buno gamit ang patalom nga double blade, takna alas 11:30 sang gabi.
24: Dugang pa sa report, nagbulig man ang Iloy sa pagpangbuno sa kapulisan, nga nang resulta sa kamatayo ni Police Master Sergeant Davy Karampatana.
23: Samtang nagkaangko naman ang sang mga buno si Police Captain Michael Munyaz, kay kag naigo man sa tudlo si Police Corporal Herson Guache.
24: Ginala ang mga pulis sa La Castellana Rural Health Unit, kundiin gindeklarar nga dead on arrival si Police Master Sergeant Karampatana.
23: Nagumpiskar kay Acupan ang ginabulubanta 4 ka gramos ang ginasuspitsuan shabu nga nagabalor naman sang 47,600 pesos.
24: Sa ibang mga balita, lokal nagpangayo na sang pasaylo ang utility personnel sang isa ka pribado nga bulutuan nga naghaboy sang basura sa Sulom Creek, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod.
23: Pag-atubango naman sang tagiya sang truck nga gingamit sa paghaboy sang basura sa Bradco Port ang mga reklamo kag mga pinalidad.
24: Nagapadayon sa Gihapon ang panghingyo sang siyudad sa mga pumuluyo nga likawan ang panghaboy o kung paghaboy sang basura sa mga creek kag sa mga illegal damsay.
23: Sa dugang pangamabalitang lokal, masobra 20 ka mga balay, masobra 150 ka mga individual, apiktado sa sunog sa Bacolod. May kampiyon nga balita si Kakipag Wilson Villana.
4: Hindi magnubo sa 20 ka mga panimalay ang ginlamon sa kalayo sa Purok Magnolia, Barangay 7, Bacolod City, pasado las 11, subong aga, sang Martes, Mayo 12. Madasi nga gintupok sang kalayo ang mga pamalay sa lugar, bangod halos sa mga ini ang ubra sa light materials. Isa si Nanay Nelly sa mga nasunugan, kagwala gin ini sa mga gamit nga nasalbara.
5: Why gin kami mga gamit, mga bayo, bisan bayo na lang kag mga ano, wala gin mo. Nagwa na lang kami yung totally, nga nagwa lang din kami niya. Kahit may ngagaw, kapatungaran ang kalayo, hindi maano mo pa. nakayangyabot ka pa panghakuat sa tukay.
4: Sunod naman sa kagawad Bernabe Sibog, hindi magnubo sa isa kagatos ka mga borders ang nagatiner sa lugar. Kagyara naman sa 150 ka mga individual ang posibleng apektado sa sunog.
2: Siguro ka 150 ka pumuluyo nasang borders. Ako kayang ina na lugar, Duwalos, may boarding house ang mga panimalay. Boarding house. Ito mga ibang mga life materials man.
4: Last 11:45 sa nagdeklara ang Bureau of Fire Protection nga fire under control. Kag last 11:52 naman nga nagdeklara sang fire out.
2: 11:45 kagina nagdeclare ng ato sa Bureau of Fire Protection nga fire under control. Pero diri sa akong likod pa hakipay, visible pa no ang pipila ka mga kalayo sa ining mga balay na tubtob sa karon mga hakipay. Ginalamon sang kalayo mga hakipay no. Kaga sa ining area, ginapatihan diri nga area ho. Naghalin ang kalayo.
4: Pagdangat naman sa second alarm ang nasambit nga sunog kag nangin pagpanghangkat sa katapo sa Bureau of Fire Protection sa pagpalong sa kalayo ang magamay nga alagyan sa lugar. Sa tunga sa ini nga sitwasyon, hindi man malikawan ang mga tao nga nagaideya nga magpangawat sa lugar.
6: Oo, pagsulod naman una sir, nakuha pa naman yung relo nga may mga sunog na busang kabinet na wala pa na nasunog ng dalong nga part. Yung balik naman liwat sa buong ang dukal kansya nga dagko nga buta gito sa coins kagang ano, kaya baligyan sila ice mo. Tinging balik ko naman subong sang tagiya, wala na. Ang nabalik naman, singseng, wala nila natando ang singseng, tagang aritos. Pero ang buwagikalkan siya, ang buta-buta, wala, agit na balik, wala na po. Wala tong sabagay na sunog. Nasinuga na kami, naging kawatan, tagig kami, lain to, kalain, basta mamatsyaga, mabalas na naging kawatan, kapablangan mo na nang try dya.
4: Temporaryo nga magatiner ang apektado ng mga residente sa Andres Bonifacio Elementary School na magaserve naman anay ng evacuation center. Padayon pang investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod sa kapugusan nga halit nga ginbilin sang sunog kasubong man ang gintunaan sang kalayo.
2: Upon sa patrol si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
24: Sa iba't pang balita lokal, show cost order ginserbi sang LTONAR sa tag-iyas ang salakyan angot siligal nga paggaboy sang basura. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
7: Ginserbi na sang Land Transportation Office Negros Island Region sa pagpanguna ni OAC Regional Director Jack Kunlo ang show cost order sa tag-iyas sa salakyan nga taga-barangay Bata angot sa viral nga video nga nag-illegal dump sang basura sa reclamation area. Ginbato naman sa pamilya ang show cause order nga ginservice ang otoridad nga nagapatubang sa pagbayular sa environmental laws, rules, regulations, kag local ordinances. Naghatag sang abiso ang LTONAR sa mga motorista nga mangin masinulundon sa lais sa dalan. Ini nga balita gadulong sa Yusang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ni si K5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. Sa K5 News FM.
23: Apat ka mga graduates ng CPSU Negros Occidental nanginatapa sa LAT 2026. May kampiyon nga balita si K5 Obres Ospenye.
8: Nadala sa top rankings ng apat ka mga nagraduar sa Central Philippine State University kung CPSU, main kag mga extension campuses ang March 2026 nga Licensure Examination for Teachers o kung LET. Ang winis sila Sunday Maybelline Mandanat Panunsyar, secondary levels ang CPSU San Carlos, top 9 ranking ang may ratings ang 93.40%. Mark Lawrence Arios ang CPSU main campus, nakakuha man sa 93.40% kag ika-10th rank sa secondary level. Dugang pa, sa elementary level naman, si San Chen Monte Castro sa CPSU Candoni ang nakakuha sa 93.80% ng rating kag naging top 5 sa ranking. Kag si Johnny Rico Niniel naman sa CPSU Kawayan ang nakakuha sa top 8 ng may 93.20% ng rating. Naibaluan nga nagwa ang LAT result sinila mga hapon kag base sa datos sa PRC nga sa elementary level 18,376 sa 32,796 ang nakapasar o kun 56.3%. Samtang sa secondary level naman 45,001 sa 61,561 o kun 73.10% ang mga nakapasar. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
24: Sa katapusan nga balita, lokal lola critical sa ospital matapos nga nabungguan sang tricycle nga ginamaneho sang isa man ka senior citizen sa Bacolod. May kampi- si yaring balita.
9: Critical karon sa ICU ang 70 anyos nga lola nga ini matapos nga masalakay sang tricycle sa dalan alihis Bacolod City. Kagabi, nabunggoan ang sinyo.

0: International ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Sa detalye sa mga balitang nasyonal, ginkumpirmar ni Manila 3rd District Congressman Joel Choa subong nga Martes nga wala pa na sumiter sang House of Representatives ang articles of impeachment batok naman kay Vice President Sara Duterte sa Senado.
2: Ini matapos nga ginaprubahan sa botong 257-25-9 ang endorsement sa impeachment complaint batok kay Duterte.
1: Pahayag ni Chua ang rason sini nga ginahulat pa sa House Secretary General ang kumpirmasyon sa kung sino sila magkoordinar para naman sa transmission bangod sa nagluntad nga kodita sa Senado kahapon nga adlaw.
2: Madumduman nga nagpungko bilang bago nga Senate President si Alan Peter Cayetano kahapon nga adlaw.
1: Sa dugang pang mga balitang nasyonal, ginpahayag naman ni Lanao del Sur, 1st District Congressman Zia Alonto Ajong, nga kampante siya nga pag-aaprobahan o kon pag-aobrahon sa Senado ang ila constitutional duty nga litison si Vice President Sara Duterte matapos nga ila ginaprobahan ang articles of impeachment kahapon nga adlaw.
2: Payag ni Ajong istrikto nga ginsunod sang House Justice Committee ang ruling sang Supreme Court may angot sa impeachment kusodin. Nagpatigayon sila sang hearing kagintagaan sa nagkakaigo siling oportunidad ang kapon ni Duterte nga sabto ng mga aligasyon.
1: Madumduman nga wala magtambong sa hearing si Duterte nga suno sa iya kag sa iya sing mga supporters ang isa ka fishing expedition.
2: Una naman nga nagambal si Senate President Alan Peter Cayetano nga pagasundon nila ang lahi kag konstitusyon sa impeachment ni Duterte.
1: Sa dugang pangamabalita, ginklaro naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga wala siya may ginbaton nga sweldo matapos nga wala siya nagsulod sa Senado sang nagligad nga anum kabulan.
2: Sunod sa Senador, ginakuha sang iya sekretarya ang iya sining nga sweldo apang sa ulihi wala na bangod na huya na ini.
1: Pahayag pa niya, handa siya nga ibalik ang mga wala niya naggasto nga mga sweldo kag ang bahin sang iya sining nga sweldo ginhatag sa relief operations.
2: Hindi matuod nga kinhanglan pa ang arrest order o kon mando gikan sa local court agud maaresto si Senator Bato de la Rosa kag ipadala sa International Criminal Court o kon ICC sa The Hague, Netherlands.
1: Gintumod ni Dilima ang provision sa Republic Act number 9851 o kon ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity sa diin nakasaad nga mahimo nga isurrender sa mga local authorities ang isa kakusadong individual sa International Tribunal nga amo ang nagapatigayon sa investigasyon kang nagapamatbat sa kaso.
2: Ginklaro man ni Dilima nga wala nakasaad sa Republic Act nga 9851 nga dapat may locally issued warrant of arrest nga magakomplement agud nga ipaimplementar ang international warrant.
1: Si Dilima, isa ka abogado kag anay secretary sa Department of Justice o kon DOJ.
0: International, D3Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Alasay sa Biante, sa detalye sa mga balitang international, ginpahayag ni US President Donald Trump subong nga Lunes nga on life support na ang ila sini nga ceasefire sa Iran matapos nagpadala sa panibagong nga proposal ang Tehran kun sa diin nagdemanda ang Iran sang pagtakop sang blockade kompensasyon ni kag soberanya sa Strait of Hormuz.
2: Payag ni Trump, basura ang ginhatag sa iyang proposal sang Iran.
1: Gindipinsahan naman sang Iran ang ila proposal nga suno kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismaili Bagai ang lehitimong ila demanda.
2: Ginpayag naman ni Iranian Parliament Speaker Mohammed Bakir Kalibav ang handa nga magbalos ang ila sini armed forces sa roman nga act of aggression.
0: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: Sa balitang sports, Alex Yala eliminated sa singles sa Italian Open apang maghahampang sa doubles kaupod si Hailey Baptiste. May kampiyon nga balita si Kakipay Marv Aranuez.
3: Natapos na ang pagpartisipara sa Pinay tennis star nga si Alex Yala sa singles competition sa nagapadayon nga Italian Open apang maghahampang gihapon si Yala sa doubles event kundiin makaupod sini si Hailey Baptiste sa United States. Si Baptiste ang naging doubles champion kaupod si Katie McNally sa Charleston Open sa tuig 2021. Makatubang nila sanday Katerina Siniakova kag Taylor Townsend sa round of 32. Madumdumang yung nakampang sang Pinay ang nasambit nga duo sa Madrid Open. Para sa balitang sports, nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman

0: Si Mar Baranuez para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
2: Ang balita nito ay ating sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis pursilana, mag-DTX Beauty Soap na.
3: Para naman sa ating sa balitang entertainment, AJ Raval hindi na magpakigbahin sa sexy roles. May kampiyon nga balita si KK5 Ivy Cordova.
4: Hindi na magpakigbahin sa sexy roles ang aktres ng si AJ Raval bangod isa na ini ka Eloy. Sa Fast Talk with Boy Abunda kahapon, ginako sang aktres nga madamo na siya kontani isang proyekto nga nakalinya apang wala niya ini ginbaton. Suportado naman ni Aljor Abrenica ang desisyon sang iya kahagugma. Luyag ni AJ nga mag-explore sang ibang pa nga genre sa acting. Naghinulsol naman ang aktres sa iya mga sexy roles nga pelikula sad to. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Ah, hindi mo kontak.
3: Oh, grabe naging si AJ Raval. Siya ni actually ang sikat mo.
5: Idol ko na siya.
3: Oh, idol mo siya.
5: Yes. AJ Raval.
3: Abi ko si...
5: Sa mga Viva Max.
3: Si, hindi, ang papa, abi ko si, na, si Jerick
5: hindi
3: Raval.
5: Na. Oh. Hindi na tatay.
3: Ah, hindi na tatay.
5: Hindi na tatay.
3: Ay, Tod, ano yun na iya?
5: Dutiyo iya.
3: But anyway, KK5, hindi makontak si KK5 Ariel. Oo. Sige ah, bantayan nyo na nakaroon sa programa ni KK5 Julius. But anyway, KK5 Berto, balik kita ni ki-eliminated na si Alex Yala. Napermila sa round 32 hasta, no? Ang aton singa tennis player star. Pero diri ka gidya ka AJ Raval. Nga ano ginang nanglantaw mo ka AJ Raval? Nga idol mo siya?
5: Idol ko lang siya kay mga gwapo ang iya mga upo.
3: So meaning, in short, why mo siya ginlantaw? Ginlantaw mo upo niya?
5: Bala mo nga man, basi lang amuna siya. Galing ti, ano na iamong, no? Uh-huh. Ang iya nga acting skills siya, wala man agalubad.
3: Wala agalubad.
5: Sir Rod, pili ko ka pag-greet ang friend ko lang subong. Happy birthday, Gid, kay John Patinyo, ang akong sining amigo, Gid. Amigo ko, John Patinyo.
3: Bata ni Michelle?
5: Hindi na, bata ni Michelle. Kabay nga mangin, okay lang, kag okay man ang imo nga, ano, ang kabuhi man sa inigaran. John Patinyo.
3: John Patinyo. Oh, happy birthday, nagkahiwat sa inyosing mga kwanan, ng mga birthday. Huwag tagaling uras, ho, kay Peberto. Mga KK5, amuyad tong dalag ko nga mabalita subong nga Martes, Mayo 12 tuig 2026.
6: Bantayan boss nga adlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
3: Magkasunod ng Larga Vista Program, kaupot si KK5 Julius Marivelas sa pangalan sang bugos nga puwarsa sang numero 1 ng istasyon sa Bacolod. Kaming inyo sing nangintag balita. Padayon lang sa pagmamati sa mga programa sang K5 News FM. Ako si KK5 Rodza Palma.
5: Kaya ako si KK5 Berto Gakit.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mababatas mga butika. DTX, Coffee Mix.
10: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat, Gid, DTX, Coffee Mix.
8: DTX, Coffee Mix. Mababatas mga butika. DTX, Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula. Ang pag-as aslom kag ang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
12: Pabakal sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
14: Kugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
17: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
18: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsita ko nga nagnubong ako na cholesterol levels. Manitan ito.
17: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
19: Muterna Max, Max Effect.
20: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
21: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
22: Mapakal sa malapit na butika.
16: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
23: Preton Yote, musta ang bulang kape, pre?
24: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
25: Performance mo bala? Maluya na?
26: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
25: May makaw kag vabuwaska.
26: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
23: Di pre, musta po lang kagabi pre?
24: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
26: Extend Food Supplement for Men.
27: Tikasin!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
30: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
1: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo. At exactly 33 minutes past 6 in the evening. Lorgo. Mayong gabi, Banwa. Ining larga vista kagako si Julius Mariveles.
1: K5 News.
0: Unahon tanay let's have K5 Ruel Pineda dito sa Dakbanwa sang sagay. Angot sa isa ka shooting incident, reportedly isa ka katapo sa Philippine Army kag isa ka katapo sang kaa patay sa sininga insidente.
1: K5 News.
0: Ruel, good evening. Please come in.
2: Yes, Sir Julius, good evening. Patay ining isa iya ka Army Corporal kag subuman miyembro iya sa Angaskaa matapos gani sila ang gaginikhang siligid na mga hapon mga takda na stress pasado sa may bangin iya sa Angasityo Kalubian Barangay Makiling diri iya sa syudad sa Angasagay. Now, based iya sa inisyal nga report kag investigasyon sa aton silig mga otoridad sakay sa itom iyang badyang motorsiklo, single na motor, ining duwa ka mga biktima, naging kilala kanday Army Corporal Robert Dador. Army Corporal Robert Dador, amo ni siyang assistant detachment commander, kagsuman January Perinal Mongkatal. No? January Perinal Mongkatal, miyembro naman siyang SCA. Matapos ngayon sila ang suno iya sa report. Ginasundan, kaginipingan, pagkatapos ng magpundo, dito ginlutang sa guwa iya ka mga wala pa makilala ang mga sospek nga sa kayman sa isa iya ka itong nga Aerox sa ang motorsiklo sa nasambit ka lugar. Daw ang wala pa din na itong ginmatumod kung pila ka igo no, sa lawas, sa bahin sa nila sila nga kawasan, ang agom sirin nga mga biktima kag kung din gitayon ang porsyon sa mga patay nga agi organ shot wound yan kon no sirin nga duwa labi na ining nga si Army Corporal kag subuman ining nga miyembro iya sa nga SCA Sir Julius. So far, amuna ang initial nga information nga nasanggap niya sa K-5 News team matapos siya nga magpadulong sa nasambit ka lugar diri iya sa may siyudad sa nga sa Gaya Sir Julius.
0: Alright, now si Ariel, kag ikaw kay Fabruel, separate subong nga mga lugar.
2: Yes, separate sa Julius.
0: Okay. May possibility nga ato to siya mas malapit-lapit?
2: Kagaina, dito siya ang nag-respond. Kasi isang nga una sa hapon, nag-hospita. And then siya magluntad, iring nasambit nga insidente, si Ariel Apaz, kagkaupad na lang siya na ito, personel, no? Dito siya sa gay, ang nagpagulong sa lugar. So sila din mismo ang nakakadto dito, naka-investigar. Medyo malayo siguro ang area sa mga Ariel, kag madulong na Sir Eric, Sir Julius, posible ba si naka-standby siya karon na kag makuhaan pagid siya nga mas natuloy pagid na detalye.
0: Alright. Okay, Fabruel, let's go back ha. Ang ngalan sang sining nga mga biktima, sino once again?
2: Army Corporal Robert C. Dador. Robert Dador.
0: Dador.
2: Ang Army Corporal, yes.
0: I'll say it again, Delta Alpha, Delta Oscar Romeo Dador.
2: Roger on that, Sir Julius.
0: Okay. Assistant Detachment Commander, sang ano nga detachment yan eh?
2: Amuni ang wala pa makuha kagina sa atong sining patrol team kag gusto ito malibaluan kung gabiin nga detachment area no, naka-assign din si Army Corporal Ladador kagangya sining gas kaas nga kaupod, Sir Julius.
0: Ang kaanga upod niya once again is?
2: January Perinal Mongkatal.
0: Mongkatal.
2: Perinal Mongkatal.
0: Mongkatal. Agoy.
2: Yes,
0: now, nga up the nine ni sila nga duwa during that time?
2: Yes, based sa pag-usisa sa atong sila na patrol team, ining duwa sakay sa itong nga badya, nga single na motor, padulong kuntani sa sityo bago nga sa Kupman area iya sa Barangay Makiling agod nga magpangbakal based sa information sa pintura kag mga pagkaon no posible si konsumo sa ilang detachment kag dito no sa maglaabot nila sa may sityo Kalibian dito paran sila sa duwaman ka mga suspect sakay sa itong nga Yamaha Aerox as per alleged sa mga witness kag dito din lutang Sir Julius.
0: Uy. Okay, so bali ang Guadoga admin run sila, dalon nila galing pagkaon sa detachment.
2: Yes, correct on that, Sir Julius.
0: Diin sila nagpanindahan.
2: manindangan sila kung tani, dira na yung sumay porsyon, kung nakaswito ka, diris ka sa gay, aunahan sa barangay Bato, ang barangay Makiling, going na bis sa barangay Teka, Gato Buso, Bukang Tubuso.
0: Uh-huh.
2: Sa may sitio, bago mo na dang daw silbing market area, daw may dako na dang merkado, nga dilagid na gatabo, talan nga mga kultura na ito sila, bukid na bahin sa ining mga lugar. Yes,
0: sir. Ang nakita ko de ara sila practically sa kilid dalan lang.
2: Yes, yes, right on that, Sir Julius.
0: Pagpagtiro sa ila nagahulag sila o kung nagapundo?
2: Pagtiro posible kung nantaw na to ng scenario kasi pag iping siyang ginakak sila nagdulog then dito nag-declare iling sakay grosang itong niya Aerox kagintayaan sila kagintangutang pero kung makita pagin mo sa dugang na to dalagang naragway nga medyo nakadalaga ng isa sila wala lang pula pa na to madeterminal gate kung sino sa kay Army Corporal Dador kag kay Mong Katal ang nakadaw nakadalagan pa distansya eh nga inamalang before siya na natumba, nakadalagan pa siya siguro a few meters away, pasulod siya may daw medyo ano na blan ng maligwi na lugar, siot na area sa mga insang higat sa talang Sir Julius.
0: Ano na yung nag-attempt siya malagyo? Ano nga plastada?
2: Posible, Sir Julius. Kung nataw na ito ng nalagway, kasi isang wala siya rin mapuruhan sa pagtiro, ginayon ginagdalagan, pero te, after that, no? Bangod siguro sa Patal Manigo na tumba kag dito na iyan na na gimbawian sa kabuhi Sir Julius.
0: Sang natabo ini pila na gid lang ka pamangkot Ruela, sang natabo ini may side arm sila o armas wala.
2: Amo na ang wala pa naton gid ma determinar karon basic ma madetalye pag gid ni Sir Ariel Apas kay ti amo man ang gusto man naton may baluan kung bala may bitbit man nga mga service firearm ining duwa kay ti naka single nga motor alin man sa ila sini posible ba si duty manindahan ti I don't know kung kumpiyansa sila kung may dalaman sila nga armas amo nang gusto man naton may baluan sa Julius.
0: All right, sige Ruel. Balikan talang kakaroon dugay-dugay o hindi gani si Ariel. Salamat, kid.
2: Yes. Without Sir Julius, Madam Regis Pramat, Director of the Regis Major, Tengamahin sa Negros Occidental, para sa ato, Siring Flash Report, inis ka kay Padre Ruel Panada, para sa kampiyon. Mga balita, Servisyo Publiko, kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
1: Lorga!
0: K5 Ruel Panada, sang K5 News FM sagay, angot sining natabo karon gid lamang mga hapon, ang biktima, salamat kay K5 Ding! Ang biktima amo sanday Corporal Robert Dador. It's D-A-D-O-R gali. Robert Dador Kahandig, 48 anyos ang pangidaron, kasado kag Assistant Detachment Commander sang Delta Company sang Philippine Army. Isa ka pumuluyo sang Zaraga, Iloilo. Ang iya sining upod nga ginutang amo si John Ray Mong Katar I Pernal. Legal ang pangidaron, single, isa kakaa member kag pumuluyo. Magambal kakaa amo ining civilian active auxiliary sa tutawag CAFGU. Pumuluyo sa sitio Webesan, Barangay Celestino Villasin, Dakbanwa, sang Cadiz. Wala pa nakilala ang tubtob karon ang mga naglutang sa sining duwa mga tak ng alas 3:40 sang hapon Mayo 12 sunod sa report ni Miraluna Jotay ang barangay kapitan sang barangay Makiling Sagay nga may ara sang shooting incident nga natabo karon gid lamang nga hapon. More on that karon dugay-dugay upod sa aton nga mga kaupdanan dito sa Dakbanwa sang Sagay.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Ang aton pambukas ka mga balita ka komentaryo for tonight sa gihapon ginandala sa inyo sa Kalwan sang D3 Bio DTX Premium Coffee kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita ihibalo kag kinaalam diri sa Larga Vista kada gabi masaligan man sa pagpangapin sang inyong kalawasan kontra sa balatian.
1: Lorga,
0: moving on sa aton nga pagpangalagad, balikan talang nakarundugrugay ang natabo dito sa Dakbanwa sang Sagay. Sa Ilo Kitanay, diri sa syudad sang Bacolod sa indigidamang madugay, check na lang si Ariel. kon malabot na si K5 Ariel, hindi siya malabot. Video call, wala siya kasabat. Okay, balikan ta siya karon. Dugay-dugay.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Angot ng balita sa gina... report bag-o gid lamang ni K5 Ruel Pineda. Let's have K5 Ariel Apas sa iya sini latest development dito sa Dakbanwa sang Sagay. Now sa aton nga matagparmatikon familiar kamo ang Sagay diri na hamtang sa Barangay Bato ang 79th Infantry Battalion ukon Masaligan Battalion sang Philippine Army. Let's have K5 Ariel. Ariel, please come in.
3: Yes, Sir Julius, maayong gabi, Sir Julius. Bag-o lang gid lamang naabot ang Suco team diri sa may insidente diri sa may Puro Asitio kalubihan, Barangay Makiling Ciudad sang Sagay, Sir Julius. So, bueno, Sir Julius, no, ang biktima ginakilala iniya nga si Army Corporal Robert C. Dador, Assistant Detachment Commander, kag si Johnny Ray Ferinal Mungkatal nga miyembro sang iska, Sir Julius. Kag ato nakit Andre ang area, Sir Julius, sa nahitabo mga ang kalayoon sa panimalay kapin na 50 meters, Sir Julius. Waay gini sa pamalay ang natabo sa insidente, Sir Julius. Kag ang unagit ang natiruhan ang amo iniya ang si Police Corporal Army Corporal Robert Dador, Sir Julius. Kag dason nakapadalagan pag iniya ang amo yang ang nagmaniyo sang motorsiklo nga si General Federal mga kapin 30 metro, Sir Julius, kag napatay man, Sir Julius.
0: All right, now let's rewind anay makadali, Ariel. Slow down ta anay kadali, ha. Takna alas 3:40 mga poko mas umen apoko mas o menos alas 4 sang hapon natabo ang insidente. Ang pamangkot diin ining duha halin kay ang distansya. Kung hindi ko magsala, Ariela, ang distansya sang Barangay Bato nga ara dira ang 79th IB headquarters inasuno sa mapa nga ginatamdan ko mga more or less 2 ka kilometro ang kalayoon insakto ina.
3: Correct, Sir Julius, dira dira ginakalayoon halin sa diri sa may natundan nga insidente, Sir Julius. Pero halin isa sa camp dira sa may Huybisan sakop sa Barangay Celestino Villasin siyudad sa this city, Sir Julius.
0: Halin sila sa detachment. Halin sila sa detachment.
3: Oo.
0: Ah, okay. So confirmed Delta Company sang 79th IB.
3: Confirmed, Sir Julius.
0: Ah, okay. So bali siya ni ang official nga naga dumala, assistant commander sa sina nga detachment ka Kafgo. Okay, diin sila kuntani toto Ariel pakadto.
3: Tuno pa saya asawa, Sir Julius, nga nananghid ni siya na magbakal lang kuntani pintura. Pintura kag pagkaon dira sa may bago sakop man sa Barangay Makiling, siyudad sa Sagay. So karon si Julius, na tingalas lang si Julius may ara blag kasunod nga naka motor single nga Aerox kulo itom, puro naka helmet. Oh, naka-helmet, Sir Julius, kagingol, pilang sa luthang, sa wala na nga panimalay, Sir Julius. Wain ni panimalay, kagkurbada ni nga bahin, dumalang-alang kagikumbirahon kasi ni.
0: Sino ang nagadrive sang motor, si Dador o kun ang kaa?
3: Ang iska-a, agin ang gadala.
0: Ah.
3: Balik una ni ang naigo, si Army Corporal Robert Dason, nakapadalagan pa ni si January Federal ang iska among gamaniyusa nga badya nga 100 kolor itong, Sir Julius, kag nakapadalagan pag-ilisa pa ubos. Apan sa to, Sir Julius, na nakuan gyud sa Sir Jose, patay gyud sa
0: nga ang asawa nakahambal nga amo ina ang ano ni ang lisensya nila nga duwa o ang hambal ni Dador.
3: Oh, okay, halin pa sa camp dira sa may sityo Hoybisan. Nananghid sa dyanay siya asawa Sir Jose nga.
0: Ang asawa ya balikon amo ara naga-star sa kampo man.
3: Oo, pati yung bata.
0: Pila ka bilog bata na ni Corporal Dador?
3: Sa ito nakita ang gina, isa lang nakita ang gina ay, na si Julius. Kaya
0: kabataan. Bali halin sa kampo, dira sa sitio Webesan, pagkadto sa ginluntaran sa insidente, mga ano kalayo ni Toto Ariel?
3: Sa akong estimate, Sir Julius, kapin kung kulang, 3 kilometro ang kalayoon.
0: 3 kilometro, meaning wala pa sila isa ka oras nga nagabiyahe. Diin nagasunod ang motor, suno sa report, kag sino nagambal ini, pagwa pa lang nila sa detachment, napiyaran na nga may gasunod?
3: Yes, sir, base naman sa mga aton hinabi din nga mga residente, nga may gasunod sila, nga mga nga Aerox, nga kulo itong sir.
0: Okay.
3: Kaya, amo lang ito isa ang nasunod sila.
0: Oh, ang nakauna ginmutik ni residente lapit sa detachment.
3: Residente lapit sa natabuan, sir.
0: Lapit sa natabuan, meaning lapit sa gin, diin sila gintiro, gin.
3: Dribble sa Lyoso ng ligad sa katong gibalita na ito nga Taytay, kining Bridge 3. Unahan lang gid gamay sa Lyoso, mga kapin 100 meters lang ang klayoon sa Himugaan Bridge 3 ang natabuan sa insidente sa duha ka persona nga napatay, Sir Julius.
0: Bali ginulat lang sila nga maglampuwas sa sining Taytay sa Himugaan kag didto sila gintiro.
3: Dito.
0: Okay.
3: Base naman sa panayam natong dre, sa pinabi sa mga residente, Sir Julius, anom kalupok ang ila nabatian, Sir Julius.
0: Pero ano ning natabo, agad dalagan ang motor samtang sige ang palupok?
3: Oo,
0: dalagan. Grabe ang nagtiro ko na mo do action star, ha? Now, I don't know kung nakamuno ang mga pumuluyo nga nakakita ay ining mga nagasakay sa Aerox nga motor ang nagabackride among nagatiro o kung ang nagadrive?
3: Hindi po nila ma-explain, Sir Julius, kaya wala ginay pamalay ang natabuan sa insidente, Sir Julius.
0: Pero...
3: ang ilan lang nabatian, lupok.
0: Ang nabatian lang lupok?
3: Oo.
0: Okay.
3: Kung lang tawon mo ang sitwasyon, Sir Julius, ang sitwasyon sa area, ang gaangkas gid sa motor single nga Aerox, ang gapalupok sa armas lutang, Sir Julius.
0: Balikon amo, gahulag ang motor sa mga biktima samtang ini sila ginalutang.
3: Correct. Tapos ako sa tumalantaw naglumpat pag ini nagpalagyo pag ini ang kaning iska, Sir Julius, agud pala masalbar pa kabuhi. Pero naabtan gi sa Japan, Sir Julius. Kay kung makuha mo pangpang nimo yang gilumpatan para agud maluwas sa Sir Julius pangpang sa. Tapos
0: ining picture mga... di Toto Ariel, ang picture di nga nagkafatig ang kaan eh.
3: Ang kanang nasa highway, Sir Julius, nasa dalan, amo na siya ang si Corporal Robert.
0: Tapos, bali, ang daw nakapalagyo pa ya, ang nakadalagan pa, ang kaa.
3: Oo, ang among gagaman yun sa motor single, Sir Julius.
0: Oho, ay grabe. Tumakingking gidang ilang motor sa kilid sang dalan. Aha. Now, after nga nakapalagyo ining kaa, ginpasundan pa siya, ginlagas pa siya sa mga tagpatay, wala na.
3: Wala, dili ta kakuan, Sir Julius, base naman sa hinabi naton sa Philippine Army, nga wala sila nakita ang mga basyo sa bala dito sa natabuan sa insidente, Sir Julius.
0: Okay. So, meaning layo pa lang niya sa sining ginluntaran o sa napatsyan sang duwa, posible nagsugod ng pagtiro sa ila.
3: Posible, Sir Julius. Tapos nagpadalagan na yun ang biktima, Sir Julius. Kaga, kasi dito ko na abusan sa dugo. Kung nawadaan siya ginhawa, Sir Julius, rason siya kamatayon, Sir Julius.
0: Sige, sige. Alright. Ariel, salamat, kid.
3: Yes, Sir Julius, no? At ang padayonon nga itong tutukan kini ang among insidente na luntad rin sa may sityo Kalubihan, Barangay Makiling, siyudad sa Sagay. Bueno, Sir Julius, sa piyak nga bahin. So, no, pa naman, sa ato na hinabi, gina, no, ni kapitan, ang barangay kapitan sa Barangay Puy, siyudad sa Sagay, kung sa diin, first time gilin na tabo sa ilang lugar nga may pagpanglutang ni Sir Julius.
0: Uy, pagpanglutang first sang time. Sang army?
3: First time.
0: Ah, pero siyempre may mga shooting incidents man nagligad. Hindi galing niya army. Ay, Yel?
3: Yes, Sir Julius.
0: Ano ang boat silingon sang kapitan first time nga shooting incident kidya?
3: Oh, first time lagi Sir Julius nga tabo.
0: Ay, ka okay.
3: Diluwi kaghapsay kung ano yung lalugar sa Julius okay. Mo.
0: Aha, aha, correct, correct. Sige, sige. Alright, Ariel, salamat, kid.
3: Yes, Sir Julius, ini nga update, Sir Julius, na ginadulong sa DTX 500 X10 Pool Supplement Permanent DTX Compromise na kapika na naka-detox ka pa. Para sa Larga Vista, ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko kagkalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: Larga Vista.
0: Ang aton pambukas ka mga balita at komentaryo for tonight, ginadulong sa inyo sa Kalawan. Sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Sa aton nga pagpanumbalik, duro pa nga mga balita kag ihibalo pagkaligad lamang sini.
1: K5 News FM.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ko. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga malikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
9: Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Bluter na map na ayaw ang akong kamatyan.
10: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
13: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
15: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
14: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
20: Adlaw-adlaw. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Mag- kadala sa magawig at madapat nga pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuloy, para sa demokrasya. Larga Fiesta! Larga Fiesta! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimpiles. Larga Fiesta! Larga Fiesta!
16: Ini ang inyong bagong atilimanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: sa giapon po sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban ngay nga iban magluwas sa kamatuuran. Wala sang iban nga ginahalad magluwas sa akon katampad. Julius Maraveles ang ngalan. Isa ka katapos ang kapulisan patay dito sa banwa sang La Castellana matapos nga ining nakigbahin sa isa ka by-bust operation. Subo nga balita ini. And sa Vice Mayor Rumayla Mangilimutan sang banwa sang La Castellana. Vice, may gabi.
1: Hello, may gabi, Julius. Kagsa tanan niya tagpalamat eh.
0: Vice, may, salamat ka sa tiyempo. First of all, Vice, kilala mo ni personally ining si Sergeant Karampatana?
1: Yes, syempre, nakaupo to siya sang time nga mayor ko. And then, I will acknowledge it because nga ng former police officer man kita. Mm. And for now, nga nag-hold kita sang chairmanship sa Committee on Peace and Order.
0: Now, anong imo nga pagkilala ni personal sa kay Sergeant Karampatana?
1: As Christian, asawa niya, siya kag ang iyang bayaw, yautod ng kag-ihado. Ting bayaw, yan na policeman, taga-dream sa kabakungan. And then, pag pakasal, ako man ang maninay. Tapos sila, very close kid ang police sa akon. Almost sa nga to, yung mga PNP personnel sa La Castellana, very close kidya sa ako. Nang relasyon namon niya, same as before nga policeman ko. Though, wala kami nag-inukdanay sa police station, but ang amon nga napundar nga relasyon, it's same lang kidya nga policeman ko diapon.
0: Alright. Practically, ihado mo ni Bali si Karampatana?
1: Hindi, ang iyang bayaw, kag ang utod.
0: Ang iya bayaw kag ang iya utod. Okay. Pero ini siya vice sa imo pagkilala, dugay na ni siya nga katapo sang PNP.
1: Daw underclass sila na kon 2012 siya lang or 2011, hindi nagiko sure. Pero police master sergeant kasi subong odo 2012 siya.
0: Aha. Uh-huh. When you say master sergeant, medyo solo senior na nga klase. Aranggo sang pulis, ano?
1: Managalagad sa 14 years in service. Uh-huh.
0: Oh, ahay. Now, nano ang imo na balaan vice about what happened kay ina sa iya?
1: Ati, based on the report and then sa spot report and then based on the personnel na upod sa ating mga operatives, nag-conduct sila sang by-bus operation which is nag-post ko dagani because kadama sa mga comment na hindi maka-inchindi about sang by-bus operation. It is well-planned. Kabalugit na niya.
0: Mm.
1: And sa amon nga side sa PNP, kabalugit kami nga gina-surveillance na may
0: proseso
1: na. So, nang nag-resist ang aton nga, subject suspect, which is subject it's because he is the subject of the by-bus operation at the same time, suspect of the killing sa police and sa wounding some other police together with his mother.
0: Uh-uh.
1: So, there is a valid by-bus operation naging conduct dito sa area, but we cannot deny the fact that during the operation or maybe after the consummation and my resistance, tida na na mga commotion. So, maybe wala gid na estimate kumaga na underestimate bala ang force ang violent reaction sang aton nga suspect nang amo na nga nagtuga sa mga sabon sa kay Sarge Davy kag sa aton nga deputy kag sa aton isa pa ka operative.
0: Yes, patay si Sarge Police Master Sergeant Davy Karampatana, pilason pa until now, ano, kaginabulong, Sanday Police Captain Michael Muñez, ang inyo deputy, and si Police Corporal Gerson Guache. Kamusta ang ila sininga medical status subong vice?
1: Ate, confined niya si Captain Muñez, pero stable naman ang situation.
0: Mm-hmm.
1: And then si Judge Guache, there are some bruises and gagmay nga pilas, but then stand as the arresting officer during the finding of the case. Maybe kagina, sang hapon, kay tinagulat pa sa medical legal. So party ang aton nga suspect may naaguman nga mga pilas kag nga isa siguro ka kahit may allegedly may ara nga basiyo sang bullet dito sa crime scene, which is I already talked personally with the SOCO last night. Kasi wala mo po ng puli kung wala natapos ang crime scene investigation. And then ang preparation of all everything na tumako to nakiramay sa pamilya kag sa ato mga kapulisan. Nakaigo ang medical treatment. That's why if makita niyo sa compose na even though nga amo na to ang violent reaction, there is commotion, there is stabbing on the side and between, may napatay, but then our police officers professionally nag-ano gidyapon sila sa maximum tolerance and they respected the human rights. So sometimes it's very sad for us, especially to our police officers, law enforcement, or whoever working with the government to stop or prevent lawlessness in our community. Namiyara pa nga mga side comments, which sometimes ang tao sa dalong, they cannot understand what's really the process. Take kasakit para sa isa kapamilya, madulaan sa tatay, ang bata, madulaan sa tatay, sa asawa nga madulaan sa bana, and of course, nanay nga madulaan sa kabataan. So I think this is an eye-opener to all of us that the community is really the partner of the law enforcers to get some the information what had happening on the ground sa aton nga mga komunidad. Mabulid ang komunidad.
0: Mayor, advice, I don't know kung based sa after operations report, pila ka tawo ang nagpuli buno sa kay Sergeant Karampatana?
1: Actually, sa ila, ti amo to igin nang resisted siya violently nga igin ano niya kay ang natabo abi after the consummation of the bypass operation sang nagpakilala na kapulis si nagligwat siya nang sulod sila balay daw kumaga nang ngakin siya kay ti ano nagresist siya kay di siya magpating ng pulis it's because they're wearing civilian so sang may resistance outside pagsulod sa balay maybe that's the scenario na si Sarge Davy at Idris sila yung back up sa another door na in case kid man may kwan sa amugin man among nagabakapanay gabay niya ranay so dito ang commotion sa sulod nga wala ganyan na preparahan niya may ara siya gali double blade nga ginkwak.
0: Uy, bali at first ang bypass sa gwa sang balay ni Edward Acupan.
1: Yes, of course. Kaya naman taga-baklanay sa sulod ng balay. Kagangaton niya mga pusurbayer. Plastara na sila nga daan. Kumbaga, ang pusurbayer na amon na siya ang minatawag natin ng mga the pretenders balang gabakal mga undercover nato ng gabakal or maybe even the police officers na gapakilala nga civilian so basta may bypass and ano ya ginalut kumbaga ang pagbaligyaan ay ang transaction it was done ginaluto na naya a month prior damo na naya may pre-operation wala na ginaano ginasiro na ang daan ng target so meaning to say nakaplasta na hindi na nakaisa duwa kaya ginabuyan man ang intelligence report.
0: Correct.
1: So, meaning, it was well planned siya ang bypass operation. So, hindi pwede nga malisin siya kapay sa tag-iya.
0: Correct.
1: So,
0: correct.
1: Matang siya sunanay na na-in between the buyer and the buyer police or the undercover in between sa ila sa seller or drug dealer.
0: But so, naka-mention ka nga may plano, gin-plan, of course, bypass operation, may plano, gin na, meaning nag-test by sila sa test by ang gabaligya ining si Edward Acupan gidya.
1: Yes, siya gidya baligya. So if for example if my bypass ginakwan gina sa opportune time and then the process will be follow. Ma-follow gina sila sa proseso because wala man sang operation, wala man sang police officer or even officers. Like for example, ang aton nga mga PNCO ma-operate sila may supervision gina. So I think on the part of our PNP Hindi na nila pag-irisgo ang ilang kabuhi, hindi na nila pag-irisgo ang ilang profesyon kung nakita nila nga alang-alangon sila. So, pero isa sa mga instances nga amuni, wala man natin ginalantaw nga ma-violente ang tao. But which is nga ko lang tawon ta, to the background of that, kasi very close ko yun sa PNP and then yes. I am working closely with them. Kasi amo nang chats ko during my term, ay isa na na siya sa mga tao ang gina-surveillance natin. Kung magadari sa La Casiliana, if there are notorious, there are those individual coming back nga, gano'ng ginapamonitor, tagi na siya. Sila ng mga notorious people nga pwede tablabantayan. Kaya sometimes may mga kriminalidad, may mga ano dang matabo, they are part of the investigation. Ginalantaw na na as police officer, that's my experience. That's what I have learned in the PNP.
0: Mm. Bali, pilagid katawo ang nagpuli. Si Karampatana, wala siya sang upod.
1: Nanay.
0: Vice?
1: May ara, pero isang daw napatalo siya bala.
0: Uy!
1: Kaya nagsunod dahil, meron dahil. Sige yan, tapos pag-resol nila sa sugod niya, nang grabe ng ano, ti ang nanay nagpuli ka ba?
0: Oo, correct.
1: Ang nanay nagpuli. So, ti wala yan, nag-expect sila yan ni ang pulista nga ara sa sunod. Nga ang nanay nga may armas man. So, doka muna bala ang scenario, which is natin na dalagin mga ng nanay. Kasi, allegedly, sa kay Sir Michael, ang deputy nga nag-back up naman pa si Lord, siya nakita mo nag-commotion, kasi may birha man lang, ang nanay ang nag-gwan. So, kumbaga, based on our police officer and even the media nga nag-upo dito, gambalgid nga daw ka puslit, daw ka may ano, as what they're saying, basta sa layman's term or sa tinambay nga ano nga, dumay hamong-hamong, doka mo na ang plasada.
0: When you say hamong-hamong, anong ginabot nila si Lingon Vice?
1: Dumay ano bala daw, shield siya bala, shield. Doka magka may ano, may anting-anting or something like that. Doka, doka ano bala, doka sila.
0: Ah, okay. Ari, based sa after operations report, pila kabilog ang nag-implement o nag-upod sa by-bust operation?
1: Hindi ko lang yung shorts because it's, that's beyond my job. Pero i-anon ko give sa based on sa unfitted na mo, ang back-up na namang, like for example, pag may by-bust operation, may back-up ni na iyang mga gateway vehicles, nakaplastan na iyang mga tapos mga ano kay kay ginaano na na naka-set up na everything as long as no zero lang gid ang subject. So I cannot count by myself but then I think ma-show man na siya sa ato mga spot reports, sa mga reports ang ginahaboy sa ato nga police sa operation.
0: Yes, yes. I know it might be too early, Vice, ano, pero I don't know kung anong lessons learned sa sining hitabo karunan ko na, pero ari anay, kung may initial post-mortem examination na, pila kabilog pilas ni Sergeant Karampatana?
1: Wala. Hindi ko kaano sa ila. Kahit pag after, kagina lang yung release ang sa medical legal. And then, wala pa mangin. I think wala pa sila kapuli nga nag-file ang kaso kay Duhapon na. And then, wala pa kaka-follow up nga kung ano pag ito. Pero, based on my knowledge, I think it's four ang pilas.
0: Apat kabuno, diin gid ang pinakaseryoso nga pilas nga naagom ya.
1: I think andre na yun sa dalawang dughan.
0: Uy.
1: Na muna. Gusto na sa kamote yati, tungod siguro sa struggle nga nagbato ay sila nga ginsulong. Kumbaga nag-anay sila, nag-resolve sila bala.
0: Yes.
1: Nagsaginay sila na doon mo na ang plastada.
0: Oo. Now, talalupang dun ni ang imo ginambal nga pwede right then and there nga napatay sila sa pulis, pero ang pulis nag-exercise, as you have said, sang maximum tolerance, kag-appropriate force.
1: With that back-up, like our

0: magagin pa nga budayan ko na ang ginambala na sa tao nga, no? But then if we will really saving lives or protect the lives of other people, gaara ginasa amo niya nga mindset nga kung pwede pa lang nga ma-take hold ang amo niya temper, ma-withheld na mo ng amo niya nga kainit, pwede mo una na mo just to save lives even though they're notorious, even though they're lawless elements or mga criminal sila, as what we're saying, nang kung pwede pa lang nga i-preserve pa din ang ilang kabuhi, it's because ang kabuhi, so on the side naman sa pamilya, sa mga nalisdan, or even ako, as police officer, sakit ba siya gun eh? Sakit ba siya gun?
1: Yes. I don't know. Yes.
0: I really salute to the members of Lakasingan na police station. I think I am one of those person behind man sa ilang motivation to work hard, to be dedicated with their job. And because nabatian nyo man siguro nga ako, pirmi, ginambal ko ginaya nga, if we are doing our job, iubrahon tagid based on the mandate sa nga ginabayad sa atin sa gobyerno, especially we're working on the government. Pero ang masubo nga part is nga kun ara ka na gani amo na umapatay ka na mambalsing mong mga kayo, but then there are people nga wala pagid ka appreciate sa nahimo ta
1: gani
0: amo na. So even though Davy is one of those operatives man nga very very efficient and effective on his duty, committed man as police officer, kasi amo manginang amon mandato nang ang ako ng gid is eye-opener niya sa tanan, especially sa komunidad, that we have to help our PNP. Kalaragi na iya sa mission vision sa PNP nga mag-ano kami sa peace and order. Kami ang mga conveyor instrument on sustaining and maintaining peace and order in our community. But ang pinakadako midyay nga factor kag stakeholder partner namo sa Dalom is the community people. Amo nang nagahabol kita information. Indeed. If in case ka may problema or may ara kita mga suspicious elements in our area, hindi ta pwede magambal, ay wala kami di ilabot.
1: Correct.
0: Ay nang ano, nang ambot na si Ila, mayuway man lang na kami, wala man kami ni Akanchindi. So that is not the point. Kaya hindi ta kabulig para sa establishment sang aton na peace and order within our locality. And even kita, mangin, makompromise man ang aton kabuhi or ano, especially drugs. Ako ya say no to drugs, kid. It's because people using drugs kid ya grabe kid ya mga notorious kina sila, kay kung high ka wala kang kabalukon anong imo ginaan.
1: Yes,
0: wala kang kabalukon anong imo ginaobra.
1: Gani but then again ang subo diri nga sa sulod lamang sang isa ka bulan or even less, duwa na ka police patay during a by-bust operation. Isa diri sa Bacolod, and then ang bag-o subong dira sa inyo sa La Castellana. But in the meantime, yes ma'am.
0: That's why we will not underestimate those people na ginambal nilang ay nanggagmay lang ang mga tao mo na nila ginalagas. So we will not underestimate.
1: Husto.
0: Because we didn't know kung ano nang na-invest nila, because they're gaining a lot in selling drugs.
1: Correct. I think that would be a very important lesson, Guru, sa sining ginhalad nga kabuhi ni Sergeant Karampatana, Mayor Vice?
0: Yes. Damo gid. Una-una. Sa PNP organization, there are so many police officers who want to work gidya sincerely. And we need backups sa ating inaobra. And we need our officers to back up our low ranking officers sa Dalom. At dapat nang matagaan din sila bala nga backbone na in line of duty, in doing their job, ng mga official, hindi ako masalo, mabala. Nag-tree sila kasi na as long as you're doing good, as long as in the right path, and in performing their duty, ariya ko, gitya, labulig ko, nga aman. Sa pila ka porsyento sa tao sa among lugar, on that there are only people nga nagakontribute sa katutuhan nga makaguba sa amon nga mayo nga pagsinalayo, much better nga kumbaga ma-compromise kid man ang iban if they're not abiding the law, abiding the rules, policies. So, damo sa question, saan o pa ni Malinong? Malinong lang niya if we will be law-abiding citizens and we will impose discipline within ourselves.
1: Yes, yes, exactly. Vice Mayor, salamat.

0: elected.
1: Thank you.
0: Good night. Good luck, ma'am. Vice Mayor Romayla Mangilimutan, sang Banwa, sang La Castellana. Di subo nga istorya ini para sa mga taga-La Castellana kag sa bugos nga kuwerpo sang kapulisan kamatayon sang isa ka police master sergeant nga si Davy Karampatana samtang pilason ang deputy chief of police nga si Captain Michael Muñez kag ini sila ang ginabulong karon diri sa siyudad sa Bacolod. Sila nanday police corporal Gerson Guache nga nagkarapilasan matapos nga ini sila ang nakigbahin sa isa ka bypass operation dito sa barangay Talaptap, Banwa sang La Castellana.
2: Lorga Vista.
0: Mayong gabi lang sa EMS Team 3 sang DRRMO diri sa siyudad sa Bacolod, labi na kay Stephen Wu Shawu. Roda ang last night, nagaupod naman sini nga bahin sa aton nga pagpangalagad. Liton kita na no ang latest development and a brief background. Sining suspetsado nga si Edward Akupan. Dala na ang iya nanay, may ara bala regret, may ara bala bisan gamay lang nga paginulsol kon sa kabataan pa, bisan paginulsol nga slight lang sa sining natabo nga pagpatay sang isa ka pulis. Let's have K5 Jerry Lu na Luis sa iya balita. Jerry, good evening. Please come in.
3: K5 Julius, kung istoryahan naton ang paghinulsol, amo ina ang isa sa mga pamangkot ko kay ina sa iya sa kay Dilya Akupan ang Iloy, no, sang ining subject sa drug bypass operation nga si Edward Akupan ka K5 Julius. Suno sa iya daw na isturbo pa sila yagani sa ila sa iya nga kumbaga matulog na or katulogon kuno ka K5 Julius.
0: Bow.
3: Oo. Kaya siyempre, gabi ang drug bypass operation, tani ko no, kung pwede, dason, adlaw na lang. Oo, kaya amo na bala, K5 Julius.
0: Danay, ining nanay nga nag-upod buno, pila ganing edad niya once again?
3: Ang edad ni, ano ni, ang edad ni Dalia Akupan, K5 Julius, 68 years old.
0: Wow, balo!
3: Balo,
0: Oho. Uh-huh. Ay, so, okay.
3: So, ang kapod ni Dilya Akupan, K5 Julius, sining senior citizen na, amuni ang iya nga bata nga si Edward Akupan, nga 41 anyos, dra sila nga balay, kaupod man, ang live-in partner ni Edward Akupan, nga taga Hinigaran.
0: Uh-huh.
3: Nagti ang manak, no, nga ni Edward, nga isa, ati, bali, apat sila, kumbaga, K5 uh-huh. Julius, sabi sa aton information nga nag-gather ya, kag suno sa kay Dilya Akupan mismo gidya ka K5 Julius. So amo to kagabi pasado alas 9 kuno suno sa iya na kibot sila ka K5 Julius nga may nag tuhaw nga allegedly nagpakilala man nga pulis ugaling ti si Edward Akupan, hindi ya kuno ya magpaati ya nga pulis gitu ya ang nagtransaksyon or madakop sa iya.
0: Uh-huh.
3: So kamon ka K5 Julius ti sa nagapamangkot no kundi ina natabo dito sa may sitio Talaptap, barangay Talaptap sa Banwasan, La Castellana. So based sa information iban nga mga tupad balay nila, nakabati man ka K5 Julius, ti kung gisa ako no, do, kay masami ko no na nila, nag-airinaway dra sa balay bala.
0: Ay.
3: So, tabi ko sa mga tupad balay, away mag-asawa lang, o kung away pamilya lang, ang pag nilalisay dra. Kag sang may nabatian na sila nga daw naglupok, tabi nila ko no, sin lang nga natupan sa nga talisay, o kung bato ko no, ka K5 Julius, ti... Oo, wala sinagdakom nga ginbaybas na gali ang ila sining nga kaingot balay nga amuning si Edward Akupan ka K5 Julius. So plastada ti amo to ka K5 Julius no, samtang ti naga nag-perform na sang drug bypass operation, nahalata na ni Edward Akupan nga tropa niya siniya nga katransaksyon. Ti dito nagwara sini ka K5 Julius kag nagpangayo sang bulig bala, nagsinggit pa ni actually ang iningan ano eh, nagsinggit pa ni si Dilya Akupan eh, nga tabang bulig no.
0: All right, now let's go back a bit ano. Ano oras na tabo gani ang bypass operation?
3: Actually, based sa mga pumuluyo dito, pasado alas 9 ya, kay Pep Julius ang gabi.
0: Alas 9 sang Marso, Mayo 11. 11. Now, natabo ini sa gwa, sa mga ano kalayo, halin sa puertahan, sang balay, sang pamilya, akupan dira sa barangay Talaptap.
3: Actually, kakipab Julius, may gimpadala kita ng video da, no?
0: Okay.
3: Lapit lang kung highway ang Basianta or dalan. Ang Basianta, ang road bala sa ilang barangay road, medyo lapit lang, no?
0: Can we pull up that picture, palayog, sang balay? Ari na di kakipab Jarilo?
3: All right. May video ko da, kakipab Julius.
0: Okay. Sige, abe, sige, abe. Can you hold on, ha? Pero, ang balay ni sang pamilya Akupan, ara sa kilid dalan.
3: Lapit.
0: Barangay Road.
3: Barangay Road.
0: Okay. So ang Barangay Road amuning sagwa ang ginausoy mo dalan niya sang asa ugsaran na niya sang pamilya. Okay. So bali ining banasban na sagwa amuni ang Asyanda Road o Barangay Road. Okay, amuning balay. Uy.
3: Pasunod kay Pep Julius. So karon ang natuntaran sa ining krimen.
0: Ay kapigado galing yung pamilya niyo.
3: Sa unahan o sa tubang balay. Kundi dito ya sa ila siniyang kusina o dapog dampi kay Pep Julius.
0: Gaan na ang dugo o? Ay, Diyos ko.
3: Dara na nagluntad kay Pep Julius. So damo gin. Actually, dugo ang ano da. So based sa mga
0: residente. Danay. Jer? Jer, are. Kundi sagwa ang bypass. Pag-announce ni Karampatana nga pulis siya, ang ginimo ni Edward Akupan nagdagan sa sulod sang balay. Danay, kay nakita ko may bulo barbed wire halin sa Barangay Road o Asyanda Road kag sa ugsaran sang pamilya Akupan. Ti paano nakadasig dagan pasulod si Edward Akupan?
3: Posible ka kay Pep Julius si hindi man malayo gid no sa iya sining balay ining taganay nila.
0: Kasi
3: actually may natabo ka kay Pep Julius may ara sa namatyan mandara sa gwa sang ila sining lapit lang man or saunhan lang man do mga butang ta mga 50 meters away lang man.
0: Okay.
3: So do medyo damo tabo bala ka kay Pep Julius kag allegedly nakainom ining si Edward Akupan eh.
0: Okay.
3: So posible ka Kuya Julius sa gwa salin do dito siguro ang transaksyon nanay.
0: Okay.
3: Siguro tip maglabot sa nag ginsunod na siya kag hindi siya magpati then amo na to ka Kuya Julius.
0: Ang purpose siya, nga aginlagas siya ni Karampatana para arestuhon siya. Paglagas sa iya sa sulod balay na sila sa sining dirty kitchen naglabutanay.
3: Amo na aplastada ka kay Pep Julius. So dito ka kay Pep Julius kag nakita nga daw naga-struggle na bla ining si Police Master Sergeant Devi Karampatana nga doon nagayawa na sa and then unfortunately ka kay Pep Julius naghunos no sa double blade ining suspect kasi Edward kag ginbuno ining si Devi Karampatana kag nagbulig ka kay Pep Julius ining si Harrison Guache kagati police corporal ini ang ranggo ni Harrison kag nagbulig man si police captain Jose Michael Muñez bali actually duwa ka team ini ka kay Pep Julius may team A may team B.
0: Okay.
3: Ang team A amo ni si police captain Jose Michael Muñez ang team assistant team leader no kag upod niya ni ang si Police Master Sergeant Davi Karampatana kag si Police Corporal Harrison Guache.
0: Okay.
3: So sila ni ang una nga team ang upod naman niya nga team ni Police Major Romulo Hipalanggo the 5th kag K5 Julius amo to ang media kagawad kag iban pa nga tropa kag K5 Julius nga back up sa ila. So sa karon di nag-resist ining sospetsado kag allegedly ka K5 Julius nagpalupok ang isang armas lutang ining tropa kag naiguan ang duway kakamot bala ka K5 Julius agod nga man neutralize lang. So ang bangod siguro nakita sang Iloy ka K5 Julius ang natabo kag ti syempre protektahan niya gid ang iyang bata ka K5 Julius ti ang nagkuha siya ka K5 Julius ang kitchen knife kag dito allegedly ginbuno no si police Captain Jose Michael Muñez sa likod nga bahin kay Kepab Julius.
0: Uy!
3: Amo to ang medyo dako gid nga pilas ni Police Captain Jose Michael Muñez bangod nga gindalagid siya sa ospital sa Bacolod kag gintahi kay Kepab Julius. So multiple stab wound ang naagom sa sining mga sa tatlo ka police officers nga ini nga nagresponde kay Kepab Julius. Maswerte lamang nga minor injuries ang naagom ni Police Corporal Herson Guatpe kay Kepab Julius. Yeah.
0: Ang so, double blade iya niya ni Edward Caraa Edward Acupan.
3: Oo, iya niya.
0: Oh, ang ginagamit ya sang iya nanay nga si Delia amo ni ang ginapangpakas sa bangros kitchen knife.
3: Mm-hmm. Ginapangiwa sa mga utan kay Kepab Julius.
0: Bali so, pakaso niya tani ang mga pulis.
3: Doon ka grabe. Ako na ako na Kepab Julius. Siyempre, wala siya nagapati. Nga pulis ko no to
0: yung... Natural.
3: Oo, nagdakop sa iya nga bata. Kahit eh, siyempre, kay Kepab Julius, based sa aton sa nga data nga nag-gather sa lugar, hindi talang pag-gita ng mga ngalan sa nagsugit sa aton, may mga, may napatay na da ang iya nga bata.
0: Uy!
3: So, kung sa diin, may baka kabataan man to ang napatay niya. Kag sa 2019, nakasuhan ini ang suspect sa illegal possession of firearms kag explosive kag Kepab Julius kay nakuhaan ni granada.
0: Okay.
3: Kag involved man ini allegedly kag Kepab Julius sa mga krimen no parehas ang gun for hire, illegal drug kag robbery hold up kuno kag Kepab Julius. May nakasugid pagani sa aton kag Kepab Julius nga may recorded nga na hold upan gid may na hold upan no somewhere in Isabela or Binalbagan nga kung sa diin kag Kepab Julius sila ginatudlo nga isa sa mga nag hold up kag pagpuli kuno kag Kepab Julius may ara sa nagpahorno sila dayon sa litkon kuno nga ulo kag
0: nagparty ang nanay
3: oo nagparty party kuno kag Kepab Julius no sunok kay police captain police major Romuloy Palanggo Junior the fifth kay Kepab Julius umalin sa Moises Padilla pa nga monitor nila kay kung isa kundiin ko na maggawi or magkadto ining suspect no sa drug sining Edward
0: Acupan
3: ining suspect no Edward Acupan dito may gakatabo gid kuno nga hindi manami kuno kay Kepab Julius may mga krimen gid ya kuno nga nagakaluntad
0: adili.
3: Kay Kepab Julius may ara kita sang exclusive no nga interview angot sa sining insidente based iya sining pag-obserbar kagabi kag ano na batian niya tago tala ni Kepab Julius ha, kay alias Berna kay wala gid ni siya kuno nag-interview kay ban ni media kay kulbaan siya sa aton lang gid siya nagpa-interview
0: okay, good. Kay Kepab Julius. All right, Berna.
1: Ambal mo sa pamilya sa napatyan niya.
4: Si wala na ko niya mahimo.
3: Hindi na siya mo kay Kepab Julius.
0: Ay okay na nay na ya. Si Delia ko pa na. Unaon ta si alias Berna, antes kita magkadto sa nanay, ang pamangkot, diri may remorse bala, may pag-inulsol balang nanay, ti apparently, may baroan ta na karundugadugay, no? Unaon ta, ang kay alias Berna, amuni ang isa sa mga kaingod sang pamilya Acupan, dira sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap. Let's have that interview karon dugay and may ara man interview si K5 Jerry Lou later on no sa kay Delia Acupan una nay sa kay Berna. Berna
5: yung muna nang lipas na kamo pud na pag sulod na sa pulis pero sulod na po muna to.
0: All right, iya ni ang distorted nga tingog Jerry Lou.
3: Ano ka kay Kepab?
0: Iya ni ang distorted nga tingog gin digitally alter mo ini.
3: Yes.
0: Okay. Yes. For the purpose nga hindi mo hindi siya ma-identify kiti.
3: Yes.
0: Ang iya ni testimony ini. Sige abe.
5: Lupo to lang may dagan mo. May nakanumugay guru sir. Tapos may din nagpalupo. Una. Una. Una sa lihi eh. Hindi na tong isa tong wounded na ko. Ano tong nabatian ko? Kasi ito natalasan. Talaga mo ko na yan. Tingin ko buro.
3: Wala ko, Jo.
5: Hindi, police to. Ay, ano ba tiyan?
0: Oh, wala. Batian mo, Jer? Jer? Alright.
3: Talk back ka Kepab Julius.
0: Ah, okay. Ara na?
3: Sige lang. Okay lang ka Kepab Julius.
0: Okay, sige. Oh, sige. Alright, sige. Padayon sa replay. Amo lang to? Okay. Now, Jer, Ang iya sining panaysayon nga nakabati siya lupok kag kinagual. Okay.
3: Nabatian niya nga minagambal nga pulis kag K5 Julius nga wounded ko. Ang moto kag K5 Julius kag ang pagpati niya sa aton nagambal siya nga posible si Police Captain Muñez na to.
0: Uy.
3: Nagwaan siya kag K5 Julius.
0: Uy. Wala sang nakadapat first aid sa kay sinone sa kay karampatana dito sa eksena.
3: Actually, based sa ano, grabe kuno ka dasig ang natabo, no? Kaya ambal ni Police sa Major Romulo Hipalanggo, the first K5 Julius, grabe kuno ka dasig. So, wala sila naglaom, gani kuno ka K5 Julius nga amuto ang natabo. So, sa karon, di, bangod nga na ano ta na ka K5
0: Pero, Julius. Pero, Jer, abot silingon nga ang suspitsado may pangamot.
3: Buot silingon ka K5 Julius, sa God Gudjaya mag... himo sang krimendo ka amon abla.
0: Oo. Tanda mamuno. Diin-diin ang buno reportedly.
3: Dalom sang iya sining ano, dalom sang iya nga test sa tuo K5 Julius.
0: Sa diin?
3: Dalom sang iya sining nga test sa tuo ka K5 Julius.
0: Sa tuo. Tuo nga side. Ang buno pababaw kon rekta lang.
3: Pababaw ka K5 Julius.
0: Wow. Ang daw target ang iyagid kurason na muna?
3: Ang target is ang mga vital parts.
0: Grabe. So meaning kabalo mga mut ang kung sino man nagbuno to, ay takabalo ko ng nanay o kung si Edward Acupan?
3: Actually, K5 Julius, di si Edward Acupan. Amo to ang nagbuno, gidya ko no. Kay Tia Muni, ang statement nila. Uh-huh. Kagang, ang ano ba, ang double blade ba K5 Julius, gindesign gidya pamatay tao.
0: Correct. Correct. So bali, ang tabo, one-on-one, si Karampatana kag si Edward Acupan sang nag-abot si Guatche, I mean si Muñez, agod kuntani magbulig, ang nagbuno iya si iyang nanay.
3: Nan, tsak pagin, si samtang gatalikod siya bala, gagapusay na.
0: Okay. So bali, ang gwa kuntani, nga kita iya gagrapol na o gapugusay na, sanday Karampatana kag ining si Acupan, si Edward, ang nag-abot si Muñez para buligan kuntani si Karampatana. Samtang gatalikod siya, binuno siya ni Delia Acupan allegedly. So bali ang backup ni Edward si nanay.
3: Yes, in just
0: pwerte. Diin nga part sang likod na igo si Muñez.
3: Actually, sa aton sini nga ano, part gid do ara siya sa tuo, no, based sa information nga nahatag sa aton kay K5 Julius.
0: Gay, labot baga wala.
3: Luckily wala kay K5 Julius. Kay mayo na yung condition subong.
0: Ay, good, good. Now, ang pamangkot amo sini, ang record ni Karampat ani Acupan allegedly gun for hire. Meaning da pamatay gid ini siya. Di ini siya connected ng grupo.
3: Amo na, wala ta pa na pamangkot gid ka K5 Julius, pero may grupo na siya.
0: Hindi ni siya anay NPA?
3: Hindi ta ma-confirm pagid subong ka K5 Julius. Actually, may ara dra nga mga manog, ang mga nega-negosyo bala ka K5 Julius, nga mga taga-dra man sa ila sining lugar. So, isa sa mga ginakolbaan nila, kag gusto nila, gusto sila nga, gusto na nila nga maghalindra, bangod sa sining subject sa bypass operation niya si Edward Acupan ka K5 Julius. Kaya hindi, kung madiskitahan ka ni Kuno, posible, bunoon niya lang ka, wala rason, or di gani, basi hold up on niya ka, ka K5 Julius. Grabe, gano'n yung Kuno kaitog.
0: Di pero ang pamangkot allegation, ina, ang next question is, may nagkaigo nga court cases ning nga ginaatubang si Edward Acupan?
3: Pista Iloy, no? Na istorya naton kay K5 Julius, ining si Dalia Acupan, nga kung sa dinti, priso man karon, himbuligan sila kung kaabogado nila during the time nga na priso ini siya sa BGMP, no?
0: Sinong abogado nila?
3: Yes?
0: Sinong abogado nila?
3: Amo pa nang wala na ambal sa aton niya kay
0: K5. Uy. So meaning, kabalo siya nga ang bata, ya may mga kaso ni Gali sang una. Okay.
3: Actually, proud pa siya, no? Nga ti, siyempre nakagwa ang bata niya. Kaga ti, may abogado nga nagbulig sa ilay ako, no? Agod niya makagwa.
0: Okay, so, number one, ang reklamo sang nanay na istorbo ang ila katulugon tungod nag-bypass ang pulis. That's number one. Number two, kabalo siya nga nakabuno sila pulis kag ang iya bata nakapatay pulis na nung iya reaksyon.
3: Actually, ang reaksyon niya kay Web Julius T. Arada, no, nag-interview kita exclusive.
0: Sige, abe.
3: Wala na siya nagpa-interview sa iban eh.
0: Oo.
3: So, pamatiyam lang natin kay Web Julius.
0: Nanay Delia?
4: Amo na nang iya nagkatabo.
0: Okay.
4: Kung pervisyo, kung nakapervisyo kami sa ilan, mas nakapervisyo sila sa amo kay siling ko gani. Sa ila, tani adlaw kung may nagkarto. Ang kuya, kung papriso ko nila, prisoan ay malam na ko. Susga, ganta ko gani, sulay sa kampusong pagagudlay para ka pangbugas-bugas ko. Ba?
0: Diyos ko.
3: Amo to, kagay Rab Julius, no?
0: Paano mo bitulukon ining, well. Pero, ang pamangkot, kabalo siya nga ang bata ya may ginapang ubrang nga mga krimen sa simpleng istorya.
3: Kabalo siya.
0: Pero para sa iya, mas perwisyo nga nakugmat sila o natublag ang ila katulugon. Oo. Mas bugat na sang sa ila ginhimo nga pagpatay pulis. Grabe, no? Ay, kung ako ya, Jerry Loya, nagkatukadto ka pa to?
3: Actually, nagkatukad ko to ka kay 5 Julius.
0: Tigintublag mo siya sa prisuan?
3: Amo to ka kay 5 Julius, ang last na, hindi na siya magsapak.
0: Kay gakatulog siya.
3: Gakatulog na siya subong.
0: Hindi, pag abot mo gakatulog siya, wala. Gakatulog siya pag abot mo, wala.
3: Gakatulog siya ka kay 5 Julius, pero ginpukaw ko siya kadali lang, gid.
0: Wala mo gincheck ang likod mo. Basi nabunaan ka na, Noy? Grabe.
3: Ang pag-report ko next, hindi na siya mag-ano, hindi na siya mag-pa-interview.
0: grabe man ni, no? Hindi ko ka-intindi actually kung anong reaksyon ko sin eh. Kag kung anong akon nga i-komentaryo. Grabe, no? Very, very amazing. Anyway, so ang human life is less important para kay nanay. I don't know kung amuning rason nga ang value sang bata, ya amo man ni, no? Para sa iya, mas importante ang ila katulugon sang sakabuhi sang pulis kag pagbaligya droga. Okay.
3: Amo na kag 5 Julius, amo na gani aduga init man ang ulo. Actually, dumangotos man ang iban nga pulis bangod ti syempre kag 5 Julius do Arab lang first time gid nila makasulapo nga do ka amo na blang kag 5 Julius.
0: Galing kay wala ta da mahimo, Jerry. Amo nang ila values eh, amo nang bilidhon niya para sa ila. Kun wala sila yaga sa pak sa kabuhi, ti wala ta mahimo. Di ba? Anyway, sige Jer, kay makadto pa ko iban nga balita. Thank you, Ged.
3: So muna kay Kevin Julius na recover man ang drugs, no? Sub dark bypass operation nga estimated 7 grams kag nagabilo rin ni sang 47,600 pesos. So ang drug bypass money ti na recover man. So sa karon kay Kevin Julius ara na sa siyudad sa Bacolod ining biktima nga si Edward samtang ang iyang iloy kay Kevin Julius ang piso karon, no, sa ila, sa custodial facility sa Lakasilian na Municipal Police Station kag si Edward Akupan kay Kevin Julius magapangatubang ini sa kaso sang pagbayolar or pag ano sa pagpatay, no, sang pulis, so, attempted murder kag isa pagid ka kaso nga murder kag samtang sa iyang iloy ti attempted murder gid ang ipasaka ko, no, sang aton siring Lakasilian na Municipal Police Station kay 5 Julius. So muna aton nga report kay 5 Julius nga ginadulong sa aton sa Kalwan, Tanditex 700, D3 Bio and Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Ako si K5 Jerry Lumong Kalna Luis para sa kampanya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. Lorga,
0: kamo na lang binagbinag, wae na ko dugang ang komentaryo sa siningitabo dira sa Banwa sa La Castellana, isa ka nanay 68 anyos kagang iya bata 41 anyos nga gina suspitsuhan nga isa ka street level individual o kon pusher sang illegal nga droga. Nakapatay pulis ang bata, nakabuno naman pulis ang nanay. Tigrason sang malam silingyati sala ato sang pulis kay imbis kuntani nga aga sila nag-bypass gab-i sila ya nag-bypass operation. And there are times nga ako bilang komentarista, wala ako may mapaminsaran nga komentaryo. Mayangga bilang kay Roda Angeles Knight, kay Kim Arizon Flora, once again sa EMS Team 3 sang CDRRMO sa Bacolod. Mayang gabi. Pamilya Alonsabe sa Sipalay City, Jerry Hilogo, Barangay 3 Hinigran, Stephen Wu Shawu, once again Serena Grande, and alright, okay, Tita Hisona, Jenny Azucena, Benji Pat, Franz Bulido, okay. May gabi lang kay Nong Edmund Diaz, suman sa kay Dadboy Mendoza, Rafi Armonio, Norman Black, Balinsoy. May gabi, samtang naga-duty ka mo. Lorga, sa aton nga pagpanabalik, istoryanta, impeachment kag iban pa. Pakaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, health. News D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
6: Ako si Richard, nang galingin mo doon po na ibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung my VCO. Ang VCO. Yung my D3.
7: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
8: Sa ika dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
7: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid, no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo, no, sang cancer cells, even ini tawag na tumbla nga migration, metastasis, no. Kung nagainom ka D3 Bio kada adlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
9: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
7: Oh.
9: So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no, siya na lang ma-suicide.
8: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Hindi mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan tungod kay nakabalo na kamo, nakainom na ka, sige ka inom, sige ka inom, instead mapatay kay 1 year, kan pa
9: gataas imo life expectancy.
7: Ang chances imo survival, gataas man
8: survival rate mo taas.
2: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw? D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imo good bacteria o probiotic sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa madaming imo. D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3.
7: kag may mga virus, Blaster Kevin, gakosman kag gakosman cancer ang human papiloma virus. Oo, gakosman ini siya sang cancer, that's why sa aton nga intestine ara magasuporta ang Clinical Spore Biotics.
9: Yes, Sir JP, no? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio, or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio, kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisa nyo liwat sang Clinical Spore Biotics, kay ang role sang Clinical Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga-Clinical Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mga butka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mga butka.
14: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rina. Pwermi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
12: Mighty C, mababaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Spore Biotics. Makabulig sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Moderna Max, Max Effectivo.
4: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagparami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang agabi pre?
7: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo tibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: K5 News.
16: Lorga Vista.
17: Sa pagkamatuod lang, aton lang ni kaagiman ko 30 taon kag 20 hon sa amo na nga edad, wala kagapati nga mapatay ka, pero karon bala dugay-dugay istoryanta na angot sa aton balita ay kaayong lawas.
16: Lorga Vista.
17: Pero ari anay, gamasakit ang aton nasyon. Kahapon, natural na lingaw na naman kita. May nagasiling nga nami, lantawon nga nadasma si Bato de la Rosa, nami ang para sa iban nga gainaway sa Senado kay ginbuslan si Senator Tito Soto sa Kamara, ginimpeach si Vice President Sara Duterte.
16: Lorga,
17: pero amo ni balang ginasiling ko, kung ako'y pahambalon, I told you, nagligad pa nga tuig nga ining flood control scandal, wala ni dangtan. It turns out now nga ang kuno flood control scam gingamit ng gali apparently sang administrasyon para kontrolahon ang mga politiko nga maupod ukon makontra sa impeachment ni Duterte.
16: Lorga,
17: ti ang sunod nga pamangkot ya, ano ang iya sang pumuluyo? Joining us tonight for us to make sense of what's happening right now, we have Attorney Jomax Ortiz. Attorney, mangabe.
9: Good evening. Sir, sa aton mo kod nga tagpalamate mayong gabi gid.
17: Salamat gid sa tiempo, Attorney. Sir, buligi ko bigalingin na ulo ko, anong gakatabo man?
9: Perte. Telenovela ni, eh. Way pa may sugpon pa ni Jules, way tomorrow may sugpon pa ni siya kay Baloga. Very kwan gid subong controversial ang dalakpon nga si Bato de la Rosa.
17: Mm-hmm.
9: Ang panawagan ni sa iya subong di na Bato de la Rosa kundi Humok de la Rosa. Naghumok kay almost na dasma to siya sa dana, no?
17: Oo.
9: Sa mga NBI. So sa subong may contingency plan actually. Understand ari na di ang Interpol ginahulat na lang ang implementasyon. It, the warrant of arrest, international warrant of arrest, will be implemented anytime from now. So, unless and until na there is that order from the Supreme Court concealing Senate resolution lang or whatever, that domestic law, kung luma na o resolution, cannot override sa ginatawag nga international law. So, that's the problem now of Mr. Bato de la Rosa. Because anytime from now, possibly implementar ang warrant of arrest na ginisyo sa ICC.
17: So forever, hindi siya ka-plea nga may ara siya immunity from arrest because in session ang Senado?
9: Ang immunity sa session da.
17: Oo.
9: Tapos session, pwede na siya actually ma-arrest. Okay?
17: Oo.
9: Ang siling session niya, respeto na lang ina sa institusyon nga Senado.
17: Oo.
9: But
17: oo.
9: In reality, even if the Senate is in session, to me, it's my view, legal view, nga pwede sa gyapon niya maresto.
17: Mm.
9: But the implementors, no, inanglan mahulat din sila. They have to wait nga matapos ang session. Kagun matapos gid man, why na session? And then, that ICC warrant can be implemented anytime.
17: Mm-hmm.
9: Bisan ano pang asiling nila. Unless and until, maybe, the Supreme Court issues a restraining order kay nagpal na si Attorney Turion as counsel for Bato de la Rosa na dapat hindi ma-implementar ang ICC warrant of arrest. That's the problem now. There is now a legal issue. Ang ginahulat na lang di is the timing, okay?
17: Uh-oh.
9: So to me, bisan diin pa si Bato de la Rosa, kunara sa Malacanang, ara sa Senado, it's not an obstacle for the implementation sa ginatawag ICC warrant of arrest.
17: Uh-huh.
9: Otherwise, kung siling sanctuary ang aton ng Senate, magamo sinagali, why na kapuslanan inutil ang ginatawag na ICC o kung ang ginatawag na Rome Statute.
17: Yes.
9: We became a member of the Rome Statute and nag-withdraw kita effective 2019 and therefore sa sinangapunto, we are bound by the rules ang ginatawag ICC.
17: Mm-hmm.
9: That explains why, Jules, nga bisan ano pang file ni Attorney Cookman sa motion dira no sa ICC questioning the jurisdiction of the court denied tanan. And that explains why nga siguro nakita ya hopeless case na inisubong nag-withdraw na lang siya as lead counsel for Digong Duterte.
17: Yes. Hindi na, although of course may ara pa sang larger legal question about the withdrawal sang Philippines sa Rome Statute and effectively ang membership ta sa ICC. Pero I'll try to zoom out, Attorney. Ano? I'll go to the bigger picture. Ano tanan ang kaangtanan sine ang pag-aresto kay Bato de la Rosa, ang impeachment kay Sara Duterte to the upcoming 2028 nga presidential elections kung nantawon tang bigger picture?
9: Ang scenario will be like this.
17: Mm.
9: The Senate will be forced to convene. Okay?
17: Okay.
9: Hindi na nila mapunggan ni Cayetano na hindi makonvene.
17: Mm-hmm.
9: Because, claro, under Article 11, accountability of public officers, party impeachment da, it is the constitutional mandate na i-convene mugid. Meaning, wala discretion. Ang majority sa subong, sila ni Cayetano, na punggan ini nga mag-convene as an impeachment court. So with that, ma-force ini nga mag-convene, and therefore, masige na ni subong ang ginatawag na impeachment trial. Ang matabo sinidire, amuni.
17: Mm-hmm.
9: Sa impeachment trial, wala hindi makakuha as of now sang 16 ka-votes in order to convict Vice President Sara.
17: Okay,
9: that's the problem now.
17: Mm-hmm.
9: Sang grupo sang ginatawag anti-Duterte.
17: Uh-oh.
9: Na hindi sa kakwa. So, the only way nga mahimo mo na is to convince ang ibang dira nga mag-silo na dire. First, it was a boomerang. It was a backlash na sa committee report ni Ping Lacson as chairman of the Blue Ribbon Committee na recommendar sila na pailan si Jinggo Estrada, si Villanueva, kag si Chis Escudero.
17: Okay.
9: Siyempre, kung ma-recommend ka na filing, you are already alienating ang tatlo ni ang mga senador.
17: Oh.
9: So that will be deducted sa ilang grupo. Secondly, nagbumirang naman liwat ang paglagas ng duha ka bilyar kay tungod nga nagtipyok na gid ang bilyar, hindi na gid mag-upod, and therefore, sa sinangapunto, buhin sa ila lima. Siya na lang sila intact ang nabilin.
17: Uh-oh.
9: Ang duha nag-abstain pa, si Ercito, kag si Subere, nag-abstain pa. But amun yung gamito nila as a bargaining chip or bargaining tool ang inikaso.
17: Uh-oh.
9: During the impeachment trial, Malacanang will convince the five nga okay, kamo, bisan i-convict nyo pa, si bisan i-acquit nyo si Sara Duterte, kay hindi kamo mag-upod, ang inyo plunder case nga tatlo.
17: Aragoy!
9: Kasi ma-issuean ka mo.
17: Oo.
9: Na tawag warrant of arrest kag no bail ina.
17: Oo.
9: Kaya sa tatlo da. So, gusto nyo amo ina nga senaryo because you are forcing us. Hindi man kamo mag-upod, we will continue with the prosecution kay i-file ni siya kagarada si Remulla, definitely, masaka ini sa Sandigan Bayan.
17: Uy.
9: Once the Sandigan Bayan issues a warrant of arrest without bail, matabo mo, pareho ka mo destiny ni Revilla.
17: Oo.
9: Na wala man, bisa na no, ma-file ka na subong sang bail, denied man si Gapon. Gusto nyo bala, amo na inyong faith as senators?
17: Oo. Uy.
9: Ang bilyar, ipit man sila because economically, guba ang negosyo sa mga bilyars. And that explains why ang water district sa Subong nagkala award na sa iban. Kag in fact, ang negosyogan nila Subong affected it ang mga bilyar. So pili ka mo, you will be losing billions kung mag-insister git ka mo na hindi ka mo maupod sa impeachment ni Vice President Sara. Actually, ang scenario will be like that. Now, assuming na lang for the sake of argument na hindi makonvict si Sara Duterte sa among impeachment, no, ang matabo sina, the plunder cases, i-continue ini.
17: Uy.
9: Ang ginfile ni Trillanes, i-continue ini.
17: Karon,
9: kung i-continue ini, after sa impeachment nga makwit si Vice President Sara, naglain agad tungod nga masaka ini, i-file ini sa Sandigan Bayan, base Nobel. Karon, the Vice President will now invoke immunity from suit. Niya, hindi niyo po mapailan
17: because
9: I'm the Vice President, I'm immune from suit. Okay, is that argument correct? The answer is no. Because ruling sang Court Suprema, so far, nga ang immunity applies only to the President, not to the Vice President.
17: Correct.
9: So therefore, if the Sandigan Bayan issues a warrant of arrest against the Vice President, then that warrant of arrest is valid and therefore it will be implemented. Mapriso si VP Sara before the 2028 presidential elections. So that might be the scenario. Kaya ang Malacanang or anti-Duterte group, dua nila, that's game plan A, that's ang plan B, amo na ini ang sa kinatawag plan there. So dua ka scenarios na kita ako, acquittal
17: conviction.
15: Kung mag-conviction, wala na problema. Okay? Why na problema? Because that is executory. The decision of the Senate as an impeachment court is immediately executory.
17: Mm-hmm.
15: Okay? So, bisan magkasakar ka pa sa Korte Suprema, questioning the conviction of the Vice President, still, that can be implemented already. So, remove siya from office as Vice President. At the same time, she will be disqualified from running in the 2028 presidential elections.
17: So, which is why nga, I find it very sad. At the end of the day, ining pag-expose gali sang flood control scandal is not really for the purpose of having a corruption-free government. Kundi ang tuyo lang sine nga may ara leverage sa mga politiko in preparation for the 2028 elections. Do ka subo, Attorney Yao?
15: Actually, calculated risk to ang gini mo,
17: Presidente.
15: Oo. When he said nga, Tanya, okay, investigahan tani. Kabalo na siya nga daan, may igo na tuya si Romaldez.
17: Oo.
15: Kabalo na siya, may igo to. Kabalo na siya, may igo si Saldico. Kabalo na ang Presidente. Kabalo na siya. Because sa matutuod lang, hindi pwede nga way sa kabalo sa mga corruption. Especially sa budget, no? It will be an impossibility. Incidentally, Jules, tungkol sa ginatawag timeline, hindi pa malabot ang Presidente sa sining chimpo, kundi nga naglabot na sa impeachment, why pa makasaka ang investigasyon na malabot mo si Romaldez kag si aton nga Presidente. Pero in the coming days, base malabot na da. But in the meantime, kung mo nga mas ari pa di anay ang pinaka-importante ang mga kwansubo, na telenovela, sa impeachment, Bato de Rosa, and the kudita in the Senate, amo ni anay ang ginatalakay. So, it takes time really na malabot mo ni si Romaldez kag ang aton nga presidente. If at all,
17: wow,
15: they are also involved sa ginatawag nga corruption.
17: Yes, yes. And at the end of the day, ang pamangkot ya, ano ang makwa sang ordinaryo nga pumuluyo sa sining rigmarole nga nagkatabo subong sa Manila?
15: We become only spectators.
17: Nah.
15: Ang mga karakter, ara, amo na sila, ang ginampang da, kita ya, gabantay lang ta. Ako, personally, isa na gabi na, gabantay pa ko kung saan ipa-implement ang pag-arrest sa kay Bato de la Rosa, kay Portikasadya.
17: Correct. No? Oo. Ang sunod nga pamangkot ni attorney, samtang galantaw, ta ano ang mas nami usapon, mani o kun popcorn? Na? Diba? Ay, oo.
15: Siguro, ang humok siguro kayo ang balo kasi patungon ni Dasman sa dana. Imbes nga tigya kanon mo, siguro humok na. Kasi si Bato nag-humok-humok na mo.
17: Correct.
15: Matter of fact, nag-plead na siya ganit sa presidente. No, wag naman ipadala yung mga Pilipino sa
17: Aragoy. Away na, tigahanay na ni. Pero isn't this sad at the end of the day, attorney, nga subong halin pa sang 1986 since EDSA 1, nalingaw kita away Marcos kag Aquino. Subong, ang ginalantaw ta naman away Duterte kag pamilya Marcos. Isn't this totally sad nga ang kasaysayan sang aton nasyon da wala pagikita nag-igpaw bala sa tuod nga pagkambyo away gyapon sang pamilyang aton ginatamdan?
15: That's why nga siguro once and for all i-review tanan ng aton nga batasan ang aton culture as Filipinos. Why tagabago?
17: Oh.
15: Despite the two people power na. In fact, kita ang first in Asia.
17: Correct.
15: Na naghimo sa natuwag people power. And we are also the first republic in Asia.
17: Mm.
15: O as early as 1896 siya, nag-declare na tayo sa aton independence. Ang ibanda, ulihin na lang gani na naging independent, no? Kita ya, temprano pa, nag-republic na tayo, kaya naging independente kita. But we have not learned from the past. That's why, duha na ka people power, wala man tayo po magbago as a nation in us Filipinos. We remain
17: correct
15: nga balaklo na mga butante naton. Imagine,
17: kung
15: wala tayo sa kwarta, hindi ka makadali-dali daog sa isa ka eleksyon. So, amo na, nagligad nga eleksyon. Oh, ano ito bala nga nagdaog si Mr. Marcos? Oh, kay tungod man siyang kwarta nga ginatawag.
17: Mm-hmm.
15: Kung wai ka kwarta, araw kayo ni Panrubrido, hindi ka makadali at dali daog. That's why money talks even now. Ang ginatawag nga money talks ara sa Gyapon. Oh, despite sa aton nga ginasiling, we are the only Christian nation in the Far East, but the irony is, mga corrupt man sa Gyapon.
17: Correct. That is very sad. That is very sad. Pero, attorney, hindi nakuha na yung magpadugay. I hope in the following days to come, makaistorya kita every night sa sining hitabo sa aton nga nasyon, attorney.
15: Okay, oh, anytime, Jules.
17: Oo.
15: Para makaservisyo man kita sa aton nga mga pumuloyo.
17: Ang sunod ko yung pamangkot, may plano ka maglagan kung si Aliwat wala. Why na? Why na?
15: I have to get the consent of my wife, no? Kay Baloka, membro man ko sang RAM right away, ma'am. Okay.
17: Mag-amo ka na, attorney. Ahay, may migo kung katdumduman ko. Si attorney Lindon kanya, amo man na.
15: Yes.
17: Di ba?
15: Ang inasaludar ko yung mga tao. Wala lang ang mahatagan siyang opportunity.
17: Oo. Oh, okay?
15: Oh. Kung si Napoleon Bonaparte pa, ha, talent without opportunity is not

0: Good.
1: Atong natap pala mate.
0: Good night, sir. Good night. Salamat. Okay, all right.
2: Lorgo,
0: former Bacolod Councilor and Attorney Jose Max Ortiz, si ka-Attorney Jomax, gintalakay ta ang mga development subong dito sa Metro Manila. As I have said, gasakit ang ulo ko pagpuli ko ang ako nang nikomplaser kag makapatulutaway ako mabukas ang isa ka sachet sang DTX Premium Coffee matimpla ko kag natural pag pag bulubugnaw higop. Okay, DTX Premium Coffee. Kablo kang nami sini. Bisan mainom ka sa gabi, hindi kaya magtigbaliw tarsir, hindi magmurarat ang imo nga mata. Kumo kay ang iya sangkap nga kape, hulusto lang ang kadamuon. Hindi papait tungod medium roast ang kape sa DTX Premium Coffee. Ang pinakamanami pa, stevia ang iya patamis, plant-based sweetener nga hindi makapatalbo sang blood sugar mo. Bisan diabetiko ka, okay ang DTX Premium Coffee. Labi kag labaw sa tanan, may ara siya sang milagrosong uhong ang Ganoderma antimicrobial. Nagakape ka na, nagarelax ka, makabulig ka pa sa imo immune system. So DTX Premium Coffee, ginadungan ko ni sila inom. Amo ning ginapadalundon ko sa pag-inom ko sang John Wick sang aton kalawasan D3 Bio. Magluwas nga may D3 ang superstar, amo ang extra virgin coconut oil. Kumo ang extra virgin coconut oil ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas ta agod pation ang kagaw. Virus kaman fungus ukon bakterya, patay kang kagaw ka sa D3 Bio. Hindi pagkalimtan ang John Wick sang inyo karawasan, pero area strategic bomber niya DTX 500. Amoning magapasiguro nga hindi magsobra ang free radicals sa antioxidants sa inyo lawas. Ang free radicals, amo ini ang nagapatuktok sang inyo selula, di mudo nagapagulang sa inyo, nagapabalatian, nagapaluya, tanan na lang. Antioxidants, ang kontra sang free radicals, diri kita sa DTX 500. Kargado sa antioxidants, gikan sa disugard sugarcane extract, ang pait nga parte sang tubo, kag may ara pagid dahon sang amargoso. Gani kon antioxidants ang kinanglan mo, hindi na maglantaw pa sa iban. Diri na kita sa DTX 500.
2: Lorgo Vista.
0: Oo, tipro amo na ha, DTX Premium Coffee, DTX 500 kag D3 Bio.
2: Lorgo Vista.
0: All right, ang ibang tanga mga panamyaw pabwasanta, pero ari nga gawon ko anay makadali. Uy, congratulations galik kay K5 Kizaya Kachon kag kay K5 30 Kanyete, licensed professional teachers na sila, no? Kung hindi ko magsala, nakapasar sa licensing examinations sang PRC. So congratulations sa inyo nga duha, mga K5. Si Kizaya K5 scholar ini. Sa kay Romar Duran, Sir Jules, may mga balimbing da sa Senado para sa political interest. Exactly. Jeffrey Mochuelas Helye. Yes, sir. Balimbing abot tagilid sila, sir. Okay. Rofel Doldoco. Mayang gabi. Kape ko no DTX, ha. Salamat, salamat, kid. Roda Angalis Knight. Makagalaba ang statement sang Iloy. Konsentidor. Ray Tam. Mayang gabi. Reynald Alvior. Sa kay pare Alan Vergara, Erwin Velasco, Johnny Jimeno, hidlaw ko kay paring Johnny, wala na kami kitanay, sa kay kagawad na ni Castor, Ma'am Ligaya Castor, Vebs kag Kara, dala na sa kay Toto Luis Peña,
2: Lorgo,
0: paring Amit Teruel kag Rudy Bato. Mayang gabi sa inyo tanan, dira sa Eroreco,
2: Lorgo,
0: kay Manang Fisa. Elena Pablico, kagtanan nga mga Purok officials dira sa Purok Yanson 2. Mayong gabi sa inyo.
2: Lorgo Vista.
0: Huwain ako sang tiyempo, ah. Buwasta naman ibubo.

0: ang pinapagid ka mga issue, why kita naka-Iran tonight, no? Pero buwas ariyo, hungod nga wala kong gintalaka, you know why? Tungod, ang balita makaluluya na may idugang pagidkutani ang talakayan kung bala ang Iran pagasugdan sang World War III. In fact, may ara paglantaw ang isa ka political analyst dito sa Amerika nga hindi ini magapadulong sa World War III ang gera sa Iran. Ari na ang World War III sa kalibutan. Pero pabwasan ko ina, why na ko sang tiyempo, sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Remuel Alcantara and Adrian Gantalao, Julius Maravellas. Good night, good night. Salamat, salamat din. Lorga Vista. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM. Lorga Vista.
1: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo dipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
9: Ako galete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mapakal sa malapit na butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang. Knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
16: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
17: 66th Palarong Pamansa.
16: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports.
11: Sports K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C alkaline-based vitamin C, D3 Bio antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
18: 1.5 K5 News.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
19: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
20: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragay po ng pain.
21: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
22: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
20: Hindi lang gani carots.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
20: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
19: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Listening na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
20: Pasto.
19: Ano ba yung interval?
11: Maedukar ka pa.
19: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Mga suki na ito nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayang Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts no, sa aton utok? Magpamati ka mo kay ilabi na sa mga iloy kag mga kabataan. No? You listen, kaya damo ka mo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat na aton hibaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sila nga diskusyon karon si Doc Ramil Uy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
23: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magandulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, kag Spore Biotic.
11: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
24: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar 375.
20: Saan nag-inom ka?
25: DTX 500.
20: Kina nalang subong imo sugar?
24: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo kuman 120 over 80. DTX 500 na
11: gito. DTX 500.
20: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig, isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sila nga diskusyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
23: Unahan ko Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty Set na.
20: Dapat
23: ang pinaka dapat. Balo ka mo ko nga ang aton utok yang pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
20: Husto.
23: Imagine lang 20% to. No? Sang oxygen nga atong ginahawa nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto, no? Kabalo naman kita nga kun diin naggamit ang lawas ang oxygen, ini ang nagaproduce man sa byproduct nga gitawag nila nga free radicals, no?
20: Higo.
23: Kag mga latak higo. harmful oxygen molecules nga kung hindi makontrol ini ang magaguba sa imong selula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan, ang imo nga brain neurons o ining selula sa utok.
0: Mm.
23: Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, mighty C or pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
20: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Dok, ang brain fully formed na?
23: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
20: Tagalik.
23: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang.
20: Mm.
23: Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection gani ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano magrason until the reach sa ilang nga gituag teens.
20: Gusto mo gali na no
23: yang, ano
20: ang adult
23: na, ang adult kag ang bata pa gid. Isa man ni ka rason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon ta gid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani permanente madumduman mga kaluluhan nato. Nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas.
20: No?
23: Kaya isa na sa mga importante ang antioxidant.
20: Food for the brain.
23: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bihing mga bakabataan ko, Sir Jim, pinapainom ko, ginaditex 500 at laod-laod, mighty C, pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
20: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour,
23: perte,
20: ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galing Dr. Ramil.
23: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang namin ngayon?
20: Gulpibi nga mapunggan.
23: Ini ang nagaresulta sa gito ang epileptic seizure o kon kuyap.
20: Ginakuyap ang likal.
23: Di ba, may mga kilala ka mong amuna. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gito ang antioxidants. Ang DTX 500, mighty C or pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ganyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, mighty C or pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
20: Ano niya, Dok, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang ako ng gulpi ka, mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
23: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imo alingagag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na, bugnaw ka tawa?
20: Oo, oh, sakit mo.
23: Sakit ulo. Kung ka-ice cream?
20: Sakit ulo.
23: Yung mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka na yun sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
20: Bangod nag-generate gali sa electrical.
23: May connection.
20: Gani, bangod nga nag-generate gali sa electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plants ini?
23: Actually, around 23 watts, Sir GP.
20: Ay, no? Bigali, no?
23: No, as in, mapasiga sinang ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
20: Uy!
23: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
20: Nice!
23: Nga, paborito kagid sa tanan nga part sa bilog nga adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulses, Sir GP, amo ang nagapower sang connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayong makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, may TC pure C kada adlaw makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamage sa mga oxidative stress kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
2: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
3: Sa katlo ka pila ka mag-inom
4: sa DTX 500?
2: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
2: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May niko ginibatya.
0: DTX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
18: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kag-ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
25: papalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahalan.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
29: Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Roa City.
28: Atubang sa PLDT Mag. McKinley Street,
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: San Jose Antique,
29: Juan Tiong Building,
28: Barangay 8, Bagumbayan,
29: fronting kay Sano Mall.
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
29: Kulasi,
28: National Highway,
29: kilid sang LBC.
28: Clinica de Alternativo Medicina,
29: Kabangkalan Branch,
28: located at ACM Building,
29: Texas Street,
28: Corner Bread Box,
29: Kabangkalan Public Market.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Sagay City,
28: Radyo Bandera Compound,
29: likod sang Pag-ibig Office.
28: And
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Bacolod City,
29: Ernai Street,
28: fronting Paglaum Sports Complex.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
20: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas ka consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo. Gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
23: Lain man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidant sa. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Di siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang bylo Sir JP.
20: Amo
23: na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar siniti ang banya, takna na mo tungod sa pabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market, mahal man eh. So, DTX 500, kag Mighty C or Pure C, may kay kompleto inisang ito ag nutrients nga kinanglan sang imulawas, labi na kun aktibo ka sa sports o kun exercise.
30: Ang pag-inom sang DTX 500, kag Mighty C, ang nagapabakod sang imuselula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
23: So, kaon ka mga ano processed food, di maubis ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. So, no, sa 2011 research analysis ng World Council, World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nag-count sa processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal, stomach, kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang ginagakaon sini. So, by religiously taking sang DTX 500, mighty C, pure or pure C, everyday, malikawan ang halit na mahimo sang processed food sa lawas. So, sa DTX 500 kag mighty C or pure C, protektado ang mga selula mo, bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag mighty C ka na, adlaw-adlaw.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
20: Prevention sang cancer. Mm. Ang prevention niya, Sir Kevin, sang baho nga odors imong kalawasan kag ilok.
30: Syempre, Sir JP, no, para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no, kay bangod sang baho nga ilok. Dapat una maligo ka mo.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakang sa mga butika.
23: Sa mga gapangita, Klinika Diopress, sa Bilabola, sa Arana. Mga kwa na, sa mga butika.
30: Butika.
23: Sa mga aton nga, no? Aton nga...
30: Clinic.
23: Stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kantoda kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
6: Kape na healthy.
23: Naka-detox ka. Kape na may antioxidant ka pa. Iwala sang iban, Sir Kevin.
6: DTX
23: Clinica, DTX Coffee Mix. Yung DTX Coffee Mix, ya, pwede damo ka, pwede damay mo. No? Pwede mo nga dugangan sang kapsula, sang DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
30: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, extend. No? Extend.
6: Extend.
30: No?
6: Ibobod.
20: Cocktail.
23: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabing balitaan, diabetes, we recommend iningitwag DTX Premium.
30: DTX Coffee Mix Premium.
23: Ang DTX Premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga, pang namigid niya pang cancer. Pero, may ibang nga kape, Sir Kevin.
30: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee. Ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Ang nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
23: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
30: namit sabor.
23: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, di na paglipatan. No? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka.
20: Oo.
23: Kada simana.
30: So, nami ang DTX Herbal Oil, no? Kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles,
23: makakas,
30: mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sa inyong alawas.
20: Kag may choices sila.
30: May choices
20: Kevin,
30: sila, Sir JP. Duwa ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sa inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
1: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
20: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
20: Wow.
1: DTX 500.
20: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
1: Talk ni Doc.
30: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang probio tandem nga nalakipan sang Klinika D3 Tribayo kag Klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood. So no, sa mga datos, no, kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat kaparte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem, ang Klinika D3Bio kag Klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
23: Di, ginatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3Bio. Nga, the reason nga ang ginatandem na mo, nakita na mo ang nami nga epekto. Ang ilang kapag-work sa aton nga lawas. Now, high blood. Pag may high blood ka, katunga sa lawas mo, pakanto na sa kuan mo.
5: Siyempre.
23: Lulubngan.
5: Delikado na yan.
23: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong nga BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, chikon mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo.
5: Nga high blood. Ibot ka lang, guba na kidney mo.
30: Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
23: Especially kung may white coat, white coat hypertension, blinding pala pit pala sa doktor, kita lang sila sa
5: taas PP ya.
23: Na high blood na dahil. So, delikado. So, paano ang Spore Biotics kag ining D3Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano, ang flu. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics, kag wala ining gitawag D3Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3Bio kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag Spore Biotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, daw 6 lanes nga highway ang kwan.
5: Dasig lang.
8: Ginapalapan.
30: Relax ang imo.
23: Relax ang imo nga, no? Ang imo nga dugo. So, may pressure nga matabo? No. Wala. Amunay ang importante nga ang mag-inom ka, Spore Biotics, kag i-combine mo sa gitawag D3Bio. Ti, kung ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano?
30: Trabaho.
23: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palaino man ka Spore Biotics, palaino man ka sang D3Bio, kaya nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, matamaton to kakas sang good cholesterol nga makita sa D3Bio.
9: D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kag mikrobyo, at D3Bio Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio with Vizio.
10: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matatas mga butga. Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kugpulang, kog buntag gabi imo nanglan sa akon nga kubra alito gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo Ventor Building, Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi,
2: National Highway, Kilinsang LBC,
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
8: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
30: Mm-hmm. So amuna, Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension? Mm-hmm. Butsilingon, nagka-high blood ka, bangod siyang imong lifestyle. Mm-hmm. Pero ang probiotics nga halin sa Clinicas Probiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang Probiotics nga ara sa Clinicas Probiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol, ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, a good hindi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin, kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatugas sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sini nga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinicas Probiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardya, no, kung may gwardya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinicas Probiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardya para sa aton nga ikaayong lawas. So amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinicas Probiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
16: Kaya kibin niya, wala pa ko kaya high blood. Yaga, inom na ko Probiotics kag D3 Bio. Mahigh blood ka pa? Mahigh blood ko, guro, kung di na ko kainom eh.
5: Naman nila nga, an ounce of prevention. She's worth about of cure.
16: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
5: Correct.
30: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
16: Ang D3 Bio kag ang Probiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kay halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Probiotics na.
5: Gusto.
16: Sabi nimo, kagaw nga mapatay virus, probiotics na.
30: Probiotics man sa H. pylori.
16: Patay kagaw nga magpatay fungi, probiotics
30: man. Probiotics man.
16: Kung i-combine mo si D3 Bio kag probiotics, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3 Bio, palainom sang Probiotics, wala ka pinworm.
30: Way ka na parasite.
16: Mga ginabuhi mo na nga lagba. So mga, kung ako may ginikanan, mostly kabataan, sila ginibiktima sinin mo. Mga hindi proper ang hygiene.
17: So, ko agad nyo mga mligan man natin, Dr. Mel, ang atin nga unto, no? Hindi magabog, tapos hindi istarambla sa nga kagaw, no? Mag oil pulling kita, no? Sa nga klinika, D3 Bio. No? Kung isa, Dr. Mel, ginapares kung na ginausap wala niya ang Probiotics, no?
16: Kaya ang kuluksam, wala ko ginausap. Itakaan ko isa sa kapsula. Ginakakaskos kapsula. Daw nagkaon lang ko kuhana.
5: Ipatesting ko ni Dr. Ramil. Sang powder form yung lang. Ginkakasa kapsul. Dito ko nami, laman.
16: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mo
30: fructo-oligosaccharides.
16: Tamis gid man siya. Kay pagkaona sa kwan probiotics.
17: Tingin na patay niya na Sir Kevin ang ilang tawag Streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa ng tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika D3 bio kag probiotics, malikaw ang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sa iya caprylic acid kag lauric acid, no, ngara sa D3 bio Sir Kevin nga kayang-kaya tapnaon ang bacteria kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
5: Tingala ka o kisa nga agakatubuan ka bla iwit-iwit kung kisa kang kersor na blang mga
17: init-init.
5: Init-init? Habi mo to sa init-init? No. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayon ng danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabuli?
16: Siyempre ang probiotics sila na tagahimo sa kuan mo B vitamins.
5: Exactly.
16: Kinanglan ka pa mag-suplemento na sang B vitamins. Got derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins kay gamiton gid sa lawas. Pero mahimo lang na kung pala inom ka D3 bio kag spore bio.
5: Exactly, especially Doc Sam kon nakainom ka antibiotic, patay na pati good bacterias mo.
0: May ginapasin.
5: Repopulate mo D3 bio plus spore biotics, kampyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
19: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
19: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan ng tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita ang niya gintatipan, ginpagkamaayo, kag sa sining nga kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dalayaw ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag protection. Hindi gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa panga pagpasalamat, panga pagdayaw nga ang Dios malipay sa aton. Kag dire kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Dios nabakabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan matarong man kag malaod. Ang bersikulo mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon subong mga katuran magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, narito kami, dumulog sinimulan, lanuklukan, sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubayt gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang mga siyuro kami o pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, protection at kayo din sa lahat ng mga kawani. Ito ay mga hiniling sa pamagitan ng matamis ng pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, parang kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang ato no basa, diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang, kang ang lima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga, ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon, nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nobyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Giyari karon ang nobyo, guwa ka mo sa pagsugat sa iya. Niyan, tanan, yagtong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga may nandamon nagsabat, basi hindi ini mag-igo sa amon kag sa inyo, maayo pa magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nagabot ang nobyo kag ang mga handa nagsulod uod sa iya sa sinarosalo sang kasal kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nagabot man ang iban ng mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay ka mo, kay wala ka mo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo o kung siya mangitutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw, nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa buos nga pagtan-aw amo ang isa kapuloy-an nga ginapuy-an nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talan-aw. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magagawa sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. ang nubyo nagalagat agod sugaton ang iyang nubya kagdalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok, ang grupo sang nubya naghalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin, may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo, ang isa ka grupo naghulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdala sing suga nga may suga gagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa itsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras. Ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-awot, magawa ka mo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali, nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulok, kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo, kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga, nagkuha sang ila mga suga, kag nagsugod sa pag-utod sini. Sa pagdali-dali sa paglakat, apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso, kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling, hatagi kami sang inyo lana, kaya nga amon mga suga nagakapalong. Apang ang nagahulat nga lima, upod ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila singlana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo. Kundi, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal para sa inyo kagwalingon. Samtang nagkato sila sa magbakal, ang prosesyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buang-buang nga mga ulay sa tilipunan, nakabaton sila sing wala ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinusalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. Or nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulom sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragway sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha nga pagkarit. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga naghulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumot ang balon, ang suga gali nagarepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapagighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa ka tao nga ginpukaw gikan sa iya katulugon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako kagyari karon ang isa ka kandlero nga bugos nga bulawan nga may isa ka yahong sa ibabaw sini kag ang iya pito ka suga sa ibabaw sini kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini Mga kahoy sa tupad sini, ang isa katuo, ang isa sa tuo, kag ang isa man nga kilid sang yahong, kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagpagighambal sa akon, nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat, kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Pagi sa duha ka bulawan nga tubo, nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila, amo ang duha ka hinaplas nga nagaalagad sa Ginoo sang bugos nga dota. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo, ang bulawan nga lana ginaula pagi sa bulawan nga mga tubo pagkadto sa yahong sang kandilerio. Kagikan dito sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa sangtuaryo. Gani, gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios, ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa ila sa iya pagalagad. Ang misyon sang duha kay Naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langit nun nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa ka suga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Hindi paagi sa kusog o kung paagi sa gahom, kundi paagi sa akong espiritu, siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4, versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nobyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakation, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang kaduha nga pagkari ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagaabot. Pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari. Apang subong sang parabola ang man karon. Ang tion sa paghulat, nagapasilabot ang pagtuo ginatiyawan, kag kun ang singgit mabutian yari karon. Ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, madamo ang indi handa. Wala sila sing lana sa ilang mga suludlan upod sa ila mga suga. Wala sila sing balaan ng espiritu. Kun wala ang espiritu sang Dios, ang ihibalo sang iya pulong, wala sing pulos. Ang teorya sang kamatuoran, nga wala ginaupdan sang balaan ng espiritu, hindi makapabuhi sang kalag ukon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puloyan, ang kinaiya hindi mabago.

Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nabi ako.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na ito, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. Wala naman na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kaga nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumong gabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7-448-940. May 12, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, love.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta ka nila, talo?
1: Well, so far, so hot. Better take in it. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tontalan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Amo ni ang pinaka-importante sa buong mga kaka-K5. Nga hilway kita sa kunano man nga masakit kag balatian. Kabudlay sa subong nga panahon nga makaangkod ka masakit kag balatian. Pasalamat kita, di buenas kita, kay may DTX 500. Nga nagahatagin tabang sa aton ikayong lawas. Ginaproteksyonan ang aton sistema na magbakod, ginalimpyuhan niya, ginakakas ang mga toxins, ginatultol niya gid ang tanan ng mga toxins nga nagapalanago sa aton lawas. Kaya ang toxins gid ang may sala dirili. Kung nga ang nagamasakit kaya nagamalatian ang mga tao. That's why amo ini ang kinaglan naton. Ang kakson, ang tanan nga toxins, pagwaon sa aton lawas, pagi sa pag-inom adlaw-adlaw sa DTX 500. Kayman ang toxins, gubon niya ang imo ugat. Ang toxins, halitan niyang imo atay. Ang toxins, gubon niyang imo yang kidney. Ang toxins, halitan niyang imo digestive system. Even ang aton nga dugo, higkuan sa mga toxins. Imagine mo mga ka-K5, ang lawas tani, sa sulod sang tiyana, tundarad ng atay, arad ng kidney, arad ng small kag large intestines, arad ng kurason naton, baga naton. Once gani magka-diferensya tungod sa kahalitan sa toxins, maapektuhan ang imo yang kabuhi. Nga posible maging malipot ang imo kabuhi, dirili. Kaysa matuntuod lang mga ka-K5, nga kilanglan kita maglikaw sa masakit kag balatian, tungod ang masakit kag balatian is number one nga nagahatag sa nga balatian sa aton. Kag amo ini ang pinakadako nga porsyento nga rason kung nga aga kapatayng tao dirili. Tungod sa masakit kag balatian. Kung nga may masakit kag balatian tungod sa mga toxins. That's why may ara kita DTX500 para uso yon gid ang ugat ni release ang nagahatag sa aton balatian ang toxins. Karon question nga ami toxins nagsulod sa lawas ta. Tungod mismo sa aton nga tubig nga ginainom, sa hangin nga ginahaklo naton, kag mismo sa pagkaon mga kakifive, number one gid pagkaon. Kita nga mga Pilipino, mahilig kita yung mag-isa. Gisa ginaya. May mantika na girili. Sa kanugayon nga mga inadlaw, binulang kag mga tinuig. Kag may lang nga mga mantika, pero sa dalayon, sa malawig nga panahon, nag-accumulate o kung nag-tipon sa sulod sang lawas naton. Kag nagahimo siya sang kalitan. Kag wala man siya sang binipisyo ging nga maayo para sa aton sistema eh. Kundi kahalitan lagi. So, hindi naton malikawan ang toxins kaya nag-upod sa pagkaunta. Mga artificial flavoring. Mga matamis nga ilimnon o kung mga pagkaon. Mataas ang kalamay. May mga preservatives nga mga pagkaon. Jirilin. Mga processed foods. Junk foods. Mga chemical-based nga mga kalanon. Kung ano-ano pa. Amo ining toxins. Ang toxins sa English, toxin mo. Kundi sa ilonggong toxin, hilo. Hilo. Di ano malang hilo? Mapatay ka sa hilo, di ba? Pero hindi niya klase nga hilo, yayang gilayon ka mapatay. Kundi halitan niya anay, ang imo sistema kag magatugas ang masakit o kon balatian kag dira ka pwede mapatay dirili. So amo ina ang dalagan sang aton kamuhi mga ka-K5 sa subong nga panimpo. That's why tagaan tagid sang importansya kag ibutang tagid sa mataas nga level sang aton prioridad ang aton ikayong lawas. Nga sa sumong nga panimpo sa liwat, maging hilway kita sa masakit kag balatian. Inom kita DTX 500. Himo ini sa Ampalaya Extract. Amargoso. Ang amargoso, the best dirili. Utan siya nga may medicinal value kag maayo nga nagahatag sa aton sang importante nga mga elemento para masustener ang pagpangsyonar nga insakto sang aton sistema. Makuha naton ang mga importante nga mga elemento sa amargoso kung kaunon mo siya hilaw. Ang amargoso ginakilala sa bilog nga kalibutan nga number one gain nga pangontra sa diabetes. Di amo gining problema tatanan, diabetes dili ang aton nga sugar. Ang problema lang kay kaunon mamargoso hilaw. Di ang amargoso namit siya lutoon dili. Batihan mo na itlog, sumakan mo pasayan kag baboy nga may tambok na ba, ibaw the best. Galing mostly makuha mo na lang fiber. Kay tungod once nga maluto mo na ang amargoso, kag makaagi na siya init dirile, maguba na ang iya nga mga espesyal nga mga elemento nga amo ining mapuslanon gid nga naghatag proteksyon para sa aton ikayong lawas. That's why nag-abot ang tiyempo mga ka-K5 sa halos tanan nga mga public markets diri sa Bacolod. Even sa ibang lugar, nag-iwat ang amargoso. Kay tungod perte ka bakal, dirili, tungod siyang balita, ng amargoso nag-apayo sa diabetes. O galing lang problema, kaunon mga amargoso hilaw. Abdo, nag-uusap ka siyang Abdo. Di una, duwa, kadlaw, okay pa, katatlo, mag-isa ka si Manang, inusapay, Margoso. Ang iban gamba na bahala ng patay, total law ay. Hindi na kugwanta siyang pait siya, Margoso. But here comes Dr. Ramil Oy. Na nanugunan gid siya dirili siyang mapuslanon kagka-epektibo siyang elemento nga makuha sa Margoso. Nga pait malang ang problema ta dirili. Ang pait din mula na ako, kundi aras ba? Aras sa dila kung usapon mo, ga-determine siyang sabor siyang imong ginausap. Sa subong moderno nga panahon, mga K5, may mga pamaagi na nga makuha mo ang mga espesyal nga elemento sa Margoso nga hindi maguba dili. Kag imuon mo siya, powder, kag i-capsulize mo siya. See? Di siya magyapon ang kalidad nga hindi maguba tungod gin-extract mo lang siya. So ginhimo kapsula amo ining DTX 500 mga kakay-5. So maangkon gin sa aton sistema ang kaimportante sang Amargoso kung nagainom kita sang DTX 500. Ang iyagin nga obra dirili is limpyuhan yung aton sistema. Pati dugo naton sa laon sang DTX 500 mo. Pating atay ang ugat, may nagabukol-bukol da, may nagabanog da sa sulod sang lawas naton, pakupuson sang DTX 500. May nagahana nga nagatubo cancer, hindi iya pagpadayunon, dirili. Nagahana tubo ang imo prostate problem on taton siyang DTX 500. Kagkadamo pagid siyang pwede niya ibulig sa sulod siyang lawas naton nga magbalansi liwat kag magbalik sa normal ang aton sistema. Kag isa pagay ka importante nga ginaobra sang DTX 500 magaka K5 tungod sang ampalaya extract, ginabantayan niya ang aton nga blood sugar nga kung maglapaw sa level, ginapapanaog sang DTX 500. Ginabantayan sa ampalaya extract DTX 500 ng aton blood sugar hindi maglapaw sa level. Kag ang grabe pag-idiriling makuha na ton sa DTX 500 tungod sa ampalaya extract, may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Nga nagataas ang aton blood sugar tungod ang aton insulin sa lawas naton nga ginapagwa hindi na sufisyente, hindi na makaproseso sang aton nga sugar nga makonvert nga pagproses nga maging energy siya. So hindi ya masunog tanan, hindi ya tanan maproseso. Or it's either ang aton nga ginaguan sang insulin may diferensya. It's either may tinga o konbaldado or lipong hindi kagwa ang aton insulin. Or it's either hindi enough ang aton insulin nga para iproseso ang aton blood sugar. That's why nga nag-file up lang, nagadamo lang aton blood sugar. So, ang imuon siyang DTX 500 tungod may ampalaya extract siya. Kay komo may problema ang lawas ta sa pagproducer sa insulin, siya ang mag-aakto dirili bilang insulin sa lawas ta. Amo ina ang DTX 500. That's why nga maumpawan kagid siyang imo blood sugar. Kag makalikaw kagid sa makahalalit kag peligroso nga balatian nga diabetes. Ang good news lang mga ka-K5, wala pa siyang tao nga napatay sa diabetes. Pero komplikasyon, tugas ang diabetes, hindi na maisip ang nagkalamatay. So tap na on aton ang aton diabetes, ibalik ta sa normal ang aton blood sugar, inom kita adlaw-adlaw, DTX 500. Kundi kampiyona, gindugangan pagin ni Dr. Ramil Oy sa kada kapsula sang DTX 500, wala labot sang Ampalaya Extra. Ginbutangan niya pagin sang Super Antioxidant. Nga mo ining tugon sa mga eksperto sa kalibutan. Parte sa istorya about ikayong lawas. Padamoon, pabaskogon, ang imo, deposito sa lawas, sang antioxidant. Kay amo ining makahatag bulig, depensa sa aton sistema, nga hindi ka magkaangkon sa masakit kag balatian. Ang good news mga kakayfive, sa kada kapsula sang DTX 500, hindi basta ordinaryo nga antioxidant, kundi isa ka super antioxidant. Nga ang naging super siya tungod ang antioxidant makuha naton sa prutas, sa utan, kag sa tanom. Ang ara sa DTX 500 halin sa tubo mga kakayfive, amo ang may pinakamataas nga antioxidant. Mataas pa kumpara nga makuha sa tanom o kung sa prutas kag sa utan. Ang aton antioxidant halin sa tanom nga tubo, 1.3 million ang iyang value sa ORAC value scale. Kumpara sa tag 500,000, 800,000 nga yara sa prutas kag sa utan. Ang sa tubo is 1.3 million. Rason nga ginatawag siya nga super antioxidant. Mapuslanon gid ining DTX 500. Gani inom na kita adlaw-adlaw. DTX 500.

kay Mok 30 man kainit magaga K5, no? Kagina. Dire sa syudad siya makulod kag mga kag K5. Samtang nagapanyaga ang iban, kag nagaprograma si kag K5, Jean Paul Hineroso. Nagbreak ang aton nga news team, ang aton patrol, para ihatag ang flash report. Isa ka dako nga sunog ang nagluntad mga kaka-K5 diri sa syudad sang Bacolod sa Chimpogi sang Tigpalanyaga. Madamo sa mga pumuluyo nga nahalitan sining sunog na tabo sa may Barangay 10 sa may Purok Magnolia. Daw nagkinarangkaran ang tanan kag dako gid kag kadamo gid sa mga panimalay, pamilya kag individual ang apektadong sining sunog. Nagdangat sa 71 ka mga pamilya nga nalakipan sang 179 ka mga individual ang apektado sang sunog nga nagluntad sa Purok Magnolia, Barangay 7, sudad sang Bacolod sining adlaw Martes. Suno ini sa Department of Social Welfare and Development. Halong kita mga kaka-K5. Ang inyo da nga mga order sa online nga mga electric fan nga daw doti magring. Tanawagin ninyo, hindi nyo gid pagpabayaan kay ka mga gagmay gali siyang wiring ina. Mga iban pa na is mga substandard pa, wala ka pasar sa quality control. Hindi siya safe gamiton. Isa man ina karason kung nga posible magatugas ang sunog mga kaka-K5 tungod sa mga gamit naton nga mga substandard nga mga klase sang appliances.

0: kantutanay kadali mga ka-K5 sa lakad sang panahon. Weather update anay da jirili.
1: Yes, low. Weather update mga ka-K5, isa na lang subong ka low pressure area or LPA ang santong bagyong Kaloy. Suno sa pinakaulihing update sang pag-asa. Ulihin na kita ang LPA sa 490 kilometers silangan sang Katarman, Northern Samar. Wala pinis ang posibilidad nga mag-develop liwat sa isa ka bagyo. Mayaram man sang isa ka LPA, may nakita ang pag-asa sa guwasang Philippine Area of Responsibility. 1,415 kilometers silangan sang Northeastern Mindanao. Apang wala man ini ginalauman nga mag-develop sa isa ka bagyo. Magka-experience naman sa partly cloudy to cloudy nga panahon ang nga may mga ukon nga may upod nga mga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpangilad sa kalabanan sa mga lugar sa pungsod Boss bangun naman sa localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, nagapabilin man sa mapaang ang panahon. Apang sa hapon, posible na ang mga pag-ulan. Temperatura sa probinsya, ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Si Kaloy nagsurinder dyan ili. Natunaw si Kaloy, natunaw. May konay, natuloy-tuloy, naging si Kaloy. Di, muna-muna. Unpredictable ang chimpo. Subong ginapanilagan pa ba si kung mag-kwaya builo si Kaloy? Ang konang LPA nga formerly bagyong Kaloy, basi magliwat siya bagyom lang. Di, hindi naguro Kaloy nga lang niya eh. Kaysa nakasulod na siya sa Philippine Area of Responsibility, medyo layo pa siya abis sa duta. Kaloy na galan niya. Pero samtang nagapalapit siya sa duta ni Rile, nagnubo ang iyayang tsansa nga magpadayon bilang isa kamagyo. Naglumpresyo na lang siya. No? So ginapanilagan sa pag-asa, basi mag-lukmat si Kaloy. Basi mag-balik siya sa isa kabagyo samtang nagapalapit siya sa duta o kung pagtungtong niya mismo sa mga kadutaan ni Saturn Pungson. Sa likod ni Kaloy, o kung sining LPA nga formerly Kaloy, may ara pagin isa ka LPA. Ulada lang mula damo, mula one time, please. Kaya mga nguma naton, Kaloy nagin. Nagabalagtik ng duta ta. Nagamalala ng mga kasubaan. Perti na kainit, damo na napirde ng mga talamnan. One time lang, abe, miskan mga duha lang kauras, bla. Maumpawan ang nagabagtik ng duta. Okay, ni nga bahin na dulong na sa aton sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ano man nga panahon, ulan man o konting ilinit, kinaglan pa dayon ang paghatag naton sang proteksyon sa aton sistema, pataason tang depensa para hindi kita magkangkon sang hilana, trangkaso, ubo, sipon, ining sore throat, sore eyes, hindi kita magka-asma, hapo, allergic, ang iban pa. Kinanglan ta vitamin C. Kakong vitamin C, i-mighty C mo na. Madasig sa i-absorb sang lawas. Kag makon amo ina nga dasig sa ma-absorb sang lawas, amo silingon, dasig mo sa makapwesto nga para makadepensa. Para makahatag proteksyon. Magkapabakod sang depensa nga hindi kita magkangkon sining masakit kang mga balatian sa subong nga panahon. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom ng D3 ba yun? party, duwa ka kamot sa salot ko sa D3 ba? Yun, duwa giga kamot. Mga ka K5, mao siya may mga ingron da palihog. Hala, palukid nga palukid. Asta nga magkalapilas, magbasa. Kag mag-wiit. Butang ka siyang gamay nga algodon. Kag ibutang mo sa nagabanog mo nga ingron, abe. Para dashing mag-ayo, butangi ni Tribayo ang ingron mo. Mga ka-K5, ginainom ang D3 Bayo. At the same time, pwede mo siya magamit sa pwede sa kaspagan eh. Soft gel ini siya, himo sa extra virgin coconut oil. Gamay upod nga vitamin D3. Epektibo, kagarantisado ang kombinasyon. Gamakahatag gid proteksyon batok sa fungos, bakterya, ilamina gid virus. May ara ko kilala jirili ang iya ginaubra. Gintos lokya siyang sibit ang D3 Bayo. No, kapsula kay humok ba lang. Soft gel siya. So, ang ginahimo niya, ginapalhit niya sa iya tudlo. Kaginabutang sa agtang niya, tatlo. Tatlo ka, ginabutang niya sa iya tudlo. Kaginabutang sa agtang niya, tatlo be, no? Sa guya, sa wala nga guya, kag sa tuo, kaginamasahe ya dirili. Anong natamo? Nagkaladula ang punggod dirili. Nagnami ang supat ya dirili ang mga pinalian sa punggod. Hindi nahil mo nun. Kagapula-pulang guya ya dirili ka nami, no, D3 Bayo. Na na-discovery naman na dirili na to. Ang kaspa, baw. Pag baw mo, ang kaspa mo gatalbo. No, may snow lang, di ba? Ang amon, tupad balay ka na gaginaw. Mga pina siya, tagtapos pangapi. Dayo niya nakapungko siya may guaan nila dinili kag mahamlat siyang itom nga tela. Kag may husay na siya kag magloko to siya may itom nga tela kag sige siya husay sa buhok niya. Ginasalo niyang kaspaya mo? Ano niya naman? Kalukaluhon? Kag tapos mabal siya, grabe ba na muna mo kaspa ko ba? Sa nalayon niyang sige, husay, nga husay, gakatol dirili mo. The more pagin niya nga ginaduot ang husay, nagkalapilas. Nagkalapilas ang panit niya sa ulo. Kumuyang ining mga kaspa, nagadamo tungod sa mga bakterya dirili, mga fungos na. Kundi may pilas na, may bagras na, sus na no imo yan. Nagpakalbo siya magkaka-K5. Kay tungod ang iyang ulo, puno na siyang katol. Dikos na infeksyon tungod sa kaspa. Paminsaram lang ko no kadelikado na. Ang panit na siya ulo, sa sulod siya na bagol. Tulaan siyang aton nga ulo, bagol. Sa sulod siyang magol, utok. Lapit-lapit na lang gini sa utok yan. Delikado na. So that's why mga kakipayim, excuse me siya nagkakaon na, ang pila siya naganignig. Naganatungod siya infeksyon, tungod siya kaspa. Nga kasimpli malang tani ang ubrahon niya mo. Makwa ba lang siya sa D3 Bayo? Ibutang sa gamay nga algodon, kag inosno siya nira sa bahin sa ulo ya, nga may kaspa. Siya gam-i especially, magtulog siya. Hapinan niya lang ulunan niya. Kag ihulom niya tong nos-nos nga nitrimayo sa kaspa sa ulo niya. Himuon niya na siya isa kasimana. Kakas ang ulo niya. Kakas ang kaspa niya. Hinding ulo ah. Ang kaspa lang. Sa mga kaspahon na hindi ka mo magkahuya. Ang importante, may ara kita solusyon. D3 Bio para sa kaspa. Mga pilas-pilas girili. Paunta to niyang dugo. Pakiputo niyang pilas. Dulaon niyang ngot-ngot. Hindi magbanog ang pilas mo. Hindi ka maintiksyon. Mga pilas-pilas, pero kung mga gisi, ginyak ang dalom, kinaglan, tahion, ginayan. Kung inang mga bulubag ras lang nga doon nagdugo siya, D3 Bio, mga kaka-K5, ako naka-experience siya, giko na. Bauti, kung siya lagawan man ta, kung di taga-kantom, lang nakasagit eh, ato sa babwar, amot ko na to. Tinagdugo, giking babwar, ti siyempre, ano na yahaw? Kundi may talong ginayagan na sa rait, yun ha? May tok.

0: How much more gon inumontang di tribayo? Kag wala man siyang delikado kay extra virgin coconut oil ni Lubinia. Mga kakay five, damo pagig ko ishare tani sa inyo. Pero ari na lang ay about di tribayo during sa mga programa diri sa K5 News FM every time. Sa kada mabatian ninyong tingog ni Dr. Ramil Oy, stop, look, and listen, gid. Kay draya isay-say sa aton kung paano makasalbar, makabulig sa aton kabuhi, ining ditribayo. So tandaan, gid, every time mabatian yung tingog ni Dr. Ramil, pamatian ta, gid. Kay ginasay-say, gid, isa-isa, nga maintindihan aton tanan kung ano kaimportante ang ditribayo sa aton kabuhi sa subong nga panyimpo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and ditribayo. Sa ragin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga butika sa inyong lugar, kagmarmasya, magkutalanda. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantola ka mo rikta sa tanan nga klinika, di alternatibo, medisina, and wellness center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayad. Alas 10:21 ng oras naton, mga ka-K5. Mainit nga sitwasyon sa pamulitika subong sa aton pungsod Pilipinas ang nagkalatabo sang kagapon sa Senado, no? Kag padayon gyapon ang tensyon dito sa bahin sang Manila sa senador o kung sa ilang opisina sa mga senador. May mga kapulisan nga 700 nga gindeploy para magbantay kag magmintinar sang kalinong sa bahin sang opisina sa mga senador sa Metro Manila. Kag padayon magyapon si Senator Bato ara sa kustodiya sang opisina sa mga senador. Nilalisay naman mga ka-K5 si Robin Padilla, ang ex-boyfriend ni Sharon Cunita. Kag si Senator Kiko Pangilinan, ang bana ni ex-girlfriend ni Robin Padilla, asawa ni Kiko Pangilinan, Sharon Cuneta. Ang duwa ka senador, naglalisay dirili. Siningitan ni Kiko Pangilinan, si Robin Padilla. Ipabati ko sa inyo ang ining bahin nga kung sa diin gisingitan ni Kiko Pangilinan, si Robin Padilla, di si bad boy na iya. Why na iya gaisyon? Why siya nagkurog sa singgit ni Kiko Pangilinan? Ari, pamatian ta kadali lang amin. Ano ning sitwasyon nila?
1: Understanding is a committee was, this matter was already referred to the Committee on Rules.
0: Si Kiko Pangilinan gambal.
1: And all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules.
2: Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech even if the matter was already referred to the committee report.
1: So, I understand, Mr.
2: As
1: President,
2: a matter of tradition,
1: I understand, Mr. we allow
3: that. Ginoong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo.
0: Si Robin Padilla, nag-insert siya. Ha?
3: Dito?
1: Yes, that's why this...
3: Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
1: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
3: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
1: And for the record, Mr. President, I still have the floor. For the record, Mr. President,
0: we voted against
1: resolution number 44.

0: So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Kazakhstan.
1: Amo nakaginang iksina sa senator, sa ano ni? Sa session sa mga senador dirili. Ang duha ka lalaki nga may kang tanan sa kabuhi ni Sharon Conita, si Robin Padilla, maging sino ka kaman sa pelikula nila nga maging sino kaman lang mao susti blockbuster kag naging girlfriend gina siya ni Robin Padilla, kag ginhagad gina siya ni Robin Padilla si Sharon Pugita, Pugita si Sharon Conita, ginhagad gina ni Robin Padilla yung pakaslan. Kung ano man niyang sitwasyon nga way malayon, ti way takabalo. Di sibong niya, ti siyempre, banan na si sibong ni Sharon niya, si Kiko, niya pangilinan, si Nadurman. Di daw mo na ginatanaw sa tao, sibong niya, harang mga dua kalalaki, oh. Si Nadur, oh. Mga, ha? Maging party sa kabuhi ni Sharon Conita, oh. Yeah, I still have the floor. Pambalik Kiko, Pangilina, siningitan niya si Robin Padilla. Di sa panayon nini, nag-ayo ang kaupo nila nga si Senador Man nga isis, ano anay, mabreak sila anay. Kaya doon nag-init na kay si Robin Padilla, doon na nablang iatsura, doon nag-ausap, babulgam, nadelikado na. Ah, do amo man naginimo ya kay Richard Gomez mo nga gintambagan sila do gausap sa mabulgam, no? Gulpi lang tok apa si Richard Gomez. Te gintambagan diri li, no? Ti nagpalapit si Kiko Pangilinan sa pagbreak nila. Ginauyon o kon ginadaho og kamot, no? Nga amo na be. Si Robin Padilla wag gigin kamusta yang kamot ni Kiko Pangilinan. Hindi mo kuya pagsilusinggitan, di. Di ka muna mga kakifive, no? Di, siyempre si Robin Padilla, o yun ini sa grupo ni Duterte. Si Pangilina naman niya, di grupo niya ni Toti, Tito Soto. Sila ni kanay Ping Lakson, kanay Risa, hindi Miros naman ni grupo. Antay Duterte ni sila yan. Diyan mo na sibong kainit mga ka-K5 sa sitwasyon sa aton ng mga senador. Kag si Trililing Trillanes, kag mga ibad baging nga senador, nagahangyo nga si Bato kuno masurinder na lang sa ICC. Masurinder na lang sa ICC. Ting sa batsang mag-o nga presidente sa mga senador, Senate Presidenta Peter Alan Cayetano, nga hindi ah, masunod kita kung anong laye sang Supreme Court. Anong hamba sa Supreme Court ang laye sa Pilipinas? Amoning sundo na to. Kiti questionably ang warrant of arrest halid sa ICC. Nga, ang proseso lang, nga hindi gali dapat nga laktoran nila ang aton yung Supreme Court. Kinanglan ko may mga guwa ng mga korte kag mga survey siyang ining mga warrant of arrest o kung pagdakop maagigid anay sa aton nga Supreme Court o kung sa mga korte na ton. So dira na iaanay investigaron ang authenticity sang ining warrant of arrest ni General Senator Bato de la Rosa halin sa ICC. Kag ang Supreme Court amo ang magapagwa sang warrant of arrest kung ina legal kag gapamatuod nga balido base sa pag-usisa sang Supreme Court mag-issue man sila sang warrant of arrest. Kag ang Supreme Court amo ang magatugyan sa konsinuman ang gin assign sang ICC nga magasugat sang ilang nga ginapangita nga tawo nga ginsermihan sang warrant of arrest from ICC. Dihamban ni Peter Alan Quintano, sundon tang layay sang Pilipinas, may korte tani. Hindi siya pwede yung mag-surrender sa ICC. Kay wala patagani yung kamalo kung anong pag-interpretar sa aton layay ni. O si Sao nanay sa aton korte ni. Tinyak to man, Jirile.

0: samtang mga kaka-K5 ginaproseso na, kaginapreparar na ang article of impeachment nga magasaka na sa Senado. Kaya ang mga senador maging huwes na, kaya silang maging judge sining impeachment case batok sa Vice President Sara Duterte. So, ang mga grupo nga mga senador sang Duterte, wala man siling hambang nga ginahadlangan nila. Sila pagani gambal yung adaliun talani kag iplastata ng impeachment di sa Senado. Wala silang nga ag-against kanday Robin Padilla, kanday Bongo, wala sila nag-against. Even though nga sila malano naman, kag malano naman sa tanan nga makisara sila kung grupo sila ni Sara. Gusto nila, kagluyag nila, nga dalon na, kag iplasta na dayon ang Senado bilang judge sa impeachment court o kung impeachment bato kay Sara Duterte, Vice President. Ugaling lang di amo na malahano o yun kag pabor ang sitwasyon. Ito nga, nagkambyo ang liderato sa Senado mo. Kung waay si Peter Alan Cayetano naging presidente sa Senado, nga nagbulos sa kay Tito Soto, di laban-laban, gid mabaldagin si Sara. Amo nang realidad na dirili. Subong, tungod kay Bato Jirili, no? Nagadalagan siya kay mabuto siya mo. Ang buto gali ni Bato, importante nga makahimo sila sang takeover sa liderato sang Senate President Tito Soto nga magatalos o kung magabulos si Cayetano. Importante ito galing na swings kay Kladasma siya, di bangon siya gyapon. Kay kung hindi ito siya kasulod sa Senado, hindi siya kabuto, si Tito Soto mangyapon ang maging presidente sa Senado. Kag sila gyapon ang mga grupo sa mayorya, kag magasaka na ang Article of Impeachment halin sa Congress, di dalayon gid, no? Madutlan gid si Sara. Subong kay Como, ara na, nagkambyo, grupo na ni Sara ang naga-presidente siya mo, kag-mayoria, ara grupo ni Sara. Tino naglain ang kambyo sa sitwasyon subong mga kag-K5. Do nagnga, do kamudlay nga posible nga hindi madayon ang impeachment o kung hindi man madutlan, ini si Sara, hindi siya makonvict. May mga amon ng asyugilanon Como ang iyang mga grupo nakaposisyon sa Senado. Di balanta na na yung mga kakifive. Abaga na lang nato na sa susunod na kabanata. Okay, tawag na kamo sa ato ni Atlina, 0928-611-2263 kag 0927-7448940. Storyata, we can talk anything under the moon with clouds tonight. Ang inyo na nga mga opinion, ang inyo na nga mga analysis, na kag komentaryo, pwede gid ha, tawag lang ha. Mayong gabi sa aton nga mga texters o kung sa aton nga mga listeners nga nagpabati na sa K5 News FM La Carlota. Good evening na sa inyo. Hello, hello, good evening. Mayong gabi.
1: Hello, good evening, lo.
0: Yes, sir, mayong gabi man. Sino ni Paliog?
1: Si Rafi to, lo, sa Manila.
0: Ay, to, Rafi, to. Musta ka muna sa Manila? Kamusta yung ano mo, yung lagay mo dyan, ano? Nakakabit pa rin. Toto Rafi, ara ka sa Manila. Magkaka-K5 ato ni Kasimanwa, oh. From Negros Occident. Din ka gani, Binalbagan ka, no?
1: Hindi, Luso, Silay.
0: Ah, taga... Oh, kalayo. Taga Silay, galing ni si Totoo Raff, eh. Totoo Raff, anong imo panilang nabi kaya kami kaya rakada sa Manila, nakalabay ka sa bahin sa Senado, amen? Anong imong pagpanilag kung may ara?
1: Ang agapon, no, grabing traffic to. Kaya, di ba, talagang yung mga sasakyan nga, mga salakyan nga nag-alusot to. Hindi nila ginapalusot na isa-isa nila agapon. Ang pagpanggit to mula kay Bato to agapon.
0: Oo.
1: At kung dito to agapon, eh, nagkuhan kami to, naglabay ko to. Kung grabing traffic to, kay gina isa-isa to sa mga security. Full force sila to agapon.
0: NBI, ang NBI ang muna nag-checkpoint.
1: Hindi lo, may mga police kung may mga enforcer man sa kanya, mga gabulik sa ila.
0: Ah, okay. So, lawig ang ano ni ang traffic, nagpilagin mga salakyan?
1: Oo, nagpilagin lo. Balo ka naman sa Manila dito. Pero lang yung ating kaya, laba dahil niyang kanya.
0: Di, ano na ang building siyang Senado na daya? Ano na daya? Nalagyan ginastumaga na? Main road na daw?
1: Alagyan, hindi naman sa main road, pero alagyan na sa magkantoka sa MUA. Bali daw, alternative way mo bala kung halin ka sa Manila, magkantoka sa MUA, pwede ka mag-Ros Boulevard, pwede ka na sa may Jokno, Jokno na sa, ang lugar bala nga sa una, sa kay Diwata, no, na...
0: Ang nakantuan ko lang, Jokyes, di Jokno. Yan ay ka. So, ina siya nga lugar na diraya, sa building siya mga senador na da, alagyan ginayadlaw siya mga nagabiyahe. Doon muna.
1: Ah, hindi man sa law, no alternative way lang sa law. Hindi man siya sentro. Kasi ang pinagin niya ka sentro, yung amuna sa Ruas Boulevard.
0: Ruas Boulevard, okay. Doon, medyo kumagapa, doon. Alternative route lang sabi, in kaso nga nga daw pikiti to sa piyak sa may Ruas Boulevard, pwede ka na ka-labay.
1: Na, pwede na, lo. Kaya daw kung grab ka, siyempre gusto mo mag-shortcut ka, paka dumuha, di mga grab ka gano'ng nagagi, ha?
0: No access road, abi.
1: Na, no access road na sa loob.
0: Okay, ti karon, anong pag nag-agi ka to, tingin inspeksyon ka, magiging papanaog mo ang bintana mo, ano?
1: Di ba, normal nga inspeksyon sa Manila, di kwan lang, likod lang, trunk mo buksan, hindi na pabuksan ang
0: window,
1: ang bintana mo. Oh. Pero kagapon niya, kwan niya, pati yung bintana, buksan kung sino masakay mo.
0: Di ba, sinaton, Abrihi, bagi ng hall ko kay Basi sa makina ko, wala si Batog ako po.
1: Tapos kagina, damo mga rereng espatulo, ang kagapon pag ano nisugod to, eh, dito na talaga kinaon man mga nag-rally to, damo mga polis to, na rally man, dumi nagkagirian pag ano dito kagina, eh, kasi NBI kay mga police blast. Di na mo man supporter si Kwan, si Calvo.
0: Okay. So, do, damo, subong until now, padayon ang mga supporter ni Senator Bato sa Gwa sa Senado?
1: Damo, lo, damo.
0: Ati, okay. Ti, sige, okay. Ti, halong ka na, Toto Rafe, kaga, well, ti, pulong panilag lang kung anong mapanilagan mo na, itawag na siya ko niya.
1: Ang coffee mix blalo.
0: DTX coffee mix?
1: Oo, DTX coffee mix. Kaya ang ginatag mo ito wala, may yung tayo pang nabili na.
0: Mighty shake ang DTX.
1: Oo, DTX, ano to, DTX Bio.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio, ang kapsula ito lang ang general. Namin pamatayan ko kayo daw, Bio blang yung mga, ano, yung mga lawas.
0: Ikondohilan na ton kagid, dolain matiyang mo kagrabig yun ang kapoy mo. Inom ka siya ka di tribayo, kag isa ka may tisid ng angnon mo inom. Hindi man da yun trangkaso yung landat mo?
1: Yung pantulo, yung isa po ba yung may tisid to?
0: May tisid.
1: May tisid, yung may tisid. Oo, nakabakal na ko ito ganito sa shati kay... Una ko tubos doon namin itong kumatayan ko may pamintin ka lo?
0: Yes. I-combine mo sa ginabalan doon hila natin ka do exhausted kagit abi nga do kapoy-kapoy ka nga do trangkasuhon kagit palakit ulong ho. Doon nga nun mong may tisye kag nitribayo hindi man na yun trangkaso mo.
1: Pwede lang nila?
0: Pwede gini, pwede gini. Kay mampuwan ka lang na ining mga grab driver ni Smakulod makinitanay kami sa kapihan, kaya mo na nagpasalamat yun sila na grabe galit ang kaso ko ay madayon tungod sa pag-inom ko lo siyang niti, aning may tisik ang nitribayo, huwag madayon ang kaso ko. Sige sila, gagrab man din sila sa makulon mo. May nag-indrive man ganit, di ba? Oo. Di sige, totoo ra pa. Hasta sa ano oras ang biyahe mo sa grab na?
1: Hasta pabasaan, galo kay na nagsugutuwag na mga alas kwa na, mga alas 8:30, hasta panibas.
0: Ah, okay. Ti mayo ya kay wala na ya po. Nawaya ya ang mga pasayro sa Grab. Ikaw lang matakaan na guro, no?
1: Ah, sa ulo kay ti kwandilo yan, ang lamo. Di naga, wala ba nagatulog mga tao, dilo?
0: Oo. Ti...
1: Kaya mo nga, rasong traffic sa Japon.
0: Ati mga alas, manug alas 11 na, grabe Japon ang traffic?
1: Oo, grabe ang traffic. Iti ang gilkaduan ko ni mga kwala nilo mo. Mga nasa, kwala nilo sa mga nasa 15 kilometros, pero sobra ko isang oras.
0: Ang imo gindulungan, 15 kilometros po isang kauras tungkol sa traffic?
1: Sobra lo, sobra. Mga 118 minutes.
0: Di ko mag-amusin na, sige mo lang na ipatak yung metro yun na, no? No, na naman?
1: Ay, hindi lo, yung grab look, wala lo yan, naka-fix na sila lo, naka-fix yung
0: pamasahin. Di ko, siyempre, kung mag-book siya mo, fix na na yung balayran niya, kung mag-traffic, perdi ka mo na?
1: Ay, hindi man lo, kasi ang grab, kung may traffic lo, may ginatawag na sila nga surcharge, nag-medyo taas, wala rin na pamasahin.
0: Ah, okay. Ti, oo, sige,
1: labi
0: sige.
1: Labi na sa Manila, may surcharge ni Permi.
0: Ah, ti, okay. Ti, sige. Totoo na, palong ko na sa biyahe mo, ha? Thank you again, ha?
1: Sige lo. Salamat, lo.
0: Okay. Si Rafi from Manila, nag-grab siya. Sa Manila, Jirili, dito ko, no, siyang last na mo ang istorya na yung mga kakifay. Ara ko no sa 200,000 sobra ang grab dito sa Manila. Daw ginakulang pa ang grab dito sa Manila nga nagasugat nulong abi sa mga pasayro. Ginabook na sila pagi sa online. 200,000 ang nagabiyahe grab car. Kulang pa mga kakifive. Grabe no. Di tawo tayo naway tuon ka katulog niya mo. 24-7 to yan. Tawo yung murarato yan. Mga kakifive ang mga balita pagin parte sa Sinado. Kag iban pa. Katuin nyo na lang palihog sa ating Facebook page, ha? Ara na naka-update na tanang mga balita na to. I-type lang K5 News FM Bacolod 101.5. Amo ng Facebook page na ton, ha? Ara ng sunog kagina. Ara man da yatong gina by basto sa La Castellana, bla? Atong ang mata ginakop, ang nanay ara, ginbuno yung pulis, di patay, no? Grabe. Ara man ng balita na tanawan nyo, dadamo ka na siyang balita ng mga mag-usubong kang sige nang isinulot ang balita. Paki-like na lang na yon, kag i-share mo na lang na yon mga ka-K5 para nga updated ka sa kung ano man ng mga balita naton nga nagasulod sa ating Facebook page, ha? Alas 10:45 ng oras naton. Iningamahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix, ha? Sa mga guard on duty da no guard on duty kinanglan gid nga kung gabi night shift ikaw abi kinanglan mo gayon masustener ang imong duty. Ang kontra mo lang di way labot sa lamok toyo mo. Di bla? Nga alerto ikaw. Hindi ka pagtoyhon, iinom ka di TX Coffee Mix. Nami siyang pamatsyang mo, dugay kagutumon, alerto pinsar mo. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, may ampalay extra nga nagalimpyo sa aton sistema. May ara man sang chia seeds nga naghatag dugang nga protina kag antioxidant. Kag may ara pagidugang nga super antioxidant nga halin sa tumo. DTX Coffee Mix, kampiyon ang sabor. Kanami siyang ariya mo. Ang pagpangihi mo, kanami, gin. Inamalang noorot, ginunod siyang marukan mo, ha, kampiyon, ha. So, kanik, basta kape, anytime, anywhere, anuman ka oras, din ka man, basta kape. DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Toks ka ba?
1: Girl! Buligi ko be edit picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
2: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
0: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika!
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako nga si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan. Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
9: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K-5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras na ito. We get 2 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayin ko muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na doon na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Namigin man ko makagamit ka mo siyang DTX Beauty Soap kay mahamis ang inyong panit mo. Ining mga guya naton na ginatanaw, gini siyang aton niya ginaistorya ka sa Mabel. Siyempre lang alang istorya ka ng doko. Sa mga maestra, especially, no, kung naara ka na, ma'am, sa tunga sang imo yung kwarto, ganag-lecture ka na. Imagine na mula kung may ara ka 35, 40 ka mga estudyante, kada isa may mata, duwak bilog. So, 80 ka mata ang nagatanaw si imo. So, sa mga teacher na kinanglan na confident kita kung nagagamit kita sang DTX Beauty Shop kay Hamish ang guya tabla, ma'am. Wala nagamantika, wala ginapunggod, wala siyang pikas-pikas, wala ginyamam siyang alap-up, wala ma'am. Kag sa mga estudyante naman dira, siyempre, tinanglan imitinaroon naton nga presko ang aton lawas, wala nagapanimaho. Sa may mga edad naman, tsansa tananing hubin taliwat tulokon, sa adlaw-adlaw nato nga paggamit sa nga DTX Beauty Soap, hindi na hilmunon ng aton wrinkles. Kag ginapahugot pang panit naton mga kakifat. Sa nagahandom naman nga magputi ang ilog, tia mo na ni! Gamitang DTX Beauty Soap para magtinaw ang nagagarhom nga ilog. Mga kabataan nyo da nga nagasugod na lakat bila kang kasamingan nagakadusmo. May mga bagra sa tuhod, sa siko, kundiin pa. Amuning hamon ninyo para hindi ininfeksyon. Ang ilang mga bagras ng mga pilas. Dasig lang mag-ayo. Kapag-ayo, wala sa inagyan ng mga bagras kag pilas-pilas. Ha? Ang DTX Beauty Shop, ihimo ini sa mga prutas, mga kakifive. Kagsado sa kamukal ng hamon, kaginapatayagin ang mga kagaw nga nagatiner sa aton panit. Apo sa bulawan, priskong pamatsaga naton na may bintilador lang yung lawas mo sa kaprisko. Especially si mo nga grabing init, may aras sa sunblock properties nga nagahapin sa aton panit nga hindi ka na yun basta-basta makabatsag sa init sang silak sang adlaw. Sumong man ang DTX Beauty Soap mga kaka-K5, mayo maninis sa may mga stretch marks dira sa tiyan, sa mga nanay nga kaagi pamata nga naghihitan ng tiyan nga naguray-guray na nga daw hindi na parihas ang kulor, nga kambang na, nga sibra-sibra na. Amuni ang aton nga gamiton para maumpawan ang aton nga mga stretch marks sa tiyan. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar na magkutalag DTX Beauty Soap. Sarang nyo man yung order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga barato nga DTX Beauty Soap kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala sing bayad. Okay. Hindi ka bahin man lundulo man sa aton no sang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Ding Dr. Pinoy, Squalene Capsule, importante man nga suplemento sa mga panyimpo naton. Kay ka-epektibo siya, aprobado siyang MIFAD, natural, wala overdose, kag wala siyang side effects. Ang imo da nga gout arthritis nga problema mo gid sa mga joints mo da nga dutay lang nga sagid naga sakit dayon. Tuga ina sang sobra nga uric acid naton bla. Di ko nagainom ka sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tunawon inang mga uric acid inang nagabanog da ya pagkupuson niya kag dulaon niya ngot-ngot sang gout arthritis mo. Kag sa dalayon nga adlaw-adlaw inom naton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule gina-repair yang mga tais nga mga tulad dira mismo sa aton nga mga joints ha. Sa mga babae nga ginamenopause, may hormonal imbalance, may mayuma kupuson niya. Makatabang gid ka makabulig sa mga babae nga may dysmenorrhea kag irregular menstruation. Ang kidney isa gid kahalungan nga parte sang lawas naton. Kay kabudlay nga kun mag-uba ang kidney naton, madialysis kita. Tungod sang higko sa aton lawas, kag mismo ang aton kidney nagapangsyonar sa pagsala sang aton dugo, 50,000 liters a day. So tanan nga higko nga nagaupod sa dugo naton, nagasupport ang da sa kidney naton. Ang Dr. Pinoy ginahaw-as siya diriling mga higko na nga nagatinir sa kidney naton kag ginapanormal yung kaginakondisyon niya na mag-function ng maayo ang aton kidney. Likaw kita sa problema sa kidney kay kabudlagin. Inom gid siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kung may mga early stage ang cancer, matapna sa Dr. Pinoy. Himo ini sa shark liver oil. Ha? It's all natural kag wala sang side effect. Ha? Aprobado sang MIFAD. Maayo man ning Dr. Pinoy sa may mga leukemia, cancer of the blood. Kag iban pagi nga mga early stage ang cancer, ginatapna iya. Sa may mga psoriasis, kag sa may mga dengue, mag-inom ka mo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sarang ini mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy. Kag Sandra, tanan nga mga butika, kag farmasya sa Kamankalan, Hinigaran, Pontevedra, Valladolid, Morsia, La Carlota, Dresa Silay, Talisa, Ibi Magalona, Victorias, kag halos tanan nga mga kasyudaran kag kabanuhanan sa Negros Occidental, kag bahin sang Panay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palambot kay J. Lolo. Problema sa panimalay, sa relasyon, o kung may ara ka muna sa komentaryo o opinion. Ah. Parti sa mga issues ka mga balita subong. Tawag ka mo, context ka mo sa ating hotline. 0928-611-2263. Ako sa ating Globe number 0927-748-940. Tamyaw ko lang gali-girili ang migo ko na nga si Peter Lim. Pari Peter, mayong gamin at si mo, ha? Pakigreet na lang si tatay, Pipito, Pipito Lim, sorry. Paring Pipito Lim. Nagkapamati sa subong sa imo, J. Lolo. Iyan na ni daily routine ang imo programa. Bago lang kami kamakal sang DTX 500 niya sa Clinical Alternativo. O, sige, thank you, Geda. Asnikro, Maki. Pipito Lim! Migo ko nga gwapo! Subong man kay Susette at Roskilio Day. Susette, mayong gabi na si Munday, ha? J. Lolo, may gabi. Patamyo lang sa mga family Rojas sa mata ko nga si Denzel, Sammy, 30. Asawa ko sa Quezon, Ninette, si Ninette, J. Lolo. Kag sa kay Pri Apple, malala J. Lolo, no? K5 supporter ni siya taga Barangay 9, Sitio Ayukutan, Ayukutan, Alumnia,
3: ano ni alumni namon? Alumni. Alumni namon is coming 23 sang Mayo. Sa Inigaran, J. Lolo, family Doho Paduhilaw, Rojas, Panega, Gonzales, Mengabi, mga malala family J. Lolo, liog lang ko Tamyao. Sige, mayong gabi ah. Lolo Jerly, mayong gabi na sa imo sa K5 News FM family. Arko di sa ako na kwarto samtang nagpabati sa imo programa. Si Moses de los Reyes ni sa taga Bangga 13, Barangay 4, Himamaylan City. Do hindi ko na malipatan ang birthday ni Doc Ramil Oy. May 17 ang iya birthday. Advance happy birthday lang sa kay Doc Ramil Oy and God bless.
4: Takto ka May 17.
3: Hi, Lord. Always keep coming up amati diri sa may barangay Amay ko. Shout out lang kami na lo kag sa akon lola nga sa kaban ka lang kapamatigin sa inyo si Mercedes Cotamin, Mercedes Cotamin, si May Nilo Sanga Morsia.
4: Ma'am Mercedes, ano to plido dirili?
3: Cotamin,
4: dobay tamin. Cotamin, Mercedes Cotamin, mare, mayong gamay na si mo ah.

J-Lo, good evening. Guapo night. O, guapo night. 2065 mayong gabi na si mo, ha. Ari, ang isya ka problema, gatagaan ta problema. Ah, tagaan ta advice.

Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. May problema ko, lo. May nubya ko. Ang edad sa nubya ko, lo, is 17 years old. Kag ako naman, lo, is 19 years old. Palangga ko siya, lo, tapos pirmi siya nag-sunggo, J. Lolo. Gapabebe siya pirmi, J. Lolo. Gapabebe siya pirmi sa akon, lo. Daw siya lo sunggo ng pabebe, bla, napakute-cute. Gina-intindi ko lang siya, lo, pero kagina lang, lo, nangakig siya, ang nangakig ko sa iya. Ako naman ang nagsunggod, lo, ay. Wala niya ginasabat ang tawag ko, lo. Kay nangakig ko sa iya, lo, kay daw gina kahuya niya ko sa pamilya niya. Anong mayo ko nga himuon luman? Kaya hindi pa ko gusto nga madula siya sa akon. Nga ano siya, naging matayon?

ka mga palasyunggod. May mga mugila, no? Nga wala mala ma-stabilisar mala ang inyo nga balatyagon, ang inyo yung batasan, daway ga inangot pa mala. So kamudlay kung ay nag-chindihan na ay kay nagakonsumo sa nako nga panahon ang inyo nga pagsunguran ay gakonsumo na siyang chimpo mo. Kagkun, paano ka mo magbati, bla? Paano ka mo mag-ariglahan na ay ang isa naman mapamahal-mahal. Sige na bala, hindi na ko magliwat. Mot! Pabot! Sorry na. Buti mo ah. Patawad na. Di ko ah. Because you don't know how to react mo, di ba? Ano ginang sakto nga reaksyon mo, Abi? Normal malang na yang may mga diferensya, may hindi pa itsindihan ay. Pero dapat open-minded ka mo sa mga butang mga diferensya ninyo, kag-willing ka mo mag-cooperate sa isa kang isa, nga i-correctionan ninyo, bla? Kaiman kung wala niya sang pag-itsindihan ay, wala man siyang kalinong ang inyo yung pag-inupdanay. Instead, ma-happy ka do, ginakulbaan kaya ba lang, hindi niya siya mampawan man. Pasibrikan niya ko ni. Pasib lang, hindi na magpadayo ng amor relasyon. Amo na kalabanan, Gidirli. Nga ang gakatabo sang una kag subong lain gin mo, no? Inablang uso subong nga sabton niya na yung lalaki kag tapos panilagan ang matasan. Whereas sang una nga chimpoya panilagan niya na yung matasan mo. Kung na-convincido yung babae

kung paano siya mag-react sa mga sitwasyon. Ano bala, bata-bata siya, mature siya, seryoso siya, yamuhat siya, ara sa lugar bala ang iyang mga pamatasan, nga mga joke-joke niya, o kung wala sa timing, palasunggod siya. Sundira ka na iya maghuna-huna iya kung padayunon mo, kung hindi ka kasaho sa batasan niya. Same man na sa babae. Ginapanilagan yung lalaki, bla. May ara yung lalaki nga kapangluyag, jirili. Yung makanto ko to sa inyo, balay sa Sabado. Yung kanto lang to. Kay ato malakos, balay. Ti ang adlaw, Miyerkules, lawig pang Sabado. Ting lalaki mo, ti ng lamba. Sang iya suluk-sukon, jirili. Ginplansa, ginmayo. Kang nagmakalgid siya nga bulak. Ang babae naman niya, nyanay, may makanto ni Shakon sa Sabado nang gusto ko tani na ibaloon ang iyam la pamatasan mula na yaw. Ang basang nanay, timayo man na, anak. Nanay, tani mo ni imuon ko. Gusto ko sa tani i-discourage mula. Paano siya mag-react sa mga discouragement sa kabuhi? Naghambal siya sa ako na yung makantod siya sa mando ka naghando ako nga rin ako sa balay. Di karoon na yung gusto ko tani nga ari man lang ko de, pero manilag lang ko yung manilag lang ko sa iya. Hamalon mo siya nga sa Sabado, mag-abot giman ni siya. Nga ginsugat ako sa ngakon nga amiga, naglakad ko. Pero gusto ko na imabalaan kung paano siya mag-react eh. Kaya ti, nagpromisya ko siya nga ato lang ko to kay mga mabisita sa Sabado. Ti, pag-abot sa Sabado mga kakipay, nag-ara ng nanay, piprado, naghando mo sa bata. Yan mo niya, sige anak ha. Ara ng Sabado siyang hapon, nagbaloy! O, to, no, tani to. Ay, may hapon na rin si Melanie. Ay, si Melanie. Ay, sino na na ito? Pungkuan na ito, ah. May dala mulak, di ba? Ay, si Melanie. O, ano ka ni Melanie? Friend niya ko, tay. Bali nag-storyhanay kami siya nagligan nga amuning nga adlaw, Sabado, amuning nga oras, mamisita ko din sa inyo malay kay para nga makilala taman ka mo kung maka-storyhanay kami, abi. Galing ka? Galing nga si Melanie. Pag-abot mo, bago lagi nakalakat to? Ginsugat siya sa miga niya. Tiwagin siya kamuno si Muchay nga makanto ko nung tugo niya. Naway man. Karoon nang reaksyon niya dyan. Kapanilag lang mamagi ito gali sa gamay nga buho. Chay, liyag mo lang kuhamba sa bata mo dyan kay Melanie. Chay nga. Wala siya pulo, storyahon. Sagi siya pumisa sa akon yung mga hulat niya sa akon sa bando. Tapos siya patangaon niya lang kundi. Muno mo na lang bata mo siya nga. May wahagin siya. Ya, mo gali ng matasan mo. Pakitanay ni Lance Liwat. Di, ganto ko to eh, kamanto. Di ka nagbawalang pakita sa akon. Di nga haw. Dala ko mula. Di ko namian matasan mo ah. Pero kung nabi, sampul abi, wala gimana abi si Melanie dito abi, pag-abot abi, no? Nagpanilag lang abi, nagbalang nanay nga wala. Pero pag-ambali abi nga, ay, wala na si Melanie dito. Naging sugat sa migay, mag-ulangin. Okay, masin nalipat siguro ay. Sige lang, Chay. Okay lang. Ako ulit si Amone Bonto.

nag-eskwela ko sa amo ni. Istorya ho ni sinatay, pakilala siya kong lingo. Diyam lating, isang tayo si Milan ni, kapanilag. Dumayo, wow. Na, kamalo ka siya, may tuyok ni ko sa bata mo mo, no? Kag gusto ni ko mag-formal kanto sa iya. Nga, magpakilala sa inyo manabi nga ginikanan niya sa akon nga tuntuon kag putli. Nga tinutuyo sa bata mo. But anyway, thank you again sa pag-akomodar mo sa akon. Okay lang kung masin nalipat siya. Paling dala ko na ho siya naton bulak na dala ko. Halin siya po... Puninariya. Halin siya flower shop. Ginbakal ko gin special para siya. Thank you again, Chay. Salamat. Noong mo nga gusto ko nga lalaking batasan. Ang isa to yan na-discourage siya, tapos siya na yun niya kapangaking. Palun mo gin mata mo, Chay, nga huwag siya wunor. Huwag siya pulos to niya hon. Pasalig lang siya mabot ko, di, aran siya, tapos why? Ang isa naman niya, ah, okay lang, Chay, masinalipad siya. Liyog lang ko hamba siya, Chay, nagkanto ko, di, aring bulak, paliyog lang ko daho siya para siya. Tisi mo, abe, sinong pliyon mo, be? Itong medyo kalmado. Because during sa courtship, mga ka-K5, dra mo na makilalang mamatasan. Kaya ang matasan, hindi mo na yung makita yan sa puntas ang kuko o sa panit. Pero sa dalayon ninyo nga komunikasyon, dalayon ninyo yung nga pag-inistoryhanay, dra mo na mabasa the way siya maminsar, paano siya mag-react sa mga bagay-bagay kasi mga sitwasyon. Kaya ang isa ka-relasyon niya yan, sugidan na ka-jirile. Na mo, ginaya problema yan. Tinda mo na makita kung may mga sitwasyon na binga parehas ito, kung ano siya ka-mature. Sa iya paminsaron kag balatsyagon, paano iya i-handle, i-kontrolon ang sitwasyon nga magtawhay? Ang iba naman niya, ti siyempre, nalang nag-asingal, nag-apagakig sa sitwasyon. So, ikaw nga babae, siyempre, mayara ka man nga gina-prefer yung mga pamatasan sang isa katawo mo. Kang ginaubdan mo gin sa relasyon yung matasan eh, di ba? So, kung inyo yung pag nubyahan ay, noon dali ay lang bala, wala ka mo siya doon nakilalahay, kag wala ka man nga malus ang mga imo yung gina-set nga mga pamaagi nga para may baluan kung ano gin ang pamatasan sang taong ang ginapangita mo, inbaton mo lang siya tapos nabiyanay na kamo kaya na makamo panilagay nga duma kundi nag-okway. Kundi nyo nag-suli. Pero kung nag-agi ka mo sa proseso sa pagpangaluyan nga ginapanilagan mo siya, kagdira ka na makadetermine kung okay siya imong matasan niya kung hindi, base sa gusto mo, kagdira ka na yung makakumbinsi sa kagalingon mo nga padayunon mo kung matunon mo siya nga maging kamahin sa kabuhi mo bilang karelasyon. Matasan mo. Di parehas ni Simong siyang letter sender natin mga ka-K5. Medyo may pagka-childish ni. May pagka-bata-bata ni. It takes time nga mag-settle ang inyo yung pag-itsindi. Ang inyo yung frequencies ang inyo balatsyagong kang paminsaron. Ah, depende pa na kung mag-inangot ka mo. Sumadako niya yung chimpo yung kauno ni na. Instead, tani yung na-convince na ka mo during sang courtship period nga nanamiag na sang matasan niya, nag-tsindihanay na ka mo. Diyore sa relasyon ninyo yung plano na lang kamo how to improve. Sang inyo yung mga magibagay nga ginatanaw sa palabuton nga maging successful ang inyong pag-ubdanay. Nakaon pa yung chimpo nyo sa paglalisay, sungguranay, hanibla inaway. Tungod wa'y nakaagi sa saktong proseso mo. So before ka magkanto sa isang kaproseso nga courtship abi, dapat may ara ka man na set sa imo kagalingon anong ginapangita mo si isa kababae. Nang gusto ko lang, mabuhok. Tenon mo na, no, siya maranhinga. Nang gusto ko yan, nablang may dimple, sagtang.
Nya gusto ko ay punggod. Ina yung mga hapaw na yung mga gusto mo, no? Pero sa matuntun, gusto ko yung babae nga may kadlok sa Diyos, God-fearing. Ang babae nga respectful sa mga maidad. Ang babae nga may listora sa mga plano niya sa kabuhi. Gusto ko sa babae nga lapad ang iya, sangkad ang iya. Sangkad ang iya. Sangkad ang iya paminsaron bla. Para maitsindihan niya ang mga bagay-bagay. Wala siya dayon kasunggod, kundi nagakalma siya kag nagahulat sang tsakto nga timing nga para iplastar kung may aragin man nga may mga bagay nga daw hindi iya maklaruhan o kung hindi nagauyon sa iya nga balatsyagon. Hindi kay mera kung kisaya nga pag-abot sang iya bana. Machine gun na yun, really? Ratatat, ratatat, ratatat na yun. Nami ang pag-abot sa bana. O, sulod na naigang. Ano gusto mo? Bahan na ka? Bahan na ka, midyas, patos. Luto na, ready ng imo panyapo na. Kanda ka sibin nga cold o con hot. May mga amo sinabla sa mga mag-asawa. Mangusisa ka na, antes ka magsunggod, antes ka manghaway. Ang being maturity o kung matured si isa ka relasyon, isa ina ka being responsible. Responsable ka na sa imo yung mga buluhaton kag obligasyon bilang sa isa ka nubya o kung bilang isa ka nubyo. Subong nga panyimpo, damo na yan siyang ano mo, siyang pamaagi nga para may baluan mo. Pwede ka kapamangkot sa Google about ano ang dapat imuon sa isa kanubyo, ano ba lang isakto nga mga pamatasan, kag-ugali, kag-limitasyon bilang nubyo, same thing man sa nubya, pwede mo na mapamangkot sa Google na. So kung makita mo na ng mga information, di at least makagain ka sa knowledge, no? Nga kung sa diin, kundi itong pwede mo ma-apply sa imo yung sitwasyon nga may ara ka na sa isa karelasyon. O kung masulod ka pala sa isa karelasyon. Paano ang courtship, how to handle a relationship with your girlfriend? No, mga amo siya nga question na bin. Tiara na dayon, naga 1, 2, 3, 4, 5 na dayon niya. Number 1, amoni, number 2, naan. So at least may guide ka na. Kiti, siyempre, kung ikitaya nga wala kita sang enough nga knowledge sa mga bagay-bagay, kung kaysa nagakahadlo kita, nagakatahap kita, may pangduha-duha, because wala kita kabalo, kagway kita masyado kainchindi sa aton magiging reaksyon o kung pagabuhaton o kung pagahambalon sa mga sitwasyon kung ara ikaw sa isa ka relasyon, ha? So ining nubya mo niya, iho nga pabebe, sakto na nagasungguranay, dapat na seryosohon yun na. Kagibaloon mo na kung ano ginang rason nga matinir ka na sa isa na relasyon. E kung wala ka malang reason, abe, kung nagrason mo malang niya tungod na namian kaya siyang buhok niya, nabaw niya nga rason. Ang pangitaon mo ginyang rason, ang mga pamatasan niya, ang iya ugali, kag ang ugali iya, makita mo lang na iya during sa chimpo nga nagasigi ka mo istoryahanay. Kag samtang nagapanilag ka, tungod ang ugali, wala niya sa panit, ara niya sa utok sang tao. Sa mag-asawa, no? Pag-abot siyang bana, dahi katigang ka na. Ay, why ko katigang? It's either ang reaksyon siyang bana, ati sige, tigang na kayo, maulat lang ko. O kung nag-reaksyon niya, ay naano ka man niya man, kita mo ganyan nga manugpuli na ko. Huwag ka ba yung muntigang niya, why pulos kayo mo siya, wa? Di bla?
di nabing mas nami ya nga pamatasan nabi. Nga akigan mga asawa mo, i-degrade mong iya pagkatawo o kon. Ah, sige lang daya. Dasing malang natin. Ang nakay mahulat lang ko ah. Mion mo ha. Good luck. Manino ka nami. Ay, sorry lang. Kayo nalipatan ko. Kayo nagsako ko. Abi, kayo hihing bata mo. Dugay-dugay titi. Sige, tiga na to. Kayo matiti man ko. Uli siya dya. So, matasan yung ginagnasundan nato, no, kung gina-obdan nato si isang karelasyon. O, di ba? So, good luck sa imo'y host, tulihang nobya mo, ah. Kang iplastar ang sistema. Kung anong luyag mo, kakonformi siya, kakamu ina siyang maging basihan ninyo sa dalayo ninyo nga pag inobdanay. Sample ang iba na schedule ta Domingo, Sunday, ha? Masimbata, tapos simba, mamahaw ta, lagaw-lagaw, doon mo na wala, may ara ka mo sa sistema. Every 8 o'clock in the evening, tapos panyapon, pukon alas 9, tiksa na ito, tawga na ito, kung video call ta. So may mga amok mo sinaga mga setup la. Nga kung mag-text ko gani, sabton mo gid ha. Kung wala ni sa kasabat, di na naman na, nga wagin mo ga, sabat ginap ako ga text. Uy, gihapon ga, sabat, kay gali, wala load, gali, girili, wala signal ang nubya. Tapos ang lalaki, tayo niya, guru, may lalaki, kinalagi na ito, yang iban, brikta. Di matasan, gihapon na. Uy, siya ka-reply, how? Pasi karon na. Dahil wala kang ginaka-reply, katis ko na, ay, wala ko load, wala kang kusuguon, wala kang kusasang means, di ka tapos yung signal na kapigaw. Ate, okay, okay. Loadan na ka. Ano gusto mo? Plaka rounds? Ah, plaka rounds. Ang isa naman niya, gina, magkuga, tawag, wala kang mag-asamat. Katis ko, wala kang mag-reply. Gano ka? Guru mo may ginasako ka, guru mo si may lalaki ka dumog si mo na. Masamat mo. Nano nga dumog man, hindi ko yung pagbastusam lang. Pasibang dan mo lang kumpirme, hindi ko gani ka-reply na yun, dahil mo ka panagkaki kang pangimon ngaway si lugar. Ito ang ginman. Kakapilan ako na mag-tisway ka mag-sabat. Pagkahanan lang kumala kung gusto mo panpanayunan, ikon hindi ah, para matapos na. Lain pa. May mga amo sinagang immature nga mga pamatasan sa isang karelasyon, no? So kinaglan open-minded ka kang masangkaroon mo eh. Kagkamu ko nagasimba ka mo, at siyempre, pangayoon nyo ganyang i-bless ang inyong tagipusoon, ang inyong pagigugma sa isa ka isa, nga magabakod. With the intervention sa Espiritu sang Ginoo, magasangkad ang inyong panghunahuna kang inyong kaalaman sa mga bagay-bagay nga nag-aabot along the way sa inyong pag-ubdanay sa isa karelasyon. So, spiritual gid nga blessing is important because you're dealing with love. Nag-deal ka mga duwa kung nag-ugyon ka mga duwa sa ngalan sang pahigugma mo. Kasi ang gugma, daw pagkaon man na, kakinaglan pagkaon, daw priyas ang lawas na ton. Nga kung hindi kita kakaon sa isa kasimana, may posibleng masakiton ta. Di ba? Kati way sustansya lawas mo, dali ka magmasakit mo. Pero kung kakaon ka, di simple yung bakod lawas mo. Amo man na ang isa karelasyon, di gugma mo. Ang gugma, nagkakinaglan sa nga pagtuo ninyo nga duwa nga para mag-grow ka magbakod. Kay kon hindi ina ya magtuha o kang mag-istar ang espiritu sa pahigugma sa inyong relasyon, dali magkamo mag, kumbaga pa mag, masakiton lang inyong pahigugma bla, do malnore siya bla. Kung sa lawas, dali ka magmasakit. Kung sa relasyon, dali ka mo ma-attract sang sulay kag siyang panulay.
Pero kung sentro nyo Ginoo kang nagaugyon kamo sa inyo nga pagtuo, protektado kamo sa mga sulay sa palimot, kay tungod ara nagaunay kang nagasilong kamo sa ngalan sang Ginoo. So love is kinaglanggit, ipamakuron gid ang spiritual values ninyo. Okay. Alas 11:40 ng oras naton.

0: Aradashin day man siya, tanaw day man siya. Mayong gabi na day man siya, ha? Sa ato ng mga suki nga naka-tune in sa K5 News FM Rojas Capiz, mayong gabi sa inyo. Mga ka-K5, we're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. T3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio, adlaw-adlaw. T3 Bio, T3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang T3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa T3 Bio.
1: T3 Bio, ang T3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mapakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
13: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik?
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, musta po lang kape, pre?
14: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: What is love meant to you?
15: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
18: Paano kung iba lang lusutan lo?
10: Would it be there to comfort you when you need it most?
15: Magkotsutan eh kung bala paano mag-work ang amon.
10: Or will you still be there to fall in love again?
18: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
0: Hey, haba, Jimo! Tonto! Manog tonto! Pati kami ng mga mabuog kadalahig sa opisyo mo. He! Una ko iba ka mamahe dyan. Niya pala rehash lang mo talaga mga lalaki. Manog into! Mga manong into na babae nga mga lalaki o tatenyo na na. Kay kami nga mga mabuot, kakadalaheg yung pisyon nyo. Di pala jirili?
19: Lolo?
0: Oo ah. Mga kaka-5 ini nga bahin na dulong na sa aton sang number one seafood restaurant in Bacolod City and Negros Occidental. Gina's Seafood Restaurant. Tata Mata, Grab Driver, may gabi na si mo, Tata Mata. Thank you again sa pagpabati. Mga kaka-5, adlo-adlo, bukas ang Gina's Seafood Restaurant eh. Alas 10 sa gaga, open na na sila, nag-aasyon na ng ila si Muryong, sige na na sinugbohanay na yun. Siya wala bakatilaw kung ano ka namit ang wasay-wasay nga sil, ang diwal, ara na sa Gina Seafood Restaurant. May ara man na siyang isa ka sil nga daw bula siyang basketball ka na ko. Oh. Natawag nila na is Avalon sil. Nga adubuhon mo delicious sa pagkadamit. Subong daw galaway kung madumduman ko. Avalon Shell. Ara lang sa Gina Seafood Restaurant. Ang diwal, jirili mo ka namit siyang diwal. Oo, hindi ka na magtubang sa spiho ka magpadiwal. Kanto ka na lang sa Gina's ka mag-order diwal. Kanami, jiri siyang diwal nila, kinagagiliho pa yan mo. Iining nila, tawag ni isugba nila, kundi doon nagagwa ang ano, ning tubig sa lawas ang shell. Gangangang shell mo. Mismo ang tubig ara sa lawas, siya among maluto sa unodya mo. Tapos butangan butter, jiri li. Miserable, butter, kag ilan na nga banyos na kakanamit. Kag antis makiton diri, maburibuda na nila siyang fried garlic. Amuna, kay tapos medyo may sabaw-sabaw gamay. Kag hindi man yung pagkaunon, kay masimpasok nila mo. Hulatan mo magtulotahaw, kasarang mo na makaon mula, kakaya mo ng init. Kagigupo ng sabaw, kagaunon ng unon, sus, merti ka tarong mataya. Kanamit mo. Ha? Kanamit. Minjaramla, ang sabaw-sabaw siyang diwal, butagan butter kag fried garlic siyang ilang special nga banyos dinili. Siyupon mong sabaw. Kagkaunon mo ang unod. Awas mo na, ano ito ba? Kaunon mo unod. Na muna. So, pagkanamit namin. Mga kakifem, kaya mo ka napilian, shell, isda, no, locos, kasag, pasayan. Tanan ina priska, tanan. Kagkalidad, dirili. Kagkabarato lang. Ang luto, the best ang sabor. Ang templa, aprobado, kampiyon, dirili. 10 minutos lang luto yung imo order mo. Kagkadasing magliho sa waiter, kagadamo sila. Gina Seafood Restaurant, kalimpyo siyang lugar. Kag ining ilang dining area kalapan. May aircon sila, may non-aircon, may function room sila nga gusto nyo private. Kamu daara da. Kag sa parkingan, why gid problema? Kalapad-lapad sang parkingan sang Gina Seafood Restaurant. Abi. Katuin nyo na lang abilihog ang ilang Facebook page, ha? I-type lang sa inyong mga Facebook nila, Gina Seafood Restaurant, para sa dugang ng mga impormasyon kang mga detalye, ha? Liwat basta seafoods ang pagkabalan, isa lang ang kaduan. Gina's Seafoods Restaurant! Alas 11.51 na, may isa pagiging ka-problema ang tagaan na sa advice. Good evening, J. Lolo. May problema man ako, lo. Party ni sa akon, J. Lolo. Lo, may banan ako nga kasal kami. Tapos, J. Lolo, may naluyagan ako. Ha? May naluyagan ako nga lain nga lalaki. Hoy! Kasado ka, may naluyagan kapag it mawal. Gamuning kabuhi mo ni. Tapos lo, may naluyagan ako ng laing lalaki. Diri ako nagupod sa ulihi ko na, sa ulihi ng lalaki lo. Kay nahulog na gid ang akon muot sa iya, J. Lolo. Ay, hala. Kaginbayaan ko ang akon kasado nga banan, J. Lolo. Lo, please give me your advice. Okay, kita mo, hindi lang gali iya tanan lalaki nga tinunto. May mga mabayi man lang. Amo na nga daw, guro, daw hindi pa ko chimpo mga syawa dyan. Kaya masitontohon lang kumlaw. Kwaon lang ang ako, nga pagkatigulang. Ang pagkalalaki, why naman ah. Ang pagkatigulang, kung lang kwaon niya lang, guro mama, kway. Okay, dako ni nga problema ni nga ton nga little sender ho. Kay kasado na siya, may pamilya na siya, may bana na siya. Nito pa siya nag-upo niya sa isa kalalaki, kerido ya. Ba't di tapos gini? Di kay kumo kasado ka, may kasuguan kita, may layi kita mo. Nga kon gamiton sa lalaki ang iya pribiliho sa layi sa ining buhat mo na eh. Mapresyo ka ni day. Mapresyo ka ni. Kagamo man ni kong kaisa galit ang ginahalinan kung nga may pagkakita ya siyang manaya kag ang asawa ya kag may lalaki. Uy damo gamo gita niya na sa Facebook na magin erase sa tuguro nga gin urot na git ang isa ka magasin sang iyang 45 pinaniro ya dirili. Oh, nasaksihan na gin nga aras na siyang duwa sa kama gatong tunganay. Ah, huwag na damo ka mo marason pang matiroho niya. Ang asawa niya mismo, ang inikrido. Amo nang pwede himasabo mo, mitsa sa kabuhi, pinakawos na gabagay. That's why kung ikaw yung may ara ka na yung banal, may ara ka na yung pamilya, bantayan mo kagalingon mo sa mga bagay, ka mga sitwasyon na pwede ka ma-inlove. Palayo ka. Sa mga sitwasyon nga pwede ka matimtar, palayo ka. Kay problema ina, ikaguba mo lagi na. Well, say mo iha, tingin ko mo nag-upod ka na na sinagalalaki, wanta ka malo sa magiging reaksyon sa bana mo. So kung wala ka naman lagi tani iya, amor si iya, kiniging formal mo na lagi siya yung bulagan. Antes ka nag-upoto, kaya ti, siyempre may laye kita. Kagkunin mo nabi, no? Himuon mo na sang, ikaw bi sa lugar sang bana mo, bi, himuon mo na sang bana mo si mo, na-namit man. Mayo man? Siyempre, hindi man mayo, hindi mla. So, naswain nga kung hindi ka pa piparado yung mga sulod sa karelasyon, Hindi lang niya sa physical ng aspeto, kundi tanan ng aspeto, physical, mental, emotional, financial, kag spiritual, hindi ka na'y mag-committer sa kagalingon mo. Implastaron mo na ining mga aspeto sa lawas ta. Kay para nga establish ang imuyang pagkatawo. Ang relasyon niya, ti hindi na yasling nga daw lahog-lahog lang, especially pag magkasal na kamo. Mutsilingon niya, nag-stop na tanan ang mga buhay dalaga mo. Nag-stop na yung tanan mo yung mga buhay soltero ka. Ang imo tanan niya ng mga focus niya kung paano yung mapasanyog ang inyo yung pag-inobdanay kag pamilya niyo sa maabot ng mga panahon nga maplastar mo ang imong yung pangabuhi upon ang kabataan niyo nga nagandinalagko. Amo na yung tutukan niyo yan, hindi kay ipasudlon mo yung ang garot sa pamilya niyo kundi ginamogin, see? So, gwardyahan mo kung galingon mo yung hindi kaya matimtar o kung ma-inlove, kay problema na. So, si imo siguro inday, i-fix ano yung imo kung galingon kung disidido ka mag-inis sa lalaki. Purma lang lalaki itong bana mo, kay parang makapangita man siya isang updo niya yung seryoso, bla. Kag prangkahasal sakto, kag formal nga duway ka na maging gusto siya, kag disdido, kag match credo mo, na kag malalagin na sakto, kag formal nga bulagay na kamo, kag ay, pawalang misa ng kasal nyo. Kay parang hindi na siya ma-expectar si mo. Makapangita man siya sang, sang babayi. Nga makahatag siya isang isaktong yung panimuot sa pagpangabuhi. Okay, so pauna-una kagina kag mga muyuan mo giniha, ha?
20: Salamat kin mga kakay-five sa pag-upod sa amon ni Jay Lolo Sumong ng gabi. Kita kayo na magkita bukas, 9:30 in the evening till 12 midnight. Dari lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Kaliwan, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Maitukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka

0: ali nga mag-inom sang DTX 500 mighty si or pure si kada adlaw kay kung healthy si brain ti healthy ang life.
1: Gusto. Ang pagkatao sang bata dok ang brain fully formed na.
0: No sir GP. Actually ang aton utok will be fully formed kung gaedad naka 25 years old.
1: Tagalik.
0: Kag ang development sang brain ang halin sa likod pakadto sa atubang. Mm. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang amo ang nagaprocess sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi nagabakod ang connection gani ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano magrason until the reach sa ilang gitawag teens.
1: Gusto mo gali na no?
0: Yang, ano
1: ang adult na,
0: ang adult kag ang ano bata pa gid. Isa man ni ka rason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon ta gid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani permanente madumduman mga kaluluhan nato nanay tatay kaon utan kaon prutas. No kay isa na sa mga importante ang antioxidant
1: food for the brain
0: for the brain no ti amo na nga kung ako bi mga bakabataan ko sir G pinapainom ko gina DTX 500 adlaw-adlaw mighty C pure C para ma-enhance ang ilang gituwag interconnectivity sa brain.
1: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation. Galit, Dr. Neil.
0: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang namin ngayon?
1: Gulpibi nga mapunggan.
0: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
1: Ginakuyap ng likal.
0: Diba, may mga kilala ka mong amuna. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. Sulain gid ya kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So kung gusto niyo maayo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imo nga mga ideas, mag DTX 500 kag mag Mighty C ka regularly. Muna ka importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
1: Ano niya, Dok, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang akong gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imuulo?
0: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imuwalingagnag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka try ka na bugnaw katawa?
1: Oo, oh, sakit mo.
0: Sakit ulo. Kaong ka ice cream?
1: Sakit ulo.
0: Mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka dayon sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
1: Bangod nag-generate galing sa electrical.
0: May connection.
1: Gani, bangod nga nag-generate galing isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
0: Actually, around 23 watts, Sir GP.
1: Ay, no? Bigali, no?
0: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
1: Uy!
0: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
1: Nice!
0: Nga, paborito kagid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse sa GP amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost. Mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas

0: cycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang naga-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
1: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidant sa. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga naga-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan wala na sang baylo Sir JP. Amo na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magprepare siniti ang banya takan mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market, mahal man eh. So DTX 500, kag Mighty C or Pure C, may kay kompleto inisang ito ag nutrients, nga kinanglan sang imulawas, labi na kun, aktibo ka sa sports o kun exercise.
2: Ang pag-inom sang DTX 500, kag Mighty C, ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, a good madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
0: Gusto.
1: So, kaon ka mga ano, processed food, di ma-obese ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. So, no, sa 2011 research analysis ang World Council, World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gid nagkaon sini. So by religiously taking sang DTX 500, Mighty C,

0: premium.
1: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga pang namigi niya pang cancer. Mm-hmm. Pero may ibang tanga kape sir kay
0: may katatlo kita nga kape no. Ang prebio coffee, ang prebio coffee ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics an nga may prebiotics kay ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japan ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
1: Mga sorabs kag slorabs try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon no. Kung ano
0: namit sabor.
1: Amo na. Kag syempre Sir Kevin, dila paglipatan. No, ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin man makapamasahi ka kada semana.
0: So nami ang DTX herbal oil no kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles
1: makakas
0: mapagwa kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas
2: kag may choices sila
0: may choices sila Sir JP duha ka variant lemon scent kag lavender scent ang lemon scent nami ni siya pampanami sang inyong mood gapahappy sa inyo pero kung gusto niyo medyo relax ka mo nami inyo tulog ang lavender scent no.
3: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
4: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
2: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
3: Talk ni Doc.
0: Thank you Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo no mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas 21% sang mga Pilipino ang may high blood suno so, sa mga datos no. Kag ang high blood no or ang hypertension pag napabay

0: Smart Omicrobio Mag D3Bio Adlawadla D3Bio D3Bio with Vision.
1: Ako si Ana. Before problema ko gidang apon irregular nga regla. Sa pagtumarkos ang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gin.
0: D3Bio
2: ang D3Bio
0: yung may Vizio.
2: Ang Vizio
0: yung may D3
2: mga butga.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang tikog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C mapanit sa mga butiga.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid San LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3Bio sa lifestyle-induced hypertension. But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imong lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinicas Probiotics has a lot of ways paano ma-reduce

0: cholesterol sa inyong liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang klinika D3Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin, kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatuga sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood sang aton nga blood pressure. Amo ning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa klinika D3Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang klinika Sporbiotics, no, nga may probiotics nagaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya. No, kung may gwardiya, hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So, ang klinika Sporbiotics ang pinaka-epektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So, amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang klinika D3Bio kag klinika Sporbiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
1: Sir Kibin, ano, wala pa ko ya high blood ya, ginom na ko Sporbiotics kag D3Bio. Mahigh blood ka pa? Mahigh blood ko guro kung di na ko kainom eh.
2: Nang manila nga an ounce of prevention. She's what about of cure?
1: Ano mo mas, ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
2: Correct.
0: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
1: Ang D3Bio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
2: Gusto.
1: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
0: Sporbiotics man, sa H. pylori.
1: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics.
0: Sporbiotics man.
1: So, kung i-combine mo sa D3Bio kag Sporbiotics, no, kaya niya nga pat yun, ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3Bio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm,
0: way ka la parasite,
1: mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi gini kanan ti mostly ka bataan sila gini biktima sini mo mga hindi proper ang hygiene.
3: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no, hindi magabog tapos hindi istarambla sang kagaw, no, mag oil pulling kita, no, sang klinika D3Bio. No, kung isa Dr. Mel gina pares ko na ginausap wala ni ang Sporbiotics, no.
1: Kaya mo ako sa mula ko ginausap, itakaan ko kisa sa kapsula, ginakakaskus kapsula daw nagkaon lang ko kana
2: ipatesting ko ni Dr. Mel sang powder form yung bla ging kakasa kapsul dito ko nami laman.
1: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mong
0: fructo-oligosaccharides.
1: Tamis gid man siya. Kaya pagkaon na sa kwan, probiotics.
3: Tignan patay niya na, Sir Kevin, ang ilang tawag streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries. No? Kung nakaklinika D3Bio kakag Sporbiotics, malikawan ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, ngara sa D3Bio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
2: Tingala ka o kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kung kisa cancer sore nablang mga
3: init-init.
2: Abi mo to sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag iron, kag mga B vitamins.

0: Was.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 car, DTX 500.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Las 4:33.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update.

0: samtang Assistant Detachment Commander sang Army kag paramilitary personnel ginlutang patay sang riding in tandem sa siyudad sang Sagay.
1: Pulis nga nabunaan sa baybas nakabaton sang medalya ng sugatang magiting.
0: Negros Anon, top 5 sa licensure examination for professional teachers.
1: Subong nga tuwig kakipibabes, naglabot na sa duha kapulis ang napatay sa drug bypass operation.
0: Pulis nga napatay sa bypass sa La Castellana, ginakabig nga paganihan.
1: Samtang kongresista sa Negros Island Region nga nagboto pabor sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, makabig kakipibabes. Mga kongresista sa NIR nga nagaboto pabor sa pag-impeachment kay Vice President Sara.
0: Sino nga mga kongresista?
1: Pwede guro kakipay babes nga balunta nga lima or anom no ka congressman nagbuto pabor pero mga mo ni daw medyo bitin.
0: Dula-dula ko yatan ginaano mo na yatan naman.
1: Ano na yatan man?
0: Gambalan ko daw ay ko microphone.
1: Oo.
0: Damhagan tagi kakaroon bala bagtan.
1: Kayon mo tan. Tugyan lang na sa ako na.
0: Tugyan ko lang si mo.
1: Hindi pag-ibotang ustisya sa kamot mo ha.
0: Sino nga mga Negrosanon o ko sa Negros Island Region ang mga nagapirma pabor sa impeachment ni VP Sara mga kakifive pang basahon ta ang nagaboto pabor sa pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte ang tanan nga mga kongresista gikan sa Negros Island Region sa ginpatigayon nga sesyon sang Kamara representante kahapon o kung sa nagligad nga Lunes Mayo 11 magluwas sa mga kongresista sa NIR nagboto man pabor sa pag-impeach sa si Abang Lingkod Partyless Congressman Manuel Manmanco. Si Manmanco mga kakifive siya ini ang nagbulos sa kay Congressman Carapale Loalhati nga nangin na Abang Lingkod Partyless man sa to karon si Congressman Manman Kona sa 3rd District mga kakifive sa Negros Occidental si Congressman Jules Ledesma IV sa 1st District Congressman Alfredo Marañon III sa 2nd District Congressman Javier Miguel Jabi Benitez sa 3rd District Congressman Alfredo Abelardo Benitez sa Lone District of Bacolod. Congressman Jeffrey Ferrer of 4th District. Congressman Emilio D. Noyolo sa 5th District. Congressman Mercedes Alvarez, Lansang 6th District. Negros Oriental mga kakivibes si Congressman Emmanuel Iway sa 1st District. Kag Maria Isabel Sagarbarya sa 2nd District. Sa 3rd District, si Janice Digamo. Kag sa Sikihor, si Congressman Saldi Villa. Sikihor, Lone District, mga kakivibe.
1: Kabalo nga kakivibe, sa Negros. Daw pulo sa ka mga congressman man ang nagbuto nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. May gagawa ang istorya nga hindi ka mo magbuto ka sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.

0: Correct. Ang imo kamot, ang imo lawas, pero ang heart mo ya kakipay babes.
1: Uh-huh.
0: Bisan nagatakilid, nagatulog ka pa kakipay babes, ginasustener ang hangin sa imong lawas kag ang paginhawa mo, nagatrabaho si ilong, si heart, kakipay babes para lang mabuhi ka, hindi ka madido. Di karon ang heart mo na pabayaan mo bisan klinika di Tribayo bakal ka gani alcohol
1: na.
0: Hindi malayan mo bakal sang alcohol.
1: Correct.
0: Pero iupod mo ang klinika di Tribayo nagapirmi ko na di ginasulit ya kipe babes ginalugudan mo gani lawas mo nga madula buling di bala gapangauhi ka gani para nga makuha mahigko sa mga tutuli mo da ang heart mo yung nga nagaservisyo sa imo adlaw kagabi way mo ginamintinar
1: sa totoo lang ginapangauhi kagani bisan siling singiban yan di ka pwede mangauhi hindi mo na pag ubuson kaya kuha mo tutuli mo kaya panang dipinsa sa atong sininga dulungan hindi hindi mapinitrate sa mga sapat mga kaki-five may mga tutuli hindi magiging basta-basta makasulod ang sapat no?
0: Kaki-five babes kaya balan mo may nagaharang na
1: may nagaharang
0: Amo na yung mga tips nga hindi nila nabalaan halin sa imo. Hindi ba?
1: Tipro ko nako ang sapat. May tutuli na. Tutuli ka lang yung sapat kuya mo.
0: So muna mga kakipay ba? Ang klinika di Tribayo, heart ang penetration bangod sa virgin coconut oil. Kay ang heart mo amo nagabumba sang dugo kakipay babes. Sang hangin. Tiko kinahanglan maligwa ang pag-agi niya sina sa mga kaugatan ta. Dapat magklinika di Tribayo kag nagapanami sa imo brain para hindi mag-clog ang dugo sa utok kakipe babes. Manami ang pag-ilig sini sa bugos nga lawas. Kundo under sang makinado naka-change oil ka lang natalunsay ang pagdalagan. Amo man na ang klinika di Tribayo ang function niya sa sulod sang aton lawas. Ang aton liver, ang aton nga atay, mga kagipay, proteksyonan, pinagi sang detect 700, hindi pagdadugangi ang kalamay sa imong lawas. Pero kung hindi malikawan, hindi man pwedeng wala kalamay lawas ta, mag-mintinar kita sang detect 500. Ang rice kagipay babe sa isa ka rice equivalent sang pagkapila ka gramo sang kalamay ang gindasok mo sa imo nga lawas. That is why nakita ko subong sa imo nga tunga lang ang rice mo. Kaya ang hambal mo kuno abi hindi ka man gusto nga magdugang ang sugar sa lawas mo. Tutuod lang pamigado na subong. Tutuod pamigado. Way na yung bakal. Malambugas. Isa pa na.
1: Isa pa na.

0: registration. Lagi na ako makabatsyag pang sakit.
1: Mikey C. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: mag-ed ako sa akong body odor.
4: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
7: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kaya ginayaw niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
6: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Protection sa mga balatean.
8: Tapos si Pinbinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Na pag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
9: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa sumurubo na presyo.
17: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the

Pinoy's Qualin Capsule. Naga-boss man sang energy levels, maayo para sa mga tigulang. Naga-panghagan-hagan sang kakapoy, kag-stress mga kakifay. Ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sarang naton mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Lakip na mga kakifay dira sa Silay kag-Talisay. Nga mga butika mga kakifay, available ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Oy, diragali sa may Florenceville, sa Ninio Store, sa may barangay Pahanukoy, ang ato sininga DTX500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Available dira sa kay sa Ninio Store, sa kay Ma'am Minda Noble. Nagtoto Ninio Bonito Noble. Morning lang kay Ma'am Minda Noble. And kay Kap Bibing Noble. Kap Yolanda Bibing Noble. Ang kapitan sa barangay Pahanukoy. Good morning, Kap! Kay Peter, kagawad Peter Noble man. Ariglado. Sige! Oy, tinanong nga ito, dapat nga gaan sa nga importansya mga kakifab. Diri sa aton, may pilana ka mga pulis diri sa siyudad sa Bacolod ang mga nagkalamatay. Bangod man sa ila sininga trabaho, in line sa ila sininga trabaho, in line of duty mga kakivay, napatay ang pila ka mga pulis diri sa siyudad sa Bacolod, may mga pilason man. Sa series of operations kontra droga mga kakivay diri sa aton, di basta-basta, subong kay man ang mga drogista, may mga armas na.

0: patayman kay Master Sergeant Davi Karampatana sa Baybasang Lunes, mga kakibabs, ang gabi, Mayo 11 sa Banwasang La Castellana. Pero ang pamilya sini nga mo man ang ginasaligan sa pulis, mga kakifay, siya ang king of the family, siya ang provider na dulaan sila sa provider, mga kakifay, sa puloyan, sa pamilya gidya mismo. Last 5-12 na dire na kita, mga kakifay, sa atong sining Bantay Merkado Update. Katuan na nato, mga kakifab, si kakifab Vincento Bedek Bidina Corralde.
1: K5 Bantay Merkado Update.
0: Pangasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. K5 Babes, K5 Robert, maing aga sa aton mga tagpalamatid rin sa Libertad Public Market, kagsama aton mga kontre. Sa mga tagsa nila nga puloyan. Mayong aga dira sa inyo, K5 Babes, ang aton nga presyo rin sumong sa may Baboy, amo lang yapon pang do champion do.
0: Why naga, why nagsaka?
2: Why man ga kay Babes, but 20, may arang iban nga sa pang-quarter 30. Pote ano siling na naton, soki-soki na naga kay Babes. Kontrayo do adlaw nga ara kada permiya, gabakalya ti ang imo nga presyo ya ulo adjason ginaka kay Babes. Basta nga kon soke kaya no adlaw ti may karinderiya kada rabi ka may kuan kada ga duto kada brigya sang inuto dira sa inyong pro kag kon ano kada nga angot ri sa aton nga precious ang baboy maka minus kag iya ka kay Babes basta soke kag kay Babes kay Five Robert ang aton nga baboy 320 na sining na nato
0: 320
2: 320 to 330
0: why na sang may presyo subong daga 280 no.
2: May ara, guro kay Pebes, pero outside rin sa Libertad. Magkato ka barangay Sumbag, be, Panapoy. Ara naka-display kaysa sa dalan, makita mo kay Pebes, kay Pebes Robert.
0: Tag 280 na.
2: 280. Pero ti, guwa na lang sa nga aton nga kundri nga merkado. Iti, iban na kapantabig, bayad sa nga kusuga, ang ginapera ng mga malaglasa, kay Pebes, kay Pebes Robert. So, para mo na, 320, ang local pork belly na ton 330 man ka kada kilo kag bigs kag aton nga TL ini bi mag sabaw-sabaw ko dara tag 220 gapon kag ang aton
0: pila ang tagpila gani ang kwan ang kilo sang TL
2: ang TL 220 kag bigs
0: 220
2: oh aha panakutan mo pa na TL ano tawag na

0: Ang large na ton, 255, kag 240 ang medium. Mm. Ang small na ton, dose juice, ang isa ka tray, pero kung butang mo ni sa may Changi, 8 pesos, yun, kay Pebebs, hindi ko magsala. Mm. Pero ang extra large na ton, dagko naman, no? 8.80 ang bilog, pero pwede mo naman ligya, pulo on CB. So, amo lang yung kwan rin tayo, super jumbo sa no? White at super jumbo. Jumbo lang yun, kaki pa guys.
1: Ang, well, ma'am, ang XL na mo na, medium.
0: XL, amo na
1: XL, large, medium, small. Amo na.
0: So, 64 naman yung XL na to. Nine man yung jumbo.
1: Ang jumbo, jumbo ganaya.
0: Jumbo ganaya pa. Ang kag may super jumbo, pag hindi kisya.
1: Ang super jumbo, pag hindi mo.
0: Kung hindi, bising ko yung tapang, oh. Ang yung jumbo.
1: Ang naglibugulo ko nga may super jumbo, ginano na pagbunas ang manok, man.
0: Magkalagisi, garong alakasan sa atong kilala ni.
1: Magkalagisi.
0: Inigoro, maskulado.
2: May builo na, kaki pa, babes. May builo na.
1: May builo na.
2: Kinanglan nanay mag-inhale siya. Inhale nanay isang madalo. Ang sekreto na, kaki pa, babes. Ga-inhale ng manok.
1: Galibog, gulo ko na. May mga small. Damo
2: niyang hangin, damo niyang hangin.
1: May mga small, medium, large.
2: Ga-inhale na siya. Pag damo ng hangin, pusdak!
1: Siguro,
2: pagbun
1: aguro sa manok ng mga small ang magwa niya, ay katawa sa pamadya.
2: Mas manami, nadamo kita malipay. Ang jumbo ang atong ginakaon nga itlog. Pero ang kabudlay tuod siyang manok, hindi hamak. Kaya kung sa salakyan, gakambya primera na.
1: Nakita ko ang kabudlayan siyang manok mo. Daw kuno abi, daw ang kabuhay, doon naga... Doon nagatamwa na sa bibi sang kamatayon.
2: Sakto na, kabuhi ang ilagin na taya. Amo na gani ka kipay, babe. Ginistorya mo ko kung nagligad. Nga ang manok gani kung kita nga mag-inom tubig. Nga aga tanga. Hindi, sila nga ang pamangkot. Ano ito? Ano ganun sa batda?
1: Nga ang aga tanga ang manok na mag-inom tubig. Kaya ang sa batda, kaga pangamuyo kung sano sa makapangihin.
2: Pinag-post ako sa nagligad, nag-post ko sa Facebook, sinin ko, abin nyo, ako nga tao, wala problema.
1: Tanwa sa iya, tan, live, tan.

0: insulin kita dira kung ano-ano yung muon ta kay tiara na nag-saka na, naglagpas na sa border ini nga ton nga mga kalamay sa lawas na ton samtang wala pa nagdangat dira sa italita lang aton nga sugar mag-inom kita sa mga suplemento nga ginalawang ni K5 Babes K5 Robert kadaga dira sa balitang K5 sa umaga ining klinika Detex 500 kagang aton klinika Detribio kagang aton klinika ang aton nga Mighty C the Alkaline Base Vitamin C kagang aton nga DTX Coffee Mix ka total ining nga pagpangapi kabahe naman sa aton pagpangabuhi kada aga dili sa aga may araman baga pangapi 3 times a day ka kipa babes ini nga aton DTX Coffee Mix makabulig ini sa pagpanubo sa inyo sugar kung mataas ang inyo mga sugar dira pwede gini makapana maintain abi pwede mailig ka sa kape at siniyan ni 3-in-1 nga damo kalamay ini nga aton DTX Coffee Mix available dira sa may Uliano store dira sa may barangay Takulinga sa may Jimber marketing ini nga aton nga mga amigo dira si Tagi sila ni Kid Diverse of Babylon may nga nga dira kaysa may Uliano store dira sa may Proxabes barangay Villamonte mga kakipay available man dira kay Delfa kay Arnel kay dira sa may Libertad Public Market ini nga aton nga DTX Coffee Mix mga kakipay may nga nga dira kay Medvin Guapo Jubari Cordero kay Roland kay Maria Fe kay Mary Jane Ortex Mary Jane Chavez kay aton mga amigo dira si Dondon si Angie friend si Ma'am Jean Rey nagpoto siya uling dira sa may Sagwao nagote-ote katlaw diri sa may corner sang Hernais kagaton nga Lupisaina Street kagipagig siya.
1: Ang taga Purok Salong Barangay Dulao Bago City naka DTX Coffee Mix na.
0: Wow.
1: Kampiyon. Morning landa sa Phoebe Store dira sa may Purok Salong sa Dulao Bago City.
0: At least kampiyon ang ila hining aga kagipagig siya makaigop sila sa DTX Coffee Mix na tondra. Mga kakipag na po kay Sir Johnson sa may Forest Park Barangay Takuling kag sa mga ton mga grupo diri sa may Libertad Public Market na siling na natin na ton si Giovanni Cordero kag sila ni Kasipi dira sa may Burgos Public Market kakipagig. So parinyos itiri mamigay itiri diri sa may Libertad Public Market gapon ang aton mga produkto available man dira mayong aga dira sa inyo. Ang aton Maninoy manipila mo kay Kipay Babes.
1: Mayong aga dira sa inyo. Maninoy kay Kuya Manny, Ate Christine.
0: Na, Mama Christine, mayong aga dira sa inyo. Kag sa aton nga pariente, Little Pusing, totoo kinitoy. Assalamualaikum dira sa inyo. Totoo ang aton nga humble. Kining Little Pusing na aton mga kakipay. Mayong aga dira sa imo totoo kinitoy. Sa aton mga grupo dira sa may panahon, Libertad, Saluat, sila ni Jose Dre, ang aton ng mga amigo Dre, sila Melvin, Ronron, Guapo. Pag sa aton pang hindi malawag, matamiya, mabugno Dre, kakipay Babes, kakipay Robert na ang bahala sa inyo Dre. O po siya patrol, ay makanta.
1: Oh, makanta, kanta ka. Kanta
0: ka, wait a light to subong. Pero tiki gabisyo ang
1: internet. Wait a light, oh. Sige. Ano tong, area?
2: Kahit maputi ng buhok ko.
1: Kahit maputi.
2: Actually, nakanta to na nadi. Pero galing kay tungod nga nag-karaoke segment kita. Ginliwat na to ni. Kaya may mga background music nga nag-participate na ang aton nga mga listeners kag ang K5 Solid Supporters.
1: Abete, arana. Arana.
2: Ara si Chuna Barco.
1: Ara si Chuna Barco.
2: Chuna Barco ang aton entry kag K5 Itan.
1: Arbe.
2: Wala video? Ah, okay na. Kahit matanda na.

0: Okay na kay si Mita
1: nagapangiling.
0: Nagapangiling si Mita.
1: Abi, Kay Vincent?
0: Oo.
2: Makuha mo pa kayang

0: pangapi pagenda DTX Coffee Mix. May upod gina yung kape ya. Sa paniaga, pwede kaya.
1: Kakipe, babes.
0: May nene, kape, gapo na.
1: Kung aga, hindi gid pwede nga hindi ko mag-DTX Coffee Mix. Kung ang sudan ko kung aga, scrambled nga itlog, tabagak nga uga.
0: Aba.
1: Hindi gina pwede nga wala sang DTX Coffee Mix.
0: Ang pinaka-kampiyon nga, kwan, na kombinasyon mga kakipe. Itlog, uga, tapos mayara kaya nga ng corn beef. Ay pus ko namit-namit. Tapos may kape ka.
1: Yes.
0: Kan namit-namit. Sige. Amo na mga kakipang nga kadaaga. Gagastogi ko ya personal ko ya nga da kwan nga kape DTX Coffee Mix. Ambot si Kake 5 Winston si Winston Villina si Wilson Villina. Ko nagapangapi na ni ka kapangapi ka na ya pa. News FM. Kampyon report. Kahit maputi na ang buhok mo.
1: Ako niya makanta ko ma-revise ko sang kanta.

0: kamamala ito ya, Son?
1: Kabugusan ng fire report sa ato sini nga Bureau of Fire Protection sa Bacolod, kag nagdangat sa 540,000 pesos ang gimbilin nga halit sining sunog. Kag actually ang mga balay nga nagkalasunog kay Five Babes, 21 sa mga balay nga nasunog gapon ang total damage. Kag lima naman ang partially damaged. Kag ini ang nagdala naman no sang 179 ka mga individual nga nadulaan sa mga sa hila sini nga balay kay Five Babes kay Five Robert. Kag ang hila sini nga naga-service sa karon nga temporary nga evacuation center. Amo ining address Bonifacio Elementary School basta diin na sila subong ang nagatiner patugtog sa karon while waiting sa mga posible bulik ipalampot sa ila. Kagapon kay Fabius Kipper Robert, kita tagit ang katako sa kalayo, nagduhalos nagdugay kit sa 30 to 45 minutes ang pagpalong sa Bureau of Fire Protection kag fire volunteers sa siyudad sa Bacolod kaya ang area kada ang Kipper Robert ikit-ikit ang mga pamalay. So tungod sina mabudlay ang pagpalong sa kalayo at the same time matasig mano ang pagkaon sa kalayo sa pila ka mga panimalay sa nasambit ng lugar kay Fabio Robert.
0: It's grabe nga mga kwan. Anong mga immediate assistance nga halin sa aton sininga kwan barangay kag sa local government unit ang gin-provide nila?
1: Amo pa ni siyang i-check na subok at law kay Fabio Robert kay kagapon to nag-assure lang man ang nato sininga barangay nga maihatag sila ng assistance pero wae pa sila maginabag kung ano yung assistance na una nila ipalambot ay kagapon ongoing ang ila sininga pag-collecta sa data sa mga apektado ng mga residente sa sunog but we will check pa sininga aga kung nakapalambot na bala sila kay Fabio Robert sa bulig especially ang local government unit sa Bacolod kung nakapalambot naman bala sa bulig paagi sa aton sininga DSSD kay Fabio Robert.
0: Sige, Son.
1: So amo lang tanay kay Fabius and kay Fabio Robert update na tunog ikan sa patrol kini doon sa inyo sa Kalwan sa Mighty Sikag D3 Bayo po dato si K5 Vincent Coralde ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kakaligawa sa Negros K5 News FM. K5
0: Balita. Maraming kaya salamat kay K5 Wilson Villana mga kay K5 sa patrol ini may angot mga kay K5 sa sunog ang naglontad gapon dira sa may purok purok Magnolia Barangay 7 dari sa siyudad sa Bacolod mga kakivab nga gin nga naglamon gid sang 21 tanan ka mga puluyan kag lima dre ang partially damaged sa kontre pilagid ya ang madamo gid mga kakivab ang kwan ang totally damaged sa sunog mga kakivab last 5:38 na. Mamugno kita Mr. Pablito Gialon kaga Mr. Gary Boy Siboko may nga galang na Miss Anita Siboko may nga ga sa may Bangga Olympia mga kakibib ha? Salamat gid sa inyo si ang balay ni Romo Pasaporte sunog uy ano ba dalaman ang balay ni Migoko Romo Pasaporte Migo ko na damo. Sige. Si Rico Baranal. Rico Baranal kag sa Baranal Eteria available ang aton sininga mga products din ang mga KK5 ha. DTX Covamex, DTX Bio, Mighty C Alkaline, Vitamin C. Kag dira sa Adi Store. Kag dira sa may Duel Store sa may Purok Busay. Kabog mga KK5 sa kaysa kay Mr. and Mrs. Elmer and Rose Zamora. Maayong aga na.
2: Sa Hermelinda, Kakipay Babes. Maayong aga kay Ma'am Pearl. Nag-monitor subong Kakipay Babes. Okay.
0: Sa
2: Pearl Acosta.
0: Sharon Store. Dira sa Sharon Store sa Kabog, mga Kakipay. Maayong aga na sa Purok Busay. Sharon Store. Morning na sa inyo. Available lang atong sininga products na. Sige. Ara na nga atong nga kwan. Ara matabid na kita mga KK5 this time sa Capiz.
3: Ining mga top notchers na to na kalipay gid ang mga gidikan.

0: Kay Salvino di Chusa, good morning. Salamat din sa pag-upo diri sa atong siling pagpangalagad subong nga kaagahon mga ka K5 kalakip man diri sa mga isa teachers na to, no, sa mga estudyante mga ka K5. Para na mga partners aton, welcome and good morning sa aton mga partners. So naon nato na mga gwapo nato ka mga gungan nga mga kaugtanan sa Negros Occidental with ka K5 babes and ka K5 Robert Bacolod. Good morning.
1: Mayong aga, Sir Jobert Lago, dira sa Kapis, sa Pilar, mga kaki-five. Salamat, gin, kampiyon. Ha? Ay, why sulod? Why itang sulod to?
2: Oh. Ay, lode tayo na, sa piyak
1: ha.
0: Go ahead.
1: Okay, okay na? Ayos. Oh, salamat. Oh, salamat, gin, Sir Jobert. Kampiyon, signal mo din, dira sa amon. Why problema? Naka dito, ex-coffee mix na kami. Back to you.
0: Bacolod, Sir Babe, sa sinimang tinoon, check nato nato mga kaoptanan, kamusta ang signal sa bahinsang K5 Antique, Sir Neymar, Sir Lusor, good morning.
3: Good morning, K5 West, Sir Visayas, sa SM Jubert, sa mga friends ta sa Negros Island region. Pinaigit nga aga, energize kita, kay nakapangapiran kita aga pa ka DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Balik ka rin mo, Sir Jubert.
0: Thank you so much, Sir Milmar. Halin sa Antique, check natin ang signal. Nagikan sa probinsya ng Aklan. Sir Michael, good morning.
4: Sir Jobert, good morning. Kampiyon ng imo signal. Manay na naya ang tiyempo di sa Amon. Naka-DTX Coffee Mix, nakita ka naka-DTribayo. Balik sa imo, Sir Jobert.
0: Thank you so much, Sir Michael. Kanami sa mga signal sa aton mga kaupdanan. Check nato na nga ng Iloilo ay pakakuan, ay pakabutwa sa sining aton sining partner sa Iloilo. Umpisahan na nato
2: ang Are tadi, dito na kita on sa aton nga ano, nga video.
1: Arang Iloilo, ara.
0: Ara tadi ha, ara na si EBP. EBP, good morning.
2: Good morning. Kayo na pataga tabid sa imo, Sir Jobert Lago. Pangapi na kita da sa Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa.
0: Wapong signal sa ato sa nga ABP sa Iloilo, mga ka-K5. San wala lang bla video ko na rang tingog nga nagalagubo. Alin sa Iloilo, kumplito ang tambalita, mga ka-K5. Unahon ta ang kolod, sa pabalita. Go ahead, please.
1: Mga kabalita na mondiriya sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, mga ka-K5, sa nagligad to nga mga nga bulan to. Kung madumduman ta pa mga ka-K5, may napatay nga isa ka pulis sa bypass operation nga ginakilala sa kay Galvis, mga ka-K5. Tinalubong naman to ato yati in line of duty, mga ka-K5. Subong isa naman ka pulis ang nagataliwan ini may angot man sa bypass operation dira natabo sa may banwasang La Castellana. Madumduman ta pa mga ka-K5 nga sang nagligad to gin-report ka duha ini ka mga pulis ang nagpatigayon sang bypass operation sa upod ni Master Sergeant Romulo Galvez, mga ka-K5, o kun Master Sergeant Davi Karampatana sa bypass mga ka-K5 sang Lunes sang gabi dira sa may banwa sang La Castellana. Nagtaliwan gini ang pulis, mga ka-K5, matapos nga nabunan sang suspect sa bypass operation.
5: Sa ibang pahid nga balita, mga ka-K5, Assistant Detachment Commander sang Army kag para military personnel ginluthang patay sang riding in tandem sa sagay gakasubo ang simana sa Amondre kon wala sang tiruhay o kon wala sang mapatay. Ba, grabe na gini. Patay sa ka-Army Corporal, kaupod ang isa ka-membro sang Special Civilian Armed Forces Geographical Unit, active auxiliary, mga ka-K5, sang ginlutang ni sang riding in tandem sa Sitio Kalubihan, Barangay Makiling, Siyudad sang Sagay, sang nagligad nga adlaw. So, ining si Army Corporal Robert Dador, Assistant Detachment Commander, kag Johnny Ferenal, Mungkatal, membro sang ECAA. Sunod ni Special Investigation, mga ka-K5, nagasakay sa motorsiklo ang ining mga biktima sang nagpadulong kontani sa crossing Bago bangon may baklo ng mga ini. Pag-abot sa lugar, gintuparan sila sang duhaman ka suspect nga nakasakay man sa itom nga Aerox nga motor nga lunsay may mga ka-helmet. Kag sa subong

0: kag tingala ang mga pumulo dito kung sino ang responsable nga iloy sang sining ging taban nga premature nga lapsag. Nahibaluan sang aton nga Sara Municipal Police Station kag natigayon nila nga malocate ang ining identity sang sining babayi, isa ini ka estudyante kag eskwela diri sa may siyudad sang Iloilo. Sa dugang mga impormasyon diri ginbun-ag sa boarding house mismo sang bata nga ni ang iya sining lapsag nga bata ining dalaga nga babayi kagimbuligan sa sang iya sining boardmate, no? Kay tuyo gid man sining Iloy nga ipahulog ang ining bata tungod nga nakulbaan siyang may baluan nga nagabusong siya sang iya sining pamilya samtang nag-eskwela diri sa may siyudad sang Iloilo. Gindalay ining premature nga lapsag sini sa ila sining balay dira sa Maysara kag tuyo nga ginalubong apang ang paglubong sini mga kakay 5 tama lang kanabaw, that is why nga nagbalingaso ang baho sang sining napatay nga lapsag kag gintaban sang ido mga kakay 5. Nalubong naman sang mga barangay officials ang ining lapsag nga bata kag ang aton nga mga kapulisan nag hitsusubong sang pila ka mga report kung panabala pailan sang kaso ining nasambitan nga estudyante nga mong responsable sa pagpahulog sang iya sini bata mga kakay 5. Amo na mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, balik si Modera kakay 5 Jobert Lago.
1: Thank you so much, Sir Ray. Umalay ato ni ABP mga kakay-5 halin sa Iloilo, sa Iloan aton. Kompleto nga mga detalye kay balita halin sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Melmar, go ahead please.
2: Mga nagapuna namon nga balita dyan sa probinsya. Bugalon kami sa probinsya kang Antique. Una nga best para sa University of Antique nga nakabuol kang 4 ka pwesto sa top notch, sa nga nag-top notch, no? Sa bago lang natapos nga o nagwa nga resulta sa licensure examination for teachers, 4 gid sara top 6, darwa ka top 7 kag sara ka top 9, una man ka best nga nag top 10 ang probinsya kang Antique o kun ang University of Antique sa overall o kun sa tanan nga mga eskwelahan sa elementarya nga may 50 to 99 ka mga takers. Naga number 6 kami kay 5 Western Visayas, ti bugal gid namon dyan sa probinsya.
3: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kapin sa 31 ka mga atleta halin regya sa Antique ang magapasakop sa Parang Pambansa 2026 nga patigayunon sa Agusan del Sur sa parabuton nga Mayo 24 to 31 2026. Suno kay Dr. Evelyn Remo kang DepEd Antique regyan sa 8,581,000 ang ginallocate nga pondo halin sa Special Education Fund para sa 105 ka mga delegado nga ginalakipan ka mga atleta, coaches, assistant coaches, chaperon kag delegation officials. Magahalin sa Antique ang mga delegado sa prabuton nga Mayo 17 kadyang atuig.
2: Para mga balita naman niya sa Antique, balik kanimo Sir Jubert.
1: Thank you so much, Antique. Halin sa Antique, mga kaibos, sa iluan natin ng mga balita nagikan sa probinsya sa Aklan with KK5, Sir Michael. Sir Michael, go ahead, please.
4: Good morning, Liwat. K5, Western Visayas. Sa kampiyon yung mga balita, halong nga kasubok ang kalipay kahapon ang nabadyagan sa pila ka mga driver, especially ang nakabaton sa tig 5,000 pesos nga ayuda o cash assistance para sa public utility jeepney drivers diri sa Banwa sang Kalibo kag pila ka mga area diri sa bilog nga probinsya Aklan, pila ka mga Banwa. Matapos nga ang bulig halin sa DSWD kag LTFRB kag makabulig ini sa naga nabatyagan subong ano nga problema sa mataas nga presyo sang produktong petrolyo mga ka K5. O aga sang payout kahapon, maayos man ang ila pag payout mga ka K5 wag malipay ng aton nga mga driver, no? Kag may ara lang nga nasubuan mga ka K5 kay may pila ka mga kabanuhanan nga wala sila sa listahan nga nag file man sila sang ila mga application kag mga papel, no? Nagatawag man sila sa ila presidente pero wala gid sila nakakuha kag ginhambalan sila mga ka K5 mga maghulat-hulat lang kuno hasta alas 10 kapon sang aga ambot ko nakabaton nato sila. Kay ang natingalahan nila pare sa banwa sang

0: sa aton sininga mga soke dira sa may Gaisano, puro Gaisano sa Alihis, sa Jade Store. Mga kakifive, ha? Kagaalin amigo ko. Dira mga kakifive sa bike lane, ha? Ang bike lane, mga kakifive, sa kay amigo ko Alin, may aga ang manager sa bike lane motor Incorporated Bacolod Branch.
1: Si Naida Villaruz, ginaaway si Ma'am Marilyn Caranza kung hindi ko matamyaw. Ako pa ang salarin. Joke. Chona Kango, mayong aga.
0: Mayong aga lang kay Chona. Sa atong sininga mga kwana, sa kay Henry Baterna. Mga kakivibe, nagapamatig sa ato sa Kapis, sa kwan, sa ano na, Manila. Gapamati kisa sa aton kaya po, no? Ay, salamat kisa inyo. Adi Store, kay Jade Store, dira sa Alihis, mayong aga lang. Why na kita panahon, mga kakipay? May panahon pa, pero hindi natin. Pablito Gialon, mayong aga. Si Mama Meros Lingaya, dira sa Tutong Store, kaga amigo ko, si George Lauso. Wala kita panahon mga kakifive sa atong sininga pagpangalaga DTX 500 Morning Newscast masunod na with kakifive Colin Covia and Sarah Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa kakifive babes katalaw.
1: Ako naman si kakifive Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan, sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka

0: kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
1: K5 News FM.
0: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungado sa Miyerkules, Mayo 13, 2026.
3: Makita kang mabatihan kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa tulong mga pangulong dinalan.
0: Mahalitang Regional.
2: Duha ka lalaki patay matapos ma-suffocate sa ginahukay niya duta sa Pamplona, Negros Oriental.
3: Masobra biyante ka mga balay na sunog sa Barangay 7, Bacolod City.
2: Senator Bato mahimong arestuhon bisan wala pa sang mando sang local court.
3: International Police wala pa sang direkta ng komunikasyon sa PNP angot sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa.
0: Balita International.
3: Apat ka mga Filipino crew gikan sa cruise ship nga naapektuhan sang hantavirus outbreak nagabot na sa Netherlands.
0: Balita Sports.
2: Ayala kag Baptist na luto sa Italian Open doubles.
0: Balita
3: Bella Padilla may komento kay Senator de la Rosa.
0: Balita
2: Visayas Power Grid ginpaidalom sa Yellow Alert. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
2: Sa Balitang Regional, isa patay duha pinason sa nagluntad nga aksidente sa Bacolod City.

0: ay sa delivery boy sa Iloilo, pasakaan na sang kaso. May balita si KK5 Kim Kaluyo.
1: Natala na nga pasakaan sang kaso ng murder Mayo 13 ang mga sospek sa pagbunopatay sa delivery boy sang tubig sa Barangay Santa Felomena Arevalo, Iloilo City sang Mayo 7. Ang mga sospek amusanday kagawad Melvin Asibuke, kagbata-bata sining si Mark Anthony Banyares sa diin. Ang biktima naman amo si John Robert Sino. Suno pa kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge o kon OIC sang Iloilo City Police Station 6. Ini ang pinaagi na sa regular filing. Madumduman nga may pagbaisay sa tunga sang biktima kag sospek, sa diin ginakusar sang kagawad ang delivery boy sang pagpangawat. Nagsabat naman sa among ation ang biktima nga ipatawag na lang siya sa barangay kag magpakita sa mga ebidensya. Ginlagas naman sa mga sospek ang biktima nga ginbuno ni kagawad samtang ginagapos ni Banyares.
2: Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News
3: GTX 500 Morning Newscast. Samtang masobra vyante ka mga balay na sunog sa Barangay 7, Bacolod City, may balita si K5 Wilson Villena.
4: GTX 500 Morning Newscast.
5: Hindi magnubo sa 20 ka mga panimalay ang inlamon sa kalayo sa Purok Magnolia, Barangay 7, Bacolod City, pasado las 11, subong aga, sang Martes, Mayo 12. Madasing ang intupok sa kalayo ang mga pamalay sa lugar, bangod halos sa mga ini ang ubra sa light materials. Isa si Nanay Nelly sa mga nasunugan kag wala gid ini sa mga gamit nga nasalbara.
6: Why gid kami mga gamit, mga bayo, bisan bayo na lang kag mga ano, wala gid mo. Nagwa na lang kami ang totally nga nagwa lang gid kami niya. Kahit may ngagaw pa katungara ng kalayo, hindi maano mo pa. Kaya niya po pa pangakwat sa to kay.
5: Suno naman sa kagawad Bernabe Sibog, hindi magnubo sa isa kagatos ka mga borders ang nagatiner sa lugar. Kagyara naman sa 150 ka mga individual ang posibleng apektado sang sunog.
7: Siguro ka 150 ka pumuluyo kasang borders. Ako kayang ina na lugar, tuwalos may boarding house ang mga panimalay. Boarding house, ito kakwat. Ito mga ibang yung mga life materials man.
5: Las 11:45 sa nagdeklara ang Bureau of Fire Protection nga fire under control, kag las 11:52 naman nga nagdeklara sang fire out.
7: 11:45 kagina nagdeclare ng ato sa Bureau of Fire Protection nga fire under control. Pero

0: kabahin ini sa pagsunod sa lokal nga pangulohan sa austerity measures sa gobyerno agad makakinot sa tunga sa nagapadayon nga krisis sa Middle East nga may epekto sa ekonomiya. Tugang pa sang alkalde nga mas dapat unahon sa gobyerno ang mga serbisyo kag programa ka direkta nga makabulig sa publiko. Naibaluan nga antes pa man ang formal nga pagbukas sang aktibidad, una na nga nagpatigayon sang pre-kadlawan event kung sa diin naghampang ang Gilas Legions batok sa Rojas City Flyers nga giningwat naman sa Dingoy Rojas City Civic Center sa tung Mayo Jessa. Ang pagselebrar sang kadlawan sang Rojas City ang gintambungan ni Vice Mayor Teresa Almalbes, mga city councilors kag punong barangay sang siyudad, Capiz Governor Ferdinand H. Castro, Vice Governor Jaime Magbanwa kag pila ka mga board members, subong man si 2nd District Congresswoman Jane Castro ang tiayon sang gobernadora. Kadungan man sini, hatagan man sang pasidungog ang mga empleyado sang Rojas City, subong man ang ahensya nga padayo naghahatag sang suporta kag pagpanikasog sa mga aktibidad kag proyekto sang siyudad sang Rojas.
1: Ini si Betel 5 may labas best quarters para sa kampiyo, malalita, servisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, Betel 5.
2: Apat ka graduates ng University of Antique naging top-notchers sa March 2026 licensure examination for teachers. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
3: Tuman sa tulad ang pagdayaw sa apat ka mga nagraduar sa University of Antique Main Campus kag Extension Campus matapos nga nalakip sa listahan ka mga top-notcher sa bag-ulang nag

0: Gaan. Dinala pa sa paggamutan ng dalawang biktima ngunit idineklara ring dead on arrival. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente habang paalala nila sa publiko na umiwas sa reckless driving at pagmamaneho ng nasa impluwensya ng alak upang makaiwas sa trahedya.
1: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Pagtap na sa mga taxi nga kolorum ginatutukan sa Cagayan de Oro government, may balita si K5 na net pasayon.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Binigyang pansin ni Consul Eric Salcido, Chairman ng Committee on Public Utilities, ang hinaing ng mga taxi drivers at operators sa Cagayan de Oro City. Ito ay matapos hilingin ng Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance o CAFITADA sa konsehyo na aksyonan ang patuloy na pagdami ng mga kolorum na taxi na bumabiyahe sa lungsod. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB Region 10 Assistant, Regional Director Attorney Muhammad Hazam Sarip, nagpapatuloy ang mas pinaigting ng kampanya laban sa mga kolorum na taxi. Samantala, nanawagan si Councilor Salcido sa lahat ng taxi drivers at operators na kumpletuhin ang mga kinakailangang dokumento at sundin ang mga alituntunin ng LTFRB upang mapakinabangan ang mga programa ng gobyerno. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Nolcom nagpanghatag sang bulig sa mga mangingisda sa Zambales. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Nagsagawa ng outreach program ang Northern Luzon Command o Nolcom nitong Mayo 12 taong kasalukuyan sa Barangay Maloma, San Felipe bilang suporta at pagkilala sa mga mangingisda mula sa mga bayan ng San Narciso, San Felipe, Kabanggan at Butolan. Sa ilalim ng temang Serbisyong May Puso, tulong para sa mangingisdang Pilipino, namahagi ang Nolcom ng food packs upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga benepisyaryo at maipakita ang pagpapahalaga sa sektor ng pangingisda na isa sa pangunahing kabuhayan sa lalawigan. Kinkatuwang sa programa ang iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan kabilang ang Department of Interior and Local Government Zambales, Philippine Coast Guard Zambales, Zambales Police Provincial Office, 69th Cougar Battalion, Department of Social Welfare and Development Zambales at ang lokal na pamahalaan ng San Narciso, San Felipe.

0: ng antivirus outbreak nagabot na sa Netherlands. Gin-compromise sa embahada sa Pilipinas sa The Hague, Netherlands nga nagabot na sa nasabit nga pungsod ang apat ka mga Filipino nga seaman gikan naman sa MV Hanges. Ipaidalom naman sa anong kasimana nga quarantine sa Netherlands sa mga Pinoy crew base naman sa rekomendasyon sa World Health Organization. Diyasi siya tipa ka mga Filipino crew ang mag-abot sa Netherlands agad magpaidalom man sa quarantine.
1: Balitang Sports. Ayala kag Baptist naluto sa Italian Open Doubles. Naluto ang duo na day Alex Ayala kag Haley Baptist sa Italian Open Doubles batok sa ilanan day Taylor Townsend kag Katarina Siniakova Martes ang gabi Mayo 12. Natapos ang hapong sa scores nga 6-2 kag 6-1 sa Rome, Italy. Sa day Townsend kag Siniakova ang kilala bilang two-time Grand Slam champions.
2: Balitang Entertainment.
0: Bella Padilla may komento kay Senator De La Rosa. May balita si KK5 Ivy Cordova.
3: Nagpabutsag sang komento ang aktres na si Bella Padilla. Angot siya ng reaksyon ni Senator Bato De La Rosa matapos iniluwat nga nagpakita sa Senado. Sa social media nga X, gin-question ni Bella kung nga anangin emosyonal kag agresibo ang reaksyon sang senador. Sanggin pamangkot ini sang isa ka reporter angot sa iya pagpakita sa Senado matapos ang pilakabulan nga wala ini nagtambong sa mga sesyon. Ginhatagan man importansya sang aktres na kinahanglan mangin accountable ang mga opisyal sa mga pumuluyo nga nagabayad sang buwis na ginakuhaan man sang sweldo sa mga nakaposisyon sa gobyerno. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo. Visayas Power Grid ginpaidalom sa yellow alert. Ginpaidalom sa National Grid Corp of the Philippines sa yellow alert ang Visayas Power Grid Martes, Mayo 12. Nagakahulugan nga posible maglunta ng power outages sa isa ka adlaw. Nagsugod din las 4 sang hapon tubdob las 10 sang gabi. Nagbado naman sa Department of Energy kung DOE Secretary Sharon Garin sa DOE Visayas Field Office

0: to ya.
1: Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa ako. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend. Food supplement for men. Extend. Food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
4: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media.

0: Anyway, sa mga utod naton, nano man ang ginihimo ninyo sa abroad, kami niya gatamyaw ni Kipay Beriks ang more night. Ah, good morning, kagnay.
1: Pagkamainit lang isyo at usapin ang
0: bayan. Okay, sa mga may importante, kami ni Kuton, basing iban sa inyo nagkakatrog, ah, back to 5D work kita. Sa mga gobyerno sa Tubuso, Bacolod.
2: Balik na?
0: Balik na. Okay. Naideklarasyon na si Mayor Guido ay man sang natabo ng savings. Sabi, do ka due time lang. Mm. Just like sa ato, nagusta rin tayo sure kita nagsaka pag ani ang i-check nato ng generation charges. No? Grabe, imagine nun mo, nag-austerity measure ka, pero kasaka

0: Do Cabo John e Boss do Cabo Cagbag para Arigos Adla Undo John. Coming up with your power do every morning, K5 Eric and K5L. Eating at law is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, sa sininga Wednesday morning, nagapasalamat kami sa imo gugma kag grasya. Thank you for another day, another chance to live with hope and purpose. Fill our hearts with peace and calm mind bisan madamo kami sang responsibilities today. Atagi kami sang good health, protection and kusog sa lawas kag espiritu. Guide our family and loved ones. Keep us safe and harm and worries. Teach us to be kind, patient, and grateful in every situation. May your blessings overflow throughout this day. In Jesus' name we say, Amen.
0: Amen and Amen. Tato naman mga top stories of the day dulong sa inyo sa kaulan naman sang DTX 500 ng New Superior Antioxidant. Kuna kita sa nagambaga kag mainit ng mga balita lokal. Sa balita lokal, grabe. Napuhag ang bilog nga syudad sa Bacolod kahapon sang unto. Matapos naman ng isa ka dako nga sunog.
1: Grabe to.
0: Nagluntad diri sa Barangay 7. Daw ikaduha na ni kay dumduman ko pa sa nagliligad ng mga tinuig.
1: May sunog do, man
0: na. Nasunugan man na, the same spot.
1: Dira nga area.
0: Sa Purok Magnolia na palawag nila.
1: Oh.
0: Sakop ina sang Barangay 7 sa syudad sang Bacolod.
1: Dako-dako to, Sir. Diyan kagapon, ara ko sa Aling Kustalisay. Kagi ko sa highway. Ade ka ba sa flyover?
0: Grabe, ah. Kita mo na doon ang aso, ha?
1: Why pa ko kasaka sa flyover? Kita ko gaso.
0: Grabe.
1: Tiga, gahingampot ko gapasaka ko sa flyover. Grabe na gid ang aso. Gatawag ko istasyon nga press report ko. Hindi ko kasunod, kabising.
0: Kaya lang untom nakita ta na grabing traffic mo.
1: Grabe.
0: Lain-lain, pati netizens, masig post, no? Gapamalus na ka, dako. Kag,
1: dako kayo.
0: Considering na nagatagiti ang init, ang aton concern dira mga ka K5 ang posible impact kag halit kadalon sa aton sini, no?
1: Imagine mo dre kadapit sa Talisay, way pa kalabot sa flyover, way pa kalabot sa Pepsi, diba?
0: Makita mo nang aso.
1: Kita ko nang kaitom-itom.
0: Kuda
1: ko ni nga sunog din nalaglahog ya.
0: So grabe. So man pinaka mga bagay nga aton sini nga bantayan karon because back on the ground zero, may go pod naton si K5 Wilson Villena.
1: Ay,
0: sa ato naman na. Yung pagparagad mga ka K5.
1: Nagsaka so, na ba wala akong balayan ang gapon?
0: Ay, gini ka para makakover lang.
1: Lang mo.
0: Mahilang kayo, may marusnak, ha?
1: May huwagtang mo na
0: pinakamabagay. So, sa aton sila ka mga utod sa iban pag mga ha, information, tanong tali karon kung bala, diin ginagsugod ang kalayo.
1: Yes, yes.
0: And diin gindala, ining 26 ka mga panimalay, nga ginlamon sang kalayo sa Barangay 7. Mga 139 kayo individual. Doon ngayon, tatagsunog. Actually, prongin kita sa sunog, bangod sang grabe nga tagiti sang init. Nag-tisil, no? Ang mga dahon sang kahoy, halos tanan malay, dasig lang. Tiwas na ganit mala, dutay nga i-grab kong light materials, abi, kag madakop sang kalayo. Huipon sa babas kong hangin, gandako na yun ang kalayo.
1: Subong, Sir Eljan, is 13, no? May 13. More or less the middle of May. Dapat may mga ulan na ni. Pero subong way ulan, kag ang bagyo nga kaloy nga nagsunod sa aton, pagsunod siya sa parbagyo siya, subong ulan na, goodbye kaloy na.
0: It's because na notice mo, ang panawag na sila because of the climate change, may mga abnormality na. No? Kay ang sila nila, tigululan, rainy season, summer pag ni Japon sa aton. No?
1: And?
0: Kisa ang rain ang summer season, gay mo pa yung rainy season.
1: Rainy,
0: no?
1: Nagsuli na.
0: Gawalis ka danay.
1: Kag subong may warning kita, super El Nino.
0: Magsiling ka nga super El Nino, grabe nga tig-ilinit.
1: Intense hit, grabe.
0: Kag magsiling ka sila nga tig-ilinit, drought mala ang duta. So that's why nga dire ni masulod ang pagpanawagan nga makonserve kita tubig while ang basiwa prime water bungol ng ila sini nga mga leakage, just why lagi na kayo. Do matyagan ko yung sinyo, do mga duway kamulabot sa mga konsumidor nyo. Hindi nyo na pwede kayo. Kung pinawagan, tas prime water, ang mga linya nyo, pagkayuhan nyo, kay ibang kakadisgrasya sa dala, no?

0: masubo ining nadangtan sa isa ka bataon pa mapisan kag dedikado sa obra nga pulis kada patay sa drug by bust operation ti medyo masubo-subo and ining iya kamatayon mga ka K5 ang nagkibot sa aton sa ding bilog nga hanay sa PNP because maybe it's time for us to properly review kung anong dapat na tribun during by bust operation
1: ang SOP gid.
0: Ano ba namang standard operating procedure? I thought all the while we already learned our lesson what happened to Galvez, Sir Galvez.
1: Duwa na
0: ka police. Ato yung una lupok.
1: Why to say, why kita yung namo-namo?
0: Ano tabo sa to? May grappling. But siguro, dapat halungan mo.
1: Hmm.
0: So, but siguro, bisan babae o sino, nga ara na sa palibot, alert gi dapat.
1: Alert gi dapat. Diba
0: ginun mong nagbuno, yes, police? Ang tigulang pa mo.
1: Ang tigulang, ang nagbuno, sa deputy chief of police.
0: Tapos?
1: Ang... Atong napatay ya si Davy Master Sergeant na Davy Karampatana ang nakapatay sa iya ang suspect gid.
0: Mm-hmm.
1: Why nila mabalaan si Sir Jeremy double blade?
0: Tapunto ko da kun nga hindi ka pwedeng during the bypass operation may distansya dapat hindi kundi after mo nga no. Kag kun gusto mo na arestuhon dapat kinahanglan mangayo ka na backup hindi ka na, hindi mo na mabalaan mo. Hindi mo pag underestimate ang imong
1: sarili. May duwa nga backup ang deputy station commander, deputy chief of police, DCPOP. Kag ang isa ka police pagin nga backup ara sa.
0: Grabe pila ka bunok gin biraya kay Karampatana.
1: 1, 2, 3, 4 siguro kay may pila sa likod pero ang igo ni Karampatana ang patal is ang duwa diri sa idalom sing iyang rib cage.
0: Grabe.
1: Kag ang sa iya nga dughan.
0: Mm-hmm.
1: Duwa double blade ang deputy chief of police. Mm-hmm. Mayo lang gani si Ril Jan kay ang naghanot tigula nga bae.
0: Wow.
1: Kun lucky ang nakahanot. Problema to. May lang kay tigulang ti 68 years old na ikwanan ng wide persa. Kun may pwersa to ambot lang.
0: Grabe.
1: Kita
0: na kung tali ka ron, may mga report kita himalono po kay Jerry Lo na Luis nag-kanto dito sa lugar para i-plastar ini nga mga report sa ato naman yung pagpalagad sa karon nga.
1: Pero may exciting to.
0: Ano exciting to?
1: Ang sabat ni nanay.
0: Oo,
1: blockbuster yan mo ang sabat ni nanay.
0: Kasi nga, gakatulog kami, distrubuhon nila kami. Why mo siya nagpapalong ang mabaybas na sa amon? Grabe. Imagine mo mabaybas. Kamalasin siya kapas si Ayagli.
1: Nay, no? Mabaybas kami nanay. Mga 11:30 niya, pwede sa adlaw lang.
0: Oo, sige, tariaga lang sila sa amon. Sige, distrubuhon itong ila. Hindi mo ko'y nadlock mapriso. At isa kampo yan. Nadama ko na yung pangabudlay. Dari pa yung mapriso. Yan nami pa niya ganit sa presyon. Kini minute mo, no?
1: Gapulot na yung job siya.
0: Tiyo, imagine that.
1: Agwanta, ganit ko sa kampo minute.
0: Tibo siguro na muna may attitude.
1: Oh.
0: May attitude si nanay. Nga muna yung rason nga dugi na tolerate. Kaya kabalo ba siya guro? Kabaliga siya bu bata ya?
1: Ining bata niya, sa ilang lugar dira sa La Castellana, medyo siga ang dating sila dyan.
0: Grabe, tibot siya ganoon sina, kung sika ang dating, pati si nanay, ginatolerate siya guro, kaya the way siya magulambal, as if daw gina...
1: Tigasin,
0: tigasin.
1: Siga man?
0: Si, kung sa bagay, tisiga sila kadwa sa presyuan po. Di iban daw, imbis ka maluoy kay 70-year-old, pero the way siya magsabat, daw ang tao daw na murugot, kakipay mirik.
1: Sa simple history, kaprisko ah.
0: O, kaprisko.
1: Ilang mo no? Da.
0: Abo na mabulubulay, kaprisko.
1: Yan ay, nung mahambal mo, may kapasinsya sa pulis. Yan may pasinsya, sila pa ganit disturbo sa amon.
0: Mo gani. No? So sa aton sinigabang kauturan ng gopod, karong adlaw sa aton naman yung presentation. No? May dako man kag nami nga balita sa Bacolod.
1: Okay.
0: Ang aton City College, the Bacolod City College. Sa bago lang natapos nga licensure examination for public school teachers, no? 100% ang ila sini nga passing rate. Jakto na. Licensure examination for public school teachers.
1: LEPT.
0: No? Grabe, congratulations. Ha? This is under the administration of Dr. Jing Bayunita. No? Di gusto tayo pag-inulat. Even
1: score?
0: 100%.
1: Grabe.
0: Tanan ng estudyanteng nga nagkwa sa board exam para sa mga manunudlo, pasado sa Bacolod City College. Isa lang kabagay ang ato na namian sa Nikakipaberi. Nagataas ang moral sa estudyante. Second, makita naglisang kabataan, it's not all about sa eskwilahan nga privado. Hindi gali ni pasikat-sikat eskwilahan. Kay bisan gali

0: Kaya kay mas nami ang sweldo sa mga private teachers.
1: Una ako mag-private ang sweldo. Private school teachers. Tag 10,000 siya unang sweldo sa private mo.
0: Sa public kasi una?
1: May 3,000, may 4,000.
0: Subong hindi.
1: Oo.
0: Subong niya, okay na kung makasweldo ka 15 o 20 sa private mo.
1: Oo.
0: Sa sa mga public school niya, 20 niya yung entry point mo, sobra.
1: Oo, 20 sobra, 20 sobra.
0: Ang entry mo na bago ka lang sulod?
1: Bago ka lang sulod.
0: So, I'm not saying hindi maayo. Maayo gaya po ng mga private schools. But, this time around, kung usisaw mo, imagine mo, kung ikaw ginikanan, dapat ginatunan mo na, anong ara sa saning eskwilahan nga 100% ang passing rate? Buti ka nun maayo. Anong mag-eskwilahan may 100 passing rate? Nursing, West Visayas State University.
1: Nga ngang West Visayas, basta nursing, hindi mabatuan.
0: Hindi mabatuan. Nag-abot gali sa isa kapunto.
1: Nga, why lang siya nagipakwa-exam?
0: For example, tatlo ka tuig, asun 100%.
1: Oo.
0: Ang ika-apat nga batch to,
1: huwag
0: yung pakwa-exam, tanan sila pasado. Di po inasigyan nila kayo.
1: Now,
0: nagbukas ang law school, ang West Visayas State University, 100% pa ng ilan sila nga passing rate?
1: Mangita ko kilala, lang ang taga-West Visayas, kaya miguhon ko, gid.
0: Oo, oh, miguhon mo sila.
1: Migahon ko man, para makasakay ito sa auto ko bago.
0: It's because, nga ang kalidad sa pagtudlo, bisan sa mga mass communication students, kay G5 Eric, no? Kay Taragalin, ang muna mga training, stricto abi kayo. Number one, they're not just after sa churi nga matunaan mo.
1: Okay.
0: Kundi ano ang hands-on nga process ka dapat ng chidyan mo, especially kung mascom ka.
1: So meaning, all-around student, kay igo ka buta.
0: Inablang pagwa sa imo, ready ka na yung magmingol sa ginatawag na kalibutan nga gusto mo, Bran?
1: You know, G5, dyan, the other day lang to, no? Last week. Itong kapamangkot ba ko si Imo sa training sa West Visayas nung nagyan mo nag-broadcast-broadcast ka mo sa journalism. Dari may isa ka private school, hindi ko lang paghambal ang alan. Mayara sila AB communication. Why na mass communication? Why na major? Basta mas, pagbuha mo, mas com ka. Sir, hindi sila kabalo kung paano mag-edit. May isa ka bata na istorya ko.
0: Dito sa West, in fairness, part kami sa training, editing.
1: At niya siya graduate.
0: Halin sa audio, ang editing na una nga ginatunan nyo is audio. Hinabla mga voice over mo, paano mo i-edit. May ginatudloan ka mo sa basic.
1: Ano pa itong tudlo? Na splicing pa?
0: Ang ginatudlo na is about, na may ara na to Adobe during the time.
1: Okay.
0: Ang ginatudloan ka sa principle eh. Number one.
1: Basic principle.
0: Ang basic principle is paano ka mag-imong sa script.
1: Correct.
0: Kundi, elements ng script dapat ang content kung ano ang imo gusto. But you have to imagine paano mo na siya i-present. Draga sulod ang sound effects, background music. Kag draga sulod ang ginatawag nga creativity mo kung paano mo i-deliver ang imong
1: ang tingog.
0: Ang delivery mo bala. So ginatudloan ka, may ginasiling sila nga fade in. 5 seconds fade in. But sige sa mag-fade in. Ina nga matamat bla. Halin sa hinay, makanto sa tunog.
1: Fade in for
0: 3 seconds and then
1: steps.
0: Establish for fade in for 3 seconds, establish for 2 seconds and fade under. Magsika fade under, halin sa hinay, tunog. After 2 seconds panubo ka kay masunod ang voice.
1: Then voice over.
0: This one fade up and fade out. No. Now, matawag naman sila karon, may ginatawag sila ginawa i-cross mo, no?
1: Okay.
0: Or i-mix.
1: May multiple medium na yan.
0: Pagsiling ka namin nga from one music to another music, dapat i-mix mo siya, magsing mix, ma-fade under while the other one is fade in.
1: May bridge ka na gamay, butang na
0: tapos magsiling ka, mga technical terms ang ginatudlo, kag ginas basic ginatudloan ka gid isa-isa.
1: Yari ang aton ambahanon.
0: Amo na kisa sa unay, wala pa tayo sa mga video, mga Adobe pa video ni, more on audio lang.
1: Wala pa
0: tayo
1: si imagination lang.
0: Kami gani sa sa nagimo kami ni Serrani Hanggayo sang sound effects sa station ID sa kada station. Ako ang tagtubok sang sound effects.

0: ring ICC. Mm-hmm. Iplastar na muna karon. Ano ini nga mga nasyon? Nga ang ICC puderoso sa Pilipinas. Aw.
1: Mm-hmm.
0: While in other countries, ginatama yung mga gani na kang ginapailan kaso kang panakop yung gani mga ICC judges.
1: Mm-hmm.
0: It's all about politics. Pamulitikalang blading aton.
1: Mm-hmm.
0: Or hindi kasarang ang aton justice system. Nga kinanglan aton yung international court.
1: Mm-hmm.
0: Ang issue, it's all about sovereignty.
1: Mm.
0: Amo nang gina-raise ka mga punto sa mga nasyon nga hindi. Ang aton istoryahan ta. Ano gini nga sisi? Nga aton tao, itugyan ta to sa ilaw.
1: Mm-hmm.
0: Ang benepisyo naman is atong mga abusador naman nga di control the government
1: nah.
0: At least makulbaan sila because hindi lang kay diri lang sa pungsod kundi may isa ka international criminal court nga mag-hearing sang kaso nila.
2: Kaya ang purpose sabi kay Pavel dyan sang ICC is to be the court of the world in countries where the accused wield superpower.
0: Amo na nga
2: so, dito ka may ultima korte di ultima remedyo ka bla?
0: Sige. So, amo na karoon nga itong istoryahan sa piyak kabahin, constitutional crisis kina paabot. Kundi mensindihan na executive, kay kabalo ko executive, NBI, ila na sa judiciary.
2: May mga senaryo, inadangan ng mga tabo.
0: Kay man, ang senado, yung proteksyonan niya man iya sa barintimo.
2: Correct, correct.
0: Kaya katong nagsulod ang NBI, may rason ng NBI, may rason man ng senado to protect their own. Because if you cannot protect your own institution, isinado kami, tapos dapat tani, why to nag-barge pa sulod ang NBI?
2: Dapat
0: gipakita nila anay, istorya sila kay ang senado is an separate institution. Hindi NBI, na pwede gwa doon ang gwa sa tugin, raid mo yung senado mo.
2: Ang gwa sina, kung may papilis ka gusto mo sa Dakpon, total legal nam lang na.
0: Istoryahon mo.
2: Ka, sir, Dakpon na muna siya. Oh. Kay pwede sila kasulod sa real dyan, ha?
0: Pasunod sila, basta ilis na malinag sa night, oh.
2: Oo, siyempre si Bato. Nadlagan
0: si Bato, kaya hindi siya panakop. Triathlon gano'y si Bato, no? Mayo si Bato, triathlon.
2: Pero sa ikat third floor, hindi siya nakadasma.
0: Ah, sa Hagdan?
2: Sa third floor sa Hagdan. Why siya nag-agi sa normal nga lagyan? Sa fire exit siya nag-agi? Kagawa mo siya nagsakay si Aslakyan, siya nag-upon siya sa isa ka senador?
0: It's because, kagsang gabi, why siya nagwa? Dito siya nagtulog kay
2: Estrada?
0: Estrada nga.
2: Yan nga dito ka, yan damo pagkaon?
0: Oo. Yan nga, yan damo pagkaon. At least kung may magsunod, talang sila eh. Mga ka-K5, ang Pilipinas, kis ano, damo, gindi siya nag-react. Sige nga, anong tabo sa Pilipinas? Mana mo naging tani? Mapos lang kami commercial break when we came back. Well, going back to the ground zero. Sa di nagdunta nagsunog kahapon nila. Oras sa K5 News FM, dalas ang DTX Coffee Break. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 5:54.
2: Stand by.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. K5 News.

0: ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.
2: Ipan

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: K5.
5: News FM.
6: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Puro de los pueblos.
8: Oras sa K5 News FM Philippines, la 7-7 naman sa aga. Now, pabalikin na mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan. Ready nyo na, kaya balikanta karoon ng ground zero.
9: Yes.
8: Para maplastarta mayo what really happened. By the way, ka-K5, sa mga utod na ton, subungan lamang libre consultations ka bang kalan?
9: Yes, kay Miyerkules mo. Ara kay Wednesday. Sa Texas Street, Barangay 1, Aros Building, lapit lang yun sa merkado.
8: Kita na kami ni Brad Paul Aros ang Sabado.
9: Oo, te.
8: Yes, salamat. Kaya kinamdamo ko na taga-bukid, permi ka kanto to siya.
9: Kita mo gid lang na.
8: Tingnan damo ni permi mamahaw sa amo. Kaya permi ko siya kabati kay Eric Tidrepe, kay Giljan Castanyo, di sa Mernas to.
9: Aba.
8: Ah, kaya tinuway na ko, hindi ko tinigilagrate na kay nga. Si Brad Paul Aros is the owner of the building na Dra Kitagarkila sa klinika.
9: Oh.
8: Seaman ang sauna si Brad Paul mo.
9: Ah, oh. Good oh.
8: Nag-stop na siya kay Tibay, nagbabakasyon na lang ka good food, nag-settle down na lang di sa Kabangkalan. Eh.
9: Nangiyadablangan ng Mernas. Sa dabla.
8: Damo kay jaga kaunda.
9: Oh, kag may aircon room siya. Amo na namian ko da. May aircon room. Kibayari sa guwa, mayara sa sulod aircon. Kanami kag yang pagkaon ka.
8: Ikaw na namian kada kag aircon room. Ako na namian ko kag with DTX ko pemix ko.
9: Kag salamat kay ara ka. May kape naman ko. Kun wala kag aguanta ko kag DTX. Kag DTX ko pemix ko may ka.
8: And kibayari kun gusto lang do adlaw may libre nga konsultasyon. Kadto sila di sa kwan.
9: Bakulo.
8: Bacolod, ari di sa Hernai Street, kanahamtang naman mga ka-K5, sa kilid lang sa Eliakim's Court, tubangan lang sa public library, no?
9: Yes,
8: sa probinsya, sa Negros Occidental.
9: Nang old gates yung unang paglaom, na ito bala?
8: Oh, ang ginakantuan ta. No?
9: Itubla?
8: Itubla. Isa ito ka mga uto, na muning aton nga reminder sa inyo, ha? Hindi ka mong malipat, alagaan gina nga ito ni health because health is wealth. Ano na ito na pinakadlaw, hindi mo gina enjoy life mo kung gabalatian ka mga kake.
9: Sugid ka lang, duro ka na kwarta.
8: Pero?
9: Pero, ang kwarta mo, gusto mo na yung bakalbulong, kaya gusto ka magkaon, hindi ka magkakaon.
8: Kaya paano ka kakaon? Kaya ti, amo na ginambal ka
9: bawat nila.
8: Bawat na. Okay. Pinakadlaw, your medicine will become your food. Siling nila. Budlay, no? Talungan gina, health is wealth. No? Sa piyag kabahin mga ka-K5. Ginaangalangan ta, no? I-check ta this time around si K5 Wilson Villanara na. No? Para matis

0: ang impact sa sunog kapon, pwede ka muna katanong, ipakita na mo, tanong habla ka K5, rin ko nanok na ko.
1: Ay, grabe.
0: Eyes on the board mga ka K5, drone ni naton, tan, yan isang drone ta, itom-itom, yan na ni Haring Solomon, kuha ka K5, rin.
1: Grabe ang ganay ka.
0: Itom-itom yung kagipay, Rico.
1: Ang Lacson Street, ang Abies Aquino, ato sa Piyak.
0: Hotel, ano niyo? Apartment, guro niyo?
1: Apartment, grabe.
0: Barangay 7, gidya yung magpurok, magnulyara na basketbola nila, bla.
1: Mga kagipay, eyes to the board.
0: Talawa niyo, bla, kung ano ka na po, isang kalayo, ha?
1: First time ni makita ninyo kung paano. Ah, okay.
0: Iya ka ko, iya ka friend sa couples fit.
1: Mga
0: no?
1: Kwanta na, mga endorsers.
0: Oh, mga endorsers ta. Sa couples fit mag-asawa mo yung aga, ma'am, ginulam na mo video niyo.
1: Di okay sila na yung mga nami ni. Sila na Brick George, sila yung mga endorser ta mga nami ni.
0: Hindi nga Brick George, si Kwan pa, si Arki Pilago.
1: Si Arki Pilago.
0: Gamuno na sila, kuhaan nyo lang na yan. Arki, wala na problema sa mo.
1: Grabe ha. Mga ka-K5, tanawa nyo. Ang, I know ka kahapon nakita nyo na ini. But sa Daljana, gusto tayo pakita sa tagpalamatita. Look at the extent of the fire.
0: Ang itom nga bugas ang aso. Buot si ganun si nakakipay, Merik, si Gilamon.
1: Kakaon pa?
0: Uy, instead dito, Binoy, sa mutong nga porsyon ang makita ko, kundi na nga parts ang ano man.
1: Amo niya siling kugapon si Mo at Tokos Talisay
0: sa highway. Ay, 12th Street ni Kakipay, Merik ko. 12th Street, hindi kasulod.
1: Diri ni Sakwan eh, diri ni Dapit-Lapit na sa may BS Aquino, bla, sa may simbahan, Redeem.
0: Grabe, no?
1: Grabe, mga K-5, oh. Kag ang kalayo, ara sa sulod ng sugod.
0: Sa tunga, again?
1: Sa tunga, siya, hindi ka, why siya igad, no? Sa tunga.
0: Talawa ba na kang K-5, Eric? Luwas kang ginatanaw, tang madamol, kag itong nga aso.
1: Grabe.
0: Ang ginatanaw, tang tagi-itis ang init, talawa ba na malaw?
1: No.
0: Grabe.
1: Ang may mga fire truck nga nasundan ko kagapon ngalin sa Talisay, gaburhot mo.
0: It's because ka grabe ng tauganay kagipay berik mo.
1: Kabalo sila nga tickly populated area.
0: Correct.
1: Tickly populated area.
0: So, amuning aton yung ginatanaw sa buong mga triyon nga dapat halungan ta. No? Brick George Anasta.
1: Isa pa kay Bekangol.
0: Abi kay Brick George, sabi na, ipati, rami kay
1: Brick George. Kay Brick George, kino hindi kay couple fit. Nga rin kay Brick George,
0: hindi may pang-stretch tan kay kalawa itlokon.
1: Ari yan ni Brick George na kuha, oh.
0: Grabe.
1: Na, o tanawab na, oh. Arang mga atop siya dyan, oh.
0: Inangga itom na yung kagipay, Merik, isa'y nakapatimaan, kasigi pang ot-ot sang kalayo. No?
1: So, sa building ni nga isa ng ginakayo, oh, kita mo mga piswet, diran nagsaka ang mga firemen. Diran nagsaka ang mga firemen. Kag drama nagsaka si Wilson, yan nagragitnit ang building. Nagsaka, nasa nagragitnit ang
0: nakita mo ng mga firemen kasaka daw?
1: No.
0: Amo na sila, ginabira nilang mga tops ang wala pa matira.
1: Mga top na.
0: Ginasave na nilang iban. Yes. Kaya ang iban, di na ginimasave mo. No?
1: Amo na nga, ang sa sunog, amo na nga ginapatanaw, takit sila si Raljan.
0: Ang ginasave nila, protection ko ni kung may ato na to sunod. Ang posibleng sunod, amo nang ginasave.
1: Amo nang ginasave, amo nang gamba, amo ang wala pa yung masunog, amo ginapismitan, amo na ang purpose na.
0: Kaya nga, para hindi na maglaptang kalayo. Kaya hindi ka man ito kapenetrate, kaya sa eye of the fire mo, grabe na niya kainit kayo. So, amo na yung sitwasyon. So, di niya siya nga portion lapit, di tustubangan sa Redemptorist
1: na niyon. Di na lapit nga area.
0: Barangay 7 mo.
1: Barangay 7. Di na pala sa, ginagyan mo ni Singuna.
0: Na shortcut ko da.
1: Suki man ko na si Una kay...
0: So, una dra ko katambay sa gym kay Kapitan Sibog mo. Migo to na si Kapitan Sibog.
1: Sa building na nga dako, stubang kay dra kami si Una ng sugod kay radio station.
0: Oo, correct.
1: Si Una, rata mo.
0: Kag dra man ko si Una, dumalaman sa 17 Lacson. Ara man tada.
1: Tadungon mo na 17 gida yun. Na, tanawa mga K-5, grabe. So, ang atop ha, tanawa mga atop sa pamalay, ikit-ikit kayo.
0: Timayo kay Dasig na nag-respond to si Mayor Greg, kay naghambal, nga buligan niya manapektuhan ng mga pumuryo. Abi mo bala kisa sa tunga sa kasubo pareho sa Dika Gipay Berik. Kung makita mo nga ton lokal nga pamunuan, para sa Vice Mayor sa Bacolod, kadasig bang mag-response no kadami. Imagine mo ang gatan-aw amo na nga coverage sa kapon subong yaga 196 pagyapon gatan-aw sa aton.
1: Tingo gusto ni sila kailain ini nga aton explanation. This is not about the fire itself.
0: Kung
1: but
0: anong
1: on paano total... ginaaway ang kalayo. Agtanawan nyo, abi mo magkantulan kita kay Pebe, dyan maglabay tayo mga balay lang. Pero kung i-drone shot, gali ka kita naon mo sa ibabaw,
0: no?
1: Gaikit-ikit ang balay.
0: Siling mo dulaka, pero kung

0: isang tagina adjust ang imo siling video subong, no?
1: Okay. So, Kisanel Janet, Kisanel Eric, Salwat nun, live kita dere sa may Purok Magnolia, Barangay 7, dere siya sunang sa Makulod. Bangod, no, kagapon, pasado las 11, nagluntad ang isa kadako naman niya sunog, no? Dere sa ining lugar, Kisanel Jan, nga nagbilin sang 179 ka mga individuals na apektado o na kuha naman niya 71 ka mga household o 71 ka mga families ang affected sa Kisanel Jan. So, subong, kadamo pa sa mga residente, nga ari diri, makita na ito sa live, hopefully, tani kaya ari, kita diliwat naman sa fourth floor sa building, nagsaka, kita di sa mga...
2: Nagsaka ka naman, Wilson?
1: Oo, ari ko di sa mga sa building.
2: Nagreklamo na itong tagiyas ang building, kagapon sa ako, nagsugat anay kami, so, singa paliog lang bal kay Wilson, may danyos di siya, naglilitik ni nga mong building, isakaan niya, ho?
0: Okay. So, son, na-identify na kay sino balay nagsugod ang kalayo kag ipa Wilson?
1: Okay, kaysa sa Jan, kaysa sa Eric, sa report sa ato, sa Bureau of Fire Protection, nagsugod ang kalayo sa balay ni Larry Peruelo. So, Peruelo, Larry, L-A-R-R-Y, Peruelo, P-E-R-U-E-L-O.
2: Okay.
1: So, dira sa iya, sa balay nagsugod. But as to the cause of fire, ako cause ng sunog, kaysa sa Jan, sa Japan, ongoing pa ng investigation. Kung natani man o nato na makakuha kita sa live, papakita na ito, Andre Quezal dyan, ang balay kung din yung balay ni Larry Peruelo, no? Ari diri sa ako, may ginatundugan. Actually, may ari pakita diri sa mga tao nga nagpadayon, nga nagakolect sa mga, ano bala, mga pwede pa magamit. Quezal dyan, Quezal Eric, the usual thing nga nagkakatabo. Tapos ang sunog, so ginasalbar ang mga sin, ginasalbar ang mga kabilya, nga pwede pa magamit, no, nga mabaligya agud ato sa pampanugod ng sa ina sini nga kwan kay sa dagan sa diri pampanugod sa ina naman niya bag-o naman niya balay daga as of now
0: grabe ang kalayo ka taom sang kuha no
1: sa evacuation center kabalo ko kay sa dagan kay sa diri may gamay lang si papano nga problema in terms of the coordination and at the same time mga maplastar pala kung pilagi sa bilog ang apektado diri kay kabalo ka kadamo galit kay sa dagan kay sa Eric sang mga nagarenta sang ini nga nagarenta diri mga renters pala mga naga boarding house ito ang balay diri kay sa dagan kay sa Eric hindi lang siya balay as is. And at the same time, ang balay, ang tagiyas ang balay, may upod pa nga iba nga tao nga nag-aarkila nga, sa mga...
0: Oh, mga sharers, panawag ta na, no?
2: Abi mo Wilson nga anga muna damo da borders
0: damo boarding house
2: call center damo
0: eskwilahan university belt
2: San Agustin
0: San Agustin Lasal
2: ara da Lasal lalakton mo lang mangga Lasal na dayon
0: San Agustin kilid lang eh
2: may call center des punta lang damo damo da so ina siya kag kun magtindog pagi ng isa ka mall ang renter da protect damo gid kay Pablo Wilson amo na nga nagamo na sitwasyon da
0: no. Based sa pagpangusisa, Kaki 5 Wilson, sino balay kung nagsugod ang kalayo?
1: Ang balay nagsugod, I mean, ang kalayo nagsugod.
0: Kay Peruelo?
1: Diyan sa balay. Sa kay Larry Peruelo. So, amuni kagapon, may naka-interview, magkita din kagapon nga mga residente, kita sa Eric.
0: Nga, ano ang kausa nga nagsigabong? Ano man, may naglupok, short circuit, whatever?
1: Kaya sa Zan, na-interview na ito, no, ang nag-aubra sa building ang ginasakaan. Kaya ang building niya ginasakaan, kung may video, kamudra ka namin, tali ko na ma-play ang live video. Kaya may mapakita.
0: Ining building ni nga huwag pa ba, Mandri, ka nagsaka?
1: Ari, kung sa Giyapo, sa babaw, kaya sa Zan, kaya gusto ko tani, mamaba yung mapakita. Bala kung diin na plastar ang balay.
2: Sige lang, gina-plastar lang.
0: Ara na, gina-play namon sa bunga.
1: So, dali tani, kaya sa Zan, no, na in-interview.

0: Tambara.
1: Tambala, tambala.
0: Oh, tambala. Oh. Ginagamit mo lang kung magkayo, kabalay. Oh, oh, oh. Gabalay ka na sa tubo, mga pipe. Ano pa nawagan din nila ni?
1: May term lang sa construction eh.
2: Scaffolding.
0: Scaffolding. So, scaffoldings. Da, sila galatay-latay na. Ano ni siya, son? Nalabot pa rin sa kalayo?
2: Ang scaffolding kay Sir Eric, kay Sir Eljan, nalabot ng itom na ganyan sa lupitsuran ko bala kayo nalabot. Kasi siya isang kalayo, fourth floor ni kay Sir Eljan, ha? Nag-itom na ang scaffolding.
0: Dra, ka na plaster kay Five Wilson kay Kapon?
2: Oo, oh, dali ko nagbalik lang ko diliwa sa buong aga.
0: Dra, amunin ni itsura kay katahom sa kuha mo, son.
1: Are-are.
0: Hey, ay, sa so board, makita nyo gin sa fourth floor sa building agin sa kaa ni Wilson.
1: Bansadagid.
0: Bansadagin kuha niya picture ang agi sang kalayo. Pila kabalay. Bugsus. Kaluluoy. Why ginaya bilhin sa sulod?
1: Kay Pebel dyan, are. Kay Pebel son, ha? Kay Pebel dyan. May isa kabalay sa sunga, sa tunga. May mga kay Pebel tanawa niyo bla. May isa kabalay sa tunga nga siminto nga wala ya masunog pati atop ya intact. No question nga, away na siya madala. Anong tabos na?
0: Arag isa sa tunga, son?
1: Arag isa sa tunga, o. Oh.
2: Kay Pebel, eh? Ang tsura niya sa nakita ni Eric, amo ginasa ang tsura niya sa sagwa, pero ang sulod ubos na.
0: Ang gwa niya, hindi siya makaon sang kalayo, gali kay siminto, kag sin. Ang sulod niya inubos siya. Ini mga sin nga nagkaladunot, bangod ngang iya sila ng premium light materials. Pero ining ginambal ni si K5 Eric, sagwa niya intact pa kay simentado, konkreto, pero sulod niya sila iya, abo na K5 Wilson.
1: Amo na ginasiling.
2: Why na naiunod
1: isa doon? Amo na ginasiling, don't judge the book by its cover.
2: Matasig niya siya nga nasunog, ini ang actually nga na ubo na abogin ang kwan, ini ang balay ng araw sa tunga na makita niyo ang ginambal ni Kisad Eric na wala niya siya na ano sa tawa. Kaya sa likod siya na Kisad Eljan, Kisad Eric, dira na hamsang ang balay ni Larry Peruelo na ginalinan sa kalayo.
0: Amo nang iya balay? Ang way maguba?
2: Hindi, likod niya siya na Kisad Eljan, wala naging dabili. Arin, ang isend ko nga bago, subong, tutudlo ko sa inyo, amo niya sa lalaki na nga
0: Liyo ko ba yan ay kipay ba itan? Lalaki nga nagatindog na kapula.
2: Bago mag-oko lang na send kita sa dyan, kaya hindi man sa kabaybor, so buhaway signal.
0: Yes.
1: Baldagid mga signal ta.
0: Isunod na ay kagipay ba itan na rang lalaki nagatindog na kapula o? O di ba yung lalaki nagatindog na kapula? Di na da ang balay ni Larry.
2: Ang balay ni Larry, ubos na kita dyan. Ang ginatindogan niya, dira lang hamtan.
0: Sa tubangan niya.
1: Amo ni balay.
0: Dragit mismo ang balay ni Gary sa ginatindugan niya?
2: Ang ginatindugan niya, why naging dabilin, aradang balay kisang galjan.
0: Sudra ng sugo ng kalayo. Now, eyes on the board, baby.
1: Grabe, ha?
0: Grabe, Skipper Wilson.

0: Tutorialon niya lang.
1: Kundi nakabisitahan niya lang to si Migo ta Larry kay pangitaan ta pamagi nga makabuling ti bisan gamay ya.
0: Listener ta gid gali sir Eljan.
1: Sige.
0: Anchor listener gid. Grabe. So amo ni natabo. So ti ano natabo subong ang evacuation center sundi eh. Di nang mga nag-evacuate.
2: Okay, antes kita di mag-proceed, I mean, nag-una, kita di anay, kaya nakita na doon, kita Eric, no, sa building, may kanag-presensya, then nag-proceed kita dito sa address ni Bonifacio, pagod ko aon, ang nagkakaigo na data dito.
0: Ah, okay, Andres Bonifacio.
2: Andres Bonifacio Elementary School.
0: Okay.
2: Ang nag-service sa karoon dito, may evacuation center.
1: Okay, so, Abis.
2: Abes. Kesa dyan, as I mentioned, no, 179 di ba ka-individuals ang apektado.
1: Correct.
2: 71 ka-family ang in total, gid, no, ang kabilugan yung affected.
0: Number so, of house, number of balay bilang?
1: 26.
2: 71 household kesa dyan.
1: Pero pila ka balay, 26.
0: Pila ka structure?
2: Pila ka balay?
1: 26.
2: 26 ka balay,

0: kagsa-kagsa balay. Kasi ang kabalo naman kita sa mga ginatawag nga nag-claim pa Black Isan Aljan nga hindi man ilibalay. So may birthday, this case nga mo nagkatabo Isan Aljan at Isan Eric. So that's why are di subong ang DSSD, makita na kung ini mga nakaputi nga nagalibot, di na isa-isa nila balay ang balay ni Isan Aljan at Isan Eric.
1: Kino nagpasalig na to si Mayor Greg Gasataya na mahatag siya kuno sang financial assistance sa mga apektado?
0: Amin nag-confirm na sa Isan Aljan at Isan Eric.
1: Correct. Kapon ang pagwala sa statement eh. Nga tipanon mabulig. Usually gatag na sila may certain amount sila for totally gutted by fire kag ipaberik kay mga partially gutted by fire. No? Hindi ba na dako pero bisan pa paano wala makabulig kag ipaberik. No?
2: Something to start with. Doon may ara kalam na kuoton da yun.
0: Pampanugod.
1: Subuan ka lang ng ipaberik. Kaya pinakatuig. Bulig ipang budlayan balay mo. Ano?
0: Kaya pa dyan, hindi mablamay mo sa kakon ng buot na naghambal pala nga damo sa nag-arkila. So what will happen to Kaya Pagal dyan sa mga nag-arkila? So,
2: Ari, Kaya Pagal dyan, dali lang Kaya Pagal, Wilson, dali lang. Because everybody is saying, balay ni Larry Peruelo ang ginsugdan.
1: Okay.
2: Si Larry Peruelo, kung di ka bakuli si Nerta, gusto siya magpa-interview subong sa aton.
1: Sige, tawganta.
2: Oh, tawganta, dali lang ha. Dali lang. Kaya kopyahon ko lang ang number yan.
1: Gara, salamat, Gigara. Okay. Kay ga pamatigin sa bus totoo ga Larry
2: daw. Oh, pamatigin siya.
0: Maklaruhan man kay.
1: Oh, pa pala ba plaster king ah kay Dol amuna bi ang pagpati nila. Si Dineta ra nila ga pamati subong sa aton, sikat na yang Magnolia halin sa una. Ang Magnolia pero hindi may sulog tuod mo.
2: Tan Leo ko tan
1: taw. Ara na tan taw gan. Well, ato to gid ang balmo mga renter ano to?
0: Sana sulog man di.
2: Ano to?
0: 13. So, tawag mo na din area kay Sir Eric.
1: Ay, taga Granada, gali?
2: Oo, taga Granada. Siya guro nag-star that kay may kuana. Nag-silo na ba lang? Oo. Pero, nagusto siya magpa-interview.
1: Si Wilya Kundada, ga-react taga Granada ni mo. Di nga Granada na Sir Larry Peruelo, bata ni Junior Peruelo, tumandok sa Granada, sir. Bababa, kabaranggay ko ni.
2: Believe ko kay kuano, kay Councilor Homer Baez, ka-abtik magpalumi, no? Why naduroga mo? Why pa-presilis?
1: Hindi ah. No, ako gabulig ka mo niya. Homer Baez niya. Why duro Baez?
2: Why duro Baez ka?
1: Deliver lang.
2: Oh, kanami, no?
1: Homer Baez.
2: Magamunin kunsyal mo daw nami. Pabalikon, permiso kunsyal.
1: Kulang ko nung number si Rerek. Kinatag mo, padala liwat bituto, Gary.
2: Be.
1: Larry, liyo ko padala liwat. Kaya number mo daw kulang eh. No?
2: Dali lang.

0: Lipsang January, wala na kami da.
1: Diin ka mo nagsailo sa Bunglar?
0: Ari ko dyan sa Nimakad, ako din ibang sa may 14.
1: Mm. Ah, sa 14. Okay. Why na ginarkilahan ang balay mo?
0: Why na to lang nang nagarkilahan sa balay ko? Tagalan sila na ng pulito. Okay, why na to? Sirado ko na to.
1: Okay. So, ang sunod na muni. Sang matabo to ang sunog, wala ka na to gamit ka na bilhin sa sunod sa inyo balay? Why na nadaya? Bali balay mo ni ano ni made of light materials Manilar?
0: Hatang siminto, pang light material para babadalo mo.
1: Okay. So, ka-imposible nga dramali ng kalayo kay wala naman power ang kuryente.
0: Oh.
1: Unless otherwise, huwag ka kabalo ba si binigay start to sa sulod? Huwag ka... So, klaruhon tayo nga ka-imposible nga dramali ng sunog sa imo balay kay wala yasang tao na da.
0: Ano nga ang kuryente ka unpatuloy huwag siya cut-off to?
1: Cut off the glick kay Paverick. So dapat imbestigaran gina. Basta ibala lapit sa iya.
2: Dasun dra lang nagwa.
1: Dra lang nagwa ang kalayo lapit sa balay niya.
2: Oh, kagamba niya kay Larry Perwilo. Si Larry Perwilo ay labot ka listener taneng. Upod na ni siya sing una sa newspaper pa ko.
1: Ay, galay ka.
2: Siya ni sa printing press si Mayo ni magkapot sing mga makinabla sing una.
1: Oh, sa Mayo lang kay makinala sa Mayo magkapot.
2: Ah, iban pa gid na kapitan niya man ni Larry.
1: Lar, thank you so much gid kay at least bisan pa paano naklaruhan ka.
0: O sir, okay do ko ra inang lang ari kay register ako ko na si Bangdan sa.
2: Tido ikaw gid oi. Lar, do ikaw gid pa si Bangdan Lar.
0: O sa balay naman mo ka nagigagamti ko na pulgari ka diya sa turkin.
2: Oo, ahay. Ay, sige, Toto Larry. Lami ka tao ni Buot na yung pod ko ni Simula sa
1: thank you, Gid, ha. K5 Larry, salamat, Gid, sa support. Galanog-lanog kami ni K5 Larry. Kumalanon, Gid.
2: Oo, grabe na. Way naghalin sa ton.
0: Hindi,
2: ano,
0: diaglam ko
2: kan matin
0: sa
2: K5
0: mo.
2: Nakakita
0: ko. Wala kami nakalugar.
2: Oo.
1: Sige.
2: Sige, Toto Larry.
1: Nakarlota, gali. Larry, hindi ka taga Granada? Tiambal nila ako nung bata ka. Taga?
0: Ang pamilya ko nga sa Lunan.
1: At taga Granada, gali siya, gali?
2: Oo. Sige.
1: Sige. Thank you, Gida. Lar, salamat, Gid.
2: Thank you, Toto Larry. Walking lang taliwat sa Laguna.

0: entertainment, di ba? Hindi di ba live?
1: Mm, okay. So, mabalik lang kami na karoon sa imo, son, ha? Liog lang ko na signal yung hata. Salamat kiso, balik ang galing damon. Salamat kiso.
0: Thank you, sir. Diba, si mo malayuan pa? Hmm.
1: Siguro wag din mo.
0: Upo dato si Kita Vincent Corral, dahil na naman si Kita Vincent Villana para sa kampiyon niya balita sa servisyo publiko kung kalingawan sa Negros, K5-7.
1: Dabo ka sa naman sa report ni K5 Wilson Villana, mga ka-K5, ging klaro ni Mr. Larry Peruelo nga imposible nga siya mahalin ang sunog. Alang luntad ka po ni K5 Eric.
2: Ay, why na siya gligay star da?
1: January pa, why na po niya gistar. Pagkatapos, paano kami pa si Bangdan niya ako pa?
2: Hindi. Nagklaro, so kung wala nagalin sa balay ni Larry, base sa iban nga balay, dason nakitaan bala sa mga witness nga daw dra sa balay niya, so itudlo, pero yung klaro. At least sa K5 daw nagkwanta, natadlong ang balita.
1: Ang nagaanda chance ang tao, mga kapatag, matapos ang pinakamang kuro-kuro, and may reminder kami ni K5 Eric. Subo nga pa daw masyado, katagiting init, halungan, tagi kung may taong balay, i-off na lang da ang aton yung mga appliances, gabuto ng mga electric fan. Kag kung nagagamit kita sa mga kandila, ibutang tagi sa lugar nga hindi siya bala makasunog. Delikado. Hindi ta pang i-take for granted, kaya ang kalayo is very dangerous. Inamin akong sa squatter area.
2: Ay, oo. Oo, good.
1: Kaya gadikit-dikit na mga balay ka kipabiyarik mo.
2: May iban pagid sila dyan yung mentioned about kandila. Bago lang ha, na yung mentioned about kandila. May ara pagid nga may tawag nila nga gulpi lang maglupok. Ini blang kwani, ini blang butane. May mga butane nga maskin way mo ginasaksak, galupok tungod kay kadakalabanan nga mga butane nga makita ta, mga tuktok ko na ng ilang kanister.
1: Ano punta na kanister niya?
2: So galupok na siya. So andaman yung mga K5Y.
1: So bisan duro ko expose sa init na delikado, masigabong na kita. Sulod niya na is combustible material.
2: Combustible material. Kaya ang init, subong hindi kidya magwantaya.
1: Correct.
2: Kapaang-paang
1: kidya na ginagapagang ka. Amo lang nakadali sa expose init, malingning gidyang ulo mo kay Pemerick mo.
2: Ma-feel mo gid. Sa imo nga ginapungkuan mo.
1: So sa ato nga magkauturan, amo nang reason nga grabe subong ang generation charges kay nagtaas ang consumption sa kuryente.
2: Oh, ito nang aircon gandar mo.
1: Ha? Ti check gani naton dio kay kun di na gusto rito measure ta. Nagdako aton nga bill.
2: Tukod sini ang init.
1: I-check naton, pero bisan init kun la kun na may stoppage sa gamit, di ba balaan mo na, no? Tingaton, grabe, bisang gusto kami tanan, sumaka iya mga kakipay, pang tanan nga bills, kuryente, luwas ka nagsaka, mangigyang rate.
2: Nagmahal gin man, subong.
1: Nagmahal.
2: So, ginita, subong, mamahal,
1: hindi gin magwantahan, subong ng init, that's why ang tao, subong niya, gusto gina bugnaw.
2: We have to live with that na lang. Saka, gibili kuryente, tangi mo kuro mga...
1: Hindi, ang isaka, 4 mil malang.
2: Tiyan, nagligan, kung isaka pag ito, subong.
1: Ha?
2: Kaya isaka mo ito, nagligan, 4.

0: gagmay pa ka mga daan yung motor, ala ka mong huyab, gagala ka pa dayaw.
1: Kung pasakot mga tag-iyab na sa motor, ginakombinar pang motor na butang guma nga gamay. Ngayon, hindi na pwede. Mo, hindi
0: ang aerodynamics siya na, yeah, hindi na mo. Palidong yun na sa hangin.
1: Ang iyab lang ang manibila, paano buon?
0: Sige, mapost na commercial break. Pagbalik nato mga ka-K5 to 2 kanta. Paano ba lang napatay ining pulis? Kanong reaksyon ni Lola? And may update magkita tutukan na pagbalik tanoy, isa karmi, isa kakafgo, patay.
1: Sparo?
0: Ginacheck ta kayman riding in tandem. Basi check ta karon.
1: Kasi nung gani, ng hambalta, eh.
0: May Sparo unit naman.
1: Basi nagbalik ng Sparo unit eh.
0: Bantayan ka. Ang oras na sa inyo sa kaluwan sang Mighty C, ang inyo alkaline vitamin C, alas 7.52.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
5: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Kag si Mighty Surpure. Si akaubod ta sining diskusyon si Dr. Ramil Uy. Let's talk about it, Dr. Ramil.
6: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So, paimnaan nyo DTX 500 kag Mighty C. Ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na, mas kinanglano na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
5: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas sang tononinal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography

0: ngayara sa DTX 500 kad kung parisan mo may TC or PRC, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag may TC na, healthy ka na, hamot ka pa,
1: ay
0: kumin ka pa.
2: DTX 500
3: Sharing Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mi. Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kugali si Ariel, nagkantoselitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong